0: maka-K5 atin makakon nga pakikipag-anguta no sa pihak nga linyada si FO2 Maria Fesinieres ko atin ka nga Public Information Officer ita Bukakay Fire Station no. Angot ka sa natabo nga sunog kaina ita hapon sa bayan ka ita Yapak no. Ma'am, good evening po. Alin po ko ano ka ma'am, update naton information background ita kang insidente po.
1: So, good evening, ma'am. So, kanina, ma'am, mga let's go say 43 with Pride Law, nakabaton kami, ma'am, itawag. Mm-hmm. Na nag-inform na may una nga nagtuhaw nga sunog sa may sityo, sa may sityo hagdan sa barangay Isiapak, ma'am.
0: Mm-hmm. Okay. Ma'am, aling ka ka do, ano, do... area nga ka, ma'am. Bagay da.
1: Bantod man dyan. Bantod man ano. Alam, ma'am.
0: Alindo. Sin exactly the area, ma'am?
1: Sa may sitio, ano, ma'am, hagdan, barangay, Yapak.
0: Okay. Alindo, dahil nga ka nga nasunog, ma'am?
1: Bali, ano na mo, residential area da, ma'am. Okay. Bali, may una kita nga kogo nga, involbado nga bagay.
0: Mm-hmm.
1: Made, maura ma'am, it, mga made of mixed material.
0: Oo. Okay, sa puho nga ka nga bagay, ma'am, alinda, ma'am, mga, ano da, na-study ka, mga trabahador o mga residente, gituna, ma'am?
1: May resident na, ma'am, at may una man yung mga trabahador.
0: Mm, okay, so may mga boarding houses, sabi makakon, ma'am?
1: Oo.
0: Mm, okay. Yes, ma'am. So, totally, 10 houses kita ka, ma'am, do. Yes. Alinda, ugdaw kita, ma'am.
1: Bali, may una ito, ma'am, reported nga 8 totally damage.
0: Okay.
1: And may ura kita, ma'am, nga daywa nga partially damage.
0: Okay. Aga, doon nga kung nga pugo, ma'am, nga na-record naton is, wagid it na isalba, sanda ka, ma'am, nga kagamitan.
1: Negative gid ma'am, negative.
0: Mm-mm. Ma'am, medyo ano no, aka ano gid ta kay na do kagayo, kagapad, aga habit buhay do ano do pagkagayo. Alin da, alin yung struggle kay ina ma'am aton nga mga bumbero sa pagrespondi ka ma'am?
1: Sambata bi ma'am mga factor nga gina ano kaya madasig magbahor okay. Kagayo ay ruhangin abi ma'am basko.
0: Mm-mm.
1: Do yan ma'am.
0: Mahangin. Mm. Aglight material.
1: Ibang bagay, light material. So, kaya madasig ma'am o ano, mag-calhip do kaya yan.
0: Okay. Ma'am, alin do, ano ka ka ma'am, do, ginatanaw natin ang gulo, no, nga hamat nagunta, unta do, kung dahil ka nga sunog, ma'am?
1: Sa makaraman ay, hindi pa gini makatao it, concrete nga details kung ano ro, inumpisan it kayo kasi under investigation by mo, ma'am.
0: Okay, and still ongoing pa do investigate
1: yes.
0: Natin.
1: Yes, ma'am. Yes,
0: pero ma'am, inyo na ka, ma'am, nga bihay initial damages sa dahil ka kang naguntad nga sunog, ma'am?
1: Yes, ma'am. Mayroon estimated damage na nakaraman yes. Ay 691,500.
0: 691,500. Okay. Wa pa base pa sa inyo da ma'am nga ano estimate
1: sa SOP ma'am.
0: Oo, yes. Okay. Aga sa oras nga mag-submit ng mga ano nga ka, mga affected nga ka, mga individual nga, pwede pang magtaas sa ma'am.
1: Today date of last month ma'am.
0: Yes, okay. So sa makakon ma'am since wa gidat na isalba man do kag do mga affected naton karang mga individual na families mga workers naton ni nasa islat Boracay ma'am ng mga kagamitan
1: yes, ma'am.
0: Alin ka ma'am do ano do initial naton mga information nga halin sa barangay ma'am nga andang action taken ma'am
1: bani sa maano sa may ginarelocate sa ma'am sa ano sa barangay hall
0: okay
1: at sa covered court kung ma'am ginarelocate sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Ito na isang temporary para may temporary shelter na.
0: Mm-hmm. Ma'am, pilang minuto ninyo kang ano, nagpatigayin ka mo firefighting operation nabi ma'am kay medyo massive gita kay na to kagayo eh.
1: Pani na ano sabi ra mo do aton nga na far out ay mao da ma'am hay mga alas 2.
0: Alas 2 at nga naguntad is mga 12 to ma'am no?
1: 12. Okay. Ripo na mo na baton do tawag.
0: Oo. Okay, bali ano da mahamba naton ma'am nga sobra sang oras no.
1: Yes ma'am.
0: Okay. Wa man ta ka mamit abi hay may mga unga ito senior citizen nga nagakatug that time or nag nagatinir na sanda mga naistakan nga kang panimagay ma'am nga abi hay nabudlayan sa pag pull out anang sarili, pagguwa it mga bagay ma'am.
1: So far wa mata ma'am.
0: Oo. Agatan man mata ma'am. Tanan mata ka ma'am may mga tao that time yung mga bagay nga kakaina.
1: Mayon na mata ma'am pero ro ano ang gudman na do iba ang mga borders sa iwa lasanda.
0: Sa work asanda.
1: Sa work asanda.
0: Mm-mm. Okay, wa mata ka ma'am na ninahami ko shorty kita sa ding incident ma'am.
1: Negative mataman.
0: Negative mataman. Okay. So, makakon ma'am, no, still, ongoing gahapon, ko investigate yes, nun, agud nga matumod gid kung si Inhalin gid man do pagkagayo, o kung may, maaling daw, may gupok nga nabatian, ng mga residente, abi, ma'am?
1: So far, ma'am, ay, hindi pagid kita ka, ano, kung may nabatian sanda or ano, kasi, inaaga ma'am, mabalik pa man kami sa scene para magkandakit follow-up investigation.
0: Okay, sige ma'am. Sige ko ma'am, ano man, pwede na masayokan kung pangpilang sunog on das islet buka kay ma'am. Makakon nga dag o nabi ita 2026 ma'am.
1: Pangpilang sunog on das. Sa baywa, parang ay iyo. Parang ay iyo ma'am ay siguro mga 22 na ma'am. Pang 22 na daya.
0: Okay, 22 incident, it's sunog.
1: Ano, sabi ka naman, counted yung sabi ka naman yung mga post-fire.
0: Oo, yes po.
1: Sa MDSI.
0: Oo, okay. Sige, ma'am. Still ongoing pa man, no? No investigation,
1: yes, ma'am.
0: Hindi pa gipan na established natin matuod ko domain kid abi nga information nga sa inggit ahalin nga ko pagkagayo, ma'am. Siguro, ma'am, imo lang ano, ma'am, mensahe man sa, siyempre sa mga nagapamati doon, aga pumuguyo ina sa Boracay, ma'am, nga para malikawan, dumakaya nga klase nga insidente, ma'am.
1: Yes, ma'am. Thank you. Good. Sa amon lang, mga sa manugpagamati, no? Reminder lang man sa mga tumuyo iya sa Boracay. Siguraduhan din ato niya, bago natin aiwanan do ato niya panimagay or ato niya boarding houses, kay make sure nga huwag kita ginaiwan niya mga appliances or mga gadgets niya nakasaksak. Kung sayra natin niya, buhay kita makabalik sa atong bagay or boarding houses para masip kita nga makauli sa atong bagay. I-make sure lang natin nga i-unplug pag i-palong natin domain switch ito ato niya, ano, kuryente.
0: Mm-mm. Alright, ma'am. Ma'am, siguro last lang na akong ginag follow-up, ma'am, no? Pwede naman masayang kung maunot nga apad, ma'am, pilang square meters kaya nga ka nga natabo nga sunog, no, nga nag-ugdog gala sa mga panimagay nga ka, ma'am.
1: Balida yung ma'am, may ginag, 461 square meter.
0: 461 square meters po.
1: Yes, ma'am.
0: Sige po, ma'am. Ma'am, with this information, FO2, Maria Fesenieres, so atin ka nga Public Information Officer, Ita Boracay Fire Station. Abugid, ma'am, nga sagamat no sa imong time nga ginrender sa K5 News FM Galibo.
1: Thank you, ma'am. Ayod na, gabi.
2: Foro de los Pueblos.
3: Naturo payag ko mismong Public Information, Ita Fire Station sa Malay, sa Boracay, no? So, mabahog-bahog ang naka-iktarya ro, ginyamon it kagayog, ato kabo ro mga affected nga mga kwan maga no star may tagiat bagay may mga border pa borders sa Biriba. So una sa natanan sa covered court anay temporary at barangay nga nagastay no while nga nag-usoy pa it malipatan gid Riba agribay nagaduwa-duwa ron kun nano manaro mayad gra ay wag yanit may nahasal bar bisan kun nano nga gamit nga bisan yambong lang gid nga pangbaylo na sa nang suksok makaron. Mabudlay gid makon no masunugan nga si puton gid anana rimo nga kon may ano kauna no kapinring bagay gabukon ag mga himong ara sa light materials butong plywood no ayon gid abi usually di karon don sa area nga ron sa Boracay kung sinatabuan do sunog ay mga kwan din aron din mga bintana nda mga plywood no dingding nda plywood no? Although nga top is same matakunta no ay makaw under investigation pa wala nung gidugin na tunaan day karang kagayo mga kakifay
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:15 ra tonyo oras agdayng oras balita tod katon itay kanang DTX 500 ug Mighty Zero Alkaline Vitamin C. May mga sinyales it ginatawag ng prostate cancer. Sari-sari ro sintomas it prostate cancer. Aga may mga laking wa nagabatsyag, no? Kung bagay, white may mabatsyagan or makita niya sintomas, gulpi kang kasayad nga ba may prostate cancer tagili. Ako, no? Apisar, mamba naton, wa matat problema kung nagapangihi, kabaga, no? May alam nga mga common symptoms, ita prostate cancer, budlayan ka nga, kiss again, pinakalala ka, budlayan ka nga nagapangihi, no? Gusto mo nga mangi, pero budlay gid, noon. Kung namat, makaihi ka man, wat piyersa, no? Singkiri malang man. Aga, kung namat makabatsag ka nga daw maihi ka man, gabi iyang wat adlaw. No? Tapos, sakit nga mabatsagan ni mo, while nga nagapangihi ka, medya masakit imaw, ag may gasunod nga dugo, budlay taron. No? Aga nagasakit rin mo nga likod, ag hawak. Makabatsag ka man ita sakit pagid during sexual kwan pagid una ay medyo budlay tagid man ra kay pipe day dun yung sintomas at aron nga may imong prostate cancer. Magpa-check ka na sa doktor. Pero kung gusto niyo ma-prevent nga hindi ka mo magkaangkon it prostate cancer ay budlay gid, hay mag-inom ka mo it day ka nga DTX 500. Dahil do DTX 500 rong pinaka-epektibo nga prevention it prostate cancer. Rarong may matag-as nga antioxidant nga nagapauntat it ginatawag inflammations ag cellular mutations nga tuga it day kada nga oxidative stress. Oh, nga ni dapat inom kat DTX 500 anti-carcinogenic, anti-mutagenic ag anti-inflammatory nga nilikawan dong cancer, rong prostate cancer mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ag ipares mo kana karon si Mighty Zero Alkaline Vitamin C, ay kung may bastanti kang vitamina si Yawas, likaw kapagid sa kung ano nga mga epekto, ikinatawag oxidative stress. Ag simpleng mga ubos, ipon nagtangkaso, daya kung mga magain niya tiyempo, ay mag-inom ngang It Mighty Zero Alkaline Vitamin C, ag ipares mo si DTX 500, a power duo combination, nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
3: Wala sa ton niya pag-apadayon, iya sa ton niya pag-ililiba sa mga dugang tanga mga balita, mga ka-K5. Standby ka mo, no? Ay aton ilatag din nga may kantanan. Negative ta si Sir Terence, sige. Hindi na lang galing nga nga linyada nga ay madya masako pagid sa makaroon niya pangurason si Sir Terence Junturiano, no? Dari mo kalibo about kung tasa itong haze nga to ay may mga tendency abing ron mga inunga tangara depende ron sa suggestion nanda sa itong nga taga DepEd kung ano rumayad man ang karon kung magsigisigi pa, no? Pero so far ay ginahimo naman kung government and ito sa Indonesia rung mga tikang parang matap na ungid ron niya rin yung epekto it day karang kagayo, no? Or sunog rito sa anda karang lugar mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
3: Well, di iya kita sa mga balita nga ramay kantanan sa part 8 raya nga ranga New Washington mga ka-K5. No? Ay, gusto matakunta naton nga abuton do linyada it mismo naton nga taga local government unit, particular ay Attorney Simonette Francisco, para nga at least kahit papaano ay makakuan man bagay mao, makalatag man, no? It raya nga ranga rasonan na kasi nanotice na to nalin pa ko last week nagainit nga nagainit randang sambuwa na sa New Washington. The word kita nga uso nandang hambagon is move on, may mga mauron, no? Isigero patutsada ni kwan eh former mayor Jessica Panambo, no? Masyadong makahang ra nang agin buian nga mga statement. Di ba? Nga kon aton balikan ra na karang post mga ka-K5 ay anang kita karang agin ginapaabot, no? Anang kita nga ginahambay nga to move on anang response daya sa mga naghambay at move on, no? Kasi ani pierde ni ma move on ka naman na. Ay about a mayor na mo riya sa New Washington, no? Anong response ito, mga K5, move on ka diyan. Ano to? Bawas-bawasan mo yung pamemersonal mo sa mga taong walang kalaban-laban. Hashtag no to abusive government. No. Haron da nang ginapanindugan kita. No to abusive government. Kasi, anabing now na nga post nga na, abor nag-share, abo man nag-komento. No. Aga normal gin batikos man ko mga supporters, ita sa pihak nga partido. Papartikular ko mga nag-suporta man kay Mayor Simonet. No. Dahil anang post abi ko nauna, kibot kita ka to, last mga 4 days ago, mga K5, ano't ang klaseng sistema at panggobyerno ron? Balikan tang na yan, ha? Do mga legit nga beneficiary, itpabahay, ginaharas. Do bukon itkakampi nga kapitan, ginausoyan itparaan. Diba? Daw-daw para kanay, ginagamit o posisyon nga mangharas itawo ag bugan it unit o pabahay. Do mga daw na-identify nga yata kay Jessica nag-support. Maon na bin, doon na panindugan ko rin nga ng dating mayor. Pati man na rin, doon nga ng do municipal scholars, kinakakas dahil bukon its supporters. Nabasa ko lang ng post, ha? Do ginikanan, mawa ka naman sa mga bata, ayaw gon pag dinamaya, kung imong pamulitika. Dahil kung totoong leader ka, priority mo rin nasasakupan, ipakita mo ro serbisyo nga tama guwat ginapili. Haman ko mga dating administration wa na nabuo mga maurong klaseng pagpamigos, kimugat ah. Kung gusto mo nga ng 9 years, ayusin mo yung sistema mo. Yung totoong makatao dapat. Hashtag guman imaw, no to abusive government. Pero makaroon wa kita't may nakita nga post abi no, ni Mayor Simonet mga K5, nga may ana man abi nga ribat man abi sa rinya ron nga pahayag, no? Ranat Anaria is nag-post imaw nga parte sa mga achievement tanda kung ano ginhimo ko local government unit. No? Rinya tagidra na nga post man riya, in fairness ka na nga kung maka-insult daw man na ginapatuloy yun siguro makon na nga nang butang. No, pero raan ang supporters at ano nang gabira-bira makaroon ay dahil nga ni nga para kanda bukong tatama man o ginhambang man ng former mayor nga ron. At literal naman ang pagpanama dyan ay siguro man andit imo ka move on ko rin nga ron nga ginatawag decision ko tawo kumadla during ko election. Doon baga? Nauraton ka na, gusto na ito mapaabot yang sa local government yun. Kung ano lang reaction matagaroon bilang mayor. No? Dahil nga hindi nga daw nag-abuso kung noro administration ni Attorney Simonet ay no to abusive government. No? Anong kamatod yung may ginpakakasimaw ng mga scholars ag ro-party sa mga isyo sa pabahay, heron pagid, padayon yung ginaungkat ko dating administration. No? Ay gaban karon dapat may ka-present man nga ebidensya dapat ro nag-aakusar dahil bukod basta basta rin nga ginahaboy nanda kay Attorney Simonet no bilang mayor mga K5 may sige ta grabe ta makulo sinangagan eh 2026 2027 na angan-angan tapos next year election naman dayon daw watat katapusan makondo sangag na daw na sa New Washington eh no mga K5 amba ko nga ni karo man sa nangyakililita sa eleksyon. Ito lang kung madesider pagid nga madagagan si former Mayor Jessica Panambungara. Eh rato malangani man kung takana ka ng panawagan ay bukas man do istasyon, no? Imaw man kay Mayor Simonet para nga atis mapamatian na nang gusto gin ipaabot sa mga taga New Washington. Eh rakon baga, kung magmaura nga ra, may mga naigpit abi kong kisa nga mga pumuguyo, no? Kapingkat mga daw para kanda wota kanda ro eleksyon ba aggahugat at sanat mga bulig nga i-provide ko local government unit kay kun matabi ay nagapanimbang ta ri baron ay maurat agalimano hinampang kun green ka o puga ka kun ano ba no Eh, pero kung obserbaran tamatana ro, dayagan ko makarang administration, kung kakon malatana, ha? Gasapak imang kongkisa kung mga patutsada ka na. Pero saan nga itong state, saan ang address, nalipata kung anong adlawan to or basta last month, eh, may mga balak pagid nga improve sa New Washington. No? Kat mga nakabinbin nga proyekto daw balak pagid nga padayunon ag I don't know kung matapos ro yun sa anang nga makaranga term, no, sa bago mag eleksyon dahil do mga budget do sa milo kon sa mga dapat istoryahan pagid. Pero iba may una matangang budget man. No? In fairness sa dumagahan makaron sa New Washington. Pero siyempre di mawaga nga may mga question agroon no ginahaboy nga pangutana ko dati man yung administrasyon. Eh, may siguro makong kara ay tapuson at arotapuson. Kung hiba may mga proyekto nga para maipakita let the people of New Washington na tana magtanaw kung anyo ro the best nga administrasyon. Ay total nakabuyot yun man bilang mayor si Panambo ay pinerdin na katuanay si Simonet. Kaso ay binalikan ni Mao, niresbaka ni Mao, namirdi man. Hey, mahala lang ng mga tao na sa New Washington kat mga tao ba nga what abaga nagasoksok it puga, wa man nagasoksok it green. Nabaga nga pa-identify kung sin sanda. Bahala lang sanda mag-decide kung anyo gid do the best rin na nga administration. Kasangan ka magkano eh. No? Dahil bukot at hanga eh, datit ang administration mismong tigawas na nag-question ko presenting administration mga K-5.
2: Komentaryo nga patas!
3: So anyway, yun itawag ka mata oras do both parties man karon nag-reach out magkita kay Madam Jessica, maman kay Mayor Simonet, kaso do both parties ay nagpabilin yun man nga tawhay. Sige, observeran tama kung sa pilang adlaw man ka na, kung ano man do isyo nga magatuhaw rin na sanda ka ng munisipalidad.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Alas 8:27 raton nga oras ag sa aton nga pagbalik. Standby ka mo balikan ta paro mga dugang impormasyon ng balita. Matapos siya mga importante nga pahanomdom. Standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergies. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Ini si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin Villavior.
14: Ini si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos.
1: Alas 8:34 gon daton nga oras. Aga balik kita sa aton karang pag ililibas sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning una kay Madam Jessa Gregorio nga nag-monitor makaron nga gahon. Thank you so much. Aga by the way, gali una kay Lola Isming sa may sitio bita sa magpagong good morning, ha? Kay Uncle Nono Marvin de los Santos, nagwapo, good morning. Ag una kay Auntie Norms Norma de la Cruz nga nag Francisco Bau de la Cruz kuno. Kinobra mo tamalang asawa ni Uncle Mong Boy. Auntie Norma de la Cruz, una sa may J. Magnoga Pamati. Asawa it guwapo nga dispatcher it Altabas si Uncle Boy Cheryl de la Cruz.
2: Yahoo!
1: Kay Kapitan Boy nga nagapamati una sa dalipdip sa Altabas.
2: Yan.
1: Aga Auntie Norma Francisco ta nagapamati sa may sitio bita man gyapon. Morning ha. Aga sa mga Bindoy family kon sa may Aranas nga permin nagasinigabong no, randang nga radyo una kay tatay na kay Uncle Cesar Bindoy Senior nga nagapamati.
2: Yahoo!
1: Good morning ha. Ag sa tanang nga nagatutok man nina sa may Agmailig sa ag sa Kanawan sa mga nagatutok una or Vista family no, ag, kay Uncle Bubot na bayra nga gwapo man, good morning.
2: Yahoo!
1: Ag kay Auntie Nelly Nino Franco Antelena Salonzo, good morning man. Kay Lolo Pabling Viray, good morning. Ag sa mga Zapico family una no, ag nagatutok man mga Zubiaga family na sa may Kanawan, thank you so much ha. Ag good morning una kay Uncle Burs Guapo na bara sa may Kalakabyan eh, mao gid ako nuro nagatutok na sa may Kalakabyan eh. Sa mga taga Kalakabyan Nervarag Zamora Zabala family na sa may Slaughter Omeres Barrientos Inosanto family may pag monitor lang kinyo tanan-tanan na balipat naman sa Kuski 5 na what naman nakita tamyawagon
2: yeah!
1: Masako bimanon na itong programa eh, ginakuhang ko na matura itong oras eh. Well anyway, alas 8:36 isyon daton nga oras. Ag aton ilatag ng mga balita manyara sa aton sa national no, before tayo check raton nga patrol sa daman nga mga balita no, mga ka K5. Ro rayang ra nga Department of Education andat ana nga ipadayon no, andat ang ipadayon dong ginatawag nga ra mga ka K5 nga drill no, ay importante ta man ra eh, kung kakon man yan eh, wa mat problema. Dahil nga ni nga, basta ma-aware yang ro mga estudyante naton, no? Mga K5 nga makuan man doon, kung ano ro dapat himuon, ano ro dapat ubrahon, kung may mga manambo na naman nga mga mauro niya ron nga shooting incident, kabay pang wao niya ni man. No? Dahil hindi na ito maintindihan until now. Wapagin it may gagwa gid nga information kung ano gid ro pinaka reason it mga datong estudyante nga mga shooter nga dato ba kandaro na nagtikod nga para himuon doy nga krimen no, basta importante tama kon aton tama kon pasabton datong nga mga tag-iyat firearms ang gingamit sa krimen ay syempre may kapabayaan sa naklarong klaro kung sin panimo tanawon may unang gitang kapabayaan dahil andat ang service firearms king gamit sa krimen, di ba? Kabatas man nga gin-issued kimot government. Tapos imot ang pabaya-bayaan to kung sin tanimo iwanan, may kapinhan matod, may unga ka, matod, masaligan mo, may unga mo ron, kadugo mo. Pero hindi mo mahambal nga ni nga rodayagan ko isip na kontrolon mo. Hindi pwede. Ay, pes kung sa sulit siya na iwanan, kung tagat datong ato nga sa Zamboanga, o, di ba, namaril timaw. Importante nga may kung baga idea ro mga inunga sa ruin nga eskwelahan kung ano nang himuon para nga ma-prevent natin do kung pagid possible casualty. Although nga sa ruin oras wag kita't may matod kung sino rin gulpyada ka nga barilon, di ba? Hindi ka aware nga ikaw tagaliro target. Para, pero siyempre, para maiwasan tanong, maabo nga posible nga madagas, ah, sa rin nga mga schools, hay aton doon nga kwanon, aton doon nga mambay naton i-train ag ipagi sa drill. No? Kung sinsan na pwede nga dumagagan, maka-exit nga para maiwasan doon nga ron nga gunman. Abo man kaon nga mga schools doon nag-participate man doon iba, actually, may mga drill man kaon ginpatigayan, katuro aton nga PNP, no? Depende man doon, pero hambat ako aton nga Department of Education, iandat anang nga padayunon ro yun, no? Ro yun ron nga drill para nga makabulig pagid sa mga estudyante, no? Nga masairanan da kung ano ro negative effect kuro niya ron yung mga butang kasi bulok man matuod nga kanon do yun, no? Tularan mat iba. Kabay pa. Pero aton doon mantayan ay hinaagaro na ka-schedule do rin niya ron nga drill katon nga safety drill katon nga taga DepEd, no? Ay September 3 na kung ipadayon eh. Dapat ko August doon ay September 3 na lang ko, no? Alright, ilang gid ay sa piya kalinya raton nga PD Arimo Waklan in behalf sa ton karang nga mismong officer in charge with Sir Jeffrey Esmundo sa linyada naton si Sir Taytayon, no? Si Sir Gary Taytayon buka na tot kondon information about sa ringa nga haze ay mga ni ko aton nga national government especially to sa Metro Manila ay padayon anang nag-apekto dito. Sa kalidad ko tong hangin doon ay ila kamong hinanggop nga rami asot ang halin to sa Indonesia nga halin sa sunog. Oh, ay ano ro, pikto na kao niya sa ton sa clan. May mga possible adjustment kita. May mga trabaho kita niya sa ton sa Kalibo, sa clan. Sir Gary Taytayon, sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Good morning po sa kapatid K5, K5 Leonard po.
1: Mm-mm. Sir, sa part it PD RMO naton, sir, may mga pankaton baga mando raton nga provincial government nga kun ano rumayad sa ringa nga epekto ta hay sa bingara daw tanan tanga banway sa aklan sa monitoring nyo sakop ko ringa nga epekto ko hay nga galing sa Indonesia Sir Gary.
3: Yes sir, regarding sa hay Gary sir nga na aton nga na ano no na nakita naton ag na naramdaman gid naton iya sa aton nga yagid sa Manila pagpinga sa aklan no nakita naton kahapon ay nagpagawa kita i transboundary haze advisory number 1 iya sa aklan so nagpagawa kita i smoke haze dayang ara ay halin ta sa forest and land fires sa Indonesia carried mo it by ano ra it karayo nga nagbaho no so currently affecting several regions in the Philippines including na Western Visayas Manila and yes Western Visayas so this may impact our air syempre sa aton nga air quality and syempre potential man da sa health risk across affected communities naton bukod na diya sa iba man nga lugar.
1: Mm-hmm.
3: So do yun sir do mga
1: hey, kahapon sir mga, ay daw sa report katon nga national is nasa heavy to moderate kita nga status ko rin niya haze. So kita man natin niya sa kalibog. Ako man nag-experience wala nga nag-motor ay madya ibagi man matatod ro quality nga ginahanggop ro quality hangin nga ginahanggop na kung naton kapon ay madya daw mauas gad gin mata sa tutunlan Sir Gary, no?
3: Yes sir, do mga high risk ka na sir at ng mga health risk nga magiging makos na nakara is siyempre nauna ro pag-ubo.
1: Oo.
3: Sa aton nga throat irritation doon sa aton nga tutunlan siyempre sa aton mata.
1: Mm.
3: Watery eyes and siyempre malisod kita maginhawa siyempre and especially for people with siyempre may asthma. Sir, and mga health condition or lung problems din yung mga possible na nakawin nga madulot sir.
1: So,
3: as usual man sir is bukod man gid masyado ito kita iya ako nakita natin kahapon, hey, because light lang maagi mo eh, and then nag-monitor kita 24/7 yung sa PGR mo kung ano yung mga possible.
1: Uh-oh.
3: And then nakita natin sa news, eh, ikot sa Metro Manila, mas parang mas malala sa ito eh.
1: Oo, oo. Mga konta, madyan daw may fogged ito. Adlawon makon, medyo may fogged agyapon eh.
3: Yes, sir.
1: Sa ginapagwa ng picture to sa Metro Manila. Now, oh, makaroon okay, sir, September 2, so far, madyan daw sige pabi itumando firefighting operation ita government ita Indonesia. So far do ringaron nga hangin, ring aso. Makarangad daw epekto gapon niya sa aton sa basis sa monitoring niya, sir.
3: Bukod sa latest nga update sir, no, for our monitoring pang sir, makaroon sa parang negative kita sir, no.
1: Mm-hmm.
3: Man kita it mga reported cases. So ongoing aton monitoring 24/7 is sa PDR mo, makatao man kita it mga report yagi sa aton nga mga kasimanwa. So
1: what I mean sir is may until now sige pagapon niya ron nga i-stress aton.
3: So actually to from now sir buwan man halo sir eh.
1: Oh,
3: kahapon mo lang man imaw eh.
1: Oo. Oh, oh.
3: Kahapon mo lang natin maging monitor.
1: Pero may pag magsige-sige ra, so sunog si Indonesia may tendency nga may experience ang tatumanray sa aton.
3: Yes sir, possible sir. Maka-experience kita kung ongoing gapon do sunog dito. Hopefully and praying no.
1: Yes,
3: praying
1: yes.
3: Kita nga hindi yon sir nga. Hindi yon kita makaabot sa aton kasi mabaho nga impact na sir sa aton health.
1: Oo.
3: Sa aton nga community.
1: Ay dahil kakubaan man kita ay Miyerkules pat ama kon makara aga kung magsigi-sigi ra atong estudyante at kaguoy kara mga bata sensitibo para ng mga baga kara.
3: Yes sir, gabanan-banan sa Manila sir, mas na close niya ta ng klase regarding sa report and then mas parang loan sa naging pasulod kasi malisod daya sir nga ano ra regarding daya nga sa air nga ra ano nga polluted air nga ra sa aton mga condition sa aton nga awas.
1: Oo, dahil ma-trigger, mas malala, mahapuon, kating matulog, husto, kapin sa mga senior citizen na to, no? So, kung halimbawa, may mga nakahapon, edi mabalibari, ay nakita na to, nabatsagan kahapon, butla kundo adlaw, agabot ani nakahambay, nga ano tamana ra, masikon panyang fog ang abimana, gali harun yuta, no? Ulit, abina ko na tondo newsman, nga harun abot ariya sa aton sa Aklan no sa Pilipinas ano ra mga mas nami ubrahon nanda para nga daw rebound nam di ginaubo-ubo ta
3: oo sir bali daya bing haze ra no kung baka sa ido iba halin mo sa Indonesia and then the smoke nga ra nagtransport affecting sa aton nga mga regions like from Habagat na biro nagbira karay
1: oh nagbira
3: so oh from so abo nga naapektuhan niya sa aton nga panay no so Iloilo Quezon Visayas doon sa ato nakaranas kita. So may mga part doon nga mga ano sa ato mga kasiman, may mga part doon nga malain na ng daga kara. So aton obrahon ay siyempre una-una iya sa aton nga PDR mo ma-monitor kita it aton nga mga updates sa mga ano sa PDRMC and sa mga local authorities no. Hindi halos kita magguwa anay kung makakita kita daya nga ano kung kita na to the fog on minimize na natin do prolong outdoor activities and siyempre kung gagawa kita magdaya kita it mask magmask kita ago just in case lang may aton nga na ano first nga aton nga ubrahon nga maiwas naton daya nga ra ano daya nga lang daya smoke nga ra so masunod siyempre, raton man nga doon, magawa kita protect your home man sa Japan. Siyempre, raton mga vulnerables doon, nga mga person with elderly na doon, mga magulang, children, pregnant women. At siyempre, doon mga tao nga may respiratory and cardiovascular condition. So, doon yun doon mga, ano, mga, ano, aton nga, dahanan, no, doon mga tao nga rin, mga may, ano, vulnerable kid kasi prone gisan na sa daya nga rin, ano, nga haze.
1: Siguro inom lat abong tubig gid sa mga kigmanghuran tanga pamati makaron agud datong atong nahanggop yung hangin kapon nga nagaapekto gapon kan dahil maduga undo nga ron yung mga asgad sa nang tutunlan sir.
3: Yes sir. Tama ko sir, drink more water po.
1: Sige. Sir, in behalf sa aton action man sa PDRRMO no Aklan, may mga gusto ko pa itugyan sir sa mga nagapamati makaron ay daw aksidente, may mga sunog nga, no? Sige, patigapon niya sa tunsaklan, eh.
3: Regarding sa aton nga mga ano ho, mga kakanabong karang mga aksidente, ang sunog, maging ano kita, maging vigilant kita, pirmi sa aton ng mga ginobra, no? Maging ano kita, aware kita sa aton ng mga ginobra man, like aton sa mga bagay naton ni hindi naton nga magawa kita, i-secure agin naton tanan, doon mga wires, ano, i-unplug, and then doon mga magawa kita, aton condition man, magdala kita tayong tubi, sa mga ano man, sa road accident, minimize naton doon pag ilam ng gadaya kita, itas ang motor. Mm. So, ano, so, daya kita nga rahay, hindi kita naton maiwasan, daya nga rahay apart, kasi, be responsible man, sa magdala, pagdala naton mga motor nga ra. May mga tao nga, gad sunod sa ano sa rules and then do inyo malang nga makontay sa bilog nga tao nga baga ng ano parang wa halos ya dinas ka ba magbaya. Mm-hmm. So iyan na to mga tao nga to nga wa man kaguhoy rad na mga family nga naga hugat kanda.
1: Mm-hmm. Sige, with this information, sir, abogin nga si Ama, sa usgin tao sa K5 News FM Galibo, ha? Good morning, and God bless kinyo sa PD Arimo Aklan. Thank you po.
3: Yes, sir. Thank you, Sir Leonard, and thank you, K5 po. Al sa gapamate.
1: Sige. Foro de los Pueblos. Alas 8:50 ko na to yung oras. Thank you, Gid, sa taga PD Arimo Aklan na to, ha? Ag na tong oras, agbalita, to ban ka to, ni Dekarang Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On, eh. Pampaputi, sa to ka lang kilikili, ag pampahumot, bilog ng 48 hours. Ag puti ro kilikili ta no humot pa pa isin pa kamukaw nagwa nagaiwat stain sa ton nga yambong ring nga klinika Dio Fresh Dio Roll On ribabing roll on kuno nagaiwat stain ay siyempre bulok matang roll on ginagamit yon kat mga kaya nang kat gatig aba sing sa imong kilikili nga nga kwa no part nga yambong gatig

extract, no, nga kaya nga mapaputi raton nga panit, mangin healthy, ag syempre, ma-prevent ro pag ilinabo ko mga pimples nga ra. Nga daga ko mga dirt and dust, no, mga kung ano pa rin ang higo nga expose ikaw adlaw-adlaw. So tanan nun, wash out pagka mo nagagamit ita sabon nga DTX Beauty Soap sa paghilamos, no, or sa pagpaligos mga kaki-five. Aga syempre extend the food supplement for men rong pampabaskog ni Mister ita performance sa kon galabing-labing mo sana nga misis. Extend the food supplement for men nga may makarot at club wash ka kung daw lubat na ikaw agwadat persa. Ihapon ka gang kondisyon ng gawas, inom kat extend the food supplement for men before maglabing-labing si mga partner. Para nga kampiyon mga K5, extend food supplement for men. Kaya tanan nga mga produkto, suplemento, bakon, una makita ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, di ka sa may Refendors Building sa may Capitol Area, o sin si Dr. Robert M. Pinado, may libre ka mga check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Libre, what bayad? Instead nga mag-adto ka mo sa mga doktor una sa private clinic, gabayad ka mo at 1,500, 2,000, simple man lang nga check-up. No? Pabi man na, ubo. Ano, ubo ka man. May ubo ka, gid. Marit aramba da yun. Ano po, galing 1,500 at 2,000 doon? No? Ayaw na, tana, libre. Tapos instead bayad sa doktor, baka nyo na at produkto na yung bago niyong kwarta na konsumo nyo pa, nagmayad pa ka mo sa ginabatsyag nyo nga, bagatian. Ngani, mag- gamit it mga produkto ag magbisita na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Alright, sa ton nga Christmas countdown mga ka-K5. Matamatan tat huyap kung tila lang adlaw magpaskwa agad sa paghuyap manatong katon nga bonus. Kung may bonus man aron nga hihunos, ay puro hunos lang ginya ni mana. Bakit siguro manat mahibilin K5 na dahil before mag-bonus, ay ubusin man na rito ita tugan yun sa iba. Manay, bayran ko lang man na galing ang utang sa bonus. At hibilin man na sa bonus yagi kara, ay gintugan ko, gintuganan yun, tagimanan sa tao. Importante may pag-abuton. Alright, sa ito niya Christmas countdown, ito na lang 113 days. Again, 113 days. 15 hours, 6 minutes, and 30 seconds sa Pasko agon sa Pilipinas. Makon mabiron. 113 days, 15 hours, 6 minutes, and 20 seconds, Pasko na sa Pilipinas. Sige, tuyapun tayo. Ito, Tracy, patagali nga adlaw bago magpasko. Buhay buhay, patagali matod. Ano gilang na kung huyapun na ito? Kapot at oras, magkarang adlaw, it Miyerkules. Ilibati kita, hinagaman, adlaw to Webes. Madasig itong inadlaw. Ano ang Rulones? Webes na hinaga. Siyempre, sigapon sa same yung programa sa Foro de los Pueblos program. At may hinuna sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Inyong anchorman, K5 Yunan Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Checklist na ta. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even

0: ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Correct.
0: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
1: Ko ang D3 bio.
0: Ang D3 bio na lang ko.
1: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
2: Correct.
1: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active na immunity. So ipasan niya panidion ang bata by taking D3 bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
0: Dugadidi ka lang, ano?
1: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
3: Because, may
1: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 bio over plain D3.
4: D3 bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
4: D3 bio. Ang D3 bio.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: Sunod kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
0: Brown fats.
7: So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
1: Calories.
7: Pero nami get of done naton sang exercise.
1: Of course.
7: Kag ini ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
0: Mas mapadasig ang losing weight mo.
1: So, okay, intermittent fasting ka, ginom ka D3 bio, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
7: Para sa mga obese, ha?
1: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 bio, sir boy.
0: Kung nag-D3 bio ka,
1: Over
0: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, may ba nag-vitamin D3 bio, nag-D3 bio ka na? Okay, hulat-hula ka lang. Kay base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
1: Ay,
0: ang D3 bio, ang iya monolaurin.
1: Sa mga kabataan,
0: ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
1: Ay.
0: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
1: Dumdaman ko na, sir boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, aglula. Kagod ka sang lubi.
0: Tapo na, no?
1: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo, susibano mo. Iba ang batilis.
0: Ago.
1: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 bio ang imo nga, inumon. D3 bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, alam, mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako nang nakaroon nga gasto. So, D3 bio ka na lang.
4: D3 bio!
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 bio!
6: Ang D3!
4: Yung may BCO!
6: Ang BCO!
4: Yung may D3!
6: Mag-mudika!
4: D3 bio!

0: Fire.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng Dave Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: K5 News FM,
3: sharpening the lives of the Filipino.
4: 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Now, isa-isa unta ang mga bagay-bagay para sa atong lawas nga maging healthy. Hindi kamo makalipata, DTX 500 kita adlaw-adlaw, Dante Mighty C, kag ining alkaline nga vitamin C, of course ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ready na ang atong mga partners. Ready si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso, kag si Brad Kevin, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga.
7: Mayong aga si mo engineer, imo kalo daw kiwi sa kamera. Arana. Sining aga engineer, istoryahan naton ang trivia about sa aton panit. Mga bagay-bagay ang interesting sa aton nga panit. Probably white ni may baluan, so gamay lang reminder ah. Paano ito maalagaan ini, kay balok engineer, mayuya ang gani ang panit, abi that is the most visible. Sa imong palibot. So kung lumaway ang panit mo, dala na lumaway man tsura mo.
8: And the most or the often taken for granted
7: na ang panit, kag your skin is your barrier from the outside world. Paano maalagaan ina, paano ma-maintain ang mga youthful skin using DTX 500. Ina ato mang topiko, engineer. Good morning, okay. Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
6: Sir Kevin.
8: Good morning, engineer. Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy, nawag sa mga suki naton nga tigpalamati. Isil North, isil South, isil FWs, kung mga solid listeners naton nga nakatutok sa aton programa, no? Kasi syempre, mga K5 solid supporters naton. Pero syempre, kabay pa nga naka-DTX 500 na sila, engineer, no? Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka-D3 Bio, kag-Clinica Spore Biotics, para may protection sila adlaw-adlaw. Sir Boy?
9: Good morning, engineer. Good morning man, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga, tangas plurals, and KSR supporters, mayong aga.
6: Mayong aga man.
9: Kabay pa na sa Mayo.
7: Inano naman.
9: Kabay pa kampiyon ng lawas kung naka DTX 500, no? Yung DTX 500 na muna yung kapahubin sa silula, kung hubin ang silula, hubin ang tsura. Ang paaman, kapanubo sa ginatawag nga blood sugar, kay may ampalaya extract, which is really good for diabetes and also against for hypertension. Kasi syempre kung taas yung blood sugar, most likely hypertensive ka na. So ang technique na, mag DTX 500. i-boost ang immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C, ha, amuni ang gapabakod sa mga soldado sa imulawas para makabato kontra sa mga micro-invaders sa aton lawas, mga viruses and bacteria, para makareact na yun ang imo immune system. Mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. And of course, for excellent eye health, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin C, vitamin E, bilberry extract that makes your eyes healthier, no? Or maintains your eyes 20/20 vision. And of course, palisan mo na sa ginatawag na Eye Care Eye Drops, rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes from a stressful day. And of course, kung tatlangkaso o busipon kagilanat, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: Okay, no, istoryanta about ang Arit. Skin. Sige,
7: Bertol. Sige, Inner, according sa Amon Tubla, may ara to sa Amon sa US, EAD.
9: Unhan sa gay?
7: Hindi. Sa Amerika, gito eh. American Academic of, Academy of Dermatology.
6: Okay, okay.
7: No association sa mga dermatologists. Ang kada inch, square inch ang panit, Blanjinan, daw isa ka kablag ko muna yung
6: tuwa. Okay, okay, okay. Square inch. Square inch. Oo.
7: Miyara inisang 19 million skin cells.
6: 19 million.
7: 19 million.
6: But yung ano, overall, grabe. Ah,
7: trillionis yan ato.
6: Trillionis.
7: Imaginan mo ah, sa kada daw kuko, kadako nga portion sa skin mo, 19 million skin cells.
9: Tagalog ko na yun na skin ha?
7: Oo. And then, 650 ka sweat glands.
6: Mm-hmm.
7: Oh, sweat glands. But silingon, amun yung nag-balas.
6: Balas.
7: So, pa. 20 or more arteries ang makita na.
6: Mm-hmm.
7: Na blood vessels, I mean, blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no?
6: Grabe.
7: Lawas, engineer. Nan, ano pa? Ini siya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan siyang skin mo.
6: Skin.
7: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala nang butangan sang skin.
6: Na bumbuman ko ang rumpel is still skin.
7: Oh. Na ano pa? Ini siya ang aton nga protection.
6: Uh-huh.
7: That's why ang mga delikado ang may mga paso adamo-damo gi because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kay ti makasulod na. Mm-hmm. So muni gani dapat ginalungan tang skin.
6: Mm-hmm.
7: Oh, may skin care ka dapat, engineer.
6: Oh, okay.
7: Now, so ini siya ang butchelin mo siya kay barrier siya, nag-serve man siya not only as protective organ kundi being an immune system organ,
6: first line of defense.
7: Oo. Ginambal gin ila daw kaangay ini kun ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology, ang skin niya ginakabig nila ya as immune system organ.
6: Correct.
7: Iti dira ga porti ang kwan kita mo mapilas ka lang gamay, dayon hubag, dayon inflame, kaya grabe ang concentration sang kwanda sang immune cells.
6: Sa the largest organ ina sa lawas.
7: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now, ano pa? Jinel?
6: Oo. Uh-huh.
7: Hanggang ginapabugal mo nga large, it's also covered by skin.
6: Correct.
7: Oo, oh, may skin man. Ginautod lang sobrang nga skin. Now, ano pa? Ini man siya ang makamobilize ang imo nga white blood cells.
6: Mm-hmm.
7: Oo. Oh, grabe ang mobilization dira sang imo nga white blood cells, kag especially, grabe ang trigger sa allergens na nga nga kinanglan mo na ilagaan, amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
6: Correct.
7: Kaon ka bla? Ang way man natandog ang imo nga skin. Meron ko na irasan ka kay?
6: Oo.
7: Kung kaon ka bla?
6: Oo.
7: Kaon ka to siyang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
6: Nang mula-mula dahil siya?
7: Ang imo ya pa, ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
6: Oo, ga palang atol pa.
7: Man. So, dira ang grabe nga outbreak sang allergen.
6: Sa okay.
7: Sa allergy. So, dapat kinalagaan tin engineer. Imagine nun sa kadamuon niya, 9 million skin cells sa isala ka square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
6: Di magmotor ko, hindi na ko gali magkuhan, mag-overexpose sa kwan, sa adlaw.
7: Ang balong mo siyang iniligan ni Sir Boy, skinship. Skinship. Oo, about na sa mga skin. Oo, touching. Oo. Ano pa, engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. kay may ara damo-damo nga nerve cells engineer ang aton nga human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang mechanics ang vasodilation naton. Whenever makabatsi ang kainit, okay?
6: Okay.
7: Your blood vessels expand.
6: Okay.
7: Sa internal.
6: Uh-huh.
7: Okay? Kung makabatsi ang katugnaw, your blood vessels constrict.
6: Okay.
7: Yung vasodilation. Ang sa skin yung vasodilation is antithesis nga man. Kung tugnaw, okay?
6: Okay.
7: Kung tugnaw, makuan sa'ya, makonstrict, suli sa'ya.
6: Uh-huh.
7: Kung init, ma-expand siya.
6: Uh-huh.
7: Suli siya kay parang mag-aanyo to yung sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Though, kuan ba, do radiator effect.
6: Uh-huh.
7: Oh. Nauno pa. So, ini-engineer kadamo, ang skin lang man inino, pero ang design siya ginuperti.
6: Hmm.
7: So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta pirmi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
6: Okay.
7: Ga pamutang tanan sa kun ano nga mga cream, okay?
8: Ang tawag sila Sir JP, topical antioxidant.
7: No!
6: Okay.
8: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer.
7: So topical.
8: Kung diin mo lang siya ginapply, dira lang na siya may epekto.
6: Okay.
7: Amo na da.
8: Unlike sa mga antioxidant niya taken orally, ang iya effect ya is tissue
7: complex, inside out,
8: no?
7: Oh.
8: Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod, gagamat-amat pagwa.
7: Kita mo na nga bal permit ni Doc dere Sir Kevin, permit na balik sila gapahubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet kanto sa gwa from inside out. That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung DTX 500 ka. Oo.
6: Mm-hmm.
7: Kita mo hindi na balano ni engineer yung 50 ka na? Hindi na balano niya. 52 ka lang yan, hindi na balano. Okay.
6: May tatlo ka layers ang atong na skin. Ah. Ang first layer mo yung outside.
7: Oo. Ang dermis, epidermis.
6: Oo.
7: Oo. Sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon nang chak to lang para kay Sir Boy. Hindi pa ko magpadali-dali gid, no? Kay Sir Boy, do ka dasig si mo.
10: Do ka fast and concise naman.
7: Oo, okay na.
6: So, basta na intindihan na.
7: Dapat alagaan ta ang aton niya skin.
6: Okay.
8: Naka ABC so bong Sir JP. Accurate.
7: Kabalo na
8: brief kag concise.
10: Correct. Correct. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang nyabi ara sa kamot yo.
7: Sige. So, alagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sa liya sa skin.
8: Skinless longganisa.
6: Ano na yung skinny?
7: Skinny. Anong paborite man? Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami tang good looking ta. Mag DTX 500 kag mighty si everyday.
6: Okay, okay. Salamat na Sir JP, sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita mapadugay pa. Dari ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong natupiko sang mga benefits na mahatag sang D3 Bio.
10: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Ano ba lang parts ng brain ta that basically repairs our body? Uy, ano lang parts ng damo part ng brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata, damo. Pero ano kit ba lang parts ng brain ta that repairs the body?
8: Anong signal, no?
10: Anong signal? And introduced na, no? So subong adlaw, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
6: Sa brain yun, sa brain.
10: This is the part of the brain that basically take care of everything.
8: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus, muningga signal. O draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang nga trivia no, sa mga suki nato. Pero ang feelings kuno nato no, like feeling lang,
6: pagigugma.
8: Emotion. Pagigugma. Actually ang responsible sina kuno is your hypothalamus.
6: Uy,
8: no?
6: Okay.
10: Sa nabalaan ko.
8: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Oh, pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
9: Correct.
6: Correct. With no? All my mind.
9: Okay. Okay, hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi syempre mo nang ginatang sa Valentine's, amo na. Your heart is just a pumping station.
6: So misconnotation ni na.
8: Kaga mo lang isa kung masakitan ka ko no, may gakabatsyagan ka nang atirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart mag-sudden pump.
9: Oh, na, amo na rason da no. So, subong adlaw ton ato gid nato. Ano pagid bala besides ang ambal ni Sir Kevin no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again, takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy! Rambali sa boys, unang pineal gland. Ang pineal gland is the
8: control
9: sa sleeping. Pero ano ba lang connection ni hypothalamus sa pineal gland? Nga ba lang mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot kay ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha, hindi lang na ipagpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkana na makatulog ka gid. Ano pa gid? Ang ginatawag nga...
6: Regulate body temperature
9: sa pagina. Ang namin pagid na niya, ang hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
6: Okay.
9: So this is the master controller. When it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day nag gym ka paske Sir Kevin kay Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang parts ng brain mo nga ga-signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni D3Bio when it comes to your hypothalamus or your master, anong term ganito na suna sa hypothalamus, siya na balik kumbaga ang do CPU gin sa brain.
6: Central processing unit.
9: Ang medium chain fatty acids nga makuha mo sa D3Bio does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly no klaseng ketone amo ni tawag nga beta hydroxybutyrate BHB, no, atawag ta beta hydroxybutyrate ini nga BHB nga ini is really important kay ini nga BHB ini amo ni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini amo ni, ha, amo ni siya ang kumbaga signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O, hindi ya plastic nga Tupperware, ha? Hindi ya plastic nga kumbaga nga inaputsan sa kinabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginagistoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amo ni ang gimay tawag nga may switch.
6: Mga,
9: what? Matulog na ta.
6: Okay.
9: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya rin sa imo serotonin.
6: Mm-hmm.
9: So, meaning to say, ang imo mata, ha, ang imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa ni pag-patyon ang switch para makatulog.
8: Kumbaga daw circuit breaker.
9: Kasi once ka ni magdulom na, ha? Balok kaya engineer kung dulom ga butlak kaya. Pero once ga dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
6: Release ka ng melatonin.
9: Sir Pinyal Gland, release ka na ng melatonin, and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body, which relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka.
6: Kung ang partner mo bi hindi ya gusto mo pat yun ang suga bi.
7: Ah, hindi medyo ikaw ang mabudlayan tulog.
6: Kaya
7: siyempre kung hindi ka anad magtulog nga
6: may suga,
7: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay, may dim light ka. So mabudlayan ka na magtulog. So imo brain condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer no, ang hypothalamus naton gamay lang man siya. Pero crucial nga region sang parts ang aton nga brain nga ang iya gid main function is to control the homeostasis of our body. Magambang ka homeostasis, this is the state of balance sa sulod sa aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure, kag mga hormonal, kag energy balances and metabolism in general, ginakontrol inatanan sang hypothalamus. Pero, ano bala ang importance sang MCTs, engineer sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio. So, research say, nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones. Kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami de, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. While ang ketone, hindi niya nakinanglan pag-i-demand. Kusa gaabot sa ila, sa hypothalamus, ang energy na gina-require niya.
9: Sa loon ko ginambal ni Sir Kevin, ha? Ang gatawag niya ketones nga ini, ketones kag ang glucose, there are energy sources, engineer, correct?
6: Correct.
9: But both need oxygen to be formed into energy. Ang ratio da, mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen. Ara gyud pa may oxygen.
6: Okay.
9: Meaning to say, mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain, lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka, you don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka D3 bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
7: Steady source.
9: Steady source. Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kung voracious kuno ang brain regarding sa energy. Dalok kuno sir, ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
7: Sir Boy, kung nami ang energy supply sang imo nga hypothalamus, it means nami ang imo nga homeostasis, no?
6: Ang balance,
7: balance sa sulod sang imo nga lawas, no? Kay ga-function sang maayo ang imo nga hypothalamus para ma-regulate imo temperature, imo blood pressure, correct, no? So ang ipang-mention ko to gina nga mga function sang hypothalamus, amo na siya ang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sang hypothalamus. So kung nami ang function sang imo hypothalamus, it follows, no? Ga domino effect lang na siya. Kaya nga, may ara kasang kinahatag nga battery or energy supply sa imo hypothalamus to perform ang iya nga trabaho sa sulod sang aton nilawas, which is to maintain
8: our homeostasis.
9: So, kita ulo kita, no? Oh. Very important kin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So, kung gustong nami, imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapaskin, mapabrain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo nami, ang gina, ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto kong mamagtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo, kampyon ang reaction sang imo immune system, kay condition man ang imo hypothalamus, ay mag D3 bio ka. So, ang D3 bio, hindi lang kontrat lang kaso o busip on kagilanat, kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your dog natin your hypothalamus. So mag D3 bio every day.
6: Salamat Sir Boy kag muna kinanglanon ta hindi kita magkalipat sining D3 bio. Mm. Ha? Para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang atong nga brain kay ang atong nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
9: Correct.
6: Sa nagkalain-lain nga lawas.
9: That's why gina so ay magsuksok anong bla magmotol ka ano gid balagi na protektahan ang imo gid ya ulo.
6: Correct, correct.
9: Ina helmet ta nang helmet ha why ginaputang sa ulo ha hindi sa siko ang utok.
6: Correct,
9: wala
6: correct.
9: Sa siko okay. Kita ka iban ang helmet ha, hindi sa siko.
6: Sige. Oh,
9: wala sa brain no. So kung gusto mo kampyon ang imo brain health, kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system, imo immune system, mag D3 bio.
6: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan naman protection na ng atong nga panit.
9: Mm.
6: Kita mo Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no?
9: Mm.
6: Kahamis.
9: Mm-hmm.
6: Koreano siya?
9: Mm-hmm.
8: Koreano barbecue?
6: Koreano. Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang atong skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon na DTX Beauty Soap.
8: Yes, DTX Beuty Soap in general, may ara sa mga naturally selected no, or ginpili gid nya mga ingredients nga makabulig sa aton panit. May ara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin kag may ara man sang coumadin no nga ara sa madre de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis mag DTX Beauty Soap.
6: Partneran tayo ni yung speaking blood sa body odor labi na ginang ilok tanga balalhason.
9: Mm-hmm.
6: Ha? Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bakterya nga aragra sa imo balhas na tiyara eh, ang baho na yun nagagawa Sir Boy.
9: It's because no, mo na ang bakterya mo nag-ferment.
6: Uh-huh.
9: Imo, lalo na sa mga dark parts ng imo body.
6: Nang hindi
9: maalaraw? Ang imo mga ilok, ang mga igutan.
6: Uh-huh.
9: That's why, kung gusto mo niya, nga, hindi lang nga ginpahidan mo lang deodorant,
6: uh-huh,
9: ang imo ilok. Kung gusto mo niya ginkakas gidya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, mag Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabuli gamat amat puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sa skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica Diofresh ka na.
6: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga.
9: Uh-huh.
6: Namin kaya, Sir Boy, kay nga, ang atong blas social life, upuntabi ng atong misis, atong kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix.
9: Correct.
6: Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sa boy.
9: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang mga pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang.
6: Mm.
9: May chia seeds rich in fiber fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Pum, dito, hota na ni engineer, kung
6: okay,
9: gusto
6: okay
9: mo yan, ha? Ano ginan ng bungkit urot nga detox, ha? Sa isa ka kape, tandaan na nga lang sini, ha? DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionin coming from the Gano Mushroom, no? Ang muna yung paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality, kay ang muna siyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. Second, first kini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong balang relevance niya? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay ang ergotionin, ginparisan pagin sang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa atong local market, ginputang man sa kape, para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni kay sino? Para sa mga bisyuhan.
6: Mga bisyuhan.
9: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede nga ito, bangkag stress pwede. Okay. Isin nyo na ang kape nyo, kagpidin nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may arak ka gold nga, gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
6: Pero may isa pag ito ka kape, ha? Nga kape kung gusto mo abe maging healthy ang imong agat, Sir Boy, Sir Kevin, may ari tayo pre-bio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa pre-bio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
8: Well, syempre, Sir, sir engineer, ang ara sa pre-bio coffee natin puno inis ang probiotics na ginupdan sa prebiotics na good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kung nami ang population sa aton nga probiotics sa aton gut, nami man ang production sa mga happy hormones nato, no, nga nagapa-stable sa aton nga mood kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sa stress. So kung nagaditi naga prebio coffee ka, no, ang imo nga layo ka sa stress, engineer, kag nami gid imo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka-prebio coffee ka. Pero kung ang pag-istorya ni engineer probiotics lang, dapat naka-clinicas probiotics ka. Kaya ang clinicas probiotics, hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement. No, anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura. Mm-hmm. Labi na gid diri sa Pilipinas, no? Naging butang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas Probiotics. Kaya ang probiotics nga sa Clinicas Probiotics, engineer, are spore-based probiotics, no? So makasigurado kita nga mapuslan sa aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kaya mapuslan lang gidya sa lawas naton ang probiotics, engineer, kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So, kadamaan sa probiotics, nakapatay sa chan pa lang natin, no?
6: Bangod sa acid.
8: Bangod sa acid. Unlike yan sa probiotics nga sa Clinicas Probiotics, sarang ini mabuhi sa, or makalabay, sa asidosang aton nga chan, kag makalabot gid mismo sa aton bituka, kag ito magatag sa health benefits ka ngay sa protection against diarrhea, constipation, or mayara ka problema sa, ano ni, sa nutrient absorption, kag syempre, no, or even colorectal cancer, engineer, gina-prevent ina sa Clinicas Probiotics, kag ang problema mo sa pabalik-balik na urinary tract infection.
6: Okay, no? So, kanami gid, no? Inikompleto na itong mga suplemento, kinanglang gid natin i-consider adlaw-adlaw nga gamiton natin. Pero kung si Manoy Abi or si atong mga bro bla na medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay misis, kinalan nila mag-extend food supplement for men. Ha? Ang extend food supplement for men, may ara siya nga maka, kag 12 hours ka, na sexual vitality, kag ginambals ni nami ni siya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami niya ang blood flow, Sir Boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara, kag mayo, ang sirkulasyon sa mga lawas, dira ni mo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
9: Remember, your blood is your logistic and transport expert.
6: Correct.
9: It basically transport and delivers
10: and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina, ginadala na sa imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sa imo lawas, ginahimos mo na sa dugo para mapagwa sa lawas. That's why, importante gid, nga nami imo blood flow, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual, ah.
6: Aha,
10: anong manual? Manual pa namin sa blood flow, magpamasahe. Ah, magpamasahe okay. Kadlaw adlaw, ha? Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ah, kinami niya ang DTX liniment oil, kampyon ang hagod nga ginaatag sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo damang hinanginda matamat kwa.
6: Ang aroma nami man,
10: na kampyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini, so kung medyo galingin ulo mo kung magabiyahe ka or medyo tense kasi mutsimutan mo lang ni ang ginatawag niya DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Lisensya lang kay misis. Ah.
6: Correct. Ang ating koy blaser boy nga dugatig nga doga sakit.
10: At iba siya lahi blood na naiyan.
6: Pero nami na ipunasan lang sinang aton nga liniment.
10: Alin si imo tingkoy, engineer, asa si imo shoulder ba lang?
6: Oo.
10: Naada sa baga mo.
6: Oo.
10: Iluton mo na amo na. Doon natulogan. Kung kagambal pa lang ko sina. DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. No? So, hindi kayo maglipat. No? We are in our midweek. Wednesday subong, kanilang kampiyon gapo ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatrangkaso, ubusin on kagilanat, kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning and God bless. Sir Kevin?
6: Sir Kevin, imo mga parting words, sabi?
8: Yes, ang tanan niya produkto sa klinika de alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sa klinika de alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubin ng selula, hubin ng itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio protection mo. Batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites. No? Kayang-kaya natapnaon sa D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagambas sa inyo nga ang lawas ang ligan, balati ang likawan.
6: Isa naman yung kaadlaw na fulfilled ang grupo, ha? Nakatag siyong maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati natin, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ng Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman, si Engineer Rumi Albao. I-albao mo. Salamat!
11: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
3: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
4: Ay wala man gani. Pero papulawan kaya namon sang duha ka bulan igo ilubong.
3: Kagaman.
4: Agud-agud ako ang daguro kagtong namon. Kung lawig ang pinulaway. Para pala makabayad ka man diri sa ospital. Tapos ang imulungon, baraton lang. Lawanit lang, guro. Eh, hindi gani. Ang nipis lang malang plywood.
3: Bo, pero di makatipid ba?
4: Oo, pero ang lungon ihatag sa imo, paulian na mo sa iban.
3: Hala, grabe ba? Sa dasadyagin din, ho?
4: Ayaw!

0: lahat kay kung ara na mag-get mo.
1: Ano ang ginakumod-kumod mo, burog? Ano ining yambal sa ila? Ha? Anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
2: Kukon, Kapitan Hugakong.
1: Nga gakumod sila. Padalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila. Ati, pagusto naman sila, Dres Barangay.
2: Ay, ba?
1: Hindi bala, gusto man ako magdalida.
3: Yes, Kap. Gusto ka, gid, Kap, eh. Kau na, gid na.
1: Ay, daw pa sa akin lang, haw.
3: Ay, tuod na yan, Kap.
1: Ati, bayo eh. Blakbak.
2: Sige, Kap. Amo nang yambal ko sa ila, Kap, eh.
1: Oo. Kag-idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo nato na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
2: Kaya ba?
1: Kag, magdali na. Kamo, burong.
2: Kap.
1: Kabalo bala kamo kung nga ang pamilya ko, amo ang ginpangdala ko?
3: Ay, oo, wala kap. Nga nga man kapaw.
1: Tungod may party kamo. Kay kon akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
3: Ay, tikap. Pila dayakon, Kap.
1: Ah, 500 kuro ah. Ayos na na.
3: Hala.
1: Kagang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 kuro ah.
2: Ay, ba? Grabe mong kapod. Dako na yun, Kap. Basi, perdi ka na sa 30, Kap.
1: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga partidanay.
2: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya. Perti ka, abansi lang ya. Perti ka na ko, kapag ikaw eh.
1: Natural kaya akong kapitan mong...
3: Kap?
1: Oo. Oh.
3: Dugang-dugang yung manangamo ni Burog ay.
1: Nga, bilang gusto nyong idugan?
2: Oo, oh, Kap, total dako man ang makuha mo sa lima kasidyante. Bali, lima kasidyante, tag-jismil-jismil, 50 mil tanan. Bisan tag-jismil lang nasa amo ni Magdalena.
3: Ayan na, kinubo ka din, Kap?
1: Na, nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
3: Hindi ka naman sila mapwede, Kap, ah?
2: Oo man, Kap, dako na yun ang imuginan siya. Pirma kang kulba lang yun ang kapital mo na.
1: Ulo nyo eh.
2: Hala, sadya-sadyain, no?
1: Why?

0: ka naman, de.
1: Oy, anak ko, gabungkulong.
0: Pastor! Ngayon natawag mo ko nga anak, aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya mal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno, kriminal na ripis pa?
1: Oh, oo.
0: Kung ikaw ang amay ko, Pastor, buti lingon, amo ka ba sina eh?
1: Oh, Bungkulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: Buti lingon, damo ka gali anak eh?
1: Oo, damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: Buti lingon gali, Pastor, babay door ka gali eh? Damo ka gali asawa kay te, damo ka man anak mo.
1: Hindi abo sida ang butsi ko siligon, Bungkulo.
0: Ay, galing ka, Pastor?
1: Oo, tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko, kay di Pastor ako mo.
0: Ati si Papa ko, Pastor Magli.
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga Papa?
0: Di kayo kita umuganin nga, anak. Balos-balos lang, ah.
1: Ati, sige pa gusto ka, Bungkulong. Basta sa Domingo, ha? Aga ka pa magkanto sa simbahan para magsimba ka, anak ka, Bungkulong.
0: Okay, Pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon, ha? Madala ko habol kagulunan!
1: Kaga naman, anak?
0: Kaya mukhang tulog ka, Pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na git kun ikaw na ang magwali, Pastor. Amo o, kaya ka tama nga kung tulog mo.
1: Hala.
0: Nagasirbe nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, Pastor.
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: klase ya?
1: Ati, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, i-preparar ko naman.
2: Hala, tuot ka, ma'am. May snacks na naman kami, subong?
1: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter, ah.
2: Wow!
1: Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kung perdi kay wala gid kita snack.
2: Baw, mayo gali, ma'am eh. Kung permi ka lang tani, paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
1: Ay, oo ah. Para everybody happy.
3: Sige, ma'am. Masunod lang kami sa classroom kung manog-start na sa nga ito niya sa diskola.
1: Ah, sige. Depende sa inyo, ah. Pwede mong kamutugani kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
2: Hala? Maalam ka dyan?
3: Sadya-sadya, no?
1: Hala!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Kaproblema agad ko, kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Exam food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Sa ka-sales rep.
8: So na, problema gid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
8: Kag, naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Gusto ko naman tani nga makagwa.
1: Di, bayaran mong bill mo di eh.
0: Wala mang kukwarta.
1: Di, hindi ka kagwa eh.
0: Bahaw, maluhi ka man sa ako, Nurse Ay.
1: Kagun, magaluhi ko karon sa imo, Jaguar. Basta ko naman ang makaluluhoy, diri.
0: Kaga, manhaw.
1: Kayang balerian mo diya, paano na lang?
0: Manuhan tan lang na.
1: Ay!
0: Pagwaala nga, nakapalagyo ko.
1: Agoy! O, Jaguar, tuduan ba ko sang katunto mo ba?
0: Sige na bala, Nurse. Sirbisyohan ta ka sa inyo, balay, ah. Mapaboy lang ko to si mo, ah.
1: Ay!
0: Oo, tanan niya, sugo mo sa akon, patihon ko na tanan niya.
1: Ay, ara naman ang pasalig mo, tayong tuon mo naman, Kuya Jaguar, mo school.
0: Tuon na yan, Nurse. Tanan mo, oon ko sa imo, ya.
1: Ay, oo, ah. Basta bayarin lang di ang bill mo, ah.
0: Hala, sadya-sadyain, ho.
1: Ay!

Bang, naglakat lang si El dyan, nabala ba? Ang lap tire yun? Yung babayan niya lang? Ano matya niya rin sa akon, di matya niya sa akon, timbang niya? Bang, kay El dyan, nabala ba ka? Naglakat ka lang, wala ka pagdigay pang himos, di? Ano matya mo sa koringon niya? Bata sa isang manggranon?

Maong, brepyo. May buslot pasto nga, oh. Ginit-it, gurni ka. Giting, di gani, laga. Yung sablay lang ni saksina, oh. Anon ka naman? Ipama ko ni sa tinigang sa dapog namon. Wah! Bao nga bata ni si Earl dyan, sutab-sutab gigatama. Sa gining pinakasutab sa mga bata ang nakilala ko. Ang laptay, aginbili niya lang. Ang brief piyaw, lalabot niya may buslot, do ginasubayan pa. Sadya-sadya, you know?

0: sinuli, oh.
1: Nag-ano naman siya?
0: Nag-solom-solom naman siya sa linaw. Kag nagasinggit siya nga siya kunong kataw sa dalom sang tubig, kay siya dito nag-a-start.
1: Ayaw!
0: Ang nadlukan ko bala? Mm. Ang ano bala?
1: Ang ano haw?
0: Basi malumos siya.
1: Ah, totoo. Kataw man siya. Hindi na siya malumos, oh.
0: Ah. Ay, tamugo ka. Kay feeling niya lang na yakataw siya, pero makalaulagi na siya kung maghala sa kapadugay sa alum sa tubig.
1: Ay,
0: Pero samtang nagasalom siya bala, grabe ginang yarak ha.
1: At ibabayan ta siya eh. Hindi bala siling mo. Kundi sa masadya, suportahan ta siya.
0: Suportahan gani, sa iya sadya-sadya lang na iya, pero wala siya kabalo nga mabutang sa piligrong iya kabuhi.
1: Aya! Apabayin ta siya, dako na siya.
0: Dako man gani, pero wala to ya sa bungog, yako na nung ginahimo ya.
1: Aya!
0: Huwag mo na nga dapat bantayan, tagid siya.
1: Abawa! Ginimo yung taglaya gwardya eh.
0: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapwanta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gijay, no? Ay,

0: Ultra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 2 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Nakapahaom nga mag-atubang bilang testigo si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa ika-21 Diaz ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte nga pagahiwaton makarong niya adlaw it Miyerkules. Suno kay Poa mag-atubang rayas or suno kay Poa. Pag-atubangon na narong mga pangutana angot sa Article 1 it reklamo ng impeachment nga nakatutok sa allegation it anomalya sa saga sigon nga paggamit it confidential funds it Office of the Vice President aga DepEd. Matandaan nga nangin mabahurong papel ni Poa sa DepEd bilang dating spokesperson at Chief of Staff ka ginapamunuan raya it busy presidente. Suno pa kay Poa ang kumpiyansa raya nga saan nga pag-atubang sa nagapadayon nga trial bangod kamatuuran gamang rong anakarang paghahambagon. Impunto pa karanga anag ang mga personal nga kasayuran rong anak karang kinahangan nga paghahambagon ag indiyon kinahangan nga magprepara para pa sa mga pangutana ita prosecution. Inagauman niya mungin mainit rong pagbailuhan it argumento makaroon nga adlaw sa nagapadayon niya pag-gisa prosecution sa gintagana nga pondo it ahensya nga naginbuitan it dating nga vice presidente. Inyo ba tiyano K5 Top of the Hour News? Ginahatod kata ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka pray high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1.

0: nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ilan?
1: Mamakal ng hamo.
2: Sa GTX 500.
3: GTX 500. GTX 500.
4: Paano madula ang madamo ng mga punggo during sa iyong mga soltero days? Paano ang GTX 500 makabulig sa madamo ng punggo sa iyong mga guya?
5: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
6: Baka epekto na si mo skin. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your skin.
7: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
4: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
6: Correct.
4: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
6: Correct. No?
4: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
6: Antioxidant
4: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
7: Kakas
4: ng
7: punggod.
4: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
6: Correct, no?
4: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
6: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay GTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
3: GTX 500!
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may GTX 500.
9: Isa ka pila ka maginay?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain ni ko ginapatsyak maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500!
4: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
6: Correct, no? Kay collagen
4: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
6: Puting tatos ang DTX 500.
4: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
6: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
6: Ang extension.
4: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
3: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga

Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Show sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kapoy,
5: relax, may bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer, drink responsibly.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Rana! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Bahato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Bacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Delavior.
11: Ini si Kirby.

0: XFM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galing Ngawan Time.
2: Inday.
3: Yes, sir.
2: Ito. Ito ang binili kong chok. Pamatay ito ng ipis, okay? Isulat mo ito sa pader.
3: Yes, sir.
4: Pagkalipas ng 30 minutos, binasa ng amo ang sinulat ni Inday.
2: At ganito ang nangyari.
5: Ipis, mamatay kayong lahat.
6: Ay, ay, ay, ma-stroke ako nito.
1: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Anyway,
2: doon mga benefits, ano ang mga bintaha pa?
1: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sa akon nga bituka dati, likupon na sa medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
3: Basta. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya, ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami, gali subong Doc Ramil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
4: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
5: na siya. Kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
4: Pharmacia, no?
2: Kumulito ka na.
4: So, example, bi may pharmacy ka, ngalan, bi Rayo Pharmacy, dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
2: Diarrhea,
4: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
1: Kung may super acidity ka, pwede man
4: ang
1: siya.
4: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
1: Hindi ka magutom.
4: Nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
5: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo. Sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
2: Ay, amo na ta!
1: Amo na!
5: Oo.
2: Oh, realidad.
5: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours sir boy, mainom ko liter bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
2: Flupigado ginagid.
5: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dra ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
2: na punto
5: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
2: Ang iba na ganito,
5: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikaduha pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
2: Amo ginasa, amo la
5: ang versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka ni Tribayo ka, grabe ang trust mo. May nakadintribayo ko ya.
4: Correct.
5: Kaya niya pat yun sa kwan.
2: Nang klase niya.
4: So peace of mind.
5: Pero kung wala ni mo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
2: Gairmitan nyo na lang.
5: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakadintribayo ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
4: Ang makumpila ka milyonis na nga sila na patay.
5: Siyempre ang matupad na yaya.
4: Himuon mo pa na liwat.
5: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: kailan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: enforce no build zone. Dahil makaroon do panibagong alternative nga solusyon ko aton karang gobyerno, particular gid sa part ko aton karang presidente Pilipinas kay President Bongbong Marcos, parang gid nga malikawan o posibleng maabo ng mga casualties, magkasamad ng mga panimagay, mga propiedad. In kaso nga magpanasa gidro, kalamidad iya sa Pilipinas, nagpapanaogon it direktiba ro aton karang Malacanang sa aton nga mga local government unit nga hugton gid ro pag enforce knat no build zone disaster prone areas sa mga flood control areas, mga flood areas particular gid ha, makarabing chimpong ro bagyo wa tahayos nagatao it disaster kun hangin talo ginahambayan aton ay pigaw ta kun mga tropical depression ay okay lang tagi hapon doon. Katong chimpo ha, pag may mga tropical depression nga ra, low pressure, katong ginabantayan ay bagyo at imaw. Wata kita nagabantay kung mga southwest monsoon nga ra, northeast monsoon nga ra, ay makarang at chimpo nga rang moderno katong nga pangabuhi dahil aron nagataogid it pagag sa aton karang nga kabuhi, bilog nga Pilipinas, pag umagi rin ang southwest monsoon or northwest monsoon man, iya sa aton karang nasyon. Kung baga imot, mismo rin nagpainit at nagtaog at grabing epekto pagkabot gina sa pag-ilinugan nga. Now, hindi ako maka-move on. Ay harat aro minatood ang kamatuuran regarding rikara sa no build zone nga. Actually, sa aton nga laye, particular sa aton karang local government code of Republic Act 7160, hey, klaro gid una ron, kung inyong mabasa, kung nakabasa ka mo, nga aton mismo nga mga local chief executive, particular nga gintawan ka ni tasking ro aton karong nga municipal engineering office, sa aton nga tagsa ka mga munisipyo ug syudad, nga sa nabing smurong nagatao karota, nag-prohibit, nag-restrict kung mga building bagay nga ginapatindog, kaya nga na ginatawag may atong ginatawag nga zoning ordinance. May mga zoning clearance kita ginatawag kung daya ba yung arang infrastruktura nga ra, daya ba yung arang building, arayang bagay ba yung ra ay nakasood ra sa zoning, daya ba yung panimagay nga ra ay makonsidered nga flood prone area. O, nano ka kinatabo makara? Agasay di kara sa local government code. May mga national code pa kita nga mahamba naton nga nagagovern sa runday karang laying ra nga trabaho ko aton karang nga mga local chief executive aton nga mga municipal engineering office nga hugton do anda mismo karang trabaho asanda karong ga monitor actually pag makita nga rong sangka panimagay ginapatindog magapit sa tulay magapit sa suba actually bawal ron mga kakipive tanawa ninyo nung kakinatabo makara ha? Bisang nga sa Metro Manila, grabe ro squatter sa mga rail estate train, daop tulay, sa mga subauna. Ote, paano ron? Paano ron ubrahon makara itaton nga mga local official? Ay panginambang direktida, dapat hawanan di karon. Kabuhayin da aton. 1990 para aton nga local government code nga ginagamando sa aton nga mga munisipyo. Hindi nyo magpa-estarir ka ron. Bisan niya nga ni sa aton sa kalibo, in particular, tanawa to ninyo. Ratong tulay nga ron, raton nga rong suba, supposedly, no build zone, aron sa minatood nga istorya. Kung sundo naton, minatood nga laye sa local government code. Sa mga suba, sa mga baybay, baway, dapat ikaroon dokuan. May mga designated karon kita nga is meant nga ginatawag bago magpatindog it bagay. Magpatindog it building, hay nano ka kinatabo. Agaraw, napalpakan kita kung dahil karang aton nga nga mga flood control nga ra. Di ba ka? So mabahawin matang challenges dahil sa part ko aton karang nga mga local official kung paano himuon da. O hamahambang naton niya nga parehas man kung mga direktiba na before ko aton nga DILG nga mag-clearing operation ka muna. Tapos ay una pa lang doon ay mahamba na ito nga kay cleared na cleared gid agid. Abutan niya matpilang buga na sos. Wala na sa makarangat chimpo. Wow, tat ginatawag ng mga clearing-clearing aron. Aba si maabot sa punto ng mga iningas kugon yung man kita kara. Ay makarang pirmir atong sitwasyon niya sa Pilipinas kara. Agrayrong kamatuoran nga hindi nato maduwa-duwa ra. Agsambilong nga problema rin kara. Ay tao nga na ikon ropagmando nga ni President Marcos nga abihay no-build zone sa mga prone area. May ato niyo ba yung housing project? May ato niyo ba ginatawag nga alternative na solusyon? Hindi man nimo pideron nga himuson do mga taga-squatter nga ron ni karon sa mga lugar nga ron nga istaranda nga bisan. Actually ako naka-experience ako before kara sa Metro Manila. Once man lang ako naka-adto sa barkada. Nga ron ng boarding house somewhere ikara sa may party ita tagig ay. Eh. Mga kon mura ng ginaistara na ito ta sa ubos itsuba. Nga na kung umawas ro suba, asos, dagasa, grabe siguro baha. Ag mahamba na tong unsanitized ro lugar. Isa na ako, hindi ako ka pungko kung akong tara, midyud buko na kot makon baga. Kung ako't komportable ba sa asad abing squatter, halo-halo, din ro lugar ba yung bukon tat kundusib para sa abutan, medyo paabot ang basura nga or aghugom, tabo yung mga kipay. Ay kwan yang mga sang adlaw nga ako to anay nagstay pero bukon takot komportable ron. Ay mga kumur makaron kakatabo sa Metro Manila. Di ba ga? So ro pangutana, kamusta ro pabagay nga gin pangako katong presidente katong Chimpo anay? Ay nagsinggit imo kato sa anang suna nga magpatindog imot kabaabo nga to nga mga low cost housing project ya sa aton nga bilog nga Pilipinas ay rayrong problema. Hindi man pwede na imurong palayason sanda sin padtunon da. Iyang ani sa aton sa kalibo nagailinaway sanda parte nga ra sa atong housing project ho. Baga, hindi pa maresolba ra. Akasay di kara harat ah. Pugpugon man dapat ko atong national government o atong national housing authority. Ay ra ho, example yang. Di ba? Iya sa Aklan, abo patang bagay nga wa maistarya ng project nga ra sa pili sa aton sa probinsya Taklan. Ha? Abo pa nga wa maistare para gainit rong isyo nga ra sa New Washington nga ra. Daywa ka mga housing project una nga nakabalandra. At sino ginapaistare na karon? Ha? Sawa? Ano? Buaya? May pangalit siguro butangan at baboy, no? Inyong alaga at baboy, no? Pilat ang tangka, rin ko, butang labi nimo, no? Butang at pilang dag o nabutay mong siguro pahamba na ton. Bukoy at backyard da pigiri pwede ibutang ni karon ay sa kabaabo nga housing aron ay butangan mo at mga baboy resources Mario Joseph ayos na siguro no samtang wa patag inestare eh. Ay do ino sitwasyon sa Pilipinas dapat ay kabay kuntang may una nga mag pag kon ba kabliton ba si presidente oh bago na naton nga manduan daton nga mga local official nga ra. Ay pitkun ta nero aton nga NHA nga ra ay ratangani medyo ro project ta nga ra mga panimagay ta nga ra dapat itaw ta sa mga pobre ra nga randang panimagay uno at kinatawag nato nga flood prone area ay kabaabog kita mga K5 hasta makara sa probinsya Taklan wa pata na resolve ro issue nga ra abi nyo tapos may porsyon na siguro pero out of 100% nga problema sa aton nga rang pabagay. I don't know kung almost mga 80 to 90% pat ah. Ro problema gihapon itaton nga rang mga pabay. I don't know kung ano ro gusto matabo kara. Agyon naman pag ro building, hindi ro ma-maintenance. Ga-deteriorate ron. Ah, may deterioration do building. Posibleng magkaguba. Tek kung magkaguba ron pangutana. Million of pesos rong kwarta karon gigastos ko atong gobyerno para kuno sa aton nga magbanghod nga wat bagay. O hala makara nga usik at bagay. Ngayon sometimes di ko tama tanaw, di ko tama buorong logic ito atong nga gobyerno. Matood man, hindi man ito mabaso rung mga presente nga mga nagapungkong official, pero di permi ka kinatabo iya sa aton sa Pilipinas. Kara, ay kung do aton na permi nga excuse, ay pasinsa ka mo, ay pataman na ako sa atong termino nga to. Ay bago pa tang pungko makara. Ay tama ba priming rason na makaroon nga ron? Meaning to say what a kita't ginatawag nga transition Abo ko na institutionalize so atong sistema pag-abot sa pag-inobyerno nga ay every time nga kung sino manaog ang sumaka tahay kanya-kanya at ang diskarte. Patat matabo ka ra. Ay dapat bukon niya't daya. No? Kung himusunda ko atong gobyerno, ha? Ragi man siguro gihapon mahamba na itong third world countries kita gihapon. Oh, makita mo sa Manila nga ron, grabe. Riba nga ni, gistar pa sa mga kariton. Ay, kabaabo ta. Kung nga ni na-experiensyahan ko before doon sa Manila, rung mga haratamakon king nga kabaabo tangugta to sa probinsya kung tangara nga pidi instaran. Ay, riba ta, hay. Mapanila man na kita, hay. Manami man na ituro oportunidad. Eh, pag-abot Manila, is quarter ganyan ng ubra to. Tinamad ba ya? Tao naging komportable sa ito nga bilog ng adlaw, magpinakalimos, kung buti, dyaryo, kung ano una. Tapos, magubog una sa andang aron nga medyo karito-karito, but medyo payag-payag, may agbukon dyan. Kuan ko naman, mga abo na pa mga unga karon. So, haron pa, sanitation, sabilog ka problema ron. Di ba ya? Samtang may mga bayan sa probinsya, pini magtanom. May ato nga nang katong ginatawag nga mga ara basi gid basa ibalik nat uban ay nanginingas kugon man da. Tandaan niyo na ni ro programa katong gobyerno nato nga balik probinsya mga ka-K5. OIC inyo makara. Ay grabe ka toro gin panupod nga mga ayuda sa aton nga magbangod nga kung nagauli kat probinsya maimong livelihood. Abo ka to naka-abel. Ay to naduga matarayon to. O posibleng makara matabo kara. Kunwait bagay ro gobyerno nga ibutang sa nanday ka nga mga flood prone area o sin ka mong probinsya, balik ka mo ito. Agod malimpiyohan, agmahawanan. Isang bilog kita sa napirmira nga apektado. Agayawan kita ro gobyerno ng pirmi, ay siyempre pagbaha, ay ano, ayuda umando atong destability, kwarta umando doon. Manambag ko ka rin katong chimpo, nga ro mga ayuda nga rakong din gintinipon tanaton da, halos every year, pirmi kitang may mga problema sa disaster. Ako nagpatindog ta kita housing low-cost housing project ay bisan pilang dag-urmat ang bilinaha una ay kumbaga watat problema atong kwarta buya ay watat ayudaon bang itao pa sa mga tao nga ra parang magastos pa kita di ba ga at least sa ipong sanda hindi pa maguba ang propiedad wapat maninahan wapat mamatay di ba manami less gastos di ba ga. Ay ano ato nabing nga rahay, medyo band-aid pero mga solusyon. Huwag kita nagatanaw kung ano ro pinaka long-term solusyon. In the near future, hindi kita magbalik-balik atong problema nga rahay. Pero nagadugungan yun. Agro kalamidad nga rahay, dapat ay may ginatawag na kitang, kaya ginatawag nga resiliency. Pero aton nga pangabuhi makara, bangod nga ni nga kung hindi kita mag-adapt sa sistema makarait, aton nga lang environment, ay mabutang kita sa agang kita. Diba? Abutang magkamatay. Ay tao, kung seryoso ginman da atong gobyerno kara, ay kung seryoso ra, kano pa siguro ra? Kano pa tang natabo o mga solusyon ginahambay naton? Ay kung di malabi kita tamaot, rimalaso sa atong pangabuhi, ay hindi man kita maghahambang nga bihay, magtiyabo kita mga K-5. Pero kung unang kita sa ginatawang sitwasyon nga nabatsagan taon no resulta, ay rekaon kita nagkausyon it paagi solusyon. Doon kita nga mga Pilipino sa minatod nga istorya.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gid nga utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan ni taton nga probinsya Taklan, kabugusan nga Western Visayas, Banwat, Kalibo, Pilipinas. World, kamusta? Adlaw kita makaranga Miyerkules, bitsa 2, pangaywang adlaw. Sa buwan ito, bear months, mga kakipay. Wagin mapunggi si Jose Marichan. Nagpakita, ginimaw. Sige, basta importante naka nasa bear month kita. Kaya buwabing nagahuwat karaman. Ano raton nga mga balita, raton nga mga taupang doon? Nga aton karang nga pagkatutukan iya sa kabukusan ko aton nga programa makarang Miyerkules nga edisyon. Department of Environment and Natural Resources, agkama naman doon aton karang LGU Kalibo, naghimo ito na tayo karang Waste Analysis Characterization Study para sa Rodeca nga 10-year solid waste management plan sa dumping site iya sa Banua Karat Kalibo. Ano rong matabo karaon man ay natapos yung daton nga rang 10 years nga rang solid waste management program kung Kalibo. May aton yung mga dumping site. Pero nagalingo-lingo raton nga in charge sa solid waste. Yung kabudlay man nag-usoy it lugar nga pilakan ito na ka nga basura. Samtang dugang gihapon nga balita, Borwanga o Banua Karat Borwanga. Nagbutang itong dahil karang farm gate price sa mga buhi ng mga baboy. Pinagi sa runday karang sangka executive order. Nagkasaludo kita sa nakarang alkalde ho. Ay imagine ha, hindi pwede magbakayro mga negosyante nga, mga traders nga, it baboy nga nagadaba sa 200 pesos. Bawa kabay kunta man, makaraman kunta ribang mga mayor man. Agod nga mapalakpak man doon nagalagat baboy nga bastanteg makabawi masanda sa nakarang kita. Ako nagahugot man ako dahil may ako man before nga mga backyard partying. Ako mo bakun kimot mga 140, may 120 pa ngani. Tapos bakun mo patay sa merkado publiko nagabot-abot 250. Ay si Inabi Cardo Hostisya man. Samtang dugang gihapon nga balita, market vendor sa Kalibo Public Market nakatagana karang magamiting makarakarang adlaw angot sa estado karat pagasaylo sa aton karang bagong public market. Ang pila pagid ng mga problema, reaksyon ko aton karang mga negosyante ay taong nga ni, kung klaro gun nga makatrans... Ay, September nga limakara, no? Ay, September target ay naubos yung nabiro Augusto. So, masunod kita sa ginatawag nga September. Kani aton da nga tanawon kung daya nga rang, pila laman nabing balis-balis naton mga kakipay pag matapos man September nga rang, oso yung October yung man. Iba nga rin nga mga negosyante naghahambag ba si Manasel, December taron. Pero mo patat na oraton nga rong tindahan nga rong. Abo patang tapos yung abin nyo sa ana nga rong perspective design nga makita sa guwa. Abo patang ayusun si Babo karon. Kung ano yung gustong atat nga atat o atong mga negosyanteng ipangutana ron, particular sa atong engineering office, ito kung makasabat ka ron doon bagong OIC naton. Itong naglayas sa tarato nga dating nga municipal engineering office sa Kalibo mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling 11M.
0: Dahil aton ka rin nga pagkatawan ka at ligwa iya sa kabukusan ko atong nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast center. Makita kita sa fourth floor. Kita Garcia Building 2, Capitol Site, Banuat, Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs K5 News Kalibo. Aga siyempre, pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Pilipin ka po nga magpadayak rin nga mga feedback, rin nga mga mensahe, rin nga mga opinion, suggestion. Aton dong pagabasaw niya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba hasta kita alauna rong oras karat hapon sa gihapon. Inyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Abungin niya sayamat kahapon kay K5 Junior da, nga temporary na yung nag-tayo sa aton karang trono. Sa aton man nga magigmanghod nga nagamonitor pinagi sa anda karang mga transistor radio nga mga digital radio. Din man kamo sa aton karang mga igmanghod da sa opisina, sa aton nga mga market aton mga merkado publiko. Kalibo shopping center sa mga talipapa. Sa aton nga mga kabukiran, kaya nasan kung sin man kamo sa makang pinyo sa inyong mga panimagay. Nagahikutar, nagapreparar, nagahagaha. Sa aton nga mga restaurant, may dahil kinyo una nga utro adlaw. Sa aton man nga pag-encourage sa aton nga mga listeners nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agad permi kamo nga ma-notify, permi kamo updated sa mga balita nga nagayupok, no? Iya sa aton karang nga Kalibo, Probinsya Taklan. O sa inman nga bahin. Sa aton nga Pilipinas, Kalibutan, pres kahapon nga to, no? Kahapon, nangawak kita, nagabusla ka akon. Ano man na siya ito? Yung grabit naman na asong nga no? Ngawang mga nga makon ako kahapon, nga haman makon it grabit, taro ko asong nga may ano, may nagadapong makon ay. kung sino itong tumanaw nga binit ay grabe rupag. Abay, tinanaw ko rahambay nga may nasunog tama na to sa may parte nga ron ita North Borneo sa Indonesia. Ato tamatood ta, grabe taro grass fire ito. Pero hangin abi masyadong mabaskog, balik iya sa aton nga kung baga, south nga portion ita aton karang Pilipinas. Di ba? So, kung gid, iya pa ubos. That's why nga hagos partit Luzon, Northern Luzon. Oh, partit Visayas, pero grabe kahapon. Hindi man nabi kahapon, naghambaro taga DOH nga bukon galiit na manami sa aton nga ikaangawa sa atong aso. At siyempre, may mga chemicals sa itong nagahalo sa kahanginan. Kung nat-puring mong aso ay pag sumakay mo si ibabaw ron, ano ba, haluan nito kung mga, may mga acid yun doon nga halo. So, aton nga mahisinghop, by, kung may mga sakit ka mo sa baga, mood light, ano? Agmas kapin makarang chimpo at agitabi ka face mask nga ra. Ulihima na kapagawa, dapat mamakaroon kong tama, mga abtik man kong tatong taga DOH nga atong chimpo agi, o babala! Diba, kung naman na may atong nga mga disaster, kung naman pag magbaha ay may mga warning nga ron nga, nagatinext nga ron permi, o diba, sa cellphone, tatanda niyo ron. O, dapat kung ta, may makaroon man kung ta, may mga text brigades man ba, naghambar nga, o, bili na kayo ng face mask. O, diyan ay magguha ka mo siyang panimagay. Diba, agod nga, hindi ka mo makasinghot, ya, bigit ko may mga problema ka mo sa inyong respiratory. May aton nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Ag sa aton ka nga pagpadayon mga kipay bago kita makadto sa aton nga mga taupang doon. Hindi naman kita ita vitamin C. Hindi naman kita mighty C alkaline vitamin C. Ay ibon makarang at simpo, importante mang imabaskog na itong immune system ha. Mabaskogo na aton. Agod bisan pila matang ano matang asura tong masinghot una basta importante hindi kita magkasakit. Bigid ro mga maguya, mga gutan nga ginatawag. Naganyo ko na nga gutan. Kung sa mga manok ron ay 45 days. Pero mga native nga ron bisan ng ano taron nga wag bilinarang sa katayuman, ha? Katayunan di taron maalin. Pero mga broiler nga 45 days sensitive na karon nga panit nang gawas. So may mga tao man kitang makaroon man. Ah, sangkiri ang mga silan ay gamasakit yagi dahil mahina ratong immune system. Kinangan naton it maabo nga vitamin C. Dahil ratong perming katimbang na kung gamasakit ka, meaning to say, kuyang dun label kay mong vitamin C. Ah, nagkakinaon ka man natong gakinaon pero rin mong ginakaon, bukot nutritious. Ah, kung ano matay mong ginakinaon. Ano importante mas maabo adlaw-adlaw raton nga intake it vitamin C. Dapat hindi mo magkugang, dapat hindi magdaba nung level. Kita nangangawa ka mo ko na mat, medyo natakpan na ako naman ako, natapnan ako sakit. Diba ya? Ay, sabi lang ang factor doon, base kung manabaon na itong level vitamin C. Kinangan, nagkakaon kita at kabaabo nga prutas, inuga, galing hay bukuman ko na makaroon na itong bisyo eh. Diba ya? Bukuman matanan nga oras na ito na itong kwarta ay parang sa prutas at tinuga. Bagabo pang adtunan. Pero kung kuangon kita, siyempre yung mighty C alkaline vitamin C, makabulik ka ito, no? Affordable sa aton karang abusar o presyo. Ha? Makabaka ka sa kastab una, pilarong bilog sa kastab nga may dosi ron, pugo. Di ba ka? O, pilaw tanin mong adlaw nga tumar nga tumar. Affordable sa atong busa nga makabulig, makasustain sa adlaw-adlaw na itong ngarang kinanganon sa kakuhangan it vitamin C mga kakipar. Karong vitamin C nagabulig man sa pag-absorb kung dahil karang mga vitamin, mga mineral, nutrients, mga iron sa atong karang agawas, agod dipinsahan pagin kita sa buhatian, nagabulig mong sa pag-absorb nga ni atong ginakaon nga itong mga ginkaon naton ay madali magamit ko atong gawas agod nga kung inkaso umabot to buhatian ay unaon nakaposisyon yung tanan doon. Yan yung nag-aagay ang sakit nga parang wala lang sa atong gawas, di ba ka? Protektado kita mga kikipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika. Makita kami ya sa Clinical Alternativo and Medicinal and Wellness Center. Yaron sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Bukas sa aton nga butika, adlaw at Biyernes, adat Domingo. At adlaw karait, Biyernes mga kakipay. So yan si Doc Robert Impinado. May libre karang konsultasyon mga kakipay. Magapanumbalik kita iya sa itong nga pag-ililiba. Pagkatapos siya mang, itdugan ito ng mga pahanom dom kay listanbay.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagigyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagats mga butika. Mataas balak ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
11: Okay, padayon kita iya sa aton karang pag ililiba, no? May aton karang 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Ag, sa aton nga pagpadayon mga K5, actually, no, di lang K5 Oliver, no? Imatutukit kan? Yan ang kakul ng Robidjo. Or either nga sa focus lang sa ratong-atong puto. Samtang gamba si sir. Oo. Ana sa Kwan Live. Iya sa aton linyada, iya bin nagsakay sa aton karang broadcast center no si sir Eric Tan no. Aga imortag ana itong day karang Lipol 3 nga nahamtang sa sakop it barangay Balite ta no. Anong barangay sir?
12: Barangay
11: Arcangel Balite. Pero Sitio Norte ra do ginreklamo it mga pumuyog even si kapitan no na interview ko aton karang news team. I think ko nagtaliwan karang adlaw regarding sa grabe nga pag abo nga it kangaw no ay regiday ko na matro cause man abit mga poultry farm ra nga ganga may yangaw dina dayot yangaw mga kipay pag siyempre ro aton karahay ro sa pagkaon nag health hay sambilog nga concern nga dapat nga masabat ang dapat ay mapundo mga K5. Ag actually nag-taut at statement kahapon doon mga pumuy reaction nga gusto nga nga ruwanda kita na pangayo ay papundohon kita nga nira ag taut solusyon doon nga hindi ta makahugom bukod niya mathugom kundi mapundo barugangaw eh. Nag-inabo tabi, kabudlay tabi, isip mo sa iba natin, abo man nga mga poultry nga nga iso before sa aton sa Aklan nga doon no cause per mirong gangaw nga rag abong higko sa gangaw nga rag mga K5. Now kahapon na-interview na doon aton nga barangay official ina actually sakop itba nga pero may pagklaro ka si sir ay rayang balite tabi ko naraan nga nga poultry pero ro nag-interview tong kapitan ay nasakop tat banga no. Sir Eric, may dahil kayo mga utro adaw no ag welcome iya sa K5 News FM Kalibo.
2: Mayadayad nga Truadlaw man, sir.
11: Pakiyapit, sir, imo nga mic di dagod man.
2: Mayadayad nga Truadlaw man, sir.
11: Mm-hmm. Sir, welcome sa pagsaka. You know, nagpasayamat kami nga imo man nga sabton tanan rin nga mga pangutana nga gusto man nga masairan kurunday ka nga mga pumuyo, partikular, iya sa may partikular at banga. Sir, sinin kita na hamtang di imo nga rang partikular nga rang akwan, nga poultry farm?
2: Nakasakupan tarat, sir, sa Balite, Arcangel Sur, Sitio Norte.
11: Mm-hmm. Pero ano kayo rin ka sa person? May ano boundary rin nga at banga rin yung imo nga rang akwan?
2: Oh, boundary rin na, sir, ang anang ka boundary ka ang Sibaliw.
11: Sibaliw. Banga. Hmm. So halos magapit, no? Pressman ko amo last time atong interview ng atong issue man party ka nga boundary gid man ay. So hindi gid malikawan don siguro si Eric nga ro mga pila man lang kilometro distansya ro gangaw hindi siguro matamba naton nga hindi makayupad ang makaadto sa mga panimo kay. Sir, pilang tag onion nga naka-exist imo nga rang farm?
2: Actually, sir, natindog group farm maron, sir, hay ginumpisahan gali mga 2022.
11: 3. So mga 24, 25, mga 3 years so makara.
2: Yes sir, yes sir. Naka-operate ron sir sa akon pang atong kaibahan dati naka 3 harvest pero abo nga bayilis yon sila naka-comply sa mga papilis kaya ako na lang akon nga ako na tanan nga si kaso sa tanan nga pagkakulang sir.
11: Mm. Now, balik kita sa rehabig na kwan do sa bilog nga nakarang question siyempre pag makarang reklamo tanawon dahil naton do mga lisensya at permit. Sa pag-operate na to since 2023, kamusta sir do inyong mga permit nga ginsikyar, no? Aba-aba yung permit to requirement ka ra. Kamusta?
2: Yes sir, ako actually wala gid ako ng usisa ang gato sir, pero sa nakita ko sa sitwasyon about sa LGU, abo kitang wala sir, kaya tama lang agin pasara sanda, agin pa stop operation sanda at LGU. Ako man dayon ro bumuos gin buol kon kanda tanan ag kung ano man ro anda hay binalik ko man kanda kaya gin sulo ko na lang gid sir aga pinindigan ko gid nga ako akon kaya tanan-tanan nga papeles sir gin comply ko gid kung ano ro pagkukulang naka agi ako it mga tawag nga rang mga public hearing almost 4 times yata sir medyo wala gid ako hatugutan it
11: mga tawo mm-hmm.
2: Pero umabot man ro panahon nga naghangyo man ako nga nakita man anda kung ano kabahol ro akong ginastos medyo nagugan man ro anang mga tagipusoon sa mga kalapit ay sinugtan man anda ako
11: mo naka-operate ka makara.
2: Yes sir.
11: Nay, gusto ko lang iklaro ani sir, since 2023 nag-operate la may partner ka katong chimpo.
2: Oh, sanda nag-operate, sir.
11: Bali ikaw tanay ro. Ano imong estado ka to?
2: Isa ako sa ako gitaro partner sa tagiya as sa ginatawag nga rang kapital,
11: partnership
2: sa kapital.
11: Partnership ay, because ro rato nga tong imong partner is ipari national. So dapat may ginatawag nga 60-40% ro, no? Nga dapat di sana mag-own it almost 100% kasi nagnegosyo. So imo kato sandang andang pangayan o imo kato nakataya?
2: Bali sa corporation sir.
11: Corporation.
2: Pero ang corporation nga to sir, ako ro nag-create pero medyo nagiging advisor la ako.
11: Mm-hmm. Okay, 2023 hasat anong dag-on?
2: 2024.
11: Pag ginassume mo anong dag-on? 25 buta?
2: 24 na akong ginassume, ginlakad ko tanan-tanan. Almost 2 years na akong ginlakad sir before ako 2026 ako nakapag-operate gid.
11: Ano ito sa dag-on nga paglakad?
2: Dayuan dag-on.
11: So meaning to sila to kitang hauna nga tong dag-on hay abo kitang bayilison ka to.
2: Oh, sa papilis pa lang
11: papilis.
2: Sir.
11: Papilis. Pero wa kita hapasara ka to ron.
2: Na-stop sana, na-stop gid.
11: Na-stop it man
2: ta. Operation.
11: Pag stop hay ikaw bumugos.
2: Ako na nagbuo sir.
11: Oo. So makara siyempre aron do istorya galing nagkuan kang nag take over kang kurunday karang nga farm ag gin ikaw ta makara 100% nga tag-ana kara.
2: Oh sir, yes sir.
11: Okay. Sa pag-secure nimo nga ra nag-operate ka 2025 nimo na umpisahan do permit nga rang ginayos. Kamusta ro mga permit nga ra? Nakompleto ra o ano ra?
2: Yes sir, nakompleto ko gid sir. Actually ang pinakalas gid na kon nga gin kompleto sir PCO Agro sa managing head. Kakatapos lang namon ko last August 7 ang among pinakalas nga training.
11: Mm-hmm.
2: Sa Manila.
11: Okay. Now, Ricara, sa bilog, Ricara, nakikita nato ng ginatawag nga public consultation. Pero pinaka-importante gid, no? Kamusta rin ka ra? Hamang mo kayo na hasugtan ka?
2: Oh, yes sir, yes sir. Oh, nasugtan, pumirma man sanda, imauto nga, naka-operate ako.
11: Anong barangay rin kayo particular nga nagbihimo kat public hearing?
2: Arcangel Norte, sir.
11: Oo.
2: Arcangel, Arcangel, Sitio Norte.
11: How about the part it si Baliw nga rawan ni mo ha, kwanda? Ha-invite ni mo ra kato abing simpo?
2: Wala na akong ginanuhan ro si Baliw, sir, kasi nakasakupan ang akong farm sa Municipality of Balite.
11: Balite, tabi.
2: Sa Balite at ako nag-apukos.
11: Tama man. Dahil nga nga rin taro imong area nga kung sinaka-tindog rin imong negosyo. Okay, so mahamba naton nga okay taro kanya ra. Rung ginatawag naton nga imong negosyo, kompleto mata sa mga papilis ka ra. Tarantana, no? Sa nato abong requirement ka ra. Mga pilang headset, tarantan imong nga ra. Ababaho tara.
2: Bali, ada kitang pinaka-maximum karon sir, 79,000.
11: Makabaabo kita?
2: Oo.
11: So, 79 nga ra, ay isang pilang harvest ni mo mag-harvest ron?
2: Bali, isang kaharbisan malang ron sa almost 5 days harvest ron ni Mau.
11: Ubus yung tanan doon?
2: Ubus tanan tapos sir. Dayawang ka-building, pero sir, dayawang ka-building.
11: So, pag after mubo 79 nga o 70,000, another naman nga...
2: Limpyo naman. Galimpyo kami sir. Ito,
11: limpyo.
2: One month siguro before naman maka-ano kami.
11: Pasod naman ni
2: Rebento. Kami tanan sir eh.
11: Oo.
2: Limpyo ang kinamong tanan doon nga pati disimpik tanan-tanan para wagil kami it mga violation ba nga maubra.
11: Rato sir nga 2023 nga ginpasara, ano katuro violation?
2: Di karon man sir, about sa langaw man.
11: Langaw man.
2: Pabaya man, oh, talagang pabaya.
11: Agdugangan nga wat at papilis kung kompleto. So makara ka chimpo sir, ay aware ka man nga doon nga ni nga nagsaka kaya dahil nga ni may unang nagareklamo nga mga pumuyo. Particular sa may particular at kanyang tara, bangaw tara sa may kwan, si Baliw?
2: Yes sir, yes sir. Kasi actually, ko sa hospital pa lang ako sir, ay kakagawa ko lang mangani, na-combine man ako sa St. Gabriel.
11: Mm-hmm.
2: Nakikita ko man sa social media nga may nakapost gani, hindi man ako makareact sir kasi ginabawalan mangani ako doktor nga mag, ano kasi, ang akong...
11: Ma-stress ka?
2: Oh, may stress ako eh. Pero ginpilit ko gid sir nga makasabat dahilan nga sa katuyuan man nga gusto ko man nga maging maayos tanan. Kasi sa matuod nga istorya sir, wala hindi ko gid gusto nga matabo sir kasi inubra ko gid tanan eh.
11: Oo, tama.
2: Inubra ko gid tanan-tanan para lang gid nga maging maayos ro farm ag malimpyo, ag rulangaw. Kaso lang ay hindi gid naton manuhan ro inaasawa gid nako gaasa sa pagkakataon nga may nag-error. Kaya dato medyo grabe gid man no, natabo kita ko man ro mga langaw aga pero ka, malayo gid imo to sir sa time nga ko una nga tong kaabo-abo kita pagalaw maron pang karon sa nakita ko hindi gid man masyadong pero hindi man ako ka ano dahil duyon man ro ginhambalit mga tawo pero ako gapangayo gid ako it dispensa gapangayo gid ako pasensya tanan-tanan bukal sa akong kalooban nga alin ko kay hindi man ako napukusan ginsalig ko man sa akong tawo aga sanda man dito ay masyado man busy timing man nga harvest time ay medyo may una kitang langaw nakagawa sir actually ro mga kalapit ay ko lang sangkiri pinanawaan ko pasanda it mga buong mga pang ano ag mga pang dikit ba nga ron sir
11: pasayangaw
2: pasalangaw o sangkiri pa lang ay wag gid ako gasalig nga mag-abo sir nga ano tao lang hindi ko man nga ni masayran kung ano ro nangyari ba sir
11: mo nga mga trabahante mga pilambilog sir nga makupapantanan
2: mga ano kami sir pulo kami tanan pulo.
11: So sa puo nga ron ay kaya matalimpyuhan tanan do mga pins nga ron ade mga cage nga ron manok
2: actually sir naka ano ibe mo sir naka tao naka sensor tanan don sir waon halos gina monitor ya tanimo. Ina-monitor ya tani mo naka sensor tanan ron gadugang at ropage at tubig karon continuous man.
11: O tami do paglimpyo ato nga concern.
2: Aro paglimpyo sir ay sa guwa man lang kami karon ay sulod karon ang kamat limpyuhan karon ay iti abi karon sa diretso man. Tapos harvest man abi ro iti karon sir ginabuol. Bilog kita ron wa ikaw tanan.
11: So sa ano nga concern nga kwan nga time nga hamanit nagagangaw. Every harvest gagangaw gid imaw.
2: Oh, dahilan sir may iksaw sa bermer sir alin sa sulod ba nga hangin ginagawa siguro ito siguro man matamis siguro it pa pamatsag itlangaw ito sa likod ito gagawa ro hangin sa mga kahilamnan dato siguro ano sir medyo nakaitlog siguro ito ro langaw ag tao lang ay nagsara gid lang siguro akong tao ba nga nag-spray imaw it tro adlaw nga galupad ro langaw hindi ki dapat pwede ron nga galupad ro langaw ro mag-spray ka dapat nakapahuway kita ro langaw karon
11: ha ano rason kung lugangaw nagagupad nag-sprayhan
2: mag-spray ka bi karon sila binakong nabdo sanda sir magguwa gitanan ro anang itlog karon sir Kaguha kita na nandun, mataktak kita na nandun, maging langaw.
11: Mas nag-multiply pagigali.
2: Thousand times na ron. Nag-multiply kada isa yung langaw. Kaya, hindi ko man mabasor dahilan nga, siyempre, wapan nga naimaw na kaya ang kakon nga haman nag-spray mo at makaroyon.
11: So, ano ra, medyo may kalipatan sa part ko imong trabahante?
2: Doon git siguro natabo, sir. Kaya, hindi man ako. Kaya, ako as a tag-ana, obligasyon ko gid. Kaso lang ay wa ko lang gid haabot yon ruan ang pagano na.
11: After ka to sir, after 2025 basta makarano nga 26, ray po yang man ikaw ginreklamo.
2: Ay yes sir. Sa akong part.
11: Imong part niya ta sir. Oh. So, posible atong atong imong tower may kakugangan ang atong ato ta nag-spread imo ngani nga nagmakaron do gangaw nga supposedly dapat indi.
2: Yes sir.
11: Okay. Now, may aton ipangutana ko sir kon ano ka matuod nga may una kang kwan, may plano ro munisipyo abing ipasara ka?
2: Sa ako na sir, wagid ako nabatian pa, wagid ako it mga notice nga nabaton o misis nga nabaton nga doon ro ano ro order it munisipyo. Sa ako wala gid ako nabaton pa sir.
11: So wa pa it mga suwat kag ginpadayaki mo after kato nga may mga concern reklamo ro particular sa si Baliw. Even though Arcanhill nga ra nga nasakupan wa kit nagpadayaki mo sugat or munisipyo gid mismo.
2: Conserva. Wala pagid sir.
11: Ayos bali ga isuki mo karata notice to closer order do aton nga taga Baliti ta Baliti kating habilong ay.
2: Yes sir.
11: So wa gid wa pat nagpaabot kay mong suwat wa gid at nabaton ka.
2: Yes sir, kasi sa time abi sir nga ko before pa ako ma hospital ay ito gid ako mismo nga nag-inspection man ro barangay. Kita ginadali ni but ginamon tanan bilog nga farm wala gid sanat nakita nga mga violation nga natabo. Pero may nagreklamo ta nga abong alangaw. Pero paglibot tananda sir wala man it makaruyon nga natabo. May nagid mata nga normal dahil sa pareho makarong panahon nga susurambutan, mga ano ito kabuabong rambutan. Ginalangaw gid man sir doon ro cos man pero nadugangan pa siguro sa mga sangkiriting ano sa farm ay nag-ibang sa datanan kaya siguro nagabo.
11: May mga sir, bago natabo ang reklamo nga may nagkontakit inspection na sa imong arang farm.
2: Yes sir, ro barangay sir, nag-inspection.
11: Anong barangay?
2: Arcanhill.
11: Arcanhill?
2: Yes sir.
11: So kamusta ang daging patigay ng inspection?
2: Ato, gin paabot man nga, wa man sanda, bakit alimbyo man ro farm.
11: Oo. Ano sa nag-inspection ka ra? Hindi mo ma-recall? Anong buga na?
2: Daya lang sir.
11: Dayang before harvest, August?
2: Daya before harvest lang gin. Nag-umpisa biya ako at harvest 23. Tao kung, ato yata sanda, harvest na nga ni sir, basi 25, di karoon nga part yun, 25, 26.
11: So what at mga ginpakita, what violation?
2: Wala man sir, wala.
11: Barangay, ano para nag-spec? Municipio?
2: Barangay. Mga
11: barangay ang kagawad.
2: Dahil nga naman, nagreklamo ko no sir, kaya automatic sandayagi, umadto sa farm na kon. Pina-inspection niya, ginandaro pa, rinibutanan.
11: Nag-istorya ka mo ni Kapitan ita Arcanhill wa ita suwat nga ginpaabot ro Kapitan ita si Baliw Banga or mga pumuyo regarding sa imong arang farm?
2: Wala man sir. Ano nang kakon ro barangay nga may ano ganin sa social media sila sandar na huya. Pero sa andang pag-inspection na bida time sir ay malimpyo.
11: Oo.
2: Kaso lang pagka hospital kon siguro sir ay ako kasayod yon kung ano nagkalatabo nito doon huwa ako kaanuhan yon kung ano ro balita pero nag-message man sikap ka ako nga nahuya man sanda kaya amal ko sige adtunan ko na lang gidro media man maskin makara akong gawas ay atubangon ko tanan para man magiging maayos dahil nga kung saya ako man ay accepted ako dahil nga may una gid man akong nakikita man nga medyo
11: kakugangan
2: sa akong tao
11: pero ano ro ginamba ni Kapitan it's at Arcanhill nga

0: inspection.
1: Oh, doon man ro, doon man ro minatood, sir.
0: Oh, kung anda nga to pag inspection kay mo may violation, automatic close kontara.
1: Yes sir, yes sir.
0: Pero as of this time, gistorya kita iya, wakat na baton nga sugat ka may violation pa.
1: Wala man sir, wala man.
0: Okay, sige. Mm-hmm. Sir, finally, sige. Imong dugang explanation sir, may ato mga 1 minute sir, 1 minute lang. Sa mga pumuyong, particular gid sa mga taga Sibaliw Bangang aray, sa daro nga reklamo eh.
1: Okay sir, sa pumuyo it Sibaliw Banga, gapangayo gid ako kinyo it mabahol gid nga pasensya, aga bukal gid sa kaluban maskin malain akong pamatsyag hay ginpilit ko gid magadtoy sa radyo para masabat ko man ro inyong akusasyon sa akon, aga medyo nakita ko man siguro gid nga may langaw gid kuno ay maskin magtawag ako sa akong mga tawo ay may una gid man agkahapon umadto man ako. Tao lang waon man it mga langaw halos ay patapos yung mga niro harvest man. Kaya ginauman-uman ko gid halin gid sa akong tagipusoon o akong pangayo it pasensya rinyo, kanyo tanan. Ang akon lang man ay ginaobra ko gid ro tanan para maging maayos gid ro akong farm. Sa makaroon, iya ko sa radyo, ginauman-uman ko gid nga gapangayo gid kinyo it pasensya ag sa tanan man nga na ginatawag nga ra nga nagkalisod sanda sa maggaha ay pasensya gid kinyo ay ako hiwala ko gid hindi ko gid gusto nga matabo duyon nga rong mga duyon nga dahilan akong ginayaga sa negosyo makabulig sa mga tao ag may trabaho ro tao kaya duyon lang ra ako mahambal sir manuman ko. Suri gid kinyo tanan, suri gid sa taga Sibaliw, taga Arkanghil, mga karapit sa farm. Suri gid.
0: Mm. Okay, sige sir. Sir, abong salamat gid sa pagsaka, pagbisita, sa pag-explicar man ha, sa imong mga side gardening sa Runday karang concern. Okay, magapanumbalik kita pagkatapos ko aton karang Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas ng reactive oxygen species ang naga-cause ang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 ni kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra sa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
5: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag-skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia.
5: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung pala inom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
8: We need to understand understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
5: Pero kung sobra lain gid yaya.
8: Kung sobra lain, no? Ang free radicals hindi man ginaisensya sa aton lawas kisang ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini mag-maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-sensitize sa mga pila

0: ang mga cellular structures ay good na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Mm. Ang phagocytes nagagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages ginausar yan ni to consume mo o magkaon sa mga pathogens. Mm. But ang balidocramil kung magsobra ang free radicals mo kailanlan mo gid ang DTX500 tisubong niya. Mm. Gagsululubra gid niya ang free radicals.
1: Mm. Kung lantawon mo ang mga free radicals halin sa guwa hal, kagsulod
2: sa guwa sulod. Mm, correct.
1: Eh, mano ka na may tuktok na masulod may tuktok na tusulod. Mm. Di ba? Kiniga katabo once nga may ara ano oxygen consumption masugod kag sindi di ginaya malikawan niya
2: di alam di no? Ginawa
1: ang inflammation kag infection sobra nga exercise mental stress nagaproduce na sang damo nga free radicals.
2: Justo.
1: Kag amoning nga mga tuktok nga amat-amat patigulangon ang imo organ amat-amat patyon niya imo mga selula amat-amat nga gakapatay ang mga blagko nga mga organ sa lawas. So ang matabo sini hindi mo na siya batuan dapat ya adlaw-adlaw gyud ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imo lawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imo lawas. Mm. Kay kung pabayaan mo lang ning tuktok sa imo nga lawas di amat-amat ka na lang ano matigulang kag mapatay kag magbalatian. So health is an investment. Di nato pagilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto.
1: Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo, gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Husto.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1.
5: Ako,

0: 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo atay.
0: Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masalika.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apat sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarecord ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Gayun din kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau, Mibaropa, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5, mga ka-K5, ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matanggal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB Mimaropa sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze, mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
6: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin itong maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
7: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado las 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samis-Samis Oriental. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
8: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samis-Samis Oriental Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilio. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Guardian 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lumbanya, officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing linggo ang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sampol ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio pa sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samantala, 30 arestado, 9 na armasa na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
11: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga autoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng topmost wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
12: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: At motor rider na sumalpok pataya sa isang motovlogger sa Aklan, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
13: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motovlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklan sa nangyaring road crash sa may barangay Podyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklan. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa 4 pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in na homicide. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 bansa teritoryo kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, layo ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Mga K5, sumain nyo ang Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: Balik kita ya sa aton nga pag ililiba may 18 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 sa gihapon. May tagid kinyo una ang otro adlaw ag happy labas kid sa aton migmanghod nga naga o ilabas ag busog nga busogon makara. Ag sa mga naga pupahuway, naga pupatuka no sa makaragat simpo, may tagid kinyo una nga pag pabati o pagkatugog. Okay, sige. Sa aton nga mga igmanghod no. Sa kung sino man kamo sa makarang panimpo. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, sa aton nga mga issues sa mga balita, rong DTX 500 ay makabuligid sa aton karang gawas, no? Aga importante gid, yabigid sa aton may banghod nga nagaidad, raton nga mga seniors, dapat ay mangin pit gihapon ro gawas ninyo. Kinangan gihapon nga mangin mapasko gihapon doon, mga kakipay. Agod nga ni nga, hindi maguya. Ay kitabing tawo nga ra, mahamba naton doon nga naturally born ta kita nga nagahugag kita. So meaning to say nga kung hindi kita maghugag, napaparalyze ta aton nga gawas, di ba? Nga niro mga paralyzed ka naga recommended ko aton nga mga eksperto nga dapat maghugag agod nga may una nga proper circulation ko aton karang dugo. Pinakaimportante rong pag-ehersisyo, mga recommended gid ron ha. Bukon yamang it sa aton nga mga seniors naga kinatugog kamo it masobra 8 o 12 oras bukot manami ron. Bukot healthy ron nga inyong himuon adlaw-adlaw. Dapat ay 8 or 10 but the rest dapat gid nagahugag kamo no. Kun ano yung pwedeng kutikutihon na at least ay nagahugag no ra yung gawas. Kinangan do exercise agud mangin healthy kontra sa agipapagid nga agud nga mangin healthy ra aton nga gawas. Yung gawas siyempre mga seniors ag ra inyo man nga utok no physically ag mentally gihapon ka mga healthy. Rong ano ro benepisyo exercise no? Haman ita kinangan nga maghugag kita, haman kinangan nga magpahuwas kita. Siyempre of course nagapabaskog, nagapapag-on ko aton kang tugan, ko aton nga mga muscles, ko aton nga mga joint, di ba? Obserbahan ninyo nga kung ikaw ay physically healthy, di ba? Every time nga nagamove ka, nagahugag ka ay wa nagkakabali rin mong gawas, wa ka na i-endure, no? Bangod nga ni nga, healthy rin mong bone, muscle, at joint. Pero kung bago ka pa yan, halimbawa, nag-intra ka man at basketball o kung anong event una, tapos ay paghuhawag din mo, nakasakit naman na akong hawak man ah, di ba yan? Sakit rang tuhod, sakit rang akong kung anong partyawas. It is because nga, nabaguhan ro aton nga gawas. So, kugang kita sa roon nga exercise. So, dapat gina-enhance natin doon adlaw-adlaw or either depende sa atong schedule. Ano pa? Nagapanabat blood pressure ho. Mga may nakikita kita abong kilala ka rin mga seniors nga naga-jogging, naga-wukaton, no? Ang kilala nga to ay pila ko nung 1,000 na nga itong wukaton adlaw-adlaw o may schedule mo ay hay nagapanaba ko aton nga blood pressure mga kakipay. Mamanage pagin aton datong nga mga stress ag nagapanami ko aton karang nga mood swing. Tama taron. May problema ka mo, idagaga ninyo, i-exercise ninyo. After ko inyong exercise, after ko yung physical activity ninyo, itong problema, parang baliwala lang. Di ba nga? So, mabahugit ang, may natawag ang coping ability do aton nga gawas, ratong mind, at aton nga physical, the moment na kita ay nag-exercise. Dahil mga stress ito, nagkaduga, naging pagawa nato, naging buhian nato, because of exercise mga kakipay ginexpressar naton gin katong gin bugagin paagi nga naduwa ato nga stress ag ano pa mabawasan no ginatawag nga anxiety ag depression. Nga di ba? Ratong utok nakaagatong pinino ug batsagon, nakatutok gamang rikaron sa yung bagay nga ron. So permi kitang depressed, permi kitang may anxiety. Pero kung ratong may nagahugag, nag-exercise, naga-physical kita, nalilipatan naton. Ngani hay ro atong concentration more on development naton, physical ug mental development. Ano pagid may bulig it exercise, nagapanaba man it chance nga makaangkon kita at heart disease. Dahil haman, the moment nga kita naga-exercise, the moment kita nga nagadagagan, nagawukat tonda atong tagipusoon, naga-enhance imo it ability nga magbumba. Way mo nagaguya, nagabaskog ro aton nga ugat aton nga mga tagipusoon nga magbumba imo it normal nga rhythm ko aton tagipusoon. Pero kon kita hay kita mo kon bisabahan niyo kon amat nga what mga exercise pag magbaktas, magdagagan, magsaka sa mga mataas ginahapo, it is because nga bukon it unat ro anda nga tagipusoon anang mga ugat wa sanda nasanay. Nga na may tendency nga basi mahilo ka, bisan nga nagatikang ka, nagabuad ka sa adlaw dahil ro atong tagipusoon, hay, bukon it, physically healthy mga kakipay. So kung the moment kita nagatikang, nagadagagan, nagabuild up ron imo it, stability ko atong tagipusoon, nagapabakod ko atong ugat, nag-enhance ka magbasko, ganay, bisan pilang thousand of kilometers imong nagagan, di ba, baliwala doon kung sanay nga sanay ka doon. Dahil, na-develop na rin imong stamina sa imong tagipusoon. Pero kung ikaw baguhan, dagagan to kiit pilang metro. Kundi hapuon ka, medyo mamatay ka. Okay, ano pa? Improve ko atong lung condition. Sa bilog pagkita sa atong lungs nga malimpiyuhan, di ba? Inhale, exhale. No? Sa bilog sa mga factor na nagabulig at pag-enhance ko aton nga lungs nga mangin clear ag mangin mayo kita sa mga condition nga matamaan kita tunday karang sakit mga kakipay. Bagay siyempre, ina kita gihapon ng tao nga pag-improve ka atong nga muscles, ku atong nga stamina, ina kita nga develop kita ron. Ang ano pa? Ag siyempre, makayo kita sa pag-develop ko mga osteoporosis, colon cancer, diabetes mga kakipay. And so on and so forth. Kabo-abo tang exercise mga kakipay nga makataot benepisyo. Ha? Tanan, hagos ro aton nga mga physical fitness nga mga instructor, ha? Ano mga doktor, always recommended ehersisyo. Diet, ehersisyo, hindi kita permiro malikawan. Nga ni dapat kita hay, aton doon nga himuon mga kibay. Ano man ano pangutana, ano ka bugat, ano ka buhay, ag pilang oras dapat nag-ehersisyo kita? Ay kabaabo nga ehersisyo, minat ang mga tigsang oras, dayang oras, kung ako nag-exercise, nagadagagan ako't mga 2 hours ra akon tang span it exercise doon ta akon dahil kun mga 30 minutes karong sang oras medyo bitin para ka akon doon nga nagadagagan akong span it 2 hours no sa schedule na akon nga nakatagana. So depende kinyo, depende sa edad no, kung baguhan ka man nga naga perform ka siyempre hasta kanat mga 30 minutes no ra imo nga span kay imong period di ka na mag-extend, otherwise base kon malipong ka or mahilo ka dahil nagulpihan ka mga kipay. Sa mga healthy adult, suno sa aton nga mga eksperto, kakinangan ka at mga 150 minutes kada simana. So, i-compute naton doon. Araw 150 minutes ngayon every week. Depende ron kung TTH or MWF, rin mo karon nga pag-exercise or ever every day, pero i-divide-divide ni maron. 150 ngayon. Napasinsya ka mo, may nako sa mathematics. Aga, siyempre, 30 minutos, no? Or mas manami ko no 30 minutes taga-adlaw, no? Magtikang aga kaya nga niro sa mga Chinese martial art nangin popular o ginatawag nga Tai Chi dahil dero pinaka adaptable nga exercise para sa aton nga mga may edad, no? Bukon imot ginatawag nga mga rigorous or strenuous activities. Kaya hay, it is a form of exercise nga mahamal itong duritim hay, mahina. So makatao it, exercise ato nga, different, iba nga, parte ka itong yawas, pero hindi ka nag-exert it abo nga effort or either nga mahuwasan ka mating later on kung una ka sa guwa. Di ba? Sa paghinuwag mo, huwasan ka pero bukon it nakaka, mga mahamal ito nakaka-gaoy, bukot mga gaoy masyado. Pero nagahuwag na itong yawas, ang nag-promote it proper blood circulation mga kakipay. So sa Milo Pagid, the walking around, matawhay, tikang-tikang kang una, di ba ka? So recommended at least daigwa 2 times per week. So either na TTH or MWF recommended agad ma-improve ro aton nga of course range of movement ag kama naman ro atong circulation sa aton karang dugo. May recommend man do aton nga mga eksperto, pwede kita mag kung halimbawa no sa aton mga panimalay no, mabisiklita ka mo, pwede bisiklita ka mo, dagagan ka mo, walking ka mo, no, panilhig bagay, puputang ubrahon, ano pa, saka panaog sa mga hagdan, may mga pwede na no maglimpyo ka katong panimagay, di ba? Huwasan ka man gihapon karon, kahugag man ng gawas, di ba? Magsumba, magsaot, swimming. Ang sunan support basta importante ro objective karahay nagahugag ro atong gawas mga kakipay. Dapat adlaw-adlaw nagahugag ra atong gawas mga kakipay. Bag sempre dapat nagakaon kitat mga prutas ag mga tinuga agud nga ning mangin healthy kita, no? Observe ro atong diet. Ag iba na ton it DTX 500 no, perfect nga perfect gidro output to outcome ko aton nga gawas mga K5 no, mahuya man daton nga mahuya man daton yung mga sakit nga magdapo katon kun kita hay 100% ron nga mentally, physically, emotionally, psychologically ag spiritually healthy mga K5. Rong DTX 500 may 1.3 million antioxidant nga makabuligid sa paglimpyo. Kung malimpyo rin yawa, so nagwakapat bisyo, dugangan pagid nga rong DTX 500 ay makapalimpyo pagid. So ano pa abi, di ba? Magahaba ro aton kabuhi sa kalibutan, di ba? Rong daton nga objective kung paano maghaba aton kabuhi. Bukon it, magbisyo kita, di ba? So kung gusto naton nga mangin mahaba, makita pa naton aton nga mga inapo sa tuhod, and so on sa uling nadlaw, okay, diet kita, exercise, take kwaton ng mga food supplement. DTX 500, aprobado kwaton karang mga aton nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, yun makita kami sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita ron sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: May aton ka nga 20 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 12. May dahil nga pagmatayo na kay Sister Susan Villanueva Iligan, kamusta ka, no? Na how true nga na kuan ka sa motor. Okay, hay, pamayad lang una Sister Susan ha, sa imong panimagay. Ginagreet na ko, no, it, pag-greet sa nai uncle ng Ide de la Cruz, si auntie ng Marlin Fernandez, ang auntie ng Delia Salazar, ag kay nanay ng Mercedita Inaudito, kay Estreng Raymond, ag kay nung Efren ko no, salamat, rapis na sa leso. Abong salamat man. No. Thank you, Gida, sa mga kakilaya unag sa Banwa Karat Leso. Happy pamati lang. Ago naman kay Valerie Tolio Mabinay, may dahil man nga pagpamati from Saudi. Sige, keep safe lang una sa Saudi Arabia. Okay, kanong kwa na, kanong Stephen na saan nga panimoya sa Gikod, may dadman nga pagpamati mga Siloryo family. Magapanumbalik kita iya sa itong nga pag-ililiba pagkatapos kapag itduga nga mga reminders. Kindly stand by.
0: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Icare Gold kag Icare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Icare Gold kag patuluan ang mga mata sang Icare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: kayo.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: ，GTX 500
0: ，GTX 500，
1: 我系 Matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿门阿妈，
1: 我那个天龙生意冇阿梯
0: ，Master 天龙阿梯
1: ，Happy 嘅
0: Luna，GTX 500
1: ，Master Lika，Epic
0: Temple，GTX
1: 500，GTX Coffee Mix，
2: Eric Ledis mas mataas ang akon yung sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix ng bulong galing ining kape hintilawan ng mani nagpagsik ang akon ng lawas kag nagnumbo ang akon sugar kami yara inigali ng sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
0: mabaka
1: sa mga butika
0: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita sa aton nga pag ililiba, may 37 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12. Well, kay na, balikan ko na sa kiri ang aniha, ruparty nga sa reklamo nga sa may party karat Arcangel, no? Balite, kaya nga rang sangka poultry farm, no? Kay na, nabataan ninyo kay na sa aton nga broadcast system, broadcast center, live, no? Si Sir Eric Tan, no? Tagaan na mismo, kung dahil karang lay poultry farm nga kung sa siya nga ni hinamtang ni karon sa Arcangel Balite. Pero gareklamo abi nga ra tagakwan mga taga Sibaliw Bangay boundary abiray. Now, base abi kay na sa statement nga to ni Sir Tan nga ro pagkandak itrunday karang inspeksyon itatong nga barangay taga Sibaliw, taga Arcangel, what abit nakitaan nga mga violation nga ginpresentar kana. Ag even do aton nga local government it Balite, wamat gin presenta labi nga may ginatawag nga closure order. Now siguro ro akon kara nga ma-suggest, no? Siyempre may ginatawag man kita karon nga due process of law man pag-abot sa makarang sistema nga ra tawantaman kasi pre kung magareklamo ay matod di tani mo masaya pron kung ginangaw ka matod bawa gakaon ka ko sa imong panimay kabaabon nga ngaw ay budlight aron siyempre. Mataas, mas pinakamataas nga concern gidro pag-abot sa aton karang ikangawas. Ag aminado man kay na si Mr. Tan nga may una nga kapasyawan sa part ko anak karang nga mga sana mismong trabahante nga ato nga niya ay posible nga pag-spray nga to ay nagduble paro gangaw nga nag-apekto sa runday karon nga barangay. Ro apektado gitabi ay rohagayo tang porsyon ita anak karang nga farm. Ay siyempre gaban man sa mga yangaw nga upad. Abo ato na encounter yung mga kwan nga ra, mga makarang nga kaso nga ra nga yat imon hamtang di kara sa sentro pero do mga nagareklamo ito ta sa pinakamayo tang porsyon ay nagagupad do nga way. So hindi man to ma-deny rong kamatuoran. Now kun since nga wat sugat ka nakaabot wamat complain nga nabaton wamat closure order ako nagareklamo ro ato nga taga Sibaliw dapat ay ruandang kapitan nga ra magpadat sugat sa aton mismo nga munisipyo ita Arcangel Balite i-state tanan do concern ni karon agud nga matawat sabat ag magkandak ito manit investigation or inspection, agun makita ito kung minatood giman abi, ag only do LGU nga nasakupan ito rinday karang Arcanhel, aron magapa, aron maga-issue ta karat kinatawag nga so-cause order, ginatawag nga closure order.
4: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Sandagamang karon. Pero siyempre, bago ro closure order nga ron, ambog nga ni, gakandak gihapon it, ginatawag nga actual inspection. Agbase ron sa, nakikita ko aton nga, ginatawag nga inspection team, kung may una ginman nga, violation pag-abot di karang mga ka-T5. So let's see ha, kung ano masunod ka lang amangin magkatabo, pero sa akon nga level at sa akon nga pag-analisa, ay medyo makarapang rin sitwasyon nga ra. Nga dapat gid nga, may una gid nga communication, halin sa barangay Sibalyo, paadto sa atong alkalde, agon nga ni nga, makonsider kung kinangan gid nga magkandakit re-inspection o re-evaluation sa runday ka nga farm. Ay di man pidero kapitan at Sibalyo nga magsugo sa kapitan at Arcanhel ay may ginatawag nga co-equal position sanda nga dapat nga either pwede man siguro ipaabot sa ABC President or sa aton nga alkalde agud matawat sabat. Pero willing matakay na si Sertan nga batonon rong kapasawan nga natabo sa runday karanga farm mga ka-T5.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Masaylo kita ko aton nga mga topic ko, no? Although nga ratong kwa, no? Good lang for 10 minutes. Agpatay rin taga inaga. Rang ginpatay kayo man nga rang waste analysis at characterization study o ginatawag nga WACS. It aton karang munisipot kalibo ag kama naman ko aton nga DNR. Ano ro ginatawag nga WACS karang mga K5? No? Waste analysis. Ha? Actually, atat doon ko aton nga in charge itaton karang solid waste management pinagi kay Mrs. Herlyn Samoy ro aton nga spokesperson it aton karanga solid waste iya sa aton karanga banway ta kalibo. Now ako nga gin nakanta kita at pagpanayausaw nga ro aton nabi ra nga abi ginatawag nga WACS nga ra ay kaparte unda it 10 years development program, 10 years solid waste management program it aton nga munisipyo ay regaling nga buhat September mapasok gundong 10 years ang pangutana nga ni ay sa napung dagon nga may aton nga safe and closure order sa aton nga solid waste sa aton mismo nga dumping site, ano yun kita makara? Ano yun da aton nga masunod nga himuon? Ha? Doon na pangutana ni kara. Ang sa milog ni kara, sa programa ito nga nga 10-year solid management program, rin ginatawag nga integration it baseline data ik natawag karang WACS Foundation. Ha? Dayrong sabilo nga programa nga ginasugod ko aton karang nga EMBDNR sa programa nga ra. May aton man ginatawag nga integration of the waste management hierarchy o ginatawag nga 3R. May una pagid nga integration of infrastructures and facilities. May ginatawag pagid nga integration of administrative institutional mechanism. May una paging integration of legal enforcement and social behavior, integration of financial and phase project, no? Sarunday karanga 10 years development program. So rikara kita sa ginatawag nga integration of baseline data o ginatawag nga WACS, ginatawag nga waste analysis and characterization study iya sa aton karanga dumping site Kubanat Kalibo. Without much ado, ato na siguro pamatian si Ms. Herlyn Samoy mga ka-K5.
7: Rung Local Government Unit of Kalibo, paagi sa Solid Waste Management Services, ay naghiwat it Waste Analysis and Characterization Study ko nagtaliwan nga Agosto 25 hasta 31. Grung katuyuan it paghiwat it WACS or Waste Analysis Characterization Study, mm-hmm. ay para masayuran rung mga masunod. Mm-hmm. Una karon hayro kaabuon it basura nga gina-generate sa bilog nga munisipyo it kalibo kada adlaw or the total amount of waste generated in the municipality of Kalibo per day. Nang pangaywahay, mauno it abo or basura nga naghalin sa kada waste generator sa yakapanimagay, sa establishmento commercial, institution, ag industriya. Dayang arahay, pangatlo pagid, hayro composition it basura nga gina-generate or the composition of generated waste. Doamon abing 10-year solid waste management plan hay mag-expire dayang 2026. So, raya nga ra nga study, hay daya ro magiging basihan para sa pag-ubra human, sa pagbagay human a 10-year solid waste management plan sa raya nga from 2027 to 2037. So, daya nga ra nga maging maging resulta ay daya nga wax. Hay do yun do basihan no para sa pag project it mga activities or mga proyekto or mga ginabalak nga ubrahon para sa pag-manage is basura. So, daya abi dapat mas para masairan bagaro. Pero sa sang-adlaw abi mana kung anong nga generation or ano nga mga basura ro gina-generate or pila nga ka-volume para maano ba nga kung halimbawa ra sa sang adlaw gali ay nag-generate do buugos nga kalibo it dayang ka-volume or kaabo it basura. So paano ro naton mau ma-minimize ma troubleshoot or paano naton mau i-address do yun nga or nga ano. So paagi man nga ni sa amon nga ginlunsar man nga no segregation no collection policy code June 29 hay nakita matagid namon nga may kaibahan gid mataro ro pagbuhin it basura tag nagasegregate do mga pumuguyo hay nagabuhin gid mat ay ang ginamit do gasugod yung abi dapat iya sa site hay tag mga residual waste ag kro mga recyclable nga wa matanan da ginagamita so pwede matanan man basunon pero may una abi nga ginadvise namon sanda nga kung do recyclable waste hay pagatatapon it barangay kasi anda matagid nga responsibility it barangay do yon hay pwede tanan daron makwartahan kasi siyempre kubaga mag-contact sanda it mga junk buyers mga sa junk shops nga ano pwede tanan da idiritso ito pero kung wa matasada na ila ginadaga matigapon nanda iya hay batuno namon do amon yang ginahinyo nga ni do mga residue mga nabubulok baga mga compostable waste nga kung pwede hay sa source pa lang so sa panimagay pa lang hay ubrahon yun tanda nga i-compost or ubrahan it paraan nga ano kasi kung kako nabi kung gusto hon hay abong paraan ag may mga ways mga pamaraan man kita nga ginturo sa bawat barangay kung paano i-compost do yun nga mga biodegradable waste rin yung gidro ag sambilog pagid abiro biodegradable waste ay gakos kita imaw it foul odor iya yes. So siguro haanahan man ninyo ron dahil witness man kamo ko previous nga itong mga months nga may nagreklamo nga nga about do yun so do yun gidro nga kung biodegradable waste hay almost abi 50% it atong basura nga gina-generate sa bawat bagay hay nga biodegradable waste. So kung yung biodegradable waste hindi un magsugod iya sa atong site hay mabuhinan gid aro among nga gina-cater nga everyday nga basura. So yun yang gid pangayo gid ako it suporta man ang kooperasyon sa atong pamuguyo it banwang kalibunhon nga mag-amat-amat kita it ano mag ano un ba kita nga isa puso ang isa isip naton dudaya nga lang dahil problema sa basura hay bukod nga problema at LGU problema naton tananda so sinuman do na ila nga maging mahigko ro palibot ro ano ro kubaga hay do sakit hay sambilog nga magiging cause daya nga ra kung magkaroon it problema kita sa ano hay the effect baga the impact eh, mabalik man katon nga mga tao so kung agparis man sa environment okay. May mga baha, mga kung nano, hay kung, di ba, sambilog nga cause nga gabaha dahil nga nito mga unproper pag-dispose it atong nga mga basura. So, raya nga ra nga wax, hay, sambilog lang nga pamamaraan man nga masairan gid naton kung alin do dagagan baga hay, kasi previous abi tag last 10 years sa ro anda nga study hay sang kire iya tagid kubaga pila tang ano kasi nga isipin bukon pa kita katot ano sa aton nga mga waste nga gina-generate like makaroon hay gabanyot ay sa 3-in-1 or sa plastic yun ah. Ag dati hay di ba pataka uso ng mga Shopee pang parcel nga ra sa bilog ro yun yung tag black bag nga ron it parcel nga naga volume ay mauro plastic na to nag doon yung plastic nga siyempre may forever tangan nila sa plastic hindi kita yung mamano so ruin among naanohan niya kung paalin sanda itreat paalin iano doon yung rayang study nga rang doon yung wax nga ra hay magiging basihan sa mga future plans at sa mga future nga mga dapat nga i-ano it sa solid waste management.
10: Okay. Mamidugang ko lang ni Partner Ricara sa ginatawag ng WACS nga no. Since natapos na itong 10 years nga nga solid waste management program, sa Miloka, Ricara, ito nga nga dumping site supposedly dapat naka-closure, may closure unday. Aga dapat kung tahay halin niyo yung imora sa ibaw ta karang aparte mausit at kitat panibag po nakasuri ka ra sa ginistory hat din arin niyo ra
7: yes oo
10: ano ang pangit ka ra
7: do ano abe karon hay dapat abe do province mismo sa bali sa basa do province mismo hay dapat naga usoy may ginusoy sa the part it mga libaka wa na galing wa naka pasa sa ana it DNR nga category so ruin nga ni ginaisipan man it LGU Kalibo kung paalin imaw ma solusyonan kung iya nga gidabi sa Kalibo hay wa kita kitat makita nga lugar nga pwedeng halinan it aton nga ra nga damset bagi amo na bikor nga ano engineered sanitary landfill gidarayen kunta kasi daya abi syempre nakatambak ot aro volume of waste so kung gaumpisa kita kaya dapat ay tag maayos yung agi tag engineered sanitary landfill parehas it malay nga nga may mga ano tabaga may mga tawag ka may mga engineering
10: intervention
7: ba yung ano nga so to aim for dahil yun abing engineered sanitary landfill do yun do ginabaton yung gate it DNR nga ang tawag ka pamagi it pag ano it solid waste hay ruin yan eh ginaanuhan pa naman kung alin do pag obrahon ga option kami nga magtandem sa ibang banwa hay galing syempre mabuhay pa man nga istorya do yun nga ron kasi kung syempre
10: pero sa bilog sa requirement dali ka sa tayarang box na
7: sa bilog runs do magiging anit do wax sa do yun yan nga kung alin do pag obrahon in the future so kumbaga ibagay yung man imaw nga majar harabaga kumbaga hara aton na generate adlaw so dapat hara aton nga obrahon hara aton nga gina ano nga mga activity or mga equipment nga dapat bakuon or kung anong facilidad ro aton nga obrahon so engineer sanitary landfill gidaro number one nga pasok sa anat DNR nga ano ang yes aton nga LGU Kalibo haywa kita it lugar.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Dugangan ko lang dahil mahaba-haba para, aron nga ni mga K5, may mga gintayana karang kasugtanan, roaton karang EMBDNR, sa runday karang 10 years solid waste management program. Ro pangutana, nasunod buya ko atong munisipyo ra, after 10 years, dahil harun gihapon kita after 10 years.

0: ng mga flu viruses epektibo gid. Bisan man do may mga tuberculosis mga kakipaib, makabuligid ka ton daya nga D3 bio. Bangod sa nakarang nga cold press extra virgin coconut oil ag medium chain na fatty acid nga nakabuligid sa pagproseso sa atong gawas nga mangin monoglyceride ag epektibo ra nga rayang pinaka-epektibong monoglyceride hay mangin monolaurin. Ag runday karang monolaurin nga kaibahan it monoglyceride hay may anak karang natural antibiotic ag antiviral nga nagabuligid sa pag oreng mga pagbawas ko aton karang mga viral ag bacterial load sa aton karang gawas mga kakipaib. Klinika D3 Bio aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repetors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang anay kita rikara sa aton nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga rat Miyerkules nga edisyon abong nga salamat kids yung pagpamati. Sa ngayon ko aton nga mga partner technical aton nga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag ko aton nga president aga CEO Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo't may daigid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Attention sa mga payara migraine.
3: Okay.
2: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
3: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo na nangaway ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cranium. No? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
2: Hindi pa sir boy, ang brain di ka batsag pain.
3: No,
4: eh, ginakihad gina na doon.
2: Singa nang katig agid ulo mo.
0: D3 Bio.
3: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakwa na tanan niya.
2: May nabasan kong researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upod na niyang vitamin D, bit BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
3: Correct?
2: Di ba sa ngayon? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
4: So, doon na? Point 2 na?
2: Point, sulbad ng imo nga magnesium. Absorption.
3: 2 points.
2: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
3: Through probiotics.
2: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy, sulbad ang migraine.
4: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio.
2: The serotonin level, happy ka. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may

0: official nga may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So importante gid sa D3 Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
2: No? Wow, grabe.
3: Oo. Kaya number one niya, ano ni Sir Boy?
1: Ay, number one niya, it kills your virus.
3: Virus handler.
1: It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamo-damo gid.
2: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
0: D3 Bio.
2: Saan no mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates.
1: Correct. Mm.
2: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya ketones.
0: D3 Bio.
2: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sa ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
1: Correct.
2: Para pagkaaga mahimo na to siyang ketones.
1: Ketones.
3: Oh. Okay. Oh, while ka katulog ka.
2: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na. Monocaprin. Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
3: Mangitaw sa ikagaw.
2: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Amo na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Machinse to kuhan siya ketones. So, pagkaaga, Sir Boy.
1: Energize ka. Wala, but energize ka. Nagniwang ka pa.
2: So, amo na bintaha kung kuhan ka. Palainom ka, ano na, D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Visio. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo po.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Wala kang ginagatanda, no? Kapila na gid ko magambal. Ha? Nga hindi ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Eh, wala ka man may ginatag sa ako.
0: No? Ah, marason ka gid yan, oh. Marason ka gid. Ah, marason ka gid. Ah,
2: gusto na.
0: Ah, asa na ina. Pamahin ko di malapit. Oh. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na, ano nga?
2: Pid, kaluluwi siyang asawa mo, ho? Ano mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo!
2: Ano nga wala pulos, man? Kinpakaslan mo na, ha?
0: Nano ka man, imo, Pid, man? Hindi ba lang sa pangabuhi namon?
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nagatambag lang, kuya. Pasibla, patyun mo na na yung asawa mo.
1: Eh, yaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Oy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Kay kung wala, daw tapos kaya sa akon. Dra! Nakamugan eh. Yaw! Painom ko balik, ha?
2: Pasensya ka na ba, yaw, ha? Pasensya na lang, Kapid ko, ha?
1: Oo, oh, wala sa kaso, yaw, ah. Intindihan ko man kay ti. Hubog siya mo.

0: Ay, Kles, abi untat anay. Kaon anay ah. Karon lang ang obra mo ah.
1: Sige lang chay ah. Dapuson ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali na. Sulod di anay.
1: Sige lang bala chay ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo chay.
0: Ano ka? Uy! Ay! Ay, Diyos ko! Ay, Ginoo ko! Ay, Diyos ko! Ay! Ay, abang nalipo lang ang sigles! Ay, Robert! Robert, muligay ko di anay mo! Diyos ko! Wala ano man siya!

0: Ay, Apaw. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Kusus na ikaw, nakabugtaw ka na.
1: Ay,
0: te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo mong.
1: Ay, kuhan, Chay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman ka mubugas? Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho? Oh, Diyos ko. Kung hindi ako magsalagin, sakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Chay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka? Eh, nga nagkaamok kasi naman. Nga ang nagpadaog-daog ka lang sa bana mo.
1: Chay. Okay lang ko, Palangga okay. Ko man si Al.
0: Bausos, Day. Ano man ang pagpalangga ang imo man? Ano? May pagpalangga ba lang halos adlaw-adlaw? Ginakastigo ka?
1: Wala man, Chay,
0: Bawala. Ay, ambot sa imo. Ay, doon ginahiblad ko biya sa imo, Gles.
1: Ay,
0: Baw. Kung mga wala lang ko gainom dito, X500, siguro kagmaiting sa ibaw ba? Si dugay na ko natumba sa galakaugta sa imo. Ay, katiga sa imo ulo, Day!

0: Ay, salamat. Kay 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Chay Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pag ikos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon. Si Al? Si Al inakag ang mga amigo niya nagainom.
1: Day! Ari ka?
2: Pre, ay, muli ka sa ako, ha?
1: Isugat, isugat siya ko, pre. Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gintalan mo kami sumsuman?
2: Welcome, kyun ka gidya, pre. Langga-langga ka gidya sa asawa mo, kaya tiginadulungan niya pa ka sa sumsuman, no?
1: Ay, oo, gid, pre. Ay, abiga, dala din ginabit-bit mo.
0: Ala. Ay, para ni Sabalay. Ginpadala ni Chay Sincha. Kagabi, magpuli ka na sa balay ba si mahubog ka naman karon kag magsululo ka. Ayawan naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pa nga daan ang shirt mo.
2: Ayug ka! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangi ka sa brief mo? Dubata ba? Ay, klain?
1: Hoy, yes. Ikaw, ha? Ginpakawian mo ko sa nagapainom sa akong. Umandam ka lang sa balay, ha? Umandam ka lang.
2: Wala, pre. Ay, oh, gali, pre.
1: Ay. Mapuli kami yan, eh. Nilangga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang sa pre, ha? Uy, ikaw ko lang. Dali ka. Dali ka. Dali ka.
0: Ay,
1: malakad yung mitang kaya.
0: Ay, ikaw. Dali, dali. Sakit ang buho ko. Agay. Agay.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternative.

0: basak na naman.
1: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
2: Clinica Sport Bionics.
1: Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
1: Free Bio Coffee.
2: DTX Beauty Soap.
1: DTX Herbal Oil.
2: Clinica Deo Fresh Roll-On.
1: And many others.
2: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: Nagasobra ka na ginjaal, ha? Nagasobra ka na.
1: Wala ka ginsang buot, no? Nagin pa kawian mo ko sa amigo ko?
0: Oo, wala man ako sa may ginambang na malain, ha?
1: Ah, wala gali, ha? Ano tuloy gigihian, ha? Na? Na? Patsyo talaga! Patsyo talaga, animal ka! Bakit? Ay, amay na! Gusto na ina! Gusto na ina! Ano mo ni Patsyon, mga sama mo?
2: Bayi ko di, peta! Bayi ko di! Na ano ka man, imo man?
1: Ano nga po ba yan? Sumbra-sumbra nga na yung kapagsakit mo sa asawa mo. Gusto mo ba lang ay panakupta ka?
2: At istingan mo pwede? Bukon, basi bala kung naluyag ka sa asawa ko?
1: Naluyag sa kagago mo eh. Naluyag ko sa asawa mo. Kung sikihon mo pa na, ako yung mapadakop sa imo. Ako yung kapit!

0: Nung pagwaan na lang si Al sa prisohan nung ay, naluoy ko sa iya nung...
1: Ah, pawaid ang tuntun niya. Mayroon na ganing ah, wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko bi sa prisohan nung ay, pagwaon ta si Al.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka ang hakapid ko siya.
0: Bana ko siya nung... Ako dapat ang magdesisyon ko na nung maayos sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Mayo man agani nga prisuhon siya para nga madudla.
0: Nung napatawad ko na siya nung atagan ko pagit siya sang chance para nga magbag-o. Tungod para man isa pang buhi na mo nung. Sige na nung ay, maluoy ka man ay.

0: Amigo, babaklaga ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay baba. Ay. Ay, ari gali baba.
0: Ay. Salamat gid ha. Aring bayad kumigo oh.
1: Salamat.
0: Ay, salamat.
1: Okay.
0: Mabantay na ako sa tricycle sa unahan ah. Ba. Anay ka. Hala. Wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderya. Basi may baligya na sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan. Ba, anay ka? Ito kilala kong lalaki ng ina. Ito si Alman, ha? Kag may upod siya nga babae. Kagdo nagahulat sila sang salakyan. Hindi. Di pwede ini. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Hoy.
2: Ba?
1: Hoy. Grace? Ano ginabuhat mo day?
0: Wala mo ko nakita? Nagalokdo ako sang bugas, oh? Kago ka? Nagapang babae ka pa?
2: Ay, langga. Amo ni kaling asawa mo?
0: Hoy! Nugal mo ko ganit tudlo-tudlo, ha? Man!
1: Ba! Bless! Ngayon na pa mo siya! Tungtak ka karoon na! Kaulo yan siya ginahin mo mo! Bada mo isang tao na nagalantaw sa ato, no?
0: Wala ako sa lapat!
1: Paano yun?
0: Dahil permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Berte ang sakripisyo ko sa aton pag-upad!
1: Bay!
0: Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakip mo ko! Tungkol palang gata ka! Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni!
1: Bay!
0: Abi mo nagapabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagapabulag-bulag lang ako! Tungkol na ginahalungan ko ginang relasyon taal! Ginahalungan ko, kid! Tapos mong babae ka pa? Sa amo ni nga sitwasyon, ha?
1: Bay!
0: Mong babae ka pa! Ha?
1: Ano?
0: May upagin pa ba i-anda na lang kang animal ka sa prisuhan?
1: Bawang tuntay ako! Nagadrama-drama ka! Hoy, Clash! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Nalika! Malaka na lang kita! Siya mong sapakan! Kung sapakon mong buhangay na, ibuhang ka man eh!
0: Ay!
1: Ate!
0: Ay! Ang mahalik ka mo din ito ah! Wala sa nguya!
1: Amo na!
0: Makabalan! Mahali ako!

nakigbulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya. Kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
10: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
16: Miss si Alana Pacardon Barapa.
17: Ko si Joshua Darin de Lovior.
18: Ni si Kirby John Panes Agravante.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
19: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
20: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
21: I remember the days when you're here with me.
20: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
22: Secret Memories!
20: Kasama si Sweet Terry.
23: My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Midweek edition na naman ka K5 sa ating programang Secret Memories. Woo-hoo! Check your time, it's now 1:47. At earlier, atin na nga rin pong nato ngayon ang panibagong kwento sa segment The Pages of Love, kwento ni Gless. Woo-hoo! Ang ating bidang karakter mga ka K5 na nagmahal at nasaktan, literal. Literal kasi pinipisikal itong ating bidang karakter ka K5. Well, sabi ng ilan, ang tunay daw na pag-ibig kayang magtiis kahit masakit. Ang sabi. Pero ibang usapan na rin siguro yung sakit ka K5, ano? Kapag di lang emosyonal, di lang mental, o kaya naman physical ang ibinibigay na sakit sa iyo, kundi parang mix-mix na. Halo-halo ng lahat ng sakit. Yan madalas ang ipinaparamdam sa iyo, pagkaya na lamang sa ating kwentong natong hayan. Kasi yung minimin siguro na sa pagmamahal, expected na ang masaktan yung syempre minsan ay malungkot din kayo. Minsan nagkakatampuhan, di nagkakaintindihan. Kasi may mga nag-a-adjust pa sa inyong relationship. Sometimes, yung mga action nyo ay nakakasakit sa damdamin ng inyong mga partner. Which is yun yung kailangan i-work out at ayusin sa isang relationship. But then, sabi nga natin dito sa kwentong ating natunghayan, ibang sakitan ang nagaganap. Ang kwentong ito rin, ka K5, despite that pananakit, ang kwento ng ating bidang karakter, ito rin siguro yung patunay, ano? Na hindi talaga madaling matinag at sumuko pagdating sa usaping pag-ibig ang mga kababaihan. Kumbaga, yung mga babae daw ka K5 bago yan sumuko, natutunan na nilang umintindi. Nakailang beses nang umunawa at magpatawad. Huwag ka lang talagang abusado. Siyempre, bilang isang tao ka K5, nagigising din yan sa katotohanan at kanyang kahibangan. Baka pagbalik mo, wala ka na talagang mababalikan. Tamang-tama, del ready na po ang ating tanong in line sa ating kwentong tinutukan. Ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-5, ang ating question of the day ay, sa relasyon, sino nga ba ang madaling sumuko? Ang babae o lalaki? At bakit? Again, sa relasyon, sino nga ba ang madaling sumuko? Yan ba yung mga babae o baka naman mga kalalakihan? Tapos, justify your answer, why? Sagutin mo ang ating tanong. Comment lamang sa aking page. Mari ka nang maghintay, magabang at magkomento sa Sweet Terry, K5 News FM Kalibo. In a while, ipopose po natin ang ating katanungan of the day. Yahoo! Sabi ng ilan, syempre mga lalaki daw yan. Hindi naman sa pagiging bitter ka K5. Pero kung titingnan mo kadalasan yung mga walang patience talaga, yan yung mga lalaki. Tapos kapag na-hit mo ang kanilang ego, mag-ready ka na rin magpaalam sa kanila. Kasi minsan may mga kalalakihan na mas mahal nila ka K5 ang kanilang ego and pride kesa sa kanilang mga karelasyon. Pero syempre may mga nagsasabi rin, just to be fair, ay kadalasan mga babae din daw. Yung mga babiihan daw kasi masyadong senti. Masyadong emotional. Kaya kung anong nararamdaman nila ngayon, yan ang kanilang paninindigan. Magsisi na later on. Kaya siguro sa relationship ka K5, ano, yung promoter ng breakup, mga babae talaga. Pero para din sa ilan, lalaki pa rin. Kasi may mga paniniwala yung mga kalalakihan na lalaki daw sila eh. Siyempre, makarami man sila, walang mawawala sa kanila. Pero siyempre, sila rin yung madaling magsawa. Sabi dito, babae rin daw. Kasi yung mga kababaihan daw minsan may mga gustong patunayan. Ah, kaya mo ah. Kaya ko rin. Kaya kung ano yung ginawa sa iyo, ay gagawin rin sa kanila. Wala, gantihan lang talaga sa pamilyang ito. And of course, sabi, lalaki pa rin. Kasi kung mapapansin mo sa mga hugot ng ilan, ano, ka K5, sabi, kadalasan daw nauuna talagang ma-fall yung mga lalaki. Tapos nauuna rin silang ma-fall out of love. Kaya kung sukatan ng pasensya, kung kasukatan ng paunahan, ng pagsuko pagdating sa relasyon, lalaki yan. syempre, para mabalance, depende na lang yun. Depende kung sino ang tunay na nagmamahal. Kasi matira matibay ang labanan. 1:51 ang ating oras. Again, kaka-5, ang ating tanong mari mong sagutin. Send lamang sa ating page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News of Amgalibo. In a while, ipopost po natin ang ating QOTD. Siyempre pa, hanggang alas 3 na naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya stay tuned. Tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag nang maglilipat pa ng radyo. Manatiling nakatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig na. Sina therapeutic na, no?
3: Music therapy.
2: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo mani ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha. Isa ka
3: na. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reasons.
2: Aging, oo.

0: Wala taga base sa edad.
1: Mm. Pag edad mo abi
0: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
1: Hubin pa.
0: Like in general ba?
1: 70 na pero daw 60 lang.
0: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigulang imong organ.
1: Amukid.
0: So ning so, pabungol ka way kag inom antioxidant.
2: Oo. Kag indi ka dasig mabungol ha. No, especially kung exposed ka blab permi sa loud music.
1: Amo man na, isa man na,
0: excessive noise exposure.
1: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito.
0: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
1: So again, if you're exposed sa machineries, katrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
2: Correct.
1: Ang ligan ng inyong pamatinan.
0: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
2: Ma-infect ang dalunggan mo, inablangga tulo na.
1: So ini ha, simple
0: meningitis.
1: Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
0: Inflammation sa imong brain.
1: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
0: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
1: Grabe kit.
0: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
1: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
3: 500! Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, Sweet Terry pa rin ang inyong pinapakinggan at patuloy ka pa rin nakikinig sa K5 News FM Kalibo. Oras ka K5 at 2:15. And kamusta naman po yung mga K5 natin na parang di na nawala ng stress sa buhay? May kakilala ka bang ganyan ka K5? Na parang araw-araw, hobby na o hindi na kukompleto ang kanyang araw kapag walang stress? Yun bang parte ng kanyang daily living, ika nga? Kahit maliit na bagay, maliit na problema, ay talagang pinapalaki. Kasi sabi nga, hindi nakukompleto ang kanyang araw kapag hindi na i-stress. May mga banat yung iba dyan eh. Hindi daw siya yan kapag hindi siya stress. Pero sabi naman kasi ka K5, kailangan naman nating intindihin na kasi bilang tao, di rin talaga maiiwasan na minsan ikaw ay nai-stress. At ilan siguro sa mga posibleng rason na kapag ikaw masyadong perfectionist, tinatawag nilang OC. Pag kasi masyadong malaki ang tingin natin sa isang bagay o grabe yung ating expectation na pag-assume sa certain na mga bagay ka K5, tapos hindi diyan natin nahihit, hindi nakikita yung mga outcome, hindi na kukuha kung ano yung nais. Hindi talagang nakaka-frustrate, nakaka-stress yung mga ganong pagkakataon. Kaya nga sabi nila ka K5, importante daw talaga na turuan mo ang iyong sarili. Usapin mo ang iyong sarili at sabihin sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon at hindi lahat ng bagay ay iyong kontrolado. Ibig sabihin, kahit gaano mo man planuhin, kahit gaano mo man i-work out ang isang bagay ka K5, hindi pa rin talaga nag-go accordingly. Kasi nga again, hindi natin na kontrolado ang ilang areas ng ating buhay. Pero minsan may mga stress din daw. Stress dahil sa kanilang sarili. Yes. Aminin mo, isa ka rin minsan sa mga nakakaramdam niyan ka K5. Parang kapag may mga hindi ka nakukuha, o kaya naman may mga nagagawa kang katawa-tawa na nakakainis. Napapakamot ulo ka na lang din ka K5, ano? Tapos wala, nasa stress ka lang din sa iyong sarili. Imagine, kung ikaw nga nai-stress sa iyong sarili, yung ibang tao pa kaya sa iyo. Pero may ilan din na kahit problema ng iba, pinoproblema nila. Uy, pero sabi, K5, ang tao daw talaga ay parang sponge. Mabilis tayong mag-absorb ng energy. Kaya ngayong turo, K5, you have to select and be selective talaga kung sino yung isusurround. Kasi kung ano yung kanilang vibe, yun yung madali mong masaga. Yun yung madali yung mag-sync sa iyo. So, dapat alam mo kung ano yung vibe ng iyong circuit. Kapag negatrons, iwasan. Kasi bilang isang tao, sponge ka nga daw. Ibig sabihin, madaling mag-sing sa iyo, K5, kung ano yung kanilang ipinaparamdam, kung ano yung kanilang mga energy. So, piliin mo yung good vibes na. Pero speaking of stress, mga K5, alam mo ba na according pala sa isang pag-aaral, kapag ikaw pala yung tao na araw-araw na lang nai-stress, or kaya naman madali kang ma-stress, may chance, may possibility ka K5 na madalas ka rin maka-experience na hindi maganda ang timpla ng iyong chan. Kakaroon ka rin ng upset stomach. Kasi yung feels daw natin, yung mga nararamdaman daw natin ay konektado rin sa ating gut or sa ating chan. Kaya siguro no, kapag stress ka talaga sa buhay, parang wala kang kagana-gana kumain. O kaya naman, napapasobra ang iyong kain. Naapektuhan din ang iyong chan. Parang, yun nga, di maganda ang timpla ng iyong chan. Yun ay dahil kapag sobrang stress daw ang isang tao, nakakaapekto rin yan sa panunaw ng ating mga chan. Kadalasan daw kasi reason sa problema ng ating mga chan ka K5 ang stress. Yun ay dahil nawawala ang balance ng good bacteria sa ating mga chan. At nagre-resulta naman po yan sa maselang proseso ng pagtunaw ng ating mga pagkain. Kaya kung hindi ka bloated kapag ikaw ay stress, manonotice mo talaga na may kakaiba sa iyong chan. Maybe yun talaga ang rason. So importante talaga, no, na may nangangalaga sa ating digestion. At panatilihin po natin ang pagkakaroon ng happy na to. Paano? Siyempre, araw-araw galingin po natin uminom ng Clinica Sporbiotics. Yes naman, dahil ang Clinica Sporbiotics may sapat na probiotics sa ating mga tiyan, kakaibay, ba na makakatulong mabalance ang good bacteria sa ating mga tiyan. Kaya naman, protektado ang ating tummy na mapapanatili po natin ang pagkakaroon ng healthy digestion. Pag-iwasan natin yung mga kabag moments, pagiging bloated, at iba pang problema sa ating mga tiyan. Again, with the Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics po, maaari niyong mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayong magtungo naman sa Refender's Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer po tayo ng free consultation. Kaya kung ikaw ay sigurista, nais makasiguro ng ating mga produkto at suplemento, papwede para sa iyo. Go lang, ipacheck mo yan, KK5. Kung papwede sa iyo. And of course, kung may iba ka pang mga iniinda at mga karamdaman, maaari nyo rin pong ipakonsulta. Ang ating clinic hours nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Bukas po ang ating clinic Sunday to Friday. Kaya FYI KK5 ha, wala tayo tuwing araw ng Sabado. So para di masayang ang iyong effort, ang iyong oras, at syempre ang iyong pamasahe. Go ka lang sa mga nakatakdang araw at oras. Anyway, 2:22 ang ating oras. Speaking of oras, final hour na natin later on. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating question of the day, maaari pa rin po kayong humabol, makibahagi. Check mo ng aking page. That's Sweet Terry, K5 News of FM Kalibo. Posted na po ang ating question of the day. Yahoo! And for now, balikan natin ang ating musikahan. Siyempre pa, nakatuto ka pa rin sa kampiyon istasyon ng K5 News of FM.

0: Campeón, esta show saca Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo. D3Bio!
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3Bio!

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo.
4: DTX 500 Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman ni nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami ara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
11: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: So na.
13: Problema, gid ako sa akong body odor.
14: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: hamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
15: Ga gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga gabasa na naman.
15: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
15: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kumpleto sa mga suplemento.
15: Clinica DTX 500.
17: Clinica D3 Bio.
15: Clinica Sport Biotics.
17: Mighty C.
15: DTX Coffee Mix.
17: Free Bio Coffee.
15: DTX Beauty Soap.
17: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
17: And many others.
15: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
17: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Ini si Alana Pacardon Barapa.
20: Ko si Joshua Darren Delavior.
21: Ini si Kirby J.

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: Final hour ng ating programang Secret Memories. Check your time, it's now 2:48. At bago tayo umexit ka K5, as usual, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ni Glenn, ang ating bidang karakter kanina sa segment The Pages of Love. Pala sabi nga natin kanina, itong ating bidang karakter ka K5 ay nagmahal at nasaktan ng literal. Kasi kung natunghayan mo ang buong kwento, parang wala na siyang na-experience kundi ang sakit. Sakit tapos pasakit. Believe din talaga tayo sa mga taong ganyan, ano? Sa mga taong nasa isang relasyon na hindi na healthy, hindi na masaya, tapos madalas nang nagkakasakitan kaysa nagmamahalan. But still, ipinipili pa rin talaga nila ka K5 na ipaglaban yung taong mahal. Iba pa rin talagang nagagawa ng love at sobrang love. Pero dito sa kwentong ating natunghayan, talagang gigisingin ka rin sa iyong pagkakatulog. Kasi ito rin yung patunay na it doesn't mean na sobra kang nagmamahal ay sobra ka na lang ding magpapauto. Sobra ka na lang ding magtitiis dahil naniniwala kang magbabago siya at mapapabago mo siya. Yan daw kasi yung usual reason kung bakit may mga nananatili sa feeling ng mga taong hindi naman sila mahal. Ay dahil naniniwala sila ka K5 na darating ang isang umaga na magbabago na yan. Tapos feeling nila sila yung hero. Sila yung hero na makakapagpabago sa taong ayaw nga magbago. Pero dito ka K5, i-remind ka rin ng kwentong ito na you have to know your worth. Ano man ang iyong gender, babae o lalaki, kapag tingin mo ka K5, di mo na deserve ang isang relationship, ang isang sitwasyon at lalong-lalo na yung treatment. Dapat alam mo na yung worth mo. Kasi sabi nila kapag alam mo daw yung worth mo, mas madali sa yung pumili ng tamang choice. Tamang landas na tatahakin. Kasi minsan mas okay pang masaktan. Kesa habang buhay ka na nasasaktan. Masaktan for now, tapos mag-heal, mag-move on. Diba? Magiging okay ka rin So, piliin mo na lang yung masakit ngayon. At least, makakaget over naman soon. Kesa masakit ngayon, happy ulit bukas. Tapos di ko ka ulit sigurado sa mga susunod na bukas kung ano ulit yung system, kung alternate ba yung pain and love. Ganun talaga, no? Kapag masyado mong hinuhold on ang isang love na hindi meant for you. Yun nga, i-remind ka na itong kwento na kahit gaano mo kakamahal ka K5, kailangan mo pa rin i-let go. Kasi may mga love daw na ikaw lang ang nagla-love. Parang imposible daw kasi ka K5 na mag-work ang isang relationship na isa lang yung gumagalaw. Isa lang yung nag-a-adjust. Hindi mag-work ang relationship kapag isa lang ang inaasahan. Kasi sabi nga nila, it takes two to tango. Ginawa pang sa'yo. Pero ka K5, hindi ka selfish kapag naiisip mo nang piliin this time ang iyong sarili. Na kung meron kang mamahalin ang sarili mo naman. Sabi nga ni Maring Yeng kanina, ako muna. Eh di ikaw na muna. Yun ang iyong deserve ka K5, so ikaw na. Know when to stop. Ayun talaga yung bottom line dito sa ating kwentong nato. Kaya kapag alam mong mali na, hindi mo na care, hindi mo na deserve, tumigil ka na. 51 ang ating oras. Maraming salamat sa muli ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Kakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. For now, magpaalam muna tayo pansamantala dahil wala na tayong oras. This has been your DJ Sweet Terry wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: Ethrie Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethrie Payo with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ethrie Payo. Ang Ethrie. Yung may BCO. BCO. Yung may Ethrie.
2: Checklist na kami. Now, okay. Nga Ethrie Payo gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga Ethrie.
3: Mm-hmm. Ang Ethrie Payo with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. Mm. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang. Nami man ako pamatsyag. Pakwa ako man na sa init. Pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry. Mm-hmm. Ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
2: Kung gani tribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
4: Oo, oh, hindi ka mang malipat.
2: Kung tribayo ka, hindi mo dali ihatag yung mangan sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
3: Correct.
2: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, Ethrie Payo. The MCT is the ketones of Ethrie Payo. Nga wala sa D3. Next.
3: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama Ethrie Payo ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
2: But isa lang ko pa ngayon.
3: Pero isa lang pa ngayon ko subong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of Ethrie Payo. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of Ethrie Payo. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung gusto ko fast healing.
2: Mga ringworms, pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
2: Topical cream. Topical oil.
3: Topical oil.
5: Internal kag internal.
3: Antiseptic sa lawas, no? So, the advantage of na, kung may D3 Payo ka sa imo, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Payo over ordinary vitamin D3.
0: D3 Payo with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Payo, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Payo, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Payo.
4: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid. Mm-hmm. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya na ang gano, ga-recycle sa imong mga antioxidant.
4: Oo. Ara sa aton yung lawas, kag
3: washer.
4: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Payo, pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy.
3: Mm-hmm.
4: Oo. So, okay. Malikawan naton ang
2: i-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Payo.
4: Yes,
2: that's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
4: Wala. Sa D3 Payo lang.
3: Sadly, wala.
2: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
0: D3 Payo.
2: Again, sa mga balatian, Sir Boy, timahin mo, ginaisakuan mo, antibodies for your immunity.
3: Correct.
2: No? Amo nang obra ni D3.
3: Mm-hmm.
2: At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity.
3: Mm-hmm.
2: Pero si MCT, nga ara sa D3 Payo, ga-serve na siya sang immediate response.
3: Immediate response. Ara ida yun.
0: D3 Payo.
2: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
3: Patay na yun.
2: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Payo, Sir Boy? Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
3: Correct.
2: Pero mas need nimo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Payo may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
3: Double barrel shotgun ang D3 Payo.
2: Meaning pa

0: diri lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
1: Dimulat ka pa sa.
0: Pero kung ginainom ka di tribayo, ba may best ka, may bodyguard ka pa, may guardia ka pa sa balay, may police station ka pa.
2: Correct, no? D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5
1: News FM.
0: News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay
1: basta tindo ang atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masalikat
1: epektibo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Ledesma mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ngumani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Five Galingawan Time!
9: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
10: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
9: Oh, matigas ito!
10: Nyog!
9: Oh, hindi ito namumunga!
10: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
8: Hey! Aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Oh, naku gali si Aital Dioso. Umpisa nga nag K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
12: Wow, my puso.
13: Ang kampyon nga istasyon,
14: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm.
3: May mga phenolic compounds, no? Lantawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Doc Ramil, no?
2: Mm.
4: Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang atong
3: oxygen
4: brain...
3: Oxygen kag glucose.
4: Mm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both, once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masilig ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain.
4: Gusto.
3: Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta Tilo atay Happy Kanunay DTX 500 Masaligag Epektibo DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer.
3: Mm.
2: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
4: Mm. Okay.
2: Heart.
4: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka.
3: Mm.
2: At least isa ka lungs.
3: Mm.
2: Kay left and right ang
4: correct,
2: lungs.
4: Correct.
2: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amon yung aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
4: Correct.
3: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs.
4: Uh-huh.
3: Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Uh-huh.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Uh-huh.
3: 14

0: pesos divide 5 pila bi.
1: 3 pesos.
0: Amula nang gastuhon mo kada organ. Di imagine. Take on dal unta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones or boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
2: Ay, bakit?
0: 17 centavos. Kada organ.
2: Grabe no.
0: Di imagine la. 14 lang kada dalaw gasto mo para hindi ka dal impatay hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsika on prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga magsuplemento gid sang DTX 500 kag mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier barato ra kayo. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalwika.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
3: Health alert with Dr. Ramil Uy.

nagidadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DJX 500. Para sa malusog na tayo. DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun ng mga tagpalabati, panayuron natong subong sa pagsipan-sipan. Ang bataho makasugpon sa atong drama sa kahanginan, binyugid makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: upunta sa impyerno ah!

0: mong bakbak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sumadula, hindi lang ang musinang matilawan mo. Sige mo lang! Ang katagid ko lang. Man nag-aayo na ko si mo na hindi na tama na balang warak-warak. Kaya nalingan ko.
0: Sige! Lakat! Lakat! Kaysa dasyon mo nga rimalaso, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na! Sobra ka na! Sobra ka na! Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon! Wala gid! Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad!
1: Ilang ka na kaya mamati sa akon? Isa! Dua! Ha? Hindi ka kaya mamati sa akon? Kami bilang baba mo lang? No, sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong. Dukan din kang iyawon! Halaga sigang mata yo! Halaga sigang mata mo! Patsunta na lang ka! Ha? Patsunta na mo! Maliwat ka pala? Ha? Ruth pa ha? Kay Kristingan ta naman karoon kung daw ano kalawad sa hinahawa mo. Ipos na ha? Pinalingan ko pala ha? Putix kay Crown. Tuo daw, tuo daw. Ipos na nga daan.
0: Ipos na.

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino! Hmm. Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun!
0: Ano? Eh, mano siya kuno?
1: Wala ko naging pamangkot. Eh, Ari, istoryahan siya sa cellphone, be?
0: Ay, may duty kong daan, bro. Ay. Itapos ang break na muna bago langgin.
1: Ay, uti! Anuhon ko na di siya!
0: Ay, pamangkot na siya kung maano siya. Ambala nga, hindi po ko kuyat cellphone niya kaya may duty ko subong. Ambala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Sige na, babay na!
1: Palapitan ko na lang siya kung istoryaw na. Gagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dina.

0: Bulay, o ganyan ba si Lola mo? Naglakat lang ako kadali. Wala nandiyan siya sa balay. Ani malaking trangkahan niya kitang pertahan, o? Oh? Ano pa kikagig ko ni mong? Ani man, ha? Si paon ko ni balang pertahan, tonto ka, ha? Hari mo kiran sa kunta ka, ha?
1: Binano mo ng balay nyo? Binano mo ng pertahan?
0: Ano niya pala na mo, aw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si lola mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alam ang mangyari di siya. Natural wala di kayo wala tawa mo ganit kaging bungkal ko ganit mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo. Pawain na bla. Nukaintra na. Basi gusto mo purtahan mo man ang gubon ko.

ginahangkat yagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala, at tugi siya sila ni Manong Dino Mong. Makato ka to bala. Mayo karta. Hindi sila magatag. Putex mo, yan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nagabang. Mahipor, malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mahayo ko sa siya bisan. Siyan lang ah. Iplite ko lang pakado sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malagpalagsakon. Hindi ko malagpalagsakon niya. Putex palag, black mo, bla. Kay malalaman niyo, Ben. Nga malang tutunlan ko. Gahugot man ang pipingig ko. Dokas kuron ko naman. Namis kor. Nami naging jakwaya bisan 200 lang niya. Kas kuron ko. Putik siya.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, Gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

0: balay, ha? Nga nagkanto ka sa balay, ha?
1: Suta, ha? Meron mong kupos kinaw. Di mo ako makadto ko ng wala akong pamilya ko. Punisin mo, kayo iyab na ka.
0: Akiba naman ko ni Karos ang iloy, kuya.
1: Sabla ko lang.
0: Ay,
1: sabla ko, may surya ko sila tarong. Ano na, lugi ka mo magsulod ko, ha? Hindi ko mo pasulod sa ako sa balay niyo daw. Yaga niyo sa ako, may Ross. Hindi ko mo pagpawin mo daw, ha? Ano nga? Sabla ko na blang, ginagutom ko. Rong, hindi na blang, pagkaon na ba?
0: Ano? Paano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao. Ang gaba niya. Abi ko palang gam ko. Hindi ko mang nagkatabang sa akon kung kinanglanta ka.

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to sa ihapon makasunod. Kay may grills to ang bintana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kung dirito madiritso haw? Wala pa ding adaan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto manggidis ha, taugan ko gisa dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Kabay nga hindi lang siya magkadto dire. Kahit nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Do ka labira ng itsura sina. Hay ambot!

0: Tubog sa imo, ha? Di plano pa niya ni manaklas ka sa balay?
1: Agay! Hindi ko yung kawatan niya! Hindi ko kawatan! Agay!
0: Pasalamat kami, pulis!
2: Ay, Roma, hindi ko kawatan. Isilisay lang, hindi ko kawatan. Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan. Hindi ko yung

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dari sang adik, mong amigo. Man kun wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung gin pang guno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan, inapagid. Halong ka. Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tani tiga ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka. Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Walay! Kanami nalag sa imo, kuramuson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani, sorry na gani, sorry na gani.
0: Well,
1: sorry na gani mo.

0: La, ang may papulik na lang sa balay mo? Oh, ba?
1: Balay!
0: Be.
1: Balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be.
2: Siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwaan siya. Kagpalauli ka mo, ha? Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon, ha?

0: RTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang RTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: RTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: RTX Coffee

0: Ano pa ginayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa pagtunan na ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno.
0: Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Dule Aparicio.
1: Special Sound Effects Milvin Potenya kang iniang inyo alagan. EJ Liva Bugal kang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center ang kampiyon ng istasyon.

0: 200.
1: 27, lo. 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Purcy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo ni ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Purcy. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
2: Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Purcy, agud malikawan ang cancer.
2: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
2: Gusto
4: ta maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
2: Taga pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Kabulan, di ba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertika-tiga.
5: Kasiri. Ang ulo, no?
4: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
4: O, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
2: sa panit niya git mismo, no?
0: TX 500!
1: Diyan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
2: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
2: Oo. Oh.
4: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
2: Oh. Gusto.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
2: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
2: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
2: Imagine.
4: So, amo na, gusto niyo realistic, prof, na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke, hindi ka magkabalatian sa kurason, ara ng damo man nga kwan mo, oxidation
2: gusto
4: sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
2: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Purcy. So, invest your health, magupaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 4:31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador! Ang mapin sa mga kinapigos. El Castigador!
2: Ah! Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador!

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon, Banwa it kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, probinsya Itaclan. Good afternoon, Western Visan. Adlaw kita makaroon maha K5 it Miyerkules. Miyerkules, good amana. Grabe takadasig daro mga inadlaw maha K5. Pitcha 2 sa Bugan at Setiembre, Dagon 2021 mga kakita. Next week, gali, high birthday ni Mama Mary. Aga, anniversary at K5 News of Am Kalibo. Wow! Pero aton na ito na obrahon mga K5. Bantayan ninyo karon ro mga sorpresa ita K5 News FM Kalibo 94.5.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: So ato niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa ato niya mga suki nga mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya ita. Good afternoon. Sa aton kara nga mga live streamers, mga Facebook viewers, maayad-ayad nga hapon mga ka-K-Fan. Sana kaangdan inyong karang kastigadora, inyong kubos nga alagad. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Ang panggapi sa mga kinapigos, El Castigador.
0: Ano man kararo aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Aton niya pagkatauan, it oras makaroon karanga kahapon na naman. O patutauhay makararo aton karanga probinsya at aklan mga hakimpahimpa. Kaya gamang nga ro DNR ag LGU Kalibo, manami nga balita bangod nga magkapatigayon itrundayang WACS WAX para sa bagong 10-year waste management plan. Pero aton nga na-mention before, mga K5 nga ro problema sa Kalibo as we observe ay rayang basura. Bilog ra sa mga nagapangunang problema. Pangaywa mga K5 ay rong rayang sa mga senior citizen. Nakikita nyo ba yan? Ro pangatlo mga K5 ay ro aton nga dagagan e trapiko. Pero pag instrikto sa rundaya, karang mga traffic rules and regulations. Yan ro mga sambilog sa mga nakikita natin. Sa ato niya tang observation. Ay sa iba, base kung mas manami pag-idroandang observation, ay pwede natin ron ihambal. But nga at least ay araw ato niya mga government officials mga ka-K5 ay ma-remind sanda. Ay ho, mana no? Tama no? Tama, no? Kaya tagalimana matuod. Speaking of, daya mga K5 nga batas trapiko, di karuyon kampi kaina sa may atubang itpel health. May tricycle agraya karang asagakyan rong nagsunggaban. May gani, bukon man ita, grabe, gid kararong kasamaran mga K5. Agyan namon kaina to eh. Pinapicturan ko na namon ay sige lang. Yun mga K5 rong mga dapat naton nga tutukan. Kung paano naton ma-organize ag madisiplina ro iba kara nga mga drivers ro iba nga mga motorista mga K5 nga mga haras-haras. Haras-haras magmaneho itanda kara nga mga bihikulo. Ano man abi ko amat nga raro mga nagabuntot-buntot nga ron sa likod. Ay magdudistansya man abi kamo sa inyo nga ginasundan nga bihikulo. Iba man abi masyadot ang madukot. Ano ro ginahambag karon sa LTO mga K5 dapat hay 1 to 2 meters inyo karong distansya. Nakabutang dapat butangan gid mat aron it keep distance sa good magdistansya. Karing bisan may keep distance nga nay halag gihapon rong silinuso man it sungoit anang sa akyan. Kung maugan, aga 0 visibility, ay 3 meters yata ron, 2 to 3 meters dapat imong distansya sa imong ginasundan sa akyan.
3: Oh, right!
0: So, aton nga ginahambag mga K5 nga halaro imong dilinudo igto. Sa imong ginasundan nga sa akyan, nagduna mo may gulping tumabok sa anak karon nga printing maprino, imat gulpi ron. Ay, resulta karon mga K5 rayon, manunggap gato sa bulit sa akyan. Sa dugang pag-inaton ka rin ang balita, standby. check naton rong aton karang bahin ita Kalibo Municipal Police Station. Sa dugang pa karang mga balita nga mga ginpabaghag makaron karang hapon ano.
3: Grabe.
0: Ag sa iba pa karang ka mga Municipal Police Stations rong mga pinakaulihi karang mga K5 nga ginpablater.
1: El Castigador.
0: Ay apit lang rong piyesta sa iba karang nga mga kabarangay. Bago to kaina partner, may piyesta patagali makon ita September, October.
3: Ah, grabe po.
0: I think ro piyesta sa Rosario Malinao, October man. Sa Baguio naman siya, October man hingan ro. Sa Daya karang Navitas naman siya, October man. Ay, maabo mga K5 rong raya nga mga SK night sa gihapon. Tandaan nyo rin natabo kara sa Banwat naman siya, kat ginpablatter. Nagkikita sa daig sa SK Night. Nag-rumble rong raya karang mga pamatanon. Ani ay leksyon mga K5 sa aton karang tagsa-tagsa ka mga barangay council. Aton nga i-activate rong aton karang BPAT. Aton nga mga force multipliers. Agod nga bantayan rong raya karang pilang ka mga pamatanon. Nga nagpa taas-taas itanda karon nga mga isog. Abi tananday manami ro andang mga ginainubra kara mga sa dugang paginaton nga balita, balita national. Wrong House Prosecutor sa Makarong. Ginatun-an mga K5 rong raya karang pagbasura sa bribery charge kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay hambaw to it prosecutors, enough kun manmana siguro ro ana karang mga naging kaso. Bawas-bawasan tamana. Agod nga madasig matapos mga K5 rong raya karang impeachment trial.
1: El Castigador.
0: Ay nagapati ro prosecution nga rong mga nauna karang articles of impeachment nga gintalakay sa bahin it Senado agrong raya nga testimonya ita pilang ka mga witnesses. Ay enough na. Nagakaigo gon. Agod nga pamatud-an mga K5 rong raya karang betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Sa pihak man karang abahin sa aton nga balita international. Balita sa Guwait aton nga pungsod sa gihapon mga kakipon. Sa mga nagabantay sa update itrundaya karang nga natabo nga flash flood sa bahin it Nepal ag Tibet. Ay base kara sa pinakaulihing record naging pagguwa mga K5 ita daya karang Nepal umabot gon sa 1,000 no? 1,000 rong raya karang kumpirmadong patay. Bangod kara sa rundaya nga baha. Baha nga bukon yata na tubi, baha nga may dagat anang gapok. Pareha sunod it natabo nga to ko Typhoon Frank baga mga K5. Bukon yang it basta dubi, kundi nga may dagat anang gapok. Pakibalik abid ato kay ina nga to partner. Ay may hit and run mga K5. Makara tong adlaw. Hato ka ina nga gin flash nimo sa screen nga to partner. I do not check naton ron sa report ni K5 Velrose. May habasahan ako kay ina nga hit and run. Makara gid man ta. Makara kay ina. Sige pa flash a bit o man partner, wa ko ta kita it may. Kat na to nga to kay ina. Kat hit and run. Bago rong raya mga K5 nga death toll sa flash flood sa Nepal. O raya nga gagaking rider nagpang hit and run sa daywang ka mga babayi sa Andagaw. O 28, August 28 pat ana. Ay makara pat ana kara mga K5 gina-update. Pat ako no to hadakpan. Sinurong raya nga gagaki nga nagpang hit and run baga sa daywa kara ka mga babayi. Ba, babayi pa man roana kara nga gin hit and run. Doon na ron sa aton kara nga pagpangalagad aton nga pagkatalakayon mga kakimoy. Aton nga oras alas 4.43 hatod ka aton ni DTX 500 the superior antioxidant. nga nagasuko sa diabetes, nag-regulate sa aton nga blood sugar level, ag nagatap na it oxidative.
3: Grabe po!
0: Rong DTX 500, ay nagabulig agod nga pabataon ro aton nga silyula. Agod nga hindi madasig magugang, ag maging young looking ro aton nga tsura. Ro DTX 500, nagaprotekta sa aton nga respiratory system. Ginaimprobaro aton karang quality at pagtugog. So ikaw ay nalisdan makaangkon it na manaming atugog. Parmi kang na i-insomnia, ay mag-inom ka ha K5 at DTX 500. Wagamang nag-regulate sa aton nga blood sugar level. Kaya man ay nagabulig agud nga malikawan rong pag-angkon it hypertension, alta presyon, ag high blood pressure. Kung manami rudaloy rong raya karang sirkulasyon it aton nga dugo sa aton nga gawas. Ay manami man karon mga K5 ro aton nga pamatsyag bangod nga rong mga vitamins and minerals ay nadidistribute it mayad sa iba-ibang parte it aton karang nga kagawas.
3: Grabe.
0: Pero kung masyadong mataas ro aton nga bad cholesterol ay hindi masyado makapenetrate rong raya karang mga vitamins and minerals mga K5 bangod nga kung barado ro aton nga ugali. Hindi makadaloy it mayad ro aton karon nga dugo. Aga syempre kaparehuman ron it kung malapot ro aton nga dugo.
3: Grabe.
0: Ay nanisdan man maga circulate ro aton karon nga dugo. Ani ay ro iba katon nakakaangkon it high blood pressure, hypertension, alta presyon, o posible panganing makaangkon it stroke. Grabe ta kainay, init. O nagkagakagat, aro silak itadlaw. Ay maghagong gidro aton kira nga mga kaigmang huran, mga K5 sa heat stroke. Dapat ay hydrated kita. Bagon kita permi ita tubi. Mga K5, kung waka mo tumbler, isugod nyo sa 1.5. Especially sa mga drivers, sa mga may edad-edad yon, mga senior citizen kids. Gabi na ahi paghihapon ay paano tabi mana ma, may pagatunon patamana ako. Ginahambag ita pare nga to dati sa seminar nga kung kamo ko no gaasawa kung ikaw mag-asawa ka partner pinakagun makarap dapat mga kung mas bata pa kung kaya ay magunga ka samtang bata ka pa agud nga kumbaga mga K5 hay ruana karon nga mga kinahanganon ruanang mga kinahanganon sa mga pagtuon ay imo pa nga ma-provide ay kung mga magunga kaot imo kuno aron nga mga late youth ana ay anugot aron ning imbis nga manugretard kagon ay kinahangan mo paghihapon karon magtrabaho bangod nga kinahangan mo pabayran ruana nga tuition kayro pangutana nga ni makon karon father. Paano kung mag-unga ita, bata pa, tapos huwa ka malang itipakaon? Unga ka't bata ka, tapos magsinalig ka malang dayon sa imo nga ginikanan? Ay di, kagoy lang turoy mo nga unga. Ay makaraabi, sa bagong nga rang henerasyon mahagin. Pero inog asawa, gut ama karon ay mga 32, 33. Ay katong tiyempo, mga 18 anyos, 17 anyos, gasawa, gut anak ko. Kita nyo dati, abo-abo, randa nga unga. Nag-aasawa nga mga igmanghod naton ka to nga tiyempo. Pila man ka mong magmanghod? Dusi man na? Ah, sang dusi na? Gita man na. Ay, bata pa tabi man na si mama nag-asawa o si nanay nag-asawa? Pila man na ka mo? Kinsi man na kami? May kambal pa? Up-at ba? Up-at talaga? Nga ni mga K5, pagod nga, bisan pa nga late kita nga ron mga gaasawa. Ay, ro importante, ay healthy, ag may imo karon nga igagastos sa adaw-adaw nga kinahanganon. Ag mag-inom it DTX 500. Pagod nga, di ka ma-stress. Ay, kamat manabi nga rahay, ro iba nato nga rang mga kapamilya, nagapamresyon. Siya dumdum, magitabag ang sanda kararo nagapakaon. Kung mag-nubyuhanan nga ni, magpinangutana. Ay, pila ka ting mana, saan o kapating mana, gapakasay? Pila ka ting mana, yung edad mana, ano pat amana, yung mong ginahugat mana, maduga ka ting mana sa kalendaryo. Pagpakasagun mana. Ay, kat nagpakasal ka gunyan ni, ay, papangani abutan, yung mga dewang dagun, ay, wapat amana na ka mag-ihapon, ito nga. Tsaka dumdum ka bang imaw rumanog bakay at pampers na? Pampers. Aw nano. Aw nano. gani, gina-advise makaroon nga pang nyimpohon, mga K5. Kapin pa nagaminahay makararo mga bagakun nga ra? Magunga at akamo ita katkayan yung buhion. Ay ko amat, ro mga tentasyon nga ron sa palibot. Ha? Pero yun mga K5, rong magasamad sa imong kabuhi. Aga, syempre speaking of senior citizen, mga K5. Para gid aro, hindi dapat naton pagkalipatan sa kada adlaw arong klinika D3 Bio. Sa mga nalilipat magpasilan. Ano, aman ang oras man na. Alas Jesus, aman na, masakit yung takara sa panit, ro, sidla kit adlaw. Ay, paano pa man na kita kara maka vitamin D3? Hindi magkahawag ka K5, bangod nga sa klinika D3 Bio, may vitamin D3. Pwede ka gihapon makaangkon it nagkakaigo nga vitamin D3 kung ikaw nagainom it klinika D3 Bio. Agbo ko niya mang it vitamin D3 ro aton niya mabuog sa klinika D3 Bio. Ka K5 bro klinika D3 Bio hay may VCO nga antiviral, antibacterial ag may antifungal properties. Oy nagainabo makararo kaso it dengue ha. Agong gid kamo mga K5 sa Rondaya karanga namo ka. Ro carrier it dengue virus ay ro buying nga namo ka. Tamo gid lang mga babae nga ra. Ay kato nga tiyempo, watad mga dinggi-dinggi nga ron. Makaragot ana, mga early 2000s ay mga dinggi, gut ana nga ra. Nga maabot, nakararo mga ginabawi at hugam nga kinabuhi. Ay nga ni, hay, hindi gid ka mo mag-stock it mga tubi, mga K5 sa daya ka ra nga mga balding nga wan yung man ginagamita. Ay istaran ron it, kiti-kiti. Ano nga ni, ro 5S? Ay dapat ay kung daya ka nang nagasikagom mga hagipa ay magdapong kamo hindi kamo magdapong sa kilid at karsada ay dakpon kamo karon kung hi-report kamo magdapong agud nga daya ka nang mga namo kay magamatay aga syempre ay dapat mabasko graton karon nga immune system hayro dengue virus mga hagipa ang bilog man nga sahiro net virus nga nagatao katon itigagnat kaya karang nga trangkaso pagpanakit itaton yung mga kagawasan agro malala pa karon ay kung kita makaangkon itrundaya nga dengue virus ay naganaba ro aton karon nga platelet ikaguoy mata dati ro may mga na-experiensyahan kita dati karon nagainusoy sa nadaya karang platelet ay may gamba karon mana ugbus malang manat kapaya ro na importante ta karon mga K5 ay mabaskog ro imong nga immune system. Ani bisan anuman nga sahiron it virus, indi ka ting karon hitapnan kung mabaskog ro imong resistance. Pero kung ikaw ay imong paborito perme ay puro tanan pinirito, wa kag kaon ni tinuya, bukod ka mat pagkaon ni prutas, gusto may perme ing suga ay nadubo nga baboy. Ay sigurado gid na manubor imong karon nga immune system. Ani ay kinahangan mo mag-inom ng klinika D3 Bio, especially sa mga senior citizen. Mga senior citizen at risk mga K5 sa mga viruses. Ani mag-klinika D3 Bio, the natural, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Para malikawan naton rong raya nga lung infection, rong pneumonia. Laban-yaban, ginatama at pneumonia nga ra, daya nga mga bagong bunagap sa. Tapos raya nga mga senior citizen. Nagahina rubaga mga K5 ngani kinahanggan naton it klinika D3 Bio. Bangod nga masukan rong raya nga mga viruses bangod nga rong klinika D3 Bio may MCTs, may medium chain triglycerides nga kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses mga K5 sa aton nga kagawas. Magawas ka ron, ro klinika D3 Bio ginapabag-on man ro aton kara nga mga tugaan. Aton nga bone density. Ay kung kita nagakaedad yon ro aton nga tugaan nagaamat-amat itnipis mga hakit. Nagabrittle, nagaagto. Kani ro mga maguga nga ron hay indi kita dapat ron sanda matumba. Pag matumba ron mga K5 bike. Ay, bale. Ani sa mga inunga man di ninyo gun pag sinugoon ninyong mga lolo ag lola. Kabakaron inyong ano mga tuhod inyong mga lolo ag lola paro inyo karang mga na silinugo. May mga lola panganig yapon kay linibod pat anat mga baligya na lang. Tagi na konsensya ka makon ra mga unga karang. Bisan nga bakgan nyo lang sandata sangkapad nga klinika D3 Bio. Good nga hisagod na pagid kamot, mabuhay-buhay pa. May luginhambag it mga katigurangan nga paano kalat imo mana nini. Totoo kung wow, tang mana sa kalibutan. Ay wa kagid imo mana at hasairan nga obra. Aning kwan kagiting mana, katamad ka, gasinalig ka. Ay depende ron mga K5 sa pagpabahol. Ani kung kamo, makaangkon it unga. Bagaroon it SWD ay inyo gagisandang triningon. Hindi nyo pag-spoil. Hindi nyo pagpasanayon nga tanan nandang gusto ay inyong natataon. Sanayon yung kung ano roona, hay ruyon ruina. Roowa, hay pasensya ron kung uwa. Ang ini, maton toto ay pobre at amaton kita. Amaton kita it kwarta nga ni hindi kat imo makipagsabayan sa imong mga manggranon nga kabarkada. Ako maton nga rin, nakagagagugang nun maton ako. Ay ro'y babing mga unga nga ron. Nga ni Bratanella, ay ging pabahaw ninyo mga K5 nga sunod sa layaw. Ay agod nga mag huhaba pa.
4: Oh, rah!
0: Raton karon nga kabuhi mga K5.

0: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bayo. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
2: Mamakal, sumabuti ka.
3: Atos to yan sa mga medyo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
4: na yun. Dayon,
3: no? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
4: Grabe.
3: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
5: Hormones.
3: Correct si Dr. Mil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, magkato si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
5: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
3: Sir. Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
5: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
3: it's
5: all.
3: It's not bad at all.
5: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhonyi niya tanan.
3: Amo nang lain lang siya.
5: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
3: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
1: D3 Bio!
5: Makita mo ang isa katao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
3: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
5: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
5: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
5: To support your HDL.
3: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension. Ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3 Bio, ginabuligan, ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mabakas, magabuti ka.
5: That's how important
3: D3
5: nga,
3: Bio.
5: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Correct.
5: Mara ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning Visio nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus Visio, Visio plus D3.
3: Gabi, no?
5: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, kay may BCO.
3: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
5: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
3: Your brain is a fatty organ.
5: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
3: Correct.
5: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
3: Correct.
5: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
3: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya i-usar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
1: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika! D3 Bio! D3! D3 Bio Health News.
2: Oras sa K5 News.

0: Castigador.
1: Impundo alas 5 mga K5, raton kirang oras, balik kita sa aton yung pagpangalaga de El Castigador. Si K5, Sandro Salazar, mga K5, sa aton kirang line number 2, may isang kagagaki nga nag-order it sapatos sa Facebook Marketplace. Nascam! Oo man, nascam! Bangod, iba kunuro kulay, kirang nag-abot! Makaragid, mga K5, bro, ginahambag nga expectations versus reality. K5, San, sa line number 2, standby!
0: K5 News FM, live report!
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
2: Nascam, rung sangka gagaki, K5 Glo, no? Nga basketball player. Natapos nga nila na mag-order, imaw, itaya, karon nga sapatos sa Facebook Marketplace na kung sa siin nga ni ay pag-abot ka na, iba't ana nga kulay ang iba man nga brand rong nag-abot ka na kita Blo bukod sa manat pang basketball ang championship pa man nanda nakaroon nga adlaw kita Blo ay gusto na nga ni nga gamiton raya rong masambitan karon nga sapatos nga gin-order na na sa Facebook agud nga magamit na sa nasambitan karon nga hampang so no sa istorya no ni alias Bo nga rin sa Nude Anyos taga Purok dos no itbaya ko nga sila sir na yung satong ko nga banat kalibo nag-order imaw ko adlaw ita Biyernes Agosto 28 sa daya ko nasambitan nga Facebook page no nga nakapangayan Fort and Kicks no galing ay pag-pack up sunok ka na nga sige mag-arok pag pinalo up ka na kita Blo ibaya ko nasambitan nga tag-iya no nasambitan ka rin nga page ibaya ko nga seller na aramana na pakun man namon may mga update baga gin ano namon gin send yo namon sa direktor nga courier agugaton mo lang no tatlong adlaw ang maabot at amana na kimo i-deliver so kaina pag deliver ka na makaraka na nga hapon takna alas sa press line ta gin una nga gikara dudat ay agi inaw kay Pablo nga mata iba manaro kwan ba packaging no iba ro na kaw ni kwan so gin buksan na yagi luray ka niya courier abi naka-locate una sa may bahay kara Rizal no sa poblasyon man sa gihapon kita Blo ag wa pa mo nakapanaw una sa nasambitan karon nga courier ag ginbuksan na nayagi so anan tungkulang na tautang dan nga ibat arukulay ay may mga tricolors na ito kita Blo may orange may green may mapusyaw ka ng color pink paliwas ba imaw
1: sa no, ano naging order kay 5 Sando yun nga puti
2: tagay madya silver nga ra kay 5 Blo
1: so ro nag-abot do yun ang tag madya rainbow anay mao
2: do yun at ag kat anang gintistikan ra kay 5 Blo what ama na nagatunog ra ng spike do yun na ba kay 5 Blo oh piki
1: pila ro raya nga anang order pila tanan anang ging bayran ka ra kay 5 Sando
2: bayaran na naro. Ana actually anang gin-order is Sabrina 2 size 43 nga nagabalor imaw it 1,450 pesos so high guy dekan sa sapatos. Ayro makita mo galing ang sapatos pag yung gin-deliver ka nakita yung mga nag-worth ano dun nga 400 to 600 so daya karon nga
1: class sapatos A. Class A pero bago mata ka, no?
2: Bago mata imaw siguro bagong limpyo o kung daya ka nga. Kung baga, ay, no, it's around a bit sa pato. Ay,
1: panasot, panasot tara ng spike matuod, no?
2: Roger, suicide blow.
1: Used you, tara?
2: So, ikato, ginabuksan na na agatot, anang, kibot ay mo, ay matdayot, ang manong nag-abot
1: ano ka na. Ano ra, K5-san, ging cash on delivery na o ging bayran at ayagi online?
2: Cash on delivery na mata, K5 Blo. Kaya ito,
1: dapat ay buksan na lang, anay, yung videohan na.
2: Inbuksan na ito matamis mo, wawin mo ka-video mataan na kay Pedro. Pero, katiyempo nga ibalik na nakaina, rodaya ka rin nga parcel, item, ang buo na na-require ka, gin-advisan lang imaw itapon ka rin ako yung company nga mag-ano, no, mag-dangot yes, atong ka rin nga tayatapan, ikalibu PNP, ipablatter, agod nga ma-refund ka na rong balor nga rin sa kwarta. Ay, datungon ka rin message, itaya ka rin nga ni alias Bo nga raro aday ko nga page no it Fort and Kicks kay di ut ana kita Blo naka black ut ana imaw
1: na kick out yuta imaw
2: na kick out ut ay badanay ano abi pagkahambal nga na receive ha gin black ayagi mo sa record nga Facebook ag di ut ay mo maka message so doon do ano awareness lang sa aton tawon nga publiko aga kama naman i-check man ta hinduna no sa aton tawon nga Facebook page ay i-post man nato ng K5 Blo ro pangayan itadaya karon nga nasambitan nga page agud okay, nga hindi yon pamarisan pero nga raya karon nga nasambitan nga insidente kay syempre nagatrabaho man matuod aga kama naman ga pangabuhi bagat patas pero syempre hassle doon sa parte daya karon nga nasambitan ko nga na biktima ita pagpangsa mo customer ay siyempre may hampang tangan na ibang duna karang basketball ay gamit na takong tangan na daya ko nga in-order nga sapatos ay uwa ka na iba din na ito magamit ay uwa ka na man at spike ay basi kung ma-discuss siya pamana kita kung doon doon atong turn na gamiton so sa makaroon presente yung maurang nag-record no, sa atong turn na pagpapan ita kalibutin pi para man sa nagkaigo na disposition. Samtang sa mga dugang naton karang nga balita T5 Blue no update dili sa so, daya karon nga detalye sa record nga paghaya no sa record nga aklanon nga moto vlogger na si record nga si Petit Sacker ay ginanunsyo ita na karon nga pamilya pero mga detalye para sa haya ita napatay karang aklanon moto vlogger nga si Gerald Roldan, no, kung mas kilala ka lang bilang si Petit Sacker na nagtaliwan ko Agosto 30 ito nga gabi no Domingo kita yung matapos nga nung daya karon nga road crash accident doon nasambit ka lang haya ay nag-umpisa kahapon man September 1 ang mga padayon sa spa September 5 sa St. Peter Chapels no nasa atong to nga barangay istansya sa Banuet Calibo pag-abot mata ita September 6 sa iga transfer imaura so anak karon nga bangkay sa anda karon mismo nga panimalay no sa ilang-ilang street iya sa aton karon nga barangay Andagaw sa Banuet Calibo so no man sa inyo da karon nga pamilya aga makaunyan no padayon pa nga gina plancha rong daya karon nga mga detalye para sa anak karon nga lubong aga iga pahisayod man kung final gun man rong daya karon nga tanan so doon no ko aton dira matandaan to gulti ka ng pagtaliwan ni Gerald ay nagdaya ita syempre mabahol nga sa Subo no sa kaabuan kadamaan mga kakilala mga riders mga moto vloggers kita blo aga tanan nga connected ka na no nga nagpaabot daya karon nga pagka Subo syempre ari ba nagpaabot man ni pagpasalamat so syempre anak karon nga ginikanan kay manghuran partner nga si Generals mga inunga gidapilog pagidyar nga pamilya para sa padayon nga suporta aga pangamuyo no sa tunga itanda karon na pag pangasubo kay Pai Gloria. Samtang sa aton pagitirang dugang no update sa raya karon nga nagpanasaw ita motorsiklo kay Pai Glo no sa bahin kira it daya karon nga bangat ang aning gindagara aron daya karon nga motorsiklo kay Pai Glo pero nagtawag kita kay ina
1: sa bangat gindagaro motorsiklo si Indin takaw doon kay Five San.
2: So, suspect nga na kay Pai Glo nagpanasaw motorsiklo sa Banwa mismo it daya karon nga naman siya. Kay Pai Glo ay ginaresto ni Maura.
1: Sa agsabangat, anakit ang motor.
2: Yes, Roger, no, at kay Pai Glo. So, nagtawag kita actually sa atin kaya naman siya PNP kung kamusta, kung na-inquest yung Maura, arong daya karon nga responsable abi kay Pai Glo. Pero hindi nakasabat pero naka-duty no, sa talk, baga, na nagsabat sa anda karon nga kwan kasi bukong imo ita invest no so invest api
1: bukod imo ro duty investigator
2: yes ro duty investigator may ibat ang kaso nga gina-file iya sa aton to na fiscal

0: po, pasensya gid mga K5 sa aton kira nga mga tagpagamati ay may aton nga power interruption. Scheduled power interruption sa Mindanao ay sa red alert. Kita ya sa Visayas mga K5 ay sa yellow alert base ron sa Arundaya man kira nga anunsyo ita NCCP. Gabisay karon ay may aton nga scheduled nga power interruption 1 hour mga K5 makaron kira nga kahapon. Sige, balikan natin rong report ni K5 Sandro Zolozor sa line number 2.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: With your report, K5 San, please come back.
2: Yes, no, akita ko sa atong turn na pagpanumbalik, no, arestado rong director nga suspect sa pagpanakaw isang motorsiklo sa Banwa karon isa numan siya matapos nga ni nga si Taon Imaura at atong karon nga auxiliary police sa Bangan, no, tungod sa naobserbahan ka rin violation sa, kumbaga traffic violation, muna sa nasabitan ka rin nga Banwa sa hapon ka rin itaadlaw it Martes. Kung atin nga matandaan, ay ginatakaw rin dahil ka rin ng motorsiklo kung ang taliwan niya Augusto 29, tak na alas 12, ay taray ka rin nga tunga sa DE, ay hindi na iimitan ko ng motorsiklo, bandang alas 3, mag-aaga, kung nasambitan ko ng petsa, sa atong karon nga bahin it capital iya sa atong karon nga Banwa ita Kalibo at taad to imaura sa daya karon nga direksyon it Banga. So after karon katmadak pa nung daya karon nga suspect matapos nga ni nga una na karang panuhan it atong karang nga auxiliary police sa Banga nga rumbin daga karang nga motorsiklo haywa ita rekaw nga mga side mirror. So basically may initial violation kaya si imaura
0: ag ka man naman iwa man anaw at K5 San nga anaw at agaliron nga ginghimakgan.
2: Roger, no. K5, no. Wa man yan, daya kong nasambitan niya plaka. Ay, wa pat anani man hatakod. Daya kong niya pag-iya, baya. K5, no. Daya kong niya plaka. So, sa pag-upisa sa mga, siyempre, sa nagkaigo ka ng dokumento at driver, wa man raya at ginpakita ng mga papeles. At ito nga, na-recover man ro. Daya kong niya plaka at motosiklo. Sa sugod pat anak. It daya karon nga yuba kan syempre sa tuon nagduda ro aton karon nga auxiliary police aga syempre nagreport sa aton karon nga kasapan it Banga PNP rason nga atuliya sa Banga PNP rong motor pati manu daya karon nga suspect para man sa gusto kang investigation. So after karon nga pag usisa no may tapon ro Banga PNP tapon na pukiban na raya rong motor nga gintakaw sa may bahin kara ita numan siya rason para nga i-turn over to recover nga motor sa naman sa PNP aga sa makaroon nga ni no ito pa sa gihapon sa Custodia at atong ka nga naman sa Municipal Police Station nung daya karoon nga suspect kita yung blo bukod nga ni Tagaira ay Tagalog pero ana karoon nga kumbaga anang lingwa diba kita yung blo so tunukan ng kumbaga ay gulpi at ayaw nga na hugag ba ka ng alima ang rason niya hapo wow. Tananarong dahil
0: ito gulpi at ang hugag ra alima ang ging drive-ban na tagagi
2: Roger, no? K5, no? Sunok ka na waman imaw itdaya karon nga pag noon, no? Sana karon na ginubra ginaako na masada nga hatungan ni, no? Na dadala ng arong daya karon nga motorsi.

0: lo. So sama karon unda pagid abing no isa daya ko nga respond bro at response ba abing karon nga anuman sa PNP kung ipasaka ano nga ora is kaso agung ano ba arong kaso nga igapataka kontra sa daya ko nga suspect K5 blog samtang sa aton man nga mga dugang karang balita din aresto man itapon doon na tawuhan ita police regional office 6 o PRO 6 yung daya ko nga top 3 regional level most wanted person at our Western Visayas so sang joint panhand operation sa Sitio Bugacay no sa barangay Halat sa Banukarat Washington but na alas 11:50 ita agahon sa hapon karang adlaw ita Martes agaging kailangan ni ron sabitan ko nga akusado sa kay alias Patpat 20 anos agresyonerde ito sabitan niya lugar ginapatigay yung nung dahil niya pag-aresto sa Bica Etetal na warrant of arrest para man sa kasukaran nung statutory rape sa idagong at section 1 ito Republic Act 11648 nung nasambitan niya ni Sir Nawan ang pagguwa o Agosto 19 no, ito atong taon niya Regional Trial Court Black Street ito atong taon niya Banua isa kalibo ang wakangan nila isa aging rekomenda karoon niya piyansa para sa temporaryo karoon niya kailwayan ito nasambitan karoon niya akusado sa makaroon una sa kustodiya, ita meron ng mga otoridad doon nakambitan ko ni akusado para magkaroon sa nagkaigo na pag turnover no, sa korte at nagkaigo karoon niya disposition. So, far doon atong karoon nga may atong nga report na no, magaling sa atong karoon nga area of responsibility with a K5 Kenneth Lachica, ako man, K5, Sando Salazar, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ang Salingawan, Sabilong sa Pinchay na Clan, K5 Busatan.
1: El Castigador 5 News FM Campeon Report.
2: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang balita. Ayos man nga manakaw to ay. Oh, naghugag at ako nuraan nga lima aging drive na tarayon rung raya karang motorsiklo. Dalang si K5 Bill, ato man kirang ay gatshek. Ruan na nga balita sa line number 3, si K5 Valrose. May isang ka sapatos nga ra mga K5 horong. Okay, K5 Bill, tagaling nga ra. Tagnahit and run mga ka K5. Oh, nga padayon kirang nga ginaimbestigahan sa aton nga line number 3, K5 Bill, standby.
1: K5 News FM, live report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5 Valrose, go ahead. K5 Bill? Dalang mga K5 ba? Aton karang i-establish ito man aton yung connection kay K5 Valrose Kual. Makaramat, abe ra basta nag-power interruption, gakaduga man ro signal. K5 Bill, with your report, go ahead.
3: K5 login mo remit na sa aton karang Aklan Rehabilitation Center no kun dai karang 40 anyos nga gagaki raya dong suspect no kun na nagpanakaw K5 Glo sa pouch nga kang may sugod kang aning masobra sa 4,200 pesos no sa sangka karinderya iya sa aton karang bahin ito sa Menya Avenue na baka nga istansya kalibo ko nagtaliwan nga Domingo Agosto 30 no ita agahon sa taka K5 no I mean tuadlaw no alas 11:30 to ka nakaran nga paghimo it pagpanakaw itong dahil karang suspect natin nga bukong tayo mataklanon ra actually no taga antike taray mo K5 no nga kung sa inyan eh nag istak ina sa katiklan aga nagpakalibugang agod nga ni nga gausin ko ni mao ita pamasahin nga ka na pa ano pa ilo-ilo kung dahil ka nga suspect agato ta kwa na ka nga pamaagi no ita pag-usoy ita kwarta o kung pamasahin K5 Gloria ko na ka nga pagtakaw sa sangka pouch nga ka nga may sugod nga kwarta K5 Gloria so kaina makakon nga hapon no ginadaga na imaw sa aton ka nga Aklan Rehabilitation Center kung dahil ka nga nasambit nga suspect K5 Gloria nga konsiin nga ni haya may ana ka nga ginrekomenda matado korte nga piyansa no kapin sa 6,000 pesos pero so far a bit wa ta ita family no sa aton kaka nga information wa family yan ang dango K5 lo at kung nga ni wa tabi mo ita bukong tayo mo taga Aklan eh so I don't know kung na-inform ba ng family ka sa nakarang ginhimo nga pagpanakaw K5 Gloria ya, sa aton kaka nga banwa ita kalibo. So, natigay na imaw nga yung masugod no ino sa aton ka nga KRC sa kaso nga kang theft kon pagpanakaw K5 Gloria. Samtang dugang natin nga report no K5 Glo, padayon pa sa makaroon nga tumod no itaton kang kapulisan kung dahil kang driver ita Honda Click no hindi maklaruhan kung anong kulay kung dahil kang motorsiklo nga nakasunggab mo actually no sa motorsiklo man nga may sakay nga daywang kababayi iya sa may bahin kira ita Andagaw sa Banwa ita Kalibo nga konsiyen nga ni ay naging katumbag idra ita magtimbang man nga parte no kung dahil kira nga mga motorcycle na konsiyen nga ni imbis nga bi usisao na kung dahil kira nga anang asunggaban nga daywa ka mga babayi K5 Glo nga sakay it motorsiklo haywa gid anana gin atuha ana baga nga gin dagaganan o kung ginataliwanan ta K5 Glo gin takasan na ta kung dahil karang anang habiktima kaya based sa CCTV kaya gin tanaw na kataman ko natabo baga K5 Gloria agawa sa nagbuhay hay nag pahukot ba tayo mao ita padagagan at anak kaya nga motorcycle nga kung siin nga ni hindi pa makakon matumod kung sino kung dahil kaya nga lalaki nga ginasugid mga nasa 30s no hindi mag naba sa 30s so anak kaya nga pangidakon K5 Gloria at kung makitaan sa anak nga pag biyahe o kung pagmaneho it motorcycle ay medyo nakainom ta K5 Glo nakainom ta it makahigilong nga ilim nun kaya makitaan sa CCTV man nga nag-ikas ko tayo mo sa ana nga pagmaneho nung no, kung dahil karang gagaki. So, bangod sa dahil karang aksidente K5 Glo, nag-angkon ta ita last row sa uwo, may mga gas-gas no nina, kung dahil karang daywang kababayi sa anda karang kagawasan, aga, din doon nagapanakit, andang kagawasan bangod sa pagkatumba sa motorsiklo K5 Gloria bangod sa pag sunggab kanda ito ay karang hindi pa matumod nga Honda Click driver K5 Gloria yan sa may bahing kait Andagaw. Natabo ako 28 no nga kunsiin nga ni base sa aton karang information may fiesta sa may area at puok that time so possible nga base ay hilong or nakainom gid man no kun dai karang driver nga biwagit ano man nanagin atuha ko ana karang habiktima K5 Gloria so based mataman sa information naton matapos nga mabablotter ya sa aton karang traffic section kun dai karang nasambit nga vehicular accident K5 Glo ay kung makilala no matumod it aton karang otoridad kun dai karang driver it Honda Click disidido nga magpasaka magreklamo ita kaso kung dahil karang mga biktima K5 Gloria nagpa-medical yung mata ako atong karang sakay no ita motorcycle na rang daywang kababayi K5 Gloria in kaso no nga mapamatudan or makilaga no kung dahil karang nasambit nga driver ay haumat asanda ka nga mag-appear no yan sa atong nga Kalibo PNP para mag plus sa kabaka ko ang dahil kang reklamo kontra sa dahil kang driver na padayon pang ginatumod at aton nga kapulisan bangod nga nisa nagpagagyo matapos nga makasunggab K5 Gloria. Actually, sa anak kang pag ginalidali baga that time K5 Gloria, ay aywan na utangan ni ko anak kang helmet, no? Agwado helmet na naayat sa aton nga mga biktima. So, madali mo ma-identify ka kung ako una do helmet K5 Gloria nga aywan niya sa aton kirang mga biktima. So, recorded sa aton kirang Kalibo PNP ro insidente aga nagapadayon pa makaroon do ginahimo nga backtracking sa mga CCTV no nga pwede makatumod, makaturo kung siin paad to kung dahil kirang nasambit nga rider K5 Gloria. Samtang dugang pag natin nga report man, no, padayon man o pagpaabot it mga ayuda K5 Gloria para sa mga residente nga individual families no nga mga apektado sa natabong sunod na kakahapon K5 Glo ina sa may bahin kita sitio Hagdan barangay Yapak no sa Boracay Malayaklan na kung siin nga ni Onday Krang residential area nga K5 Gloria ay may puwo kita nga ni Kumpani Magay o nadagahig o ako napiktado sa natabo nga sunod nga K5 Gloria. So amat-amat doon man nga ginapaabot ita mga pipila no ka mga agency. Of course, so aton kang LGU is malay no, may una nga nagtao mga private sectors nga nagpaabot ita bulig para sa mga victims nga ita sunog K5 Gloria. So makaron hindi pa matumod it aton kang BSP Boracay no, K5 Glo. Kung alin gidong gintunaan ita kung dahil kirang incident is sunog kay kung matanda natin kahapon K5 Glo, grabe no, kabahudo pagkagayo K5 Gloria nga rason nga pugong kapani mga gid akarado gin gamon itagayo agar kun yani nag nag angko no ita dekring sudan news so dekring incident is sunog abot ay mukha ita 691,500 pesos K5 Gloria. So, still ongoing gapon, so pag-conduct it investigation, pag-gather it sa dugang mga evidence, it ating mga bumbero, agad na matumudid kung alin, kung gintunaan, it nasambit nga sunog K5 Gloria. So, far na ko na itong mga balita ang natipon niya sa atong karang area, kama naman itong check, sa pipila ka mga municipal police station. Ako man si K5 Dealer Usual para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa kalibong K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Alas 5:30 mga K5 Raton kirang oras. Thank you so much gid kay K5 Valrose Qual. Magpanubalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan agapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX 500 nakita. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga-kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 sa Rika Epic Table.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Moms 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
5: So una,
4: mag-ed ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin de Lovion.
11: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Alas 5:38 mga K5, bro. Aton karang aon.
13: Grabe po.
12: Alright! Oras ginatod man katon it Mighty C. Nung mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamins. Pero Mighty C mga K5, hainan acidic, bangod nga raya, himo sa pure nga alkaline. Para sa mga K5 naton nga firming nga nakakaangkon it acid reflux. Aga na lukan yon mag-inom it vitamin C. Rong Mighty C mga K5 ay bukon it kaparehot ordinaryo nga ascorbic acid or vitamin C. Kaya ay pure nga alkaline nga nibanayad sa aton nga tiyan. Pinapabasko gro aton nga immune system, nagabulig it collagen production sa aton karangagawas.
13: Grabe po!
12: Agod nga madasig mag-ugat ro aton nga mga nina, ag madasig mag-uli ro aton nga mga bani. Ro Mighty C mga K5 ay isang ka-immune system booster, nagatap naman it iron deficiency, ag nagatap na it anemia. Ani ay sa mga pagapugaw una, bisan nagapilinugaw ka K5 ay basta ganong kat Mighty C. Grabe. Nung mas ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Sa darahay Power Trio DTX 500. Klinika D3 Bio Agmay TC. Nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. So yun naton si Doc Robert Impinado, mga kakilala.
7: Grabe po!
12: Si Doc Robert nga mabuot, maputi, gwapo, mahugod, at mapinalanggaon sa mga senior citizen. And sa mga senior citizen, ay hindi gid ka mo maghuya-huya. Ah. So yun yung mga K5, si Doc Robert at si Ma'am Abigail Impinado. Mga mabuot sandaron. Una sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre ro konsultasyon, white bayad, mga K5. Bakayin nyo lang yun, ita prutas, tinuga, at vitamins. So inyong pambayad sa doctor's fee or professional fee. Alas 5:40 ro aton karang oras. Kay na mga K5, ginpatigayon, rong raya, karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gihapon, hay, kumbaga, nagapadayon, rong raya, karang debate sa tungad prosecution, kama naman itipensa. Ay kay na, ginpahayag ang prosecutors nga ginatun-an rong raya karang pagbasura sa bribery charge kontra kay Vice President Sara Duterte. Agud to hay matapos ngon. O itimprano rong raya karang impeachment trial. Ay nagapati man sanda mga ha-K5 nga kung baga nagakaigo ngon rong raya karang mga ebidensya. Kama naman rong ginpahayag nga testimonya. Itanda karang nga maging patawag nga witness para pamatudan nga si Vice President Sara Duterte nakakumitar itrundaya karang nga betrayal of public trust.
0: El Castigador.
12: Intraidor mo man na ro pagsalig it publiko. Yani, dapat ka nga ma-impeach. Si Attorney Michael Poa, nga nagserbi man dati nga spokesperson and undersecretary itrundaya karang Department of Education. Gin paidagom kaina bilang hostile witness. Ita dayang presiding officer nga si Senador Chis Escudero. Aton kara nga pamatian mga K5 rong ana kara nga magin pahayag sa rundaya nga nagapadayon nga impeachment trial.
13: While we're waiting, Chair would like to make off record at para sa kalaman din po ng kapwa ko Senator Judges at mga nagsusubaybay. Mahirap na nga po na may dalawang abogadong nagkakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin, ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent, pero pati ng testigo. You may proceed, Attorney Jay.
14: Yes, sir. So, can we please zoom in to the portion starting so even a spokesperson?
13: Kindly zoom it in a bit more.
15: Your Honor, I would just like to manifest na malabo yung mata ko. So if counsel can just read it, I will be happy to just believe you on it.
16: Maybe also ask for the page number of this portion in the DSN, Your Honor.
13: 100 to 101, I believe. But this one, which one is it, Attorney Jay? You said earlier 100 to 101.
16: Yes, Your Honor. We're asking for the specific page number of this particular material being flashed on the screen now, Your Honor. If the counsel will confirm, Your Honor, we're able to locate this portion on page 101. To, from pages 100 to 101, Your Honor.
13: Yes. Okay. Do you confirm, Attorney Jay? I think the fact that you cut the paragraph into two boxes says that it does not belong to the same page.
14: Mali yung nakot nila. Mali yung nakot flash. Let's start it.
17: Can you please take that down? I don't think that's it.
16: Well, for the record, Your Honor, I heard Attorney Talosa instruct their lawyer in the tech booth to take it down, Your Honor.
7: Yes, Your Honor. Yes, because I don't think we're...
13: So the chair will confirm upon verifying with the exhibit on record with the court. It is found on pages 100 to 101 in the box. The two boxes accurately depict the fact that the lower box is contained on page 101. Proceed, counsel.
14: We apologize for the confusion, Your Honor. It's actually page 162 of the SN dated. Same date, Your Honor. Apologies for the confusion, Your Honor.
13: Are you sure, Attorney Jay?
14: Yes, Your Honor.
15: Your Honor, is
14: 162, Your Honor.
15: Is this the what she wants me to say during the interview? Are you pertaining to that line?
14: Yes. Let me read it, sir. So even as a spokesperson, you're reading that portion, sir?
15: Yes.
14: When may balita and I need to get to an interview, honestly, I have to message with the Vice President that time to find out every time on what she wants me to say during the interview.
13: So what page is that, Attorney Poa?
15: That is page 163, top of the page 163, Your Honor.
13: Okay.
14: Thank you, sir. So you confirm those are your words, sir?
15: Yes, Your Honor.
14: Thank you.
15: And that is why I said guidance.
14: There's no question, sir. No. Thank you. Okay. And for your other roles, you did not take actions that are contrary to her instructions, of course.
15: Of course, sir.
14: Of course. And bago ho kayo gumawa ng mga desisyon no, sa mga importanteng bagay in general, of course, kinukonsulta niyo ho siya.
15: Opo.
14: Oo. And in fact, you even get her approval kung importante ho yung pinag-uusapan.
15: Opo. Kung kailangan po ng approval niya, yes.
14: Yes, tama. Okay. So, you would agree, sir, when acting on matters in your official capacity, you ordinarily made reasonable efforts to understand the matter before acting on it?
15: Yes.
14: Kung ito hong bagay na to, no, meron kayong kailangan basahin at unawain muna ng mga dokumento, na batas, regulations, of course, binabasa at inaaral nyo muna ho yan. Tama
15: opa,
14: ho ba?
15: Opa.
14: At bago ho kayo pumunta sa isang meeting, syempre sinisigurado nyo, naghahanda ho kayo bago mag-attend sa meeting na yan. Tama
15: yes,
14: ho?
15: Opa.
14: Kasama ho sa pag-ahanda, inaalam nyo muna syempre ho kung ano ho yung paksa na pag-uusapan sa meeting na yon.
15: As much as I'm told, yes.
14: Yes. Okay. And then, let's go to... Okay. Kapag ho kayo ay in your official communication no, on behalf of the department, no, either in writing or verbally, no? Kapag ho kayo ay gagawa ho dyan ng factual representation, to the extent possible, sinisigurado niyong tama ho yung factual representation niyo, sir?
15: As much as I can, siyempre
14: yes,
15: po.
14: Yes, much as
15: po.
14: I can.
15: Ayaw so, naman natin mag-misrepresent.
14: Tama po yan, sir. I agree with you, no? At kapag hindi ho clear yung factual matter, siyempre, kakausapin nyo yung mga tao as much as possible na pwedeng makapagbigay sa'yo ng information para maliwanagan kayo. Tama ho?
15: Yeah po.
14: And of course, as a lawyer, you know that your signature carries a lot of weight. Tama ho, sir?
15: Depending on the document
14: yes.
15: that I'm signing,
14: yes,
15: the nature
14: yes.
15: of the document.
14: Of course. Right? For example, in pleadings, no? Siyempre, iba ho yung significance niyan under rules of court. But even in ordinary documents, tama ho ba? Hindi kayo basta-basta pipirma ng dokumento na hindi nyo naiintindihan yung laman nun?
15: Yes.
14: Yes, oo. So, iniingatan nyo, bago kayo pumirma, sinisigurado nyo muna na sang-ayon kayo sa laman ng dokumento na yon. Tama ho, sir?
15: To the extent possible, sir.
14: Yes. At kapag meron ho kayong pinaprepara at pinipirma na dokumento para sa departamento, no? Kung meron ho kayong ilalagay dyan ng mga supporting documents, syempre, babasahin nyo ho yung mga supporting documents na yan, no? Tama ho?
15: Binabasa ko po yung supporting documents as long as I'm allowed to do so.
14: Yes, okay. Sige.

0: Castigato.
1: So, ito mga K5K, narong raya, karang update sa ginpatigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa bilog pa kara, ito niya na-mention kaina nga rong raya karang bribery charge kay Vice President Sara Duterte, posibleng unrang hindi pagtalakayan. Bukod ni matkibahan sa articles of impeachment, agod nga timprano ko nung matapos, rong raya karang trial. Ay, kabay pa, matapos mo. Kung nagkasaga, ag napamatudan niya nagkasaga, ay di, acquit. Kung guilty, Heidi, aton kirang sentensyahan. Alas 5.54, aton kirang oras. Hasta walang hati di kara sa aton niya pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, kids, sa aton kirang mga naging partner sa Kalibo Police Station, K5 Valdez Pal, si K5 Sandro Salazar, atong navigator, K5 Kenneth Lachica. Partner nato sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sangagan man, itamon yung President at CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy. Ako rin yung karang naging alagad K5 Gloria Villasman. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawang

0: YTC mo kay grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko nabalaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500.
1: Ah.
0: Both na eh.
1: Oh.
0: DTX 500 kag YTC. Mm-hmm. Ti minor antioxidant pa lang na. Subo nga may super antioxidant. Nangaral ang DTX. Namigid yung combination niya eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Tungod sa ang phenolic compounds. Polyphenols, flavonoids, nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa YTC, mas nagkusog kagapahubin gid sa aton nga lawas.
2: Mm-hmm. Sir Boy?
3: Mm-hmm. Isa sa mga problema sa aton modern society, subong, ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga-substitute sa kontani sang mayong hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag niya inflammation leading to to further tissue injury.
2: Aso ga kaguba ang kidney.
3: Kanan mag DTX 500 gig kag may TC and PC, no?
0: Correct, sir boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, sir boy, tag 3 times a week.
4: 3 times a week.
0: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
2: Uy! Gastuhon mo
0: eh. Para mabuhi ka lang. Tiyan pamangkot, hasta sano ang 10,000 mo kada simana.
2: Tisubong niya, tag 14 lang, TTX.
5: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500.
0: Kabalo ka doksam kalabanan sa mga infection sa baga ti galabay ginas ilong kagbaba.
1: Mm-hmm.
0: Ang nami sa combination sa DTX 500 kag MyTC. Amo nga ini ang ga protect even sa selula sang imo nga salivary glands. Draya ginaprotektahan dra pa lang ang tissue nga nagaproduce ang laway sa imo baba.
2: Correct, Dr. Ramirez, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability ang Sir Kevin?
0: Tingala ko man nga kung lawayan kuno nimo
2: dagayon.
0: Kuan guro na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
2: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kun sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
0: Tingala, tingala ka Sir JP nga bisan no nga toothbrush.
2: Oo.
0: No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Indi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Garantisado.
5: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:01.

0: ho, Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas, mga K-5. We have 114 days to go before Christmas.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Different bio, evening newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang istasyon K5 News FM.
1: Headline sa atin yung balita lokal. For a floor price nga 200 pesos kada kilo sa live hogs ginapatuman sa Buruanga.
4: Dugang headlines balitang lokal. Haze halin sa wildfire sa Indonesia. Waon house na batyagan sa probinsya at Aklan, PDRMO padayon nga naka-alerto.
1: Sa dugang naton nga headline balita lokal, DNR Agel Gio Calibo nagpatigayon itwaks para sa bagong 10-year waste management plan.
4: Dugang headlines balitang lokal. Ginareklamong poultry farm sa Banwat, Balete. Ginasaligan nga maipasara matapos rong harvest season bangod sa problema sa gangaw.
1: Headline sa atin yung balita national. Attorney Powa, ginklaro nga wa ginayo it OVP ag DepEd nga hindi magpagawa it audit observation na memorandum.
4: Dugang nga headlines balitang national. Sandigan Bayan, wa pa it magin pagwa nga released order para kay Bunoa.
1: Headline sa atin nga balita international, China-Taiwan tension naglala sa Pacific Summit.
4: Dugang nga headlines balitang international.
2: Balita international.
4: So 50 bilog ka mga hamster, pinatay sigon itsang kayakis sa Japan.
1: Headline sa atin nga balitang negosyo, Visayas Grid sa red alert yun. Mindanao yellow alert makaroon nga September
2: 2.
4: Dugang nga headlines balita sa pataget negosyo.
2: Balitang negosyo.
4: Rice imports at Pilipinas posibleng umabot sa 5 million metric tons makaroon nga 2026.
1: Headline sa atin nga balitang sports, Tiger Woods ginagauman nga magabawi sa not guilty plea sa DUI case.
4: Dugang nga headlines balita sa patag itinapa.
2: Balita sports.
4: Stephen Curry may kalayaan sa Warriors sa pagpili it bagong kontrata.
1: Ag sa aton nga balitang entertainment, Martin Nievera ginbaton ngon rong pagkaduga at $3,000 sa eroplano.
4: Ag Elijah Canlas uman naging kumpirma nga buhagon sanda ni Miles Ocampo.
1: Maayad-ayad nga gabi, Iban White Calibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia at Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
3: D3 Bio Evening Newscast.
1: Adlaw kita makaroon ni Miyerkules sa Pitcha 2 sa Bugat, Setyembre, Dagon 2026. Giratod ka ato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C. Rung maskin pabasko nga alkaline-based vitamin C. Live, Magnus Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FM Calibo. Kami ro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
4: Aga ko man si K5 Santo Salazar.
1: Sa detalye at ato niya mga balita, una kita mga K5 sa ato niya balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Gintaganay at LGU Buruanga ng floor price nga 200 pesos kada kilo sa live hogs. Ag nagpatuman it limitasyon sa patong sa presyo at karnit baboy kamaagit Executive Order Number 38 Series of 2026. Andom sigun karang nga protektahan ng kabuhian at mga lokal nga hog raisers nga apektado it threat it African Swine Fever o kon ASF sa mga kagapit nga probinsya. Bangon sa limitadong baligyaan dagay it ASF, gintagana sa 200 pesos kada kilo rong pinakamanaba nga presyo at bintahan para sa mga live hog nga may kabugaton nga 80 kilos pataas. Rong tikang ay alinsunod man sigon sa Section 16, it Republic Act Number 7160, o kundi nga ni rong Local Government Code of 1991, agud masiguro nga patas rong kalakalan.
4: Dugang detalye sa itong balitang lokal. Padayon nga nakaka-alerto ag nagahimo it monitoring ro Provincial Disaster Risk Reduction Rescue and Management Office o kon PDRRMO Aklan angot sa haze o kon madamo nga aso halin sa wildfire sa Indonesia. Sa interview kay Gary Taytayon it PDRRMO Aklan waun hagos na batyagan makaron ng haze sa probinsya apang pwede sigundray nga uman nga maeksperyensyahan kung magpadayon parong daykon nga sunog sa Indonesia. Suno kay Taytayon pwedeng magtuga rong haze it ubo iritasyon sa tutunlan pagguha it mata ag kalisod sa pagginhawa gabigon sa may mga asthma at iba pang mga problema sa baga. Bawat karagin padumdum rong publiko nga limitahan ng outdoor activities, magapabiling nga hydrated, magsuksok at protective mask, at mangin updated sa mga opisyal nga report, angot sa haze.
1: Sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, ginpatigayon ni DNR ag LGU Kaliborong Sangka Waste Analysis Characterization Study o kon works para sa dumping site sa Banwa. Sino kay Ms. Herlene Samoy at Solid Waste Management at Kalibo sa interview at K5 News FM. Handom ka rang matumod rung kaabo ag komposisyon at basura. Maghalin sa mga bagay ag establishmento kada adlaw. Pagagamiton rong resulta at pagtuon bilang basihan sa paghimo at mga proyekto para sa panibagong 10-year Solid Waste Management Plan 2027 to 2037 bangod mapasugon rong presente nga plano makaroon nga 2026. Pahayag pa ni Samoy na bawasan rong basura sa Banwa bangod sa implementasyon at no segregation no collection policy. Yani nakikistorya imo sa publiko napadayon niya suportahan rong mga programa para sa maayos nga way sa management sa Banwa at Kalibo.
4: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Ginasaligan nga maipasararong sangka poultry farm sa barangay Arcangel Norte, Balete matapos representing harvest season. Kasunod at mga reklamo angot sa pag-abo at yangaw sa mga kagapit nga lugar, partikular sa barangay Sibaliw Banga. Suno kay Sibaliw Barangay Captain Ludan Isagan. Apisar nga may pangako gon nga pag-aaksyonar ng reklamo, ginahingyo kara sa municipal government at Balete ag tag-iya at poultry farm nga siguraduhon nga maayos ag malimpyo rong lugar bago ipasara. Maimportante sigon nga maipabilin rong kalimpyo sa farm agud nga indi gon pagtunaan it pag-abo guman it yangaw. Ginabanta nga una sa 90,000 ka mga manok representing ginaalagaan sa poultry farm ang nagaabot man sa house daywang buwan tong harvest season kara.
1: Sa aton man nga balita nasyonal, ginklaro ni Attorney Michael Poa nga wa ginayo it Office of the Vice President ag Department of Education sa Commission on Audit na kon COA nga hindi magpaguwat audit observation memorandum kon AOM. Sa piyakara, ginako ni Poa nga nagpangutanay mao kung posibleng audit query ronggin padaga it COA agod tawuan sandata kay gayunan nga mag-submit it kinahanggan nga impormasyon ag mga dokumento. Naging hostile witness si Poa sa ika-21 day it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
4: Dugang detalye sa itong balitang nasyonal. Ginatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Uwa pa, it may ginpagawa ng released order ng Sandigan Bayan at 5th Division para kay dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Matapos bawion it korte ng warrant of arrest ag hold departure order kontra kana. Unaugon naging pagbigyan at korter ang motion at prosekusyon nga buon si Binuan bilang co-accused sa mga kasong plunder a graft para sa record nga mga kasong nga ginapangatubang ni Senador Jinggoy Estrada angot it anomalya sa flood control projects. Nagapabilin makaroon si Binuan sa hospital detention bangod sa anang kondisyon sa ikayong gawas. Kaibahan ng diabetes, hypertension, ag chronic kidney disease.
2: Balita International. International.
1: Alas 6:11 aton yung oras sa aton yung Balita International. Atod ka aton ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Naglalarong tensyon si Gon sa tunga China at Taiwan sa ginpatigayon niya Pacific Island Forum sa Palau matapos question on it Beijing. Rong pag-atin ni Taiwan sa mga aktibidad at summit. Nag-attend sa opening ceremony si Taiwan Foreign Minister Li Chia-Lung bilang representative ni Taiwan nga ginimbitahan ni Palau bilang diplomatic ally ag aid partner. Nagpaandamat arong China nga makaangkon si Gunraya it consequences.
2: Balita International. International.
4: Dugang Italia sa itong balitang international. Pinatod ka ito ni It Mighty Serong mas gimpabaskog ng alkaline vitamin C.
2: Balita International. International.
4: Inaresto sa Japan usang ka 36 anyos nga high school staffer matapos igon nga patron. Rong kapin sa 50 ka mga hamster sa Sangka Love Hotel sa Iwate. Suno sa pulisya kay ibahan sigon it suspect rong sangka 20 anyos ka babae kat mataburong insidente kumarso. Nakitaan man sa nakarang nga cellphone ng video it pagpatay ang mga mensaheng nagapakita nga ginpanuhan nana rung anang ginhimo.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! Bye, puso.
1: Alas 6:12 mga K5 baton nga oras sa hatod man kato ni DTX Premium Coffee nga may stevia and agaricus mushroom aga prebio coffee prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Sa red alert ag yellow alert rong Visayas grid samtang yellow alert matarong Mindanao grid makaroon nga September 2 suno sa NGCP. Sa Visayas red alert rong 3 to 4 p.m. ag 5 to 9 p.m. samtang yellow alert sa iba pang oras. Sa Mindanao yellow alert maghalin 1 to 4 p.m. ag 5 to 8 p.m. Nagaraya it pag outage it pilang ka mga mabaho nga power plant sa daywang ka mga grid nga ni posible rong pagkaduga it kuryente. Ano man nga oras.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Posibleng umabot sa 5 million metric tons rong rice imports sa Pilipinas makaroon nga 2026 bangod sa epekto it El Nino. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa pihakara ginagauman nga magadaba raya sa 3.8 million metric tons sa 2027 bangod ginagauman nga nagakaigo gon og supply para sa masunod nga dag-on. Suno sa DA 3.8 million metric tons gon it bugas rong na import itasyon ginagauman nga nagakaigo raya para sa nagakinahanglan hasta sa katapusan it
2: 2026. K5 News FM.
1: Alas 6:14 mga K5 baton karang oras sa hatod man katon ita Clinica Deo Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Deo Fresh.
5: Wow.
1: Ang Clinica Deo Fresh ay organic nga deodorant nga nagabulig agud nga punggan ng bakterya nga daga it bukot maidaid nga hugong. May VCO wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton yung mga kilig-kilig. Rong Clinica Deo Fresh, mabakayo naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita Sports! Sports!
1: Ginagauman nga pagawawion ni golf superstar Tiger Woods rung anang unang not guilty plea sa kasong DUI o pagmaneho si Gon samtang sa impluensya itagak o droga. Base sa court records, nakatagana imong nga mag-atubang sa korte sa Martin County sa bahin ni Florida para sa sangka change of plea hearing. Unagon nga ginaako nga bukon it guilty si Woods sa misdemeanor charges matapos bumangga rong anang SUV sa sangka trailer kubugan it Marso.
2: Balita Sports. Sports.
4: Dugang Italia sa itong balita sa patag itinampas.
2: Balita Sports. Sports.
4: Gintawan ni Golden State Warriors si Stephen Curry it kahilwayan nga magpili kung paano na nagustong i-extend o anang kontrata sa team. Posible nga magpirma si Curry sa sangdag-on nga extension nga nagaabot sa 136.7 million US dollars, o maghugat hasta sa off-season para makaangkon it mas mabaho nga flexibility rong Warriors sa pagbuo iti bang free agents. Gusto mat ani Curry nga tapuson no anang karera sa Warriors kung sa siin. Tatlong beses yun imaw nga naging NBA champion ang Daywan Beses Man nga MVP.
2: Bakita Sports, Sports, Sports.
1: Alas 6:15 mga K5 atong karang oras sa aton nga Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Ginbaton yun lang si Gon ita singer nga si Martin Rivera rong pagkaduga ita hagos $3,000 nga cash ag mga credit card nga naiwanan sa anang bag samtang sa JetBlue flight maghalin sa Las Vegas paagto sa Fort Florida kubugan it Hunyo. Suno kay Martin balikon ka na it airline rong bag pero rong $90 gama rong nabato na nang reimbursement matapos rong hagos ang bugan nga paghilinugat. Gina ko singer nga saga nana lipatan ro anak kada nga bag pero gin kadismaya na narong mabuhay nga action at airline. Sapi akara ginhambay nana nga nagagaom imaw nga maagto sa mayad kada nga paggamit rong kwarta nga naduga kana.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
4: Ang paraman sa katapusan nga detalye pagpanglaga di Tribayo Evening News ka.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
4: Uman nga ginkumpirma it aktor nga si Elijah Canlas nga buwa gonsanda it aktres ag TV host nga si Miles Ocampo. Sa vlog ni OG Diaz ginhaba ni Elijah nga mute wall ag maayos rong nangin desisyon nanda nga magbugag. Suno kana wa it kaakig sa tunga nanda ay nagapadayon no andang pagbalang ag respeto kay Miles Ocampo.
1: Mga ka-K5, inyong nabatian, roman nagkapangunang abalitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Wednesday edition, September 2, 2026, ginahatod ka ito ni DTX Coffee. DTX 500, D3 Bio ag Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang abalita, mag-like, mag-follow, mag-share, it aton niya official Facebook page, K5 News of M Kalibo 94.5.
4: Ag hindi magkalipat nga sundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, at X account. Ag sa mga gusto man na makitaan ng mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong nga bilog ng Binche at Aklan, bisitahon nga mga rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog ng website K5 News of M Kalibo, sa itong nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Kami man, ro inyong karang mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
4: Ag ako man, si K5 Sandro Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo,
6: K5, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa
7: sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iyang ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga hindi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iyagin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa si Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsart a pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kay sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na isabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man ginsabat. Diba? Sige, so muna nga, sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamu perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na permi dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpadayon sa unahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit, ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na napanganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samatalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga kung kisa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang niyo mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang balon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo kalibalatihan. Or, labi na kun mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo ng tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig halin gid sa gipusoon nga man kay bisan nga nasubuan sila mabuhinan malipay sila labi na kon ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwartang inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kung ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, aral sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga, hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsiro mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalopang dan, apang wala sing bili ng mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo. Ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man,
kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo. Wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon din yung ginako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan pero sa kay Kristo nga mga imol ambal diri wala ako sing komportable nga panakton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kahipayan, ako nagamasakit, isa ka ng muluong kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ilang mga halad sang pagpasalamat, ang ilang mga halad sa sala, kag ang ilang mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya. Ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana nga mga pagpakamaayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaya nga isa, ginikinahan sa Ginoo. Nga tanip dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos ng naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag. Kag pagkadto man dayon sa mga nangin nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Amunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sang Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon pero ilaman na gustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ilang kinitaan ang natabo, nalipatan na nila, wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Diosan ito
Sa totoo lang, hindi man na kinahanglanon sa Ginoo. Anuhan man na niya. Di ba? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon gina siya ginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginahatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, gani ginpalambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa parte kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya, solihe. Sino man basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide na, di ba, nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton, magdalas ang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kundiin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton na katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining at tinuig o sa sining at tuig. Importante nga dalunta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kun nindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alaka daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, galit si Sakyo, kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa min ginanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At grabe no, magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita kung kita tutong, kung kita nag-aalagad nga sincero ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios noon nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kun gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kun sa bisan ano nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kun ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita. Nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad.
kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o ng aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Diyos, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod na ako. Amo ni mangin pangamuyo, ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon, kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala, nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha, nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila, pagkatapos ang kamatayon, nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma, sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton inisya maintindihan, kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia, tanan naton hinimuan mayara si rikon sa langit, kag paglabot sa tiyon sa panahon nga ang Diyos magahukom kita kada isa sa aton magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Diyos, kag sa aton nga wala paghatag igtalapungod sa mga imol. Way naman kita sing timpo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinong Diyos, muli kaming dumululog sa inyong banal ang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mapagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod ng mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pan sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
1: gusulin na do, sang salakyan.
3: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
1: Hindi na lang mag-ubra.
3: Hindi ako magsunog.
1: Hindi siya magsunog.
2: So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon gitambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated na nga ko ganiwang man. Nga ko ganiwang tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: mini pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say damo sobra gali
3: buti. Pwede masulod na lang sa ubin.
4: Initon.
3: Ang tribayo lang nang katapat sinaya. Di siyempre kisa sir boy kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka. May exercise amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
2: Increase pagit ang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid tribayo sa
2: tribayo.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Tanigin mo na lang sa ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
1: May mga switches, no?
3: Switches na. Subong kay damo ko kaon. Ihay ni mo balbal ang kuan
1: metabolism
3: thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bla magtambok ti pagsiling siya nga ti subong daw
1: bigado
3: subong jo tay lang ka
1: eco mode
3: daw para sa salakyan bla
4: may switch
3: pero delikado ah mag hyper ang imo thyroid kasi ra maniwa ang gagang imo mata daw
1: magbugbog daw mata no
3: amo na matabo
2: so ano gid bala nga tabo sa ano
3: hypo tapos low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Talutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Perti, no?
3: Duha pa lang namang yambala na.
2: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka ditribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko basically
3: sa una silin ngilulay butang ko na sa imo buli.
1: Para mag-init.
2: Mag-init, no?
3: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Si Papa ay na
2: sa K5.

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

0: Si Papa ei na!
1: Papa ei! Sa K5 News FM!
2: Seven 18 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Magdiyan September 2 pa nga na, medyo ginagaoy, tiyagi man ang limog. Ganun talaga ang buhay mga K-5, wala yan sa petsa, no? Syempre, hindi natin alam ang mga panahon na tayo ay busy. Kaya kahit na first day of the month pa man yan, eh, pwedeng pagod agad tayo. Pero importante karon mga ka-K5, hey, may aton baga nga ginakabisihan. Bulok man doon nga gaoy ikaw, pero gaoy ikaw tilinambay. Diba? Sa matood man, no? Bisan rupag tambay mga ka-K5, hey, nakakagaoy man doon. Kung wakat ginaobra, medyo ginagaoy ka man. Yeah, at man, tamad yun naman ako sa kabuhi, ah. Wat naman ako't ginaobra. O, oh, diba? Ganun, hindi natin pwede hambagon nga rong mga tamad ay uwa ginagaoy. Aro mismo nga pag spend it bilog nga adlaw nga wakat ginaobra, hay kagaoy-gaoy yagi ron mga ka-K5. Imagine mo magbili nantay kat oras. Diba? Unlike kung masako ikaw, hindi mo mabatsagan ro pag digagan it mga inoras, no? Kung bukon ikaw at busy, kapin pa man, dugangan pa it power interruption. Ay galitik idring ugo ron. Diba? Karon yung dayon, nag-kwain, nag-sugod sa ato niya utok ro mga bagay-bagay nga imbis nga what plano, ay nauubra. Oh, tanong mga baga kung sino paro mga ginikanan abi manang what mga trabaho sanda paro maabo nga mga unga. Diba? Kasi may abo sa ng spare time. Abo sa ng spare time nga ay mga bored naman na ako hay. Ano ba mga manami manaubrahon ka rahay? Abo ka ba ang naiisipan? Ay siyempre, wahagos ita. Ginasakuan sa kabuhi. Yan, ipalakpakan man nato no tanan nga mga masako. What problema kung gaoy ka mo September 2 pa lang hay feeling exhausted yagi ka mo. Importante karon is you are productive. Diba? Agree inyo karon nga ginakagauyan makaron hay base may kwan man doon, may bunga man sa pag-abot it mga panahon. Pas man doon, ipagpananom, di ba ga? Magaoy, magpananom. Ginaisip mo pa lang, hay, ah, madyan hindi latakon. Di ba? Pero dahil nga ni nga, bisan magaoy, hay, ginpilit mo, gihapon ni mong sarili nga magpananom. After it pilang bugan, after it pilang dagon, sigurado nga may imong pag-aanihon. Samahan niyo po ako sa ating programang Tambahan sa Kalising ko ngayong araw na ito ng Wednesday, mga ka-K5. It's a midweek. Kumusta naman ang unang dalawang araw ng September ng Bear Month? May mga nagpapatugtog na ba ng Christmas songs? Nag-drive ako halin sa Balete, Padot, Calibo. Ba, may mga bagay gud ako na agyan mga K-5 nga mabas kong taro andang pagpatunog gud at jingle bells. Excited lang. Ay, bare month yun, di ba? Normal yun akatan doon sa Pilipinas. Kita ganit ko nung mga Pilipino ro may pinakamahaba ang celebration it Pasko. Yan sa makaroon pa lang, ginagreet ko at akamot Merry Christmas. Ag-i-manifest at aginaton, makara pa lang September, mababa pa, may mga apat nga bugan pa, bago ro aton karon nga Pasko. I-manifest yun aton nga Merry Good Man, ro aton karon nga pag-aabuton nga Pasko. Ag ro aton nga bagong dagong 2027. Bisan ka aboro mga problema, aboro kalisod sa pagpangabuhi. Pero importante ay nakakaselebrar gihapon kita. Doon kita ang mga Pilipino. Diba ga? Bisan nano kita kapubre, haya kahit papano hindi kita maubusan it bisan sang kiri nga pagka bugawon. Di ba ga? Nga bisan kong amatro aton nga mga inughanda haya ginapangutang pa naton, pero importante may aton nga inughanda. Di ba? Maubusan lang ng pera, wag lang maubusan ng yabang. Anyway, speaking of Christmas, eto na muna. Magtugtugan na muna tayo ng Pasko dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores

0: ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
1: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: joyride man to big gun.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Gapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Nagpanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
7: Mighty

7:50 on the clock. Kapiling pa rin ang inyong papay sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Wednesday. Mga ka-cafe, batid po sa atin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama rin natin ang D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Mag D3 Bio na! Yan po ay with the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Diyan pa lang sa virgin coconut oil, mga ka-K5, ay talagang paldong-paldo ka na sa mga health benefits, 'di ba? Proven na 'yan ng science. May kasama pa na vitamin D3. Yan naman, mag D3 Bio na. Ay, batiin natin ang mga nakatutok sa ating programa. Si Mamelda Baez, good evening. Pa-shoutout ko no kay Evelyn Mar at kay Lena, una karon sa Ochando. Thank you so much. Kay Claire Hanson, nakatutok ka to na nasa Aquino, Ibahay. Kay Mama Bibing, una karon sa Ojong. Aga, una man sa Ojong, kay Ante Norita Flaviano Hervasio. Nga nag-relax-relax sa makaroon nga gabi. Shout out sa mga nag-relax at sa mga nag-celebraro na. Kung nanuman nga mga celebrasyon. Pero ang inyo nga gina-celebrate makaroon, monthsary, anniversary, nano pa, birthday. Diba? Pero mga naga-birthday ko, no, it's September, mga ka-K5. Royon do regalo, it Pasko. Aman. Ay, during December, sa naroon ginubra. Kaya pa ba ninyo, pang 9th month, dong September. So, most probably, December gidron sa dagin ubra habang magamig-gamig rong panahon. Or siguro dahil nga may bonus si Mr. or si Mrs. That is why nga nag-celebrate gid. No? Or pwede man nga syempre doon ay mga panahon nga nagbakasyon. Diba nga? Mga lovebirds. Aga, doon. Or pwede man nga kadungan it New Year. Kadungan it kasangag ag pagpinagupok hay Royan Don. So happy birthday sa tanan yung mga nag-celebrate makaroon it birthday. Seven:53 ang ating oras, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: John? Si Dr. Miloy, among CEO.
1: Sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization, ang naka-record sang 1.8 million.
0: Grabe.
1: Nga bagong nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Ang muna ka-prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta kung anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Wait, ito lagi inom DTX 500 ya. Wait, ito gainom ITC. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet kalabanan highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Ikaw lang sila.
0: Dito.
1: Gulay kag prutas.
0: Of course.
1: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
0: sa cancer.
1: Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
0: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, Sir Boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
2: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
0: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sakon nga mata.
3: DTX 500!
1: Strata, Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang DTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa nakabalatian kung diin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagid lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagakapatay through apoptosis. Or cell death.
0: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag may TC.
0: Of course.
1: No? Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellular lawas. Imagine kung wala gigayag account utan. May lang may DTX 500 kag may TC, Sir Boy.
0: At least makasupplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
0: Amo na.
1: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sa ano magkaon utan ng prutas, may cancer na. Sa ano may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kay ang free radicals, amung nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA amo nang instruction kung ano ang seal ang iya nga obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
0: DNA. Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila ni ang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply. Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom ITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
0: Husto.
1: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
0: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag may TC. Kada adlaw and be cancer-free.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa

8:18 on the clock. Second hour na ating programang Tambayan sa Kali 5. Kanina na-mention po natin ang mga birthday celebrants ng September. Marami talaga ang birthday celebrants ng September, mga ka-K5. Ganon din ang October, ha? Kasi most probably, yun nga, sinasabi natin kanina, baka ginawa ng December, January, February, hanggang Valentine's yan eh. Diba? Ano nga bang aasahan natin para sa mga pinanganak ng September? Eto, i-confirm nyo kung tama itong aking na-research, ha? Ang mga pinanganak ng September ay maaaring Virgo or Libra, mga ka-K5. Virgo kung pinanganak mula August 23 to September 22, while those born from September 23 onward are usually Libra. Ayan. Isa sa pwede nating ma-describe di umano sa mga pinanganak ng September ay madalas daw na analytical. Pero may nga ginagamit rong utok. Natood? Ha? September babies, especially Virgos, tag mga ginunga it August 23 to September 22, are stereotyped as observant, logical, at mahilig mag-analyze ng mga detalye. Kumbaga sa nararuwa masyadong nagpadalos-dalos sa pag-ubra it mga desisyon. Correct ba? Pinag-iisipan ng mabuti. Bago gumawa ng isang malaking desisyon ay talagang tinitingnan ang mga pros and cons, advantages and disadvantages. Yan. Meron silang perfectionist vibes, common stereotype na mataas ang standards nila sa sarili, pati na rin sa ibang tao. So, may pagkapihikan, mapili, ha? Ang mga pinanganak ng September. Reserved pero observant, hindi laging vocal, tahimik lang sa umpisa. Pero napapansin nila ang mga maliliit na bagay. It doesn't mean nonchalant sanda. Haywasan at pake. Pwedeng they are just good observers. No? Naghihipos para mag-observe. And little did you know, bigla ka na lang babanatan ng mga observasyon niya. Yung inaakala mong nonchalant at walang pakialam. Eh, nagtitake notes pala sa utak ka. Yun. Loyal din sila sa kanilang mga close friends. Kapag comfortable na sila sa isang tao, madalas na very supportive at dependable sila. Ayun. Kung sa simula ay tahimik at observant sila, kapag nakagaanan na nila ng loob ang isang tao, ay nagiging supportive rin sila at dependable. Pag sinabi natin dependable, maasahan sa oras ng kagipitan. Yan. Organized. Madalas silang inilalarawan. Madalas silang inilalarawan, mga ka-K5. Kalisod man i-pronounce. Na neat, organized, at mahilig sa plans. Kung kumbaga, kata during mga kinder or early grade school, sandaro nakakabaton, permi, at mga awards nga, most neat and clean. Yan. Organisado sa mga gamit, bukonit pawakay-wakay, bukonit burara. Diba? At mahilig magplano. Overthinker din sila, one of the classic September Virgo stereotypes. Maraming iniisip kahit maliit na bagay. Advance kung mag-isip lagi. Wa pa man na nagakatabo, wa pa nagadesisyon pa nga. Ruan na nga uto ka iduto sa punta. Ah, di ba? May pagka-overthinker. Tahimik sila pero funny. Hindi necessarily loud.
pero may witty or sarcastic side kapag close na. Oo. So, kung bukon pat masyadong close, ay naghahipos-hipos, pero makibot ka lang, ay may una man galing ginatago nga pagkakalog. Ayun. High standards pagdating sa relasyon. Hindi basta-basta nagpapapasok ng tao sa buhay nila. O, kumaga, talagang kinahaba na itong kainam, medyo mapili sanda. Bukod niyang it sa mga naging karelasyon nanda, kundi pati man sa pagpili at mga friends. And goal-oriented. So, responsible and focused sa mga improvement. At talagang hindi sila maka-proceed sa isang goal hanggat hindi pa nila natatapos or nagagawa yung isang goal na nauna nilang naiset. Ayun. So, totoo ba, ha, na ganon ang mga September babies? Kayo lang makakapagpatunay niyan. Eh, hindi ako September. January ako. Ang mga January daw, Aquarius, no? Pinanganak na risk taker. Ayun. Sa history naman mga ka-K5, isa raw ang buwan ng September sa may pinakamaraming birthdays, especially sa bansang US, sa Amerika. Ayun. So, ang isa sa tinuturong pangunahing rason din, eh yun nga, dahil madalas na ginagawa sila during the holiday season or every December. Ayan. So, sa US, isa ang September sa may pinakamaraming may birthdays. Diba? Ewan ko lang dito sa Pilipinas. Hanapin nga natin kung ano bang month dito sa Pilipinas ang may pinakamaraming may birthday. Pero ang pagkakaalam ko, September, October, ganun yan eh. September, October, November, dyan. Also, January. Diba? Kasi marami akong kasabayan January eh. Oo. O, sige. Ang oras natin na is now 8:25. Atin po sa atin ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag-Mighty C.

0: Standby and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.

0: ko si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Superman. Superman.
1: Ako si Eric.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid ka to si ang akon man, no?
2: Siling sa amigo ko.
1: Itry ang Xten Food Supplement for Men.
2: Kay epektibo ko, no?
1: Akon gintilawan.
2: Abaw.
1: Gatok tura o gid ang akon man.
2: Kanamit gisa experience ba?
0: Xten Food Supplement for Men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: For Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
4: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
7: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Miss si Alana Pacardon Marapa.
24: Ko si Joshua Darren Villavion.
25: Ni si Kirby J.

0: Si Papa ay na!
1: 8:50 on the clock. Second hour ng ating programang Tambahan sa Kali 5. Atid po sa atin ng Clinica Dio Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Dio Fresh, ang organic na deodorant na tumutulong na pigilan ang bakterya na sanhin ng masamang amoy habang pinapanatiling nourished, makinis at presko natural ang iyong balat buong araw. Huwag kakalimutan, goodbye odor, hello freshness sa Clinica Dio Fresh. At syempre, kasama rin natin sa ating programang ito ang DTX Beauty Soap. Para bukod niyang iprotektador, inyong karoon nga kili-kili. Rubilog ninyong gawas, maprotektahan ninyo sa bakteriya. May una kita mga ka-KFM nga bukod niya at kili-kili or bukod niya at bagat specific sa sangkaparte at gawas ro hugom nanda. Bukod niya at aman at sa siki, bukod at sa kili-kili. Bilog nga gawas, nagahugom. Diba ka? Ang sabilog sa mga rason karon is rung bakteriya. Ayan, magamit ko mag-clinica DTX Beauty Soap. Raya hay nagabulig nga ma-prevent rung ginatawag natin yung mga early signs of skin aging. Nagabulig nga mapaputi ro aton karon nga panit gamit rung natural nga mga ingrediente. And of course, ang ating sinasabi kanina, ito po ay organic at antibacterial soap. Presko ka na, maputi ka pa, makinis. Di ba ka? Hello kay Mama Concepcion Koalas. Good evening sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin. Also, mabati rin natin bago tayo magpaalam ngayon. Daligang ay iyak kita sa aton karon nga pihak nga messenger, mga ka-K5. Si Mike De La Torre, permigid ng katutok katon, una karon sa CVM Pawn Shop sa Oyotorong, Calibo Branch. Yan, ang kay Kuya Eddie Villarubin. Thank you so much for having us on the radio. Kira kita tayo bukas, same time, same station. I'll be leaving you this song. Christmas song. Come from Jose Marie Chan. Christmas in our hearts. Adios here around. God bless us all and enjoy the rest of your Wednesday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Nga abala, nga ang D3Bio ginatawag superfood supplement. So Dr. Lamil, ano nga ang special ang D3Bio?
4: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio nga special. Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay nyo mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3Bio,
4: patay ng kagaw.
3: Kagaw na nagakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo na da, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imamouth, kayang-kaya man ni D3Bio.
4: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian, like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
5: Grabe, no?
4: So, ba, pag-agi sa imo supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
5: Wow, no?
6: Ako si Maria, taas-taas, bid katama ang akong nga.

0: Antibacterial antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria si imo chan. Para tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa si imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sang imo fat soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
1: Pagabot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase. Ang isa sa ilang fatty acids mahimo na nga monoglycerides. Ang lauric acid mahimong monolaurin na.
2: Correct. Kaga amo isang potent nga antiviral, antifungal, antibacterial.
1: Pagibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin.
2: Correct.
1: Ang monolaurin it takes 8 hours nga libot libot na kung sinong maagian niya nga kagaw, patay, engineer. Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano imuon mo? Inumliwat eh. Sa litri ba yun? Ang monolaurin, it will turn to ketone.
0: Ay, usarong pagid!
1: Usarong pagid niya yan!
0: Pagid, bayad na bayad
1: and
0: ka.
1: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration.
0: Wow, no?
1: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
3: Correct. D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, superior antioxidant nagaprotekta sa inyo nga selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ipabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong aslora.

0: Labs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabaybak kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system. Sa mga soldado sa imo lawas, pa maka-react da yun, engineer. Ha? Pa makabato da yun sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalia nga katabo sa sulod sa lawas mo. Remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Ang ga-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, ha? You want, if you want to take care of your eyes, hapos na memorize. So, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amo ni pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pan mi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan mi sila mataga pulaw pan mi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay. No? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. One-third sa mga gulang-gulang na bala, Sir Kevin, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko ng mga personality like Nikola Tesla. Ga problema sa nang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sa insomnia. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, sa quality sang aton nga pagtulog. So engineer, mangkuton ta ka pag nabatian mo ang word nga insomnia nung gasulod din sa imong pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kay wala tulog, no.
2: So amo na engineer, wala tulog. No? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no. May ara pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang labot tatlo kasi mana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik yung problema.
2: Sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay kitilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig. Engineer. So ang pati pagidili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka sa anxiety.
1: Like for example, gimbayaan ka sa imong uyab.
2: So sa ini nga kondisyon engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal blaster Kevin nga inang mga buang kuno nang galakat blo sa dalang bisa daw wala pantalon. Wala pa ya kuno gaka-stress mo.
2: But ina sila ya engineer, wala sila gaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila engineer because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an naka ano in the unbearable in the kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya engineer, mabuang, we lose our sanity. So remember, defense mechanism na sang aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sang aton nga brain. So balik kita sa aton main topic, engineer, no? Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits, no? Inang irregular bedtime, matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone,
1: okay,
2: which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bila ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, ibutangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
3: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
3: ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So, para ko engineer mo, pamantulog ko nga ulit ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
0: Hantali what, no? Let's support gantal yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? Ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, nga to na. How does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amuning tawag, among pineal gland nga ini, amuning nga tawag nga may amuning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatugdigin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na niya, do
1: mais.
0: Do mais, do buti lang sa bugas ni
1: kanaka.
0: Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. No? Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni siya engineer.
1: Okay.
0: Once gani makita yung makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan.
1: Mm-hmm.
0: Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy, agali what?
1: So do na pasalamat man kita kung ma-brown out gali ang kwan ang aton.
0: Ay, hindi kininginin, init, di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, naging patay mong suga. Naging patay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, hindi lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni Dietrich Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amo ni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, ano gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles muda and everything, gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
0: And remember, when you sleep, you repair your body, but when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
0: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo mani ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
2: drainage, no?
0: It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
0: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nagarelease ang melatonin?
0: Your pineal gland.
1: Okay.
0: Amo na siyang inestoryanto subong.
1: Okay, gani.
0: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero ang melatonin nga ina, halin na tanan sa imong nga tawag nga serotonin nga ginaubra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
0: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
0: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
0: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically it letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 bio. May ketones yan ang balta. Di pagin maano pagin mo brani D3 bio, ha? May ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala, pagili, beneficyo.
1: Damo, pagili,
0: damo, pagili, beneficyo ang mahatag sa D3 bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat dalas ang mikrobyo mag D3 bio.
1: May gamay lang kung trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia siya din.
1: Nagakuha na sa actually nagalangoy na siya.
0: Siyempre,
1: sa dolphin. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
0: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
0: Muna siya magtulog.
1: Oh,
0: half of brain niya muna.
1: Half of brain.
2: Kaya ang isa ang half of the brain engineer, muna nga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So muna mga gamay na trivia bala, ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
0: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na, uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
0: May sabat sa kaloy.
1: wala sila kasabat kung makatulog sila.
0: Anyway, no, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
0: There are organisms and hindi niya kailangan non-sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
0: Kung nakasleep ka na, pag mata mo sa aga,
1: maligo
0: ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa ang asay sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang ato nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
1: No. Partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin,
0: may mga baho. Hindi na magulat na magbaho.
1: Gani.
0: Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness Kung amuni ginausan mo gamat-amat maputi.
1: Correct.
0: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-clinica di fresh cap because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa clinica di fresh.
1: Trokin ang lang tuman mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya ang gina-open ko yung kape, DTX
0: Coffee mix.
2: Yes, ang kape niya hindi makapainsomnya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape niya hindi makapainsomnya, makabulig pa sa mga pag repair sa mga laos, kibangod bugana, sa antioxidant. Ang klinika, DTX Coffee Mix, no? May harap pa sa chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo,
1: Double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee Engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sa imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
0: Ayun na, no, kuno naka DTX Premium Coffee kana bugana kada sa antioxidant ka pangkontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no, lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold and of course eye care eye drops. And Sir Kevin,
2: okay, siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para magproduce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sa aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gidang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay, sa pagkig nga nami, subong, ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may edad ka na, Sir Kevin.
2: Extended
1: gidya. Ang nagalaylay, kag nagadunglay, magauntay, Sir Boy, kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct.
2: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
0: Hindi lang gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga,
1: sa diin mo na ginabanyos?
0: Ginabanyos kani sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sa diin nga party sang lawas.
0: Sa likod.
1: Likod.
0: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon.
1: Correct.
0: Kampiyon, gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nang lang mga sakay ka sa bus, Kagulpi, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxing imo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan news, imo balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo, gid nga salamat no sa aton nga mga suki, nga tigpalamati, nga nag-upod, kag nag-suporta sa aton programa, impormasyon sa ikayong lawas. Dirila na mabatian sa kampiyon ng estasyon ng K5 News FM. Kagtandaan, available ang tanan natong nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Mm-hmm. Sir Boy!
0: Pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sa mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta. Ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
0: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo
4: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may visio. Ang visio, nga may D3. Mabakas, mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa D3X 500, akong gindubol dos, mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Never.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics,
0: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Meet the Alana Pacardon Marapa.
9: Go, see Joshua Darin Villavion.
10: And see Kirby.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
2: Buntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryanta na ka ron. Kaupod siya ng diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampanye lang bi Sir JP ginapangita mo, sigurado guro ang klinika de alternativo kagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga simpre adlaw-adlaw ginom ya DTX 500 may TC adlaw-adlaw ginom may pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant combination sang DTX 500 may TC or pure C ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa sabon niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Sila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
5: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre kakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ulib.

0: Boss Kapagid.
1: Sa Singapore, anyway, number 8 sila, Dok, ha? Mga Singaporeans. Bangod, ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuya, manigarilyo
2: bawal kay
1: sa Singapore. Sa
2: tapos may, area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
1: So sa ila to, Dok, ang ilaya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi. Kag of course, full sa antioxidant ng pagkaon, sikrito sa Singapore.
2: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
1: Number 6.
2: Balako, ano ang sikrito nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikrito, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 80, 82.
1: Grabe, 82 sa life expectancy.
2: Te, nami na ya. Amo na ang target aton Sir JP kung adlaw-adlaw ta gay nom. Detect 500 kag BTC, nagakaon ka sang dabo nga utan, damo nga prutas. Tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir JP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom detect, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero, gusto ka nga healthy habit sa mga taga-Japan, aras las number 4, Sir JP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
1: Damo tigulang sa Japan.
2: Tig 100 years old mong edad mo, pag-healthy pa. Kaya ang sikrito na, Sir JP, kabula ka, exercise kag diet Japan.
1: Diet.
2: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
1: Number 2, ang Italy. Bulo kag ilaman, pareho sa Israel, olive oil rich diet.
2: Mga extra virgin olive oil. Puno sang ano, antioxidant siya.
1: Anong number one, Doc?
2: Number one, siyempre Spain.
1: Grabe.
2: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikrito, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang tao naton, Sir JP, ang sikrito sa good health, number one, pure nga fresh air.
1: Oo, hindi
2: polluted. Tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas. Tas kagutan kag mag-DTX 500 ta mag-BTC kag mag-Pure C kada adlaw mangin healthy ka na nagahubin ka pa.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal sa mga butik. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500. I recommend ng mga eksperto. DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mababakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

89.3 K5 News FM. Gagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kauturan.
0: Impormasyon

0: Ayong Lawas.
1: Mga soki na ito, nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige kamugyapon sa inyo, daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat, ubo, kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health and as well, mag Mighty C or Pure C to boost your immune system and of course, the virus buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon. Na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
2: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas.
1: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na, no, ang mga busay, no, kakampyon.
2: Pero music therapy,
1: music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo no kabulubudlay? You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, naga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kaon, gabagting na, gamo na sa, no? Isa sa platandaan nga before ka bala malipong, mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood, no, amo ni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients. Di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dr. Ramil.
2: Correct. Kay mostly lang ha. Ang gakabungol, tigulang.
1: Husto.
2: Pero

0: may mga tigula nga hindi bungol.
1: Oh, araman.
0: The reason one is taas ang antioxidant.
1: Oh. Mm.
0: Pero may mga bata nga mas bungol pa sa tigula.
1: Mm. Aha.
0: Isa ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
1: Gusto.
0: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
1: Mm-hmm. So, ining
0: aging, aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
1: Mm. Pag edad mo abito
0: kag kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
1: Hubin pa.
0: Like in general ba?
1: 70 na pero daw 60 lang.
0: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dere nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas. Hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
1: Amugid. Sir Boy.
0: So, kung pabungol ka, way kag inom antioxidant.
2: Oo. Kag hindi ka nasig mabungol ah. No, especially kun exposed ka bla permis sa loud music.
1: Amo man na isa man na doon sa
0: excessive noise exposure.
1: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito isa. Makabungol.
0: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
2: Palayo ka na lang.
0: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
1: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalong, porting makina, gawad siyang bangko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
2: Correct.
1: Amligan ng inyong pamatinan.
0: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Kung naka-detex 500 ka, kag naka-mighty sea ka.
1: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
0: Mga viral infection.
1: Viral infection sa dalongan. So if you have D3 Bio in your system na may ara ka monolaurin, it covers all the cells including ang cells ang dalunggan mo.
0: Ang mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na.
1: Isa
0: imo pamatinan.
1: Pamatinan.
2: Ma-infect ang dalunggan mo inablang gatulo na.
1: Ay! No?
2: So kinahanglan mo mag D3 Bio. Kaya mo nakapagdanan
1: mas ang pagkabungan. So ini ha, simple
0: lang. Meningitis.
1: Oh, meningitis. Isa man, maka-affect sa
0: imong inflammation sa imong brain.
1: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
0: kaya grabe gilang diabetes sa Sir GP.
1: Grabe git.
0: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na, mag-mighty C ka na or pure C, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason, nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
1: Isa lang ni Kunong hindi mabulong sang titis, may tisay nga bungol mo. Inang kinasukot sa utak.
0: Kanama.
1: Mabungol-bungol.
0: Kanang patulog-tulog po.
1: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, Mighty Sir Pierce, and D3 Bio para amligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
3: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
4: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
1: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, no? Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
2: Correct, no?
1: Mag, Santon Plus Herbal Soap, and
5: Clinica Dio Fresh, no? Kibiskan bungol ka, makasimot ka kaya baog yapon ng ilok, no? So, mag Clinica Dio Fresh with VCO, ginatap na, tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na na ni Clinica Dio Fresh the Campion gid kun gin palisan mo sang Santon Plus Herbal Soap with VCO man no
2: di lang gapahamot aga paputi pagayas
5: sir boy paputi pa no
2: so, mga itom nga ilok da
1: subong medyo matugnaong panahon abi maghigop kamo sang kapina naga detox
2: ka pa DTX coffee mix
0: DTX coffee mix or DTX premium bili lang kamo da
1: you try man abi ang DTX premium kuming lokwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini sir boy pero dako ang advantage
5: sa mga nakasa lang ha. Nami ni siya ki may extra pagi siya nga antioxidant. Kampiyon na daan ang ano ha, DTX coffee mix ha. Iniki may gano mushrooms ni siya kag may stevia. Sundo may premium feel ang pangapi
1: at mas taas-taas ni gawa iya nga DSE part ano?
0: Correct. As kag siyempre ang paman gid niya nga kani mushroom. Ganoderma.
2: Ganoderma.
0: Tapos ang iya tam is
2: puro natural stevia.
1: Hindi kaya magka problema sa
0: pag masaling ka stevia nubo na yung glycemic index.
1: Hosto.
0: Hindi dasig mag saka ang blood sugar. So, try nyo DTX Premium. Nami siya sa mga may diabetes.
1: Kag kung mabinuligon ka, sir boy, we have a coffee for you, no? Rayo Coffee. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect. Kanami man sa gapon para sa imo. Pero, gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
5: Rayo Foundation.
1: Kag ang circulation importante sa lawas, that's why kung kulang ka exercise you take extend. Food supplement. Mm-hmm. All right. Kag bulubanyos banyos sa magbulubanyos ka sang oil ha naton.
5: Hindi best ba, combination.
0: Pa massage gid once a week. Oh, aside nga ginom ka DTX 500, uh-huh. Aside nga ginom ka Pure Sea by TC, pa massage gid sir boy.
5: Okay.
0: Pa massage plus oil. Promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga exercise ka lain pagid yang kwan mo.
5: Hindi yang massage doc no.
0: Kay siyempre katublang mga nagtulog-tulog tong mga no mga dugo sa higadigad, pagpupugaon mo na madlagan na na.
5: Dagan
0: pa pindoton mo bla pambindoton mo pag pisilon mo. Madlagan na na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, kaagi ka mo bala bata, no? Kung kaagi ka mo bata, may siling kagisa, nga ang bago bata, gatambok. So, paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio? Ika nami gili ka D3 Bio, nami gili sa after nagbata, sir boy, ay, no? Yeah.
0: Sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame, sa ilang mga sizes.
1: Sa tanan sa mga, tanan nga mga obisa,
5: makatugang na
1: yung chubby.
5: Oh, so, D3 Bio.
1: Yanta, ang D3 Bio, kag ang inyong nga extra weight. Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no? Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
0: magadidi mo
5: magadidi to so ini siya away ni siya gatan-aw sa niya figure no ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
2: D3 Bio way gatan-aw sa ginakaon nila laban ang ginakaon ng mga tamis
5: correct
2: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon o mga gatambok cravings, gatambok sila sir boy
5: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nag gabusong ka sige ka lang kaon tambis ka mo na yung craving you need to
0: nutritious
5: control
0: nutritious yeah. Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants correct. Like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa yung bata hindi nga silinga noodles ang gihapon da tamis amo na idaso amo man ipakaon mo si mo bata daw kalaw ay sir boy kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas madulaan na sila gatas dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
5: cow's milk imbis nga imo milk no which is among na kalanan sa body mo of course tawo ta dapat ang gatas inatag sa aton alin man sa tawo no so amo na ang ginatawag ng correct way of feeding your baby so ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
0: para mabalik ilang frame
5: mabalik ang figure no mabalik ang Coca-Cola
0: ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3
5: amuna isang ni nga mga ini mga bagay ni si D3 Bio lang niya makaubra hindi niya maubra sa ang ordinaryo nga vitamin D3
0: ang MCT nga ra sa D3 Bio number one ang himo niya sir boy i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin ang leptin amo ning hormone nga gina-decrease mo appetite
5: correct
1: ah okay
5: gina-control ang imo
0: control imo gana hindi nga kaon lang nga kaon niya tapusan guro nami man tani sleep tino appeal sa iya o brother boy nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento
5: correct
0: tani may liptin man tabla nga ang piliyon nato pagkaon nga makababusog pero sustansyado
1: pag inom mo bisag suplemento
0: kag masiling ka nga D3 Bio lang ko hindi lang ko D3
1: pag inom bisag sang D3
0: alam sa yung liptin no
1: pag inom sa D3 pag tupas sa baba si liptin din amo doon mo tuprak pa
2: din amo
0: ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio hindi mo na makita sa plane nga D3 ining hormone nga sir boy nga
5: PYY hormones
0: nga ga control nga kung busog ka na gidya
5: busog ka na ambulan sa brain oy busog na ko sakto na kaon no so those hormones leptin and PYY hormones basically controls your appetite and if your appetite is back to normal hindi na excessive hindi na sobra naban magdiwang ka but D3 Bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation, basically, ang ginaobras ang inflammation, namin na nasa lawas, no? Kinabuo inflammation mo. Ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo permi. So, isa pag ina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
0: sa D3 Bio. Ikatatlong kabagay, sir boy. nga para magniwang siya. Mm-hmm. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
6: Correct.
0: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Mm-hmm. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy, may ikapat pa.
6: Ikapat pa.
0: The lauric acid and capric acid nga ara sa ano na sa imong
6: D3bio
0: kapadamo sa imong gatas.
6: Mm-hmm.
0: Gatas
6: ba?
0: Di need ka pa ba nga makuan kay gadamo ng gatas?
6: Mm-hmm. Study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
0: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya D3bio, especially kung kuan. May ginapadidi.
2: Amo na sir boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gatabla. No. Gapadamo sang gatas.
6: Ano so, nga sa gata, Dok Sam?
2: Te, MCT.
6: MCT.
2: Lauric acid. Lauric acid. So, kag sa pag-sir boy ang ginatuwag MCT halin sa D3bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan di ka mag-exercise, pero
0: namin good
2: of dancing exercise naton.
6: Ang thermogen, makita mo ni sa D3bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong gitong natakihon niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya. Ang fat deposits si imotyan. Ang mimong belly fat. That's why dali magniwang kung mag-D3bio ka no, kung after gabat.
0: You will be a healthy mother. Lactating mother.
6: Lactating mother.
0: Kaya imagine, hindi lang hasta ang D3bio makabulig if you are lactating mother.
6: Mm-hmm.
0: Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, kaya damo na galito.
6: Damo na.
0: Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
6: Correct.
0: And it will be possible. Passive immunity for your child.
6: Correct.
0: Diba? Madamo ang imo good bacteria. Ipasa mo sa imo, ano?
6: Imo mo sa basa bata. Remember, baby. Ang probiotic sa bata din halin, halin sa mother, halin sa breast milk. So, kung
0: damo lang, kay kung gainom ka D3bio.
6: So, that is the advantage of D3bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
0: Ano pag-ibinta, sir boy, sa isa kalaktating mother nga kung gainom siya D3bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
6: Correct.
0: So, di siya makapanglaton.
6: Hindi siya panglaton, no?
0: Kaya man, because of monolaurin nga ara sa D3bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mo nga baby. Amo nang bintaha kun
6: D3bio
0: ka. Ga D3bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi ang bata, pero ang amay hindi, but lang ano sekreto nila.
6: Kinagdidi sa iloy.
7: TX500. Ako si Rosel Akuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpit.

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3 Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk, makadtuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
4: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3Bio, Sir Boy.
3: Correct. D3Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3Bio sa imo.
5: Kaka-protection para sa bata. Correct. So, once nga mag-DD na sa Sir Boy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
3: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, ini siya could pass through breast milk, matransfer, no? Matransfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya halin sa breast milk, pakaduya sa bata. Ang antioxidant niya halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So di mo makita.
4: May kilala ko, Sir Boy, nga obigay ni tsatsakto na nga research.
3: Ay, thank you.
4: Chakto na nga rin.
3: So, di mo makita, no, na ang D3 Bio take cares of mothers. Ang D3 Bio para sa mga iloy. Ang D3 Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3 Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kay ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
4: Take note, ha? D3 Bio, isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
3: Correct, no? That's why gina-consider din as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
4: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
3: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of D3 Bio para sa aton mga iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nagka-take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need 3. You need DTX 500,
4: Sir Boy, ang musilinga nga antifungal. May kilala ko, Blau, nga grabe nga kalot sa siya ulo.
3: Kalot pagli.
4: Biskan ano pa nga butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano, sang gata sang lubi, numpawan.
5: Antifungal.
3: Fungi could not survive, lalo na sa isa sa components ng D3Bio, which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3Bio. Correct. Makita mo na, no? Antifungal specialist.
5: Correct.
6: Alright, sige. Ma-checklist na ta?
4: Oh, syempre. So, ma-checklist.
3: Okay. So,
4: I will checklist.
6: Amo na ginaulat ni Jack.
4: May mga point, Sir Boy. Nga ang nga ang kabataan ibulad gid sa init.
6: Oh. Correct.
4: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. That's why nga ano, nga mapaano gid siya.
6: Ayos to ano.
4: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
3: Don't you worry. Mga mothers nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil in D3 ba? You may di lima nga gamay. Because buliga na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin going to your liver and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs. Buligan niya tanan ng proseso.
4: Sige. Ganto ta sa checklist. Mm-hmm. Ano Sir DT?
6: Inulat ni Sir Jack. Yes, checklist kamo pero niya.
4: Biskan of era ba kolod? Magpo-program gid me para lang ni kay Jack.
3: Jack, ay ganda.
6: Ari na. Checklist na
4: Jack. Daan ma'am, sin naman ko sini nga si Man.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
5: Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Reventor Building.
9: Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique.
11: Juan Tiong Building.
12: Barangay 8 Bagumbayan.
13: Fronting Quezano Mall.
14: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi.
16: National Highway.
17: Kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina.
18: Kabangkalan Branch.
3: Located at ACM Building.
18: Texas Street.
3: Corner Bread Box.
18: Kabangkalan Public Market.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City.
20: Radyo Bandera Compound.
21: Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City.
23: Ernai Street.
24: Fronting Paglaum Sports Complex.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sang aton neurons connection, no? Deposito ni sa aton synapse, hindi ka communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come. So, kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
27: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gatas ang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gatas ang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
28: Correct.
27: Gabugat ang kwan.
28: Gabugat ang gatas.
27: Ang didi sa kwan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
28: kung,
27: acid. Kung naka D3 Bio.
28: Ka D3 Bio.
27: Okay.
28: Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
27: Sang
28: D3 Bio.
27: So, amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
29: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kitiga produce lang siya mo hatagi lang is bata.
27: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy
28: dapat sunugor
27: pero sa mga kaso sa mga iloy automatic didto na mansara ma store sa ilang adipose tissue sa ilang breast no? Para anytime ga magamit dayon
30: mapuslan sang bata dayon
29: ang ako naman checklist kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential pag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi, way labot sina, ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
27: Ako ma D3 Bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang nga herbal, Sir Boy.
28: Correct.
27: Kung masiling ka natural ng antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panagon, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pang flu, o galia, nga mag-inom always D3 bio para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 bio. So, mo na.
29: You have all the reasons na mag-shift, no?
27: Correct.
29: Na mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
27: Shift. Dito ka. Pares mo lang na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, di... Namigid yung bago. Yeah,
1: dito ko naman sa bago.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
27: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan 94.5 K5 News FM E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
2: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: I Care Gold, ang superior eye formula.
1: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
11: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
9: Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
17: I Care Gold, ang superior eye formula.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
15: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga K5, ratong oras alas 4:39 na tagahon. Good morning, mga K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga K5. Meday nga agahon sa nga mga tagpo ang matibilog nga probinsya at akan Banuay ta Kalibo. Meday nga agahon kayo tanan-tanan mga K5. Makaroon adlaw nga ay Webes at kadasig ta kung mga inadlaw mga K5. Oh. Pizza 3. September 3, 2026, mga ka-K5. Good morning sa aring mga tagpamati, mga ka-K5. May dahil nga gawin kayo tanan-tanan sa mga nagpamati, sa mga karadyuhan, sa mga panimoy. Good morning sa mga negosyante, sa mga driver. May dahil nga gawin kayo tanan-tanan, mga ka-K5. Welcome, makaroon sa isang ka-edisyon, programa nga balitang K5 sa umaga. Webes nga edisyon. Inyong anchorman, K5 Michael Celorio, sa kakita't alasay sa gahon.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Makita mga kita sa Bilog o Kalibutan pag sa ating official Facebook live sa ating karoon nga live programs. I-type sa inyong cellphone sa Facebook ninyo, sa inyong Facebook account, live programs dash K5 News FM Kalibo. Doon yung i-type. Magawa din doon para makita ninyo yung mga balita, lokal mga balita, national mga ka-K5. Pagkatapos, i-share ninyo mga ka-K5. Iyon. Anyway, good morning. Siyempre sa mga negosyante sa daywang ka mga public market, good morning. Oh, may mga nag-chat yung kanan. Anyway, saling nga pagkapadain, balikan tayong mga mensahe nga rin ay ma-headline na nakita. Ano rin yung marikupo ng mga balita? Headline.
0: Headline.
1: Good morning sa atin. Makaroon nga nagapangon ng mga balita. At sa atin makaroon nga mga nagapangon ng mga headlines, mga ka-K5. Iya kita makaroon sa atin nga mga headlines sa mga balita lokal. Kalibo PNP naghiwat karon i-drug awareness campaign sa mga eskwelahan. Senior citizen sa tatlong ka mga banwa sa Aklan nakabaton it third quarter social pension. Dugang pagin natin makaroon nga mga balita sa nga pag ililiba makaroon nga agahon mga ka-K5 no sa ating nga pag ililiba no dugang pagin natin nga mga balita lokal gihapon. Banuay Kalibo mag hiwat ita ronday makaron niya clean air symposium makaron niya adlaw ah. May paghiwatan niya clean air symposium mga ka-K5 sa dunya banwa ita daya karon niya Kalibo. Aga duwa natin niya mga headlines mga ka-K5. Iba pagin natin, makaroon niya mga headlines sa ating nga pag ililiba, no? May atong mga balita sa ating nga Newsroom Department at sa ating karoon niya Newsroom Department at sa ating karoon niya Balitang Pulis at sa ating nga mga balita national. Attorney po wa nagambauwa karoon na baton niya confidential funds. Rodaya nga, ano ra? Do aton karoon niya, militar. Ibabagin natin yung mga headlines, mga ka-K5. National ID, dapat nga requirements para sa mga SIM registration sunod sa anti-cybercrime at PNP. Dapat lang. Ikabuabog, yapon makaroon yung nakakalusot nga nga mga scammero. Balitang abroad, balitang international. Barko nga ginapanagyan at Saudi binomba. Ginaturo nga responsable nasyong Iran. May patay tapaman kun pa. Samtang daya karon nga nasyong Iran mga ka-K5. Ano ra, daya karon nagbagos bilang ka mga nasyon inatake bilang bagos man sa Amerika. Day mga balita mga ka-K5, bigyan natin gaton makaroon ita rundaya nga DTX Coffee Mix ang kahelting nga klase ita kape, nakakape ka, nakadetox ka pa, may ana pagid karon nga CSS, may ampalaya, may ana pagid nga DSU, di sugar, sugar cane extracts, ang kapampayat nga parte ito bo, para masukan ng mga diabetes. Mabakal sa klinika de Alternativo Medicina Nuala Center, Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo Aklan, sa Prente Dating Garcia, College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex. So nakita sa headline, balita international, balitang abroad.

0: Para makaroon sa ating mga balita, una kita sa mga headline, mga balita international. Sus ka na miton, tagahinigop, itkapi mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Ginasugidewan ka mga Pilipino, sailor makaroon doon na matay. No? Matapos sa bumbahon kararo, dayang sang kabarkong ginapanagyan ng Saudi Arabia. Saudi Arabia has condemned what it said was an Iranian attack on a Saudi-owned supertanker. Ay, kulunis galira. Lunes gabi, that killed the two Filipino sailors. Nako, naluko na. Kaguoy man dayang ginahambay nga dadagahig takita rito sa andang linaway nga nagatrabaho taki. Okay, kaguoy man da pamilya kinaiwan. Sa the National Shipping Company, Bari, confirmed on Wednesday that it's a vessel Cedri, tama ra siguro, was involved in a security incident while transiting the Strait of Hormuz. Kabuha-buha at ibang ruta nga agyan di ka. Ay, tugman ninyo di karoon nga may nag-ilinaway, maagi, takamoy, tamsikan, takamudugo ron. May una man siguro base kung magayo ga nga. Pero bisan magayo, basta magayo kung sa gulo. Pero eskara, inosente na namamatay. Sabi tayo nga barko inigot projectile sa may norte nga parte ita Uman, Musandam Peninsula, sonoron sa Maritime Security. South Korean-owned supertanker Senegal Prosperity was reportedly struck east of Musandam around the same time. Ay, grabe. Ano ko, no? Pati yung barko nga ginapanagan it South Korea ay ginasugin nga parehas sa mga oras inigo man. The news of the sailor death came after U.S. military carried out a wave of airstrike on Iran and Iranian forces targeted U.S. bases in neighboring Arab states with a missile and drone in their biggest exchange of fire since July. Nga ne, binira sa nat Amerika man. O, rondaya nga Iran. O. Pero raton tay, kaguoy talatong nga mga nagkagamatay, tangatong mga ka-K5 ron, ay maakon mo taan ng kapangita, kagatimo. Ay ko namat nga ningon, di pa maghalin ka, unhagos yun. Rupina ka masakit sa mga nag-abroad nga ra. Ay, kung ka paanaw sa nasa airport. Gatilinangis doon eh, gatinangis ra asawa. Ranang mga unga. Matangis ka lang man, imauron doon ay. Even time nga ni kami natabo, anay nga bagong kasag at sanda baga. Ay di bago sa nang kasag, ay after one week tayo, tinawagan, pero gagaki, may kusiman, may kuno to eh. So, ambag ita rondayang babae ayo taman at panawan ay eh, hindi taman na ako mabuhi nga wa kat imoron na siyempre sakit taman ay bat yakin di man pwede para sa atong future di pumano tro yakin nagligid-ligid sa airport do babae rondo na makon mo panaw do gagiri nga asawa mag mag tinangis hasta tasta paguli sa andang ag kada gabi isigit at nangis bayan rondo na siyempre tatra asawa sa abroad na mag oy mao eh. After mga 1 month o sobra sa bugan yun, ay tumawag man na, sweetheart, bugawan man na narang padaga. Hina man na sa, may ako man ng padaga na. Oh. Sa bangko man na, bank to bank. Ay pag pindot na nasa ng ATM, ay sos, gumawa rin mga linibo. Kinagas rin mga linibo. Tumawag mo sa nang aso, tumangis umatay mo. Pag times na, man, sagamat sing padaga. Hindi ka naman na maguli, makatipon-tipon kita. Ngayon ko, napauli na ko, pagkabato na at kwarta. Ayaw niya man natuloy, kung makatipon-tipon kita ha. Sa ilo kita mga ka-K5, saan karoon niya mga balita? Daya karoon niya, ano ra? Mga balita national mga ka-K5. Daya mga balita, ginatudgaton makaroon ni Tixten Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients, ginsangkapan at makarot, at klavo, waska. Nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya ag passion, mapagaki man ako ng mapababayin nagataman at extra enerhiya, nagapataas man at libido, nagataw at extra performance. Mabakayo sa klinika de alternatibo medisinan, Wellness Center. Yagdiyamang sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Kalibuaklan, sa prende dating Garcia College of Technology at mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balitang K5 sa umaga!
0: Silo sa mga balita national. Oy, good morning! Gising na mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Nagpanawagan makaroon ng PNP Anti-Cybercrime Group Director si Major General Wilson Asueta sa mga kongresistang amyenda no SIM Registration Act. Gaki pa na sa po ay nagagamit man na aro na sa bilag orang identification documents kaparisit national ID bilang requirement sa pagparistrate SIM card o kasunod karat entrapment operation sa Bulacan nga naging resulta in pagkarisot 26 anyos nga gaki nga nagabaligya registration registered SIM card sa social media ay grabe ta So na sa mga otoridad, nakumpis ka operasyon nga umabot ka 400 ka mga registered SIM card. Nagpangatubang ng suspect sa pagbaylar sa SIM card registration act of 2022. May kaangtanan pagit sa Cybercrime Prevention Act. Grabe ito, mga Pinoy nga rano.
1: Balita, KK5 sa umaga.
0: Pati utana ro, rehistro nga SIM card na ginabligya ta. Kaling paano, di mo nakaparehistro ka to? Bani General Asweta, kinangan niya higpitan do proseso it SIM registration para malikawan do paggamit at mga registered SIM sa illegal nga trabaho online.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Sana makarang kapag padahin, bawasan danero pilang ka mga mensahe makarang. Good morning! Frankdale Bilyonis, good morning ha! Miss Colin Maming Fernandez, ma'am, good morning. Mary Ana Baredo Istanislao, good morning. Rel Bahero Montejo, good morning. Maiya pa, di karaya. Abo pa eh. Kay Rosana Rosario, good morning. Kapi man na kita, Sir Mike. Sige sang, thank you. Eh, Sir Jack Socate Terrazona, good morning. Kay KFM, kapamatiyon kami sa imong kampiyon yung mga balita. Regards and God bless you always. Sige, thank you ha. Good day, MK5 Mike. Mga, medyo mahaba-haba raya. Hara siguro, manami siguro daya nga raw eh. Medyo maguya eh. Good day, MK5 Mike. May ginakutan ang kontako. Mga 1 month sobra pa yung kami nakagawa ka ako nga mister sa ospital. Ay, naopirahan. Daday mong katudlo sa siki. Ay, mataas raan ang sugar. Oy, kita mo gilang. Dapat kita ay alagaan ratong blood sugar eh. Agod, hindi magtaas. Kung natalagaan mo para mag-abo. Sa edad na ng 40 plus ay kataas na sugar ay mahilig sa inom. Tapos anong ginahalo ay soft drinks. Ay tama, oh, grabe taro. Tumaas da sugar, ay hato, ay opirahan da tudlo kasi ki. Makaroon kontrolado man, pag naba ka sugar, bumalik rahilig. Ano rahilig? Ay, labing-labing, sige ra, kablit. Hambay ko, ay hindi anay. Ay bagong opira ra sige, agbasi makon kon. Dayang magdugo. Ay kabatas, sabdon, kating nana nga anat, ang sikiro may diferensya, ra anak, wa mata. Ay tama, ah tama na no. Sige, mataro may diferensya pa. Ginagapak-gapak mo rato po, gapak-gapak. Nano rato. Sige, tama to, daopirahan. Ay, raakon bagaman ay, siyempre, ay, ga, sikad-sikad, kagbasi, dumugo. Ah, mauron niyang abi ron. Ah, mauron abi. Tama man ho. Basi ko ni kasipa na to, mga padir dito, ag, dugo matod. Ay, hindi ito magpamati na aking hambagi, abi, gapamati man kimura. Ah, hindi rin may datakan istorya, hilatan ninyo rin yung doktor. Agistoran yung dayon, mag-asawa ka mo. Maton na yayawan ni maton ita, sikay-sikay ron na ba si maton dumugo ag magasto pagkita sa ospital. Hambagon may mau. Ag mga maon kasi intimate relationship ninyo daywa ron. Ay, istorya ninyo, mag-isip ko mo't mga bagong teknik. Ah, bautik bagong teknik. Tanan nga mga mayad nga mga bagay ginaideyahan gid data nun para sa kamagayran. Aba kamagayran. Ugaton mo patana magmayad matuod ko haron nga magayon nga yun da pamatiyag. Ay dumayad ka ron ay istoryahan niya istoryahan niya niyo doktor doon na magistorya ka mo na maton doktor mayad ka ra tapos magistorya ka mo dahil magayon maton naton atong teknik abaw teknik. Agod hindi maton hinunggo ratong siki. Oh, ay kita mo gid lang ron. Tama na yung mga kunamat nga ni hari may ingron yung siki nga hinandad ka ay pagsunggo sa imong ingron sa mga kwan mga kilid sa mga bangko. Ah pilang kalingwahe rin mo kayang hambagon kun. Mga kalyo nga ra hinunggot at sakit ay mas kapin paron nga nang sige ginupirahan gali ah. Ika sikad na rin sa mga pader do kunano to ay dugo gila taron dunay ang bagon may mau may isip abimatan kita langkat mga bagong teknik abo bagong teknik. Sapag ito ito istorya. Anyway, alas 4:54 na tagahon do oras. Doon yung istorya niyo, Doktor, mag-isip ko matbagong teknik ah. Tristan White Gulay. May dad niya, aga ka K5 Mike. Ay, good morning man ha. Arnold Lajica, good morning ka K5 Mike, sir. Good morning. Mela Macaldo Natalio. Ma'am, good morning ha. Miss Grazil Ibanez, good morning. Maman Ganday, Christine Mascardo, Glo Filiara, una sa Ron Sabriones, pabahay. Ay, good morning Sabriones ha. Ay kay Miss Colleen Maming Fernandez sabi may ma-react din mo sa mga maorang aranga. Mga gina ano ka to na padayang problema nga lang. Ay kon ano rumayad abing technique kara gud magdugo. Aga mang bugkoson mang nimot pwedeng siking on ay siyempre. Doon natin yung mga mensahe pag idara. Sir Jex o Katetirasona. Sinyo niya nila to. Ayos ta sir ah. Roan ng asawag at tinangis. Tapos pagpadagat at kwartay. Hindi lang na napagpaulion. Agun makatipon-tipon. No? Pag-bag, tarligid-ligid sa airport ko. No? Pagpadagat kwarta to. Ay. Pagkagas at mga linibong ato sa itim. Pagwa na tumawag mo sa asawag. At tangis-tangis. Gaugok-ugok pa. Ay, agun ba na rin padaga. Sagamat yun man. Agun pwede hindi ka naman na mag-uli. Agun makatipon-tipon pa kita. Tapos na kontrata, di mo tapo, Leon. Ay, man ko. Anyway, sa ating nga pagpadayon, sa ating nga pagbalik. Dugo natin yung mga balita, nga rama, K5 po. Ay, maiyang nga rama, nag-order sa online it sapatos. Gain, tang color doon, nag-kuhan, dadayang nag-abot. Ay, nag-reklamo, Timoron. Ay, may nag-react, nga rama. Ay, pwede yung gidman man na doon, yung gamitin doon sapatos, ang bago sa bilog ng netizen. Sapatos man, naghihapon doon. Maskin ano man itnami ring sapatos kung bangko ka malang sa team ay tama man abot amo. Loko tay. Ay ako ka to no. Aga college kami. Hikita aga tagagi ako ta di. Magsoksok ako jersey. Hikita sa piyak nga team ron ay. Gampang man si Michael ba. Ga. Imama si Michael man tong kontray. Ayo man na imama man ay man na MVP man ra sigurado ta man. Ano man ang MVP most valuable player? Hindi man ang MVP, manog bit-bit pitchel, gahako tobi. Balikan natong tanan ng mga balita, araw mga ka-K5, magdugang ang mga informasyon. Oy, nagbatot social pension ng mga magugang ha, dahil senior citizen. Abo man karang gabi sa kay Lula mo kung may pension mo. Balikan ta tanan-tanan tapos at mga reminders.
1: Balita K5 sa umaga. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
3: Checklist na ta. Ga D3Bio ko Sir Boy because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. May mga study Sir Boy nga pag take mo sang ang virgin coconut oil.
4: Soothing.
3: O especially nga ara sa D3Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine Sir Boy, kampyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption and hindi pa na dra na tapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara
5: dira. Hindi dira Sir GP. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
3: Ang nami pa Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami, wala ka sang problema sa
4: nami
3: digestive tract.
4: Nami lakas sa tugali, Sir GP.
3: Exactly. So, hindi na makayas ang plain D3.
5: Ang Sir GP mo niyo. Ti plakaon ni gaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3Bio sa mga. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3Bio because of the BCO in the D3Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
3: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3Bio.
5: So, no, ka kung na, kung gainom ka plain nga D3, D3Bio ka na lang. Kay combine na siya.
3: Combine na.
5: So ala-ala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yung nagdumping gasto mo. Bakal ka na lang D3Bio.
3: Hindi ka pa sigurado sa quality sa BCO mo.
5: Amo na ang bintaha Sir Boy kung naka D3Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
1: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
5: Ang Kaiser King given ni Sir Boy mm-hmm. niya. Mm-hmm. Gusto niya D3 Bayo. Mm-hmm. Eh, hindi siya sa plane nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa Munulaurin.
3: Oo, oh, gusto.
5: D3 Bayo lang. Correct. Ara lang sa D3 Bayo ang ga-produce ang ano, Munulaurin, kag MCity. Mas gusto gid niya. Mula na ang rason niya. Mm. Kaya imulawas, wala ga-produce Munulaurin. Mm. The only thing nga mag-produce Munulaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bayo.
3: Ang ga-produce Munulaurin, sinanay mo. Pero sa una pa to. Oh. Hindi ako ka na, why na na.
5: Oo.
3: Oh. Oh, see?
5: Di subong mainom na lang siya D3 Bayo para may Munulaurin siya. Mm. Para may resistance siya. Mm-hmm. Again sa mga kagaw kag bakterya.
4: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Uh-huh. Kiga po why ang akon pancreas.
3: Ay, mm-hmm.
4: Ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Mm. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
1: D3 Bio
4: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
1: D3 Bio.
4: That's why ga D3 Bio kuya, kigusto ko magdugay ang akon pancreas mm-hmm. over ordinary vitamin D.
5: Hindi siya mabangkrap, Sir Boy.
4: Hindi siya mabangkrap.
5: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3
4: Bio. D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
5: Sa ilo na. Upgrade na. Mm-hmm. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, Sir Boy.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: Across the land.
4: Across the seas.
5: And across

0: Ang Aka KFM, balik kita sa ating paga. Ililima mo karoon niya. Agaan alas 5. Ono na, agaan datong oras.
1: Balitang KFM sa umaga.
0: Hi, good morning mga KFM. Gising na, may klase, may pisina. Matama siyang kamot bangon mga KFM, oo. Ah, Miss Colleen Maming Fernandez. Pasog tigot aron, sindir

0: Living Ambrosio, Auntie Aida, Uncle Tikboy Cebuano, kay Nanay Norma. Oy, Nanay Norma, good morning. Rambo iti, nagsatanay nga nagpamati sa imong programa and God bless. Kay Febromi, wapa. O na si kay Febromi. Namitan yung darudaya nga chatchang aramin ko may feeling ko ta. Makaraya ni Gatinukar, anay ka itong mga chatchang sa baryo. Tag-despira siya na at fiesta, anay kami ka ta. Nagtanay kami sa Lina Bonsor, kapinamista. Itong mga pariente ba? Mayroon ko may nag-iinihaw at mga bagaw-baw sa likod bagay yun. Nabor family, good morning. Kandi ng asing. Nani kami gina pinamista ka to. Kampiyon yung mga balita ni K5 Romy. Buo na ito ng mga balita sa Kalibo PNP.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa itong karang mga tag-programatik sa itong ibilog karang aprobid sa Taklan. Sa itong karang atipon yung mga balita K5 Mike yung mga aksidente o naguntad sunod-sunod iya sa itong karang banwat sa Kalibo kahapon karang K5 Michael. Unahon ta K5 Mike, karang narang sangka senior citizen rong habungguan ta, itronday karang nga Toyota ka nga siyakan K5 Michael, samtang nagatabok ni karang mismo sa may party karang taos niya Abinyo, sa kopron ita barangay stansya sa may banwa karang Kalibo. Base sa ronday karang nga blatter, mga pantang alas 4 rong oras karang hapon, may tumawag iya sa phone karang nga traffic section ita Kalibo PNP na may una karang aksidente, karang mismo sa may Alberto's Pizza K5 Michael. Nag-responde ato mga katapot ka polisya na nag-proceed sa area. Aga base sa ronday karang investigation, pagkapot siya kay Pai Michael, gin-transport yun sa aton karang provincial hospital. Ronday karang asangka kasinta anyos karang biktima na si alias Ninita Okindo kay Pai Michael it taga sityo binagkilingan parang kay Arcangel sa kumbanwa karait balite kay Pai Michael. Nagagawa abi sa ronday karang investigation nga ronday ka nga biktima ay nagkatabok na ni Kipay Mike di karami sumo sa nasabitan karon nga aton nga rang kasada at wat yung mga taupang di siguro ko ronday ka nga Toyota para nga Pios nga imot na karahay haabot na Kipay Michael na ganyan rin siyempre rupursyon ka sa aton nga rang may posmi niya abin yung nga ay butong pamanit masyado gid nga abo siya kyan during that time Kipay Michael ay by chance walang abin rin nga naga tanaw ka magtabok baga ay sinanay si Kumura siyempre sa nang edad ay bukot madasi nga makatabok kaabot ingo ko dahil karang atutuyo sa Biyos ang pinapok rin mo kay Michael matapos nga mabungkuan ronday karang nga biktima imo ay ginda sa provincial hospital ag suno sa ronday karang report ay ginbatsak na gid kay Michael o ana mismo karon nga hawak ag likod na kay Michael ag makarahay presenter na nakakonfine sa aton karang nga provincial hospital. Wapagid kick by Mike, it natabu karang settlement. So nga, itunday karang magtibang karang partido. Pero kaso nga, recorded, iyaron sa aton nga traffic section, it Kalibo PNP station. Mga bandang alas 5.45 man, dung oras karat hapon, kick by Mike, may tawag pagid, may tabu man karang aksidente, ikarayong man mismo sa may barangay Tigayon, sakop it aton karang banwa ita Kalibo. Nag-responder aton yung mga katapot kay pulisan, aga pag-abot sa area, na-identify ronday karang mga driver nga rin ito ronday karang motorsiklo. Nga unang driver nga si Asertin Lilia Alag, babayira, 65-year-old, agresidente Tigayon, agros ng bilog karang motorman nga Rouser K5 Michael, nga may plate number K5 Mike, ang ginamaring naman ni Asertin na Jason Sabino, ita uyotorong libakaw K5 Mike. Base abis ronday karang investigation na gagawa, ng mga bandang alas 5.40 ng oras kat hapon, rong pareha karang abikulo ay parehas ang direksyon kipay Mike prekaron sa highway umaga nagkasunod buhasanda ag nasambilog karang umuna nag-left turn ba kipay Mike galing nga sa anang pag-left turn wa siguro makita po nagkasunod po nga nga raya nga rang kwan bayang rouser ag habung buwan da kipay Michael nasambilog karang nga motor so parehas sa darataran karang nga tumba sa aton karang nga kasatahon. Agay ang unang bihikulo na ginamanihon ni Lilia Alag na kagumit kasamaran sa nakarangang patityawas. Matasigrang ang ginrespondihan man pa aton ng mga katapot ng DR at gindaga sa aton karanga provincial hospital. Samtang rupa ngayong bihikulo na ginamanihon ni Jason ay nakaaguman ita kasamarin mo sana mismo karon ng mga alima at tuhod at gindaga man sa aton ng provincial hospital. Investigation ang katatayang gihapon agwa pa matatabu karang settlement sa magtimbang nga partidor mga bihisulo, iyan ang temporary karangagin

0: impound sa ato mismo karon nga Kalibo PNP Station. Kahapon pagit kay Pipe Mike mga bandang alas 4:30 ang oras kag hapon, aksidente man nga naguntad di karaman sa may Dima Agma Street, poblasyon Kalibo kay Pipe Michael. Imbulbado kara tricycle versus Hyundai karon nga pick up kara nga Hilux sa kay Pipe Michael. Aga base ang sa Hyundai kara nga report kay Pipe Mike no. Base sa Hyundai karang investigation, Hyundai karang bikulo ay nagapadayagan pa na karon nga sakyan. Patuloy kara sa may parte nga rait Mabini Street sa Kalibo, tayo nga rang Toyota, kung nga rang kipay may, kaya nga Toyota nga rang Hilux, agi mo ta karahay binungkuan ta sa likod ng portion, ito rin tayo karang Yamaha tricycle kipay may, nga kung sa siin ay sa natabo nga rin insidente, nakaagom it sa mad, karong likod ng portion, ito rin tayo karon nga Hilux, agin dagaman, iyasakon karon nga Kalibo PNP Station. Norong side karman, nakaagom at sa mad kipay may, kaya lagtanan ng vehikulo, hindi pagid may estimate to anak karang katidan kung pilagid ng kasamaran. Pero recorded, ang guwa pa ng tabu karang settlement sa magtimbang nga grupo kay Mike. Sa katapusan nga traffic accident, kahapon man kay Mike, mga pandang alas 12:05 oras kala itutro adlaw, aksidente man kay Michael, nga sangka aksidente man naguntad di kara sa may party ita barangay istansya, iya sa may panwat kalibur katong sasin, sangka Toyota kara kay Michael, nga pick up man do binungguan man itong day karang tricycle nga nag-agi man karon sinasabitan karang area kay Pai Mike karon day karang tricycle nga haling sa Kalibo aga paulin kunta sa may barangay Pehuan o na sa may Banat Leso aga nag-agi karon sa atong diversion road apang rong kaya nga nga pick up nga rin kay Pai Mike na Toyota Hilux naka-parking ta sa atong binitersada mga nito naka-parking siya kaya nga dapat siya buhon din nga naka-parking mo sa binit kahit kung may una nga nga kumbaga nag-sabad pa sa aton karon nga kasadahon nga nag-impede ba sa aton yung mga motorista ay basikin masagi pa rin siya kaya nga pinatabo kay Michael nga nahapit arunday karang nga Toyota Hilux nga kay Michael nga nakaagong kasamaran sa nakaroon nga side mirror ay mga parte kong gawas rong pagtimbang actually do kahapon gindaga iya sa aton karon nga Kalibo PNP Station kipay Michael aga pengen kipay Michael driver nga itong day karang tricycle ay midugin tabang mata bijo na nakaagin bat kasamaran sa nakarang mismo gawas sa pagka bunggo nga sa day karang sakyan aga wapaman itatabo karang settlement so nga karon day karang magtimbang karang nga partido tananda recorded kipay Mike iya sa aton karon nga Kalibo PNP Station wapagid it disposition kon raya hay mag-settle na kay Michael. Samtang sa ato lang idugang gihapon nga balita kay Mike, dismayado man, o sangka player karata, o sangka basketball player, matapos nga, anong kuntang gina-order nga rang sapatos para sa anang championship kay Mike, ay naulit sa bukong tata branded ni sapatos kay Mike, anang karang in-order, gamit ang Rebecca nga Facebook, at kung lagi masabi kay Mike, basta nagagamit ka Facebook karang mga order, sigurado kita abot ang PK, di kara, dapat sa mga legit, kita gabakar, so rin pa record isang ka di sinabi unused karang basketball player nga taga-purok ka dos o anang karang in-order karang sapatos nga tatak maalong di matarang kay Pipe Mike nga nang tatak karang sapatos nga port and kicks nga nga may tatak karang kay Pipe Mike no ulay silver eh, nakita na sa ronday karang reels ita video karang Facebook na nakaka-attract kita ronday karang sapatos kay Pipe Mike.
1: Dapat, so, di mo, naging... dapat hindi mo ma-attractan eh. Kung namat mga bahay na tanam mo sa Facebook ay grabit at guwapa dahil sa filter ay.
0: So, may nagkita ang labang halos.
1: Maman doon sapatos, undun hay. Oh.
0: So, pares man tanan doon hay. Manami abig kay Pipe Mike, mas katwin doon pag-plaster it. Anda nga marketing strategy sa hay. Medyo maumang katay, mautang katay, ang yung bakon mo, mga bagay ang gusto mong bakon kay Pipe Mike kasi favorito mo. So, nakakwanta, no? Hataman, karong dahil karang 19-year-old, aga o nagbakay mo kay Michael, at galing sana karang pagbakay, siyempre, may sirin mo karang ka-istorya, galing uli yun ang kay Michael, ay gin-block mo sa ng Facebook, habuan mo sa kwarta, na nagbarod may katin sa 1,450, na kung siyempre ay, habuan mo mo kay Mike, nag-abot mo karang sapatos, or problema at agaling ay, bukod at brand kay Mike, anang gusto ng sapatos nga ra, iba't ang brand kay Michael, na kung siyempre ay, ano lang yung kadismaya ay bangon anak ko tanggamiton sa pagabuton nga championship iya sa aton karang basketball iya sa Banwat Kalibo so din pa kamay na din parekod lang iya sa aton karon nga Kalibo PNP Station na K5 Michael. Sa katapusan nga balita K5 Mike, update lang sa Hyundai karang natabo nga accident karang natabo karang pagpanakaw ng motor nga naguntad K5 Mike no. As sa kabanway sa banoy sa aton karang produkto sa aktwal nga konsen, kung suspect kali karay ta kanuman sa K5 Mike ang na-recover matara. Matapos nga magkanda karo checkpoint ato na PNP agadakpan mo ka aton karang nga cup it kanuman siya. Itong itong motor nga RS sa 125 K5 Mike na bago pata nga hatakaw nga nila agadakpan ng suspect ang na-identify man nga si a certain na Bernard Wallace K5 Michael no. Aron dahil karang kaya karang suspect nga si alias Ray Alinuhon no. Pabukong takatagira taga Surigao Arag pero nagatambay-tambay sa aton mga Krubis Taklan. So nabuo ni Mr. Bern Qualis na nakarangang prosiklo at nga iba rin sa nakarangang posisyon. Rung suspect na rin pagkapailan at kasong carnapping, kita itong karong naman siya PNP Station. Panginisyon na nga balita si 5 Mike, yes, kung karang area, ako si K5 Romy kahil para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abong sigamat kay Feb Romy sa kampiyon niya mga balita. Agroon na mga balita mga ka-K5 na ginatod gato ni D3 Bayo. No? Kinibaro ka basko, get cold pressed extra virgin coconut oil at vitamin D3 sa sangka softgel capsule. Pero dahil mong kamasangkap, D3 Bayo nag-obrat na paka-importanting papel sa pag-control ngayon di magbahuro cellulite cancer. At bisan na pagbumis mo ko cellula ko cancer mga ka-K5. Ang D3 Bayo, bukong niyamat manggaranon sa vitamin D3. Ginapanami man do absorption it mga vitamins magkalin sa aton yung mga ginakaon. Pero ang fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon maka-obrat at babasko ng klaseng protina nga magasuk ko sa cancer mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ag magapit man sa EBL Sports Complex. Oy mga ka-K5, gising na, makaron may klase Webes pa ang adlaw mga ka-K5.
2: Dito K5 sa umaga.
1: Basahon ta anayro mga mensahe makaron no. Kay Ma'am Chay Ingeniero Morato, Ma'am, good morning ha. Thank you for watching. Yan, gakaping ani kami manoy. Rachel Casas, good morning kay K5 may watching live habang ga walking pa Candelaria Ginbaliwan. Shout out mogali ang mother si Hernonita Gaspar ag si Toden Alfaro Plabiano gapamati gid kimo. Thank you. Ludes na. Amen, taga-walking ako, mag-walking ko hapon tay. Oh. Eh, duty abi kita taga-aga. Anyway, good morning. Oy, pizza tres yut anag, September 28, do filing karat certificate of candidacy sa mga barangay nga gusto magkandidato sa mga gusto magserbisyo sa barangay. Wa pa matatlaye abi nga nag-ano, dayang nagabawag makaron nga ma-delay ro election o dayang i-postpone do election eh. O pabasko gra makarot pangamuyo. Do pangamuyo ro mga incumbent, dun, kung tama na wala barangay election na good. Sige ta kami, may holdover capacity ron eh. So ma'am, makaroon na may una utang kalendar of activities kung tara ato niya Comelec. Pakiredi rato niya Newsom Department kay Febreda. Pagiron sa Comelec Resolution 11191, kalendar of activities base di karaya ay September 28, filing it COC. Mm-hmm. Tawaan niyo man kita itsansa na magpili it mga bagong leader sa ato niya barangay. Ginatao ka ito nun, pagiron sa ato niya kinamataro nga magboto. Yan. Magpili kamot mayad o. Ay makaroon abi. Bukon matatanan abot ang mga barangay officials ng mayad. Pero may una nga ron nga mga ginahinambang, hey, huwa man manat puwos. Pag-absent, huwa man manat gina-obray solusyon. Pag-abot mana sa ordinansa, huwa man ginapasa. Tapos pag-abot sa paglista, may ginapili mana. Ay, ayaw timot pati. Huwa man manat asairan. Ayaw timot pati karon. Pagkandidato, tagihapon sa masunod nga rang pigilian, bisan huwa katpuwos. Siyempre may mga butante matakarang mga hiuto ay mabuto matatuman dun. Kapin nga hindi mo ni matatapan ng riimong kumitiba. Abonan daw, wama nakatamad man, wama nagpuhos, wama panganigin pa sa pag-abot sa bol, di man kimo kaboli. Kandidato, timo. Kibotar mga naghambay kimo ngon. Kandidato, bisan wakat puhos.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5. Bugon tanero, kampiyon yung mga balita sa atin karang newsroom na department makaroon mga ka-K5. Kampiyon yung mga balita, buo na itong mga balita. National supply at pagkaon sa nasyon, ginakahawagan bangod sa El Nino. Sunod sa DA Ag, pag ayos karon itasamad niya infrastruktura sa agrikultura, ginapanawagan. Kampiyon yung balita, K5 Teresa, good morning.
3: Ginalerto it Bangko Sentral ng Pilipinas sukan BSP ng Department of Agriculture may kaangtanan sa mabahog ang pagag sa supply ag presyo it mga pagkaon sa nasyon. Tuga it dry season maghalin sa El Nino. Runa sambitan nga pa ang damit BSP ay kadungan it andang ginpagawa nga pagpataas it key interest rate sa 25 basis points bilang paunang tikang kontra sa padayon nga inflation. Rung pagagman sa panibag-o nga dry season ay direktang ikagipit sa lokal nga supply it pagkaon ag magatuga it grabbing crisis sa world market imauman na sa presyo it bugas angot kara ginmandoan man ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. arotanan yung mga ahensya at DA nga padayon nga ayuson agpapag-unon roanda kara nga El Nino response plan. Dugang balitang national nanawagan man si Senator Francis Kiko Pangilinan nga laging ayuson ag ibalik karong mga karsada tulay ag irrigation system nga nasamad bangod sa southwest monsoon kun habagat ag mga bagyo nga tumama sa nasyon. Sino kay Pangilinan? Rung mabuhay man nga pagkasamad it agricultural infrastructure ay makaapekto sa mga mangunguma ag manugpangisda ag posible pang makaapekto sa supply it pagkaon. Inihinyo man kararong gobyerno nga unahon rung pagsaayo sa farm to market roads, irrigation system, mechanization ag dryer facilities agad yung makabalika sa pagpanguma madagayt mga mangunguma roandang ani sa mga baligyaan ag makapahaom para sa masunod nga planting ag harvest cycle. Balita magaling sa K5 News Center, hatid gaton it DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makaligaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato niya blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Abong sigamat K5 Teresa sa kampiyon niya mga balita. No? Makaroon na ni Jairo po. Presyo tariya sa atin it mga karot sa sobrat may una tang 150 ito may habasa may report nga nikita nga tong ginapilak lang kiri ito sa parte it norte wat at gabaka pag abot ay 150 ta o mga kamatis makita nyo sa TV nagakagunot lang ito wat at gabaka pag abot ay matigsang gatos ta hanggang hanggang mga igto kita maagto mamasahe pa kita bumakag ito man. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon. Abong sigamat kay Feb Teresa sa kampinyong mga balita. Balita international, balitang abroad. Amerika naglunsad it pag-atake kontra sa Iran sa Strait of Hormuz at death toll sa baha sa Nepal. Gampas ang libugon. Kampiyon niya balita, K5 Rio Trico. Good morning.
4: Naglunsarong militar it Estados Unidos it bago nga serye it pag-atake kontra sa mga target nga Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa palibot it Strait of Hormuz. Sunod sa US Central Command, ginhimo rong operasyon matapos rong serye it paghana nga pag-atake it Iran kontra sa mga commercial shipping vessels ag mga soldadong Amerikano sa rehiyon. Ginreport it mga media outlet sa Iran umabaskog ang mga pagsabog sa mga lokasyon kapareho it Kishem Island, imaman sa mga port cities it Bandar Abbas at Chabahar. Nagpaandam si US President Donald Trump it mas mabaskog nga pagbagos sa nagapadayon nga aggression it Iran. Samtang nagbuhi man ng Iran it mga ballistic missiles at drones pagto sa mga base militar it US sa Jordan. Pero suno sa mga opisyal it Amerika ay iwa man it na-record nga casualty sa andakar nga parte. Samtang sa iba pang balita sa Guayt Nasyon, padayon nga nagasaka rong numero it mga biktima it flash flood at mudslide nga nagtama sa Nepal. Suno sa pinakauling nga datos it gobyerno, kapin sa 1,050 gon rong mga patay samtang 3,916 ka mga individual rong missing. Kagakip sa mga ginainosoy harong ginatos ka mga turista nga ginapatihan na trap sa mga tunnels at mga hydropower projects. Bangod sa kadasig it decomposition it mga na-recover nga bangkay, napilitan rong mga otoridad nga maghimo it temporary nga mga mass burials. Presente nga una sa 11,000 ka mga tawo rong naguwas, pero sunod sa United Nations ay una sa 65,000 ka mga residente rong nagakinahangan it insigida nga bulig, kapareho it pagkaon at malimpyo nga tubi. Balita rin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Abong siyamat K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita, no? Agdungan pag inaton ng mga balita, anay, makaroon mga ka-K5. Good morning, Anay Galea. JV Arias, good morning sa Panipiason. Madalaga, pinamati, Kimo, Kanday, Lolo, Anselmo, Gregorio, Aglola, Trinidad, Gregorio. Ay, bayaw na kanong si Isan Arias, agsigi ka, unit, inubrang, ano ra, it inubrang baboy ako. Wa, patang summit ka, namit, masiguro, no. Kay Bilas Arma, nagnerba, nagdoto, Jello Arias, sa gamat. Namit, abe, inubrang manok, eh, pero inubrang baboy, wa, patang summit, eh. Anyway. Doon natin yung mga balita. Makandumakaganon yung mga senior citizen nakabaton sa daitanda karang social pension. Mga ka-K5, no? Da yung social pension niya ra, halinda sa DSWD, sunuron sa anak ra ita post-DSWD Western Visayas, no? Ag tatlong ka mga munisipalidad o tatlong ka mga kabanwa sa kabanwahanan sa bilog ng probinsya at akandun ang kabaton. May una karang 3,792,000 yagin release sa mga eligible karon nga indigent senior citizen sa Banwat Leso. May unang 5 million plus man nga gin panupod sa kwalipikado nga senior citizen sa Banwat Numancia ag 7 million plus man sa Banwat Nabas. Dano sa bitan nga payout nga rahay nanging successful pagi sa buling man ita LGU, MSWDO office, treasurer ag social pension staff ag daya karang ron nga project development officer mga ka-K5. Iyon. Ay mayad daro mga senior citizen gabaton da mga ka-K5 oh. Med ako may mga imong pangbakay nimo imong gatas yan pangbakay nimo ki imong maintenance kay pila gilang kunta man da iba gid ana kon mga senior citizen may pension gid ah liban ko na bugid ki imong kapalangga oh. Basta may pension ka eh. Basta may pension ka eh. Bisan ano abot ki imong gidipara wakat ing mana nag-asawa mana anti ay mana may gumankon man mana ako may pension man ako bu man ang gidipara itama ta pilat ang hapan mga magugang dayang ano ho dayang may pension sanda bisan busog ko pero magugang bungog-bungog pa mo pakanan yung manas lula san bungog-bungog busog-busog ko tas yung singgitan nailakat gatas diba ka may imo man ng mansanas pero kung wakat pension doon eh, hugat ka nun nga kuanan ka king mga unga oh, tawaan eh paano kung yung mga unga man na inuna pero paglandi kaysa pag-eskwila imbes na makabulig sa ginikanan nga nagatikog-tikog gun ay waran ay rana mga unga ay sunod-sunod man ay paano ay imbes na pa-eskwila ay tangis-tangis na yung mga estudyante nga kung magnagabdos eh nabdos ang mana na yun. Pero pasensya, ginang mana, disgrasya, gilatama na rin natabo ang managnabdos ako. Sabat ka ng tatay, ah, manatabo ang madisgrasya, mubay mo't bre, pag sinunggaban ka. So balikan na ito, nakabato social pensions, tatlong ka mga banwa, congratulations. Yun. Anyway, sa ito makaroon yung pagpadayon, Roday mga balita, ginato di DTX 500. Sang ka-superior antioxidant supplement, yung binipisyo sa ikayong gawas. Nagapangon ng epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinag kakasama do silila. Bangot sa sobrang mga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 yung protection ng do silila para hindi ra masama ang nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon rong DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Ay manami rarika to sa asawa ko sindir nga to nga na-operan tara si Kedels diabetes ito. Hindi nga ni mapagtawaan tayo ba si ikasikad naman nagdumugo. Ano rin? Bangon sa mataas ang antioxidant content na ganaba do inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level. Parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag amang nagabulig sa pag-detoxify at yawas. Kundi nag-serving natural nga suporta sa healthy nga metabolismo. Malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease. Kapares ko diabetes. Siyempre, dayang ano, DTX 500, may partner de imaw. Mighty C. Oh. The Mighty C nga ron, sangka vitamin C. Pero manami mo dahil alkaline. Aga, kung sa nga ni Ron ay ginapadugangan ng collagen production sa imong panit para manami rin imong panit bisan may edad gagon. Tapos ay ginapaligon do tuan, nagkaso-kasoan, mas kaping ko nag-walking ka, nag-jogging ka, bayo mag-Mighty C ka. Oh. Presk ako nag-Mighty C ako ay. Pagkatapos doon ay napabasog para imong resistensya mga ka-K5. Mabakay sandaron partner at DTX 500. Mabakay ron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness under Defender Building as Mini Avenue, Calibo, Aklan. Rente dating Garcia College of Technology at mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Alita, K-K5 sa umaga.
1: Jan Ryan Bros, Taho, Bagabaldo, good morning. Oh. May nag-walking ito kayo nagpamatik. Ako na yung masamta nag-walking na tayo. Oh. Nag-walking may manami ron ay ko nag-walking ka ma'am kay Rachel Casis oh mo nag-walking tapos naka-headset ka pamati ka sa atong programa kanami torn samtang dugan naton yung mga balita mga ka-K5 sa aton makaroon nga pag padayon ani ron ay katon nga ra sa adlaw-adlaw nga ginapukaw ka nga ra ba nga nagabugtaw kita no ay grasya tanong sa halin sa Ginoo nga habubugtaw karon ibaw ta hindi utangan ibugtaw Limbaga? Oo, hindi ka pagtog na, diretso ko ang mga ka-KFM. Nga niran pa sa nga mata natin doon Ginoo. Oo, limbaga? Ay, dayang nabubugtaw ka mga ka-KFM. Kita tanan, no? Grasyero nabubugtaw kita, limbaga? Grabe nga blessing doon. Oo, limbaga? Do, iba nga ni nga ra. Do, iba mga ka-KFM ay grabe man anang blessing, ha? Babaton? May asawa gun, may nubiyag gihapon ba't ang blazing mga kunman? Hey, good morning, Anay. Sa ato niya mga tagpangamati kay Ma'am Leia Agreinal aga daya karang Boy Regalado ita Ochando New Washington. Good morning, ha? Kay ang Podral, Podral, good morning. Awa, onda siguro mo karas basi sa simbahan ni Mora Gakwan. Usually, abil, gaserve imora sa mga medyo first reading, Mora Permi. Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, good morning ha. Kay Sir Joel Itolid, good morning. Ita Civil Aviation Authority of the Philippines. Oo, good morning. Kapag amati, sandahan eh. Makaroon doon atan niya kapulisan mga ka-K5. Nagpatigay mo sa natkampanya kontra sa illegal nga droga sa mga eskwelahan. No? Ay do Philippine National Police Kalibo PNP, nag-imo karon drug awareness campaign sa Northwestern Resign Colleges. Kay ba na yung STP enrolled student? Ang mga reserve officer, itarotis yung mga ka-K5 agro. Daya nga, Civic Welfare Training Service. So, ay kahapon alas 8 at agahon nagpatigayon sa sandara sa pagpauna karon ni Police Staff Sergeant Andrade. Kalibo PNP, nagserbi ka ng resource person. Agin pa nga discussion focus sa awareness may kang tanan sa delikado ag mga harmful nga magahing epekto illegal nga droga sa mga estudyante. Aga dapat gini mga responsable sa anda karon nga decision mga ka-K5 na tama ayaw ta kamot intra sa droga o bisan ano matabo o agun ano mga consequences mga ka-K5 gin paintindi kanda manami ta mga maurang ara ho manami do mga maurang maintindihan it mga kun ano ro consequences it illegal nga droga kamahay mahay ta ko bisyo ngon makon mo ta na linibot ana ay abot ang gabakal hagos do bugas hindi kunya ni hibakal. Una ko naman pila man rubugas ay kaputi gid man sa isinta man sa sos man na Ginoo. Pam man ka man nervyoso ug ang kamang mahal ko bugas na paaren na man mabuhi ro tawo. Ubat man at mahimo ay simple gapakyaw man lang kami sir. Ay, grabe ta man at mahal bugas. May imo man ang long neck ni. Maiya man na 135 ay brato ta man at 5 piso ah. 135 man sa piyak mo 140 tawi man ako tatlo. Sa isinta nga bugas ay naga mahagan mo, pero sa long neck, 135, bratot, mana, tabi mana, tatlo, abe. Kay, Ma'am Rachel Casas, yes, Sir Mike, hinibayag ako kay mo habang ga-walking sa imo mga joke. Ho, budlay ka naman kung ikaw at ang isa gatinikang tapos ginigakakating baga. Oo. Oh. Ay, anyway, kapamati ka, may headset, okay lang man dun eh. Anyway, sa ating karoon nga pagbalik, dugan natin yung mga balita ng mga K5 pagkatapos at mga reminders. Please stand by.
2: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5. News FM. News FM. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold.

0: Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500. Masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon pamisaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito

0: ka ng ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Meet si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko, si Joshua Darin de Lavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan!
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Balik sa mga balita, yung anchorman K5 Michael Silorio, alas 5:36 sa kahon datong oras.
1: Balita K5 sa umaga.
6: Tema balita atin gato ni DTX Premium Coffee. May aton matang DTX Coffee Mix. May aton man nga DTX Premium Coffee with agaricus mushroom for cancer and heart disease. Pagkatapos na pampatami sa stevia, mga ka-K5. Mabakay man sa klinika de alternatibo medicine and wellness under Revendor Building of Smania Avenue, Calibo, Aklan. Sa frente dating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex. Dugan natin yung mga balita. So na sa report, ginmanduan makaroon sa Sandigan Bayan 6th Division, si Oswag Ilonggo Party List Congressman Jo Juang, nga mag... Sabat o magpaliwanag sa sugod itlimang adlaw kung naman hindi dapat imo pagpapanaugan it preventive suspension samtang ginahiring roan ang kaso karon nga graft Diyos at least ginapasabat, that is kwan due process o ginapasabat ka o. Nagugat ro mando matapos ng mag-file it not guilty plea ro si Ang may kang tanan sa amunay conflict of interest kung sa siin una gihapon na anak aranang indirect kara sa sangka kumpanya nga nakabuit proyekto ng infrastruktura sa gobyerno mga ka-K5. Ngayon, hambag ka na ni Ang, limpyura ng konsensya. Agaw mo yung pamatudaan, gawain mo't saga sa korte, mga ka-K5. Yun. Ay, doon niya ron yung mga ginapasabat kay pagsunod sa proseso ron. Kasi due process kita eh. Dapat tanan kita eh, pasabton. O, yun. Dapat ginabiga sabat kita kasi ano may ginahambag ka ron nga may side B at may side A kung sa mga tape. Ano yung katang? O, gayon tako sa kababayan nga rin. Agtoy mo sa doktor. Agtoy mo sa doktor. Dok! Dok! Kung pwede man na check up, abideng unga. Sige, ay, pungko ka na ba ko, doktor, tinanaway. Ay, man, misis po, guspadra na nga, mata ko, unga, ay, malnourished naman na ra. Dapat, abi man na karay, nagapadidik at imo, kung taga-breastfeeding ka, kung tama na dapat. Ay, kamahay pa man ako, gatas, maka dapat magpadidik ng mga nanay. Natin. Sabat, itbay. Ay, pero, dok, ay, ayaw, sabat. Ay, na natudaan ka mo, nasabat pa ka mo. Hayra ako nyo ni ko, Dok, na hamba. Ay, sus, dapat may breastfeeding ta ka mo. Dapat, importante, ay masustansya rugatas nanay. Ayara ho, binuitan ko na doktor daan ng dugan. Ay, katigat aking dugan, no? Meaning, what, at gatas? Sabat ko, babae, ay, kain na pa man ang hinabagawa. Ay, gatas, doon ay yayat ang karapag pinisliton mo ang dugan. Bukon natagalimot nanay ay siya bawad mot gatas undun hay sigit maning pinislit a joke man wa mataga pislit do doktor ka batas. Anyway, dungan natin yung mga balita. Good morning, anay sa Robelo family. Nagapinamati. O na sa, ano ra? Daya, gapinamati. Sandaw na sa Lina Buansur, sa Banot Banga. Oh. Anyway, kay Rachel Casis, good morning. Barato ginman, Sir Mike, do tandoay kaysa bugas. Ngawat ang ano ka ron. Mamboy, sa sinta ro bugas. Kaputi ko, tama nun. Manami. Grabe, pero sales stock, tag-ana. Negosyante. Sir, ay kanamiton na mong bugas nga ra. Mahumok ra, sir. Maputi. Agkahumot-humot para. Pinamana sa sinta. Bah, manmanat ka mahal. Paano, tama na kita mabuhi. Karasos, manatlisod, pangabuhi. Makaon pa. Pero may imam na ning tando ay may iyaman na 135 ay barato to man na itlima to sa piyak mo na 140 abi man na tatlo abi. Oh, grabe to no. Restylin Rotolo, good morning sir. Good morning man mama. Jason Natabio, good morning ka K5 Michael. Sir, good morning. Thank you for watching. So gana, wa pasanda K5 Red. Wa paro ano nga, wa paro dayang awa paro K5 kumustahan. Makaron mga K5, dugi na reklamong poultry kara sa Banuat Balete. Ginasaligan nga maipasara matapos nga do harvest season. Ah, meaning hugatan pang maharvest bago imo eh, ano, wako ti pasara kon kwan. Daya karang na harvest yon. Ah, meaning sarado bas hindi no mag-operate. Ay ginasaligan may pasara sa Barangay Arcangel matapos presenting harvest season. Kasunod ti reklamo sa angot sa daya karon nya pag gapnag itgangaw sa mga kagapit ng mga lugar sa Barangay Sibalo. Yo, taron. Ay, min ko, pilat ato, min ko, nine, pilat ang libor ato. Ay, magtig sa bilog, ang agangaw ron, linibot, ang agangaw rin mong... Grabe ta. Suno kay si Baliw, barangay Kapitan Lodan Isagan, bisan may pangako ngon nga aksyonan do reklamo. Gininyo karan municipal government at balete, agbatagiyat, poultry farm, sigurohong maayos ang malimpiro lugar bago isara. Dapat kang gabisita o taro sanitation ninyo in Asbanot, balete. Dayon, bisitahan it sanitation officer ninyo. Importante nga mapabilin o kalimpyo sa farm agad hindi pagadunan ita abo nga gangaw. 90,000 nagali romanok sos at abo. Magting sambilog rogangaw karon ay. Mag-magta. One time na kami nag-istorya baga. Medyo ano ka pabugag anong tatay. Ako naman ang unga to sa abroad. Asos naman ang mag-magta. Ang manok man na agahon pritong manok. Sa truadlaw manok sa gabi manok. Anong gina-istorya na ng kumparing pobre baga. Sos naman na ay sambungang kinaong manok. Sos naman na said ka man na pre. Kabaha o naman na it. Daya ka rin nga iti man na baka nga sa kinaon man at manok. Sabat ko pobre ay. Ano man na rumayad na mag ko anong kuhanay doon nga ni manabahot man at itira ng mabahot naman na itira ng ginawa sa kinaot manok. Sabat ka kumpare mayroon man akong pripakan naman man imot iti agad gahumot man at manok ro ba. Humipos yang K5 is from Visayas. Good morning.
0: Ayad-ayad nga idol mga lodi tambalang ni Smart. Maulanon diri sa may syudad sa Ilima, burubugnaw ang tiyempo. Kani namin magpangapian, nakapangapi na ang taga-Iloilo sa Ditex Coffee Mix. Balik na sa Antique.
7: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo, pagigami sa sangka idol naman no, sa Pilar Capiz, Sir Jobert. Good morning.
8: Good morning sa aton mga kautanan, Sir Milmar, Sir Nestor, kag sa aton mga gungan nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sang Capiz kag sudan sa Rojas. Buas nga dlawa, diri kamo paniaga, duha na kami katuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuan. Welcome and good morning. Back to you, Antike.
9: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita, check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan, Ritos, May Negros Island Region with Daddy Babe and Sir Robert. Good morning!
0: Magandang morning sa inyo, Antike. Katambalang ni Smart mga kakibabili. Loro sa Antike, kagkalibo.
10: Mayong aga sa Pilarda, kung magagda ka panyaga. Matabok pa kami roro, mapliti pa kami. Ang hindi na lang kami pagagdaha panyaga. Ang inupliti na i-gcash na lang di.
0: Champion Segdan Maria Pang, back to you, Antike.
7: Maluwas nga kampiyon ang signal, mas kampiyon pagid gyud matuman to ang ambal ni Sir Robert. Well anyway, sa Ilota sa Kalibo. Good morning Sir Michael.
6: Morning K5 sa Visayas, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert kag Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga i-Gcash na lang bala. Anyway, congratulations anay sa ano kay Sir Robert. Kag kampiyon ang signal, o manayanayang tiyempo di samon sa Banwa sang Kalibo kag naka DTX Coffee Mix na kita, naka duha nako ka sa Shea. Kag naka Mighty C. Balik sa imo, Antike.
9: Salamat gid kampiyon ng mga signal taon na hontar mga balita rakada ta ka mga balita sa Iloilo ta mauna syudad kag probinsya kang Iloilo sa Rick mga balita ta sir.
0: Mga dalagto mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Dumduman sa ligad nga gabi may sunog na tabo sa may barangay Veterans Village. Pero ang fire hose sang makatapos sang Bureau of Fire Protection ginlos butan. Paano pa ito kapapiswit? Kaya may ginlos butan ang ining fire hose, ang Bureau of Fire Protection, ginaimbisgaran nila kung sino nagbuslot. Kaya imbis si makabulig, naglala pagid ang sitwasyon, kaya ti-pressurize ang tubig ni, ti pag-los bote, paano pa kapiswit, abis ang tubig. Ti isang unang pang-agaw ng mga tao, no, sa fire hose, subong niya ginabuslotan na. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligad di sa amon, no, may nagpatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. Sus Mariusip, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang gatabok. May naglusot nga isak motor, kita ka pedestrian, ginpakdol sa ulo. Oh, balikin man ang nagamotor to eh. Oh, kasi nga pinakdol, pero kung lang tawon, sa laya kay ti pedestrian lane, why sa magpundo? Ang ining nga motorcycle rider, no, nagpakikita na sa opisina sa LTO, kag ang rason niya gadali kay may kwaon nga parcel kag iga deliver. Magluwas dira, no? Kung makakadto ka mo di subong tani sa syudad, palagawon kag pasulon ta ka mo sa yate. May yate subong di sa may Mulyelone, ang balor sang yate mga subrado ka bilyon man lang. Bisan paano makalabay kita da, makakita kita sang 2 ka bilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagit. Balik sa inyo, antike.
9: Ang guwaya na ayate.
7: Thank you so much, Ilo-Ilo. Jabla, sa ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babe sa Robert, anong latest?
9: Latest report ni sa Ilo-Ilo na 2 billion. Grabe. 2 billion lipong naman sa mga presyo, no? Ayate! Mag-uaya. Mga balita namon dire sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region, mga KK5. Kampiyon eh kay Mangkabalo ka. Halindi sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mon sila nga mga baboy padulong dire sa Iloilo. Kay waay na sang ASF report dire sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu, extended ang pag-ban sa mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakibay. Muna sa mga kakibay bang ginatingwaan tagid nga makuha na ton ang pila ka mga development padri sa syudad sa Bacolod gamang tingin payag ni Dr. Isa Placido o Placida Limana sa Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may na baton nga report sa kaso sa African Swine Fever gikan sa mga LGO sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini, nagsugod na ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ESF.
10: Sa ibang pagit nga balita, diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kung magsuksok sang face mask kahit tungod nga ini makahalit sa ikayong lawas, ila binagid sa may balatian nga hapo. Inagin confirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Ti ambal man sang DNR sa air quality index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog sang wildfires o kon ano ni palm oil dito sa Indonesia.
9: Aman ang mga balita na mong dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antiki, tambalang ni Smart.
7: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita dyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Later naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sir, mga balita ta, sir.
11: Once again, good morning, Sir Mel Master Nestor, sa itong mga kaupdanan. Mga nagapangunang balita dari sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Kahapon, walagin sang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, syudad sa Rojas, particularly sa may Hermano Subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo alas 5 sang kahapon anon. So no, sa report nga nakuha sang K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amilita Balios, mga ka-K-5, kalakip din nga nag-i-star ang iya sining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar mga K-5 sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdabadaba sang kalayo. So no, sa report sang Bureau of Fire Protection sang syudad sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nalang mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gan gingamit sang mga kabataan. Samtang, dugang pa nga mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi, nagboluntaryo nga nag-surrender ka punidlaw diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ngining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka liberer, kag-surrender sa Legazpi Street sa doon sa Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga gin-filed nga kaso sa iya sang aton sininga mga katapos sang kapulisan mismo. sa branch 14 sa Regional Trial Court, mga ka-K5, sang taniglikdan nga gusto siniman nga tuig. Ah, wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad. Nakaluwas siya pero nag-surrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga kuan, ano ning ginpahimpanaog sa ginpanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung kuan, kung mapanaogan sa kaso. Kung makahimo bayular, nag-isug siya mga kakipa. At 14 ka mga salakyan bago mga tamaraw, Toyota tamaraw, gin-distribute sa provincial government sa mga kabarangayan, una diri sa banwasang Ibiza. Ining-ini pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa nga probinsya. Muna mga pangunahan mga balita diri sa amon sa siyudad sa Ras. Back to you, Antike.
7: Thank you, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota, sa Banwakang Kalibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
6: Mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, naka-alerto subong ang PDRRIMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyadong nabatsagan diri sa probinsya inisang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDRRIMO Aklan, wala na halos mabatsagan ang haze diri sa probinsya ang na-experience sa iban nga mga kaprobinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala naging man mabatsyag ini kag magkapadayon lang ini kon padayon man gyapon nito ang forest fire sa Indonesia mga KK5. Samtang ginereklamo din nga poultry farm ginasaligan nga maipasara na, imagine mo 90,000 nga kahead sang mga manok, no? Ang ginagalaalagaan sa poultry farm pero igasara na ini taga barangay diri sa barangay Arcanhel sa Banwasang Balite, no, nga ara subong sa harvest season mga KK5, no. Kay ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan, grabe ang madamo ang langaw. Sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwa sang Banga nga naapektuhan sila, no, kag bisan may ginahambal lang ipasara pero nagpaabot gyapon sa sang reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya kag siguraduhon nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakay. Muna mga balita di sa amon, Sir Juber, Antike, balik sa imo.
9: Salamat kid Sir Michael. Las 5:52 rin sa mga balita diyan sa probinsya kang Antike kay 5 Western Visayas. Amo-amo tagi diyan may haze man kami diyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani nga bilog nga probinsya kang Antike kadya haras tanan nga kabanuhanan makita maeksperyensyahan ang madamol nga aso ko nang diyang haze kay 5 Western Visayas. Ta kahit and alert man ang PDR mo namon kadya angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadyang adlaw, mag-observar kang dyang school intruder emergency drill. Bangad kadyang ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa mga giniganan kag sa publiko nga hindi mag-kadlak or mag-panic kun may kaangay ka dyan nga aktibidad. Ay sabangad sa radya ka pamaagi nga ginapraktis ang mga kabataan kagang iskulahan sa posible senaryo nga matabo kun emerhensya mga ka-K5.
9: Amora so far mga balita naman dyan sa probinsya kang Antike. Halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat gid sa yan, mga friends.
6: Mga ka-K5, inyo nabatian doon kabilugan ang mga balita sa Western Visayas, sa Negros Island, sa Western Visayas region, mga ka-K5. No? Mga importante mga balita. Yun. Anyway, hinaga naman, hilibati naman kita mga ka-K5 4:30 to 6. No? Siyempre, paabot niya sa gamas yung pag-iba ka kung makaroon. Kasalas pagkatun mga balita sa atin niya balitang polis. Of course, si K5 Romy Kahilig. Sa atin karoon niya Newsroom Department, K5 Rio Trico, balita ang abroad. Ag balita international K5 Teresa Igid. Mga ka-K5, buwid niya sa gamat. Sangan ka aman karong station manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sangagan man kaning kibanan sa Technical and Engineering Department, K5 Fred Batoy, mga ka-K5. No? Ag sa among CEO kay Doc Ramiloy. Kabay pang napatawan ko kamot mga balita. Napahibayag ko, ag napasadya rin yung agahon. Makaroon, hinaga ko man, 4:36. Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon, yung serbisyo publiko, galingaman sa Kalibo. K5 News FM!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: GTX 500.
14: June 7, lot 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sa una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
15: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
14: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
15: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
13: DTX 500.
16: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
17: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
15: Justo, good, correct.
17: Problema sa salakyan nga sige, ano?
15: Sige antar, dagar. Sige carbon deposit.
17: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
15: O tambo, sige manasok.
17: Pero lang tawab lang, wala.
15: Gandar. O tinlo.
17: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon tiigo gid Sir GP.
16: Isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
17: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
15: Naputos ang tambok.
17: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na mapati liver ka na.
15: Correct, no?
13: DTX 500!
18: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka DTX
18: 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
18: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
18: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na.
13: DTX 500!
16: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
17: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok na imetabolize ya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
15: Correct.
17: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
16: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
17: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus na may ginacheck ginaya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
15: May manugsilig ka?
17: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
13: DTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
15: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
19: 470.
15: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160. The best get ang DTX 500 para sa
13: DTX 500.

Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing.

0: KTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa Balita Lokal.
0: Headlines.
1: Driver it Honda Click, nakapagagyo matapos or nagpagagyo matapos makabangga it motorsiklo nga may sakay. Nadaywang ka mga babayi sa Banwa it Kalibo.
2: Headlines, balita lokal, sapatos nga ginorder sa Facebook Marketplace. Ibang kulay ag brand rong nagabot pagagamiton kunta pang basketball.
1: Samtang sa piyakabahin doon nga headlines sa ato niya balita lokal. Poultry farm sa Balete ang ginhalinan it mga gangaw. Iga pasara matapos ro harvest 90,000 ka mga manok ka ulihigon nga batch.
2: Tang rider sumemplang sa ginasakyan nga motorsiklo sa Libangkaw Aklan ginaaligar nga nakainom ituba.
1: Headline sa ato niya balita regional. Traffic Management Unit it Rojas City nakadakupin masobra 3 gatos ka mga driver violators kubungan it Agosto.
2: Nga balitang regional, pagsamad sa firefighting hose hindi makabulig sa pagpangong it Cagayon sino sa BFP Iloilo City.
1: Headline sa ato niya balita national. Kamara ginaduso ro tax-free incentives para sa mga atleta.
2: Nga balitang national, kamara ginaprobahan rong hagna nga pagpagawig sa termino it mga opisyal ag ita barangay ag SK.
1: Headline sa ato niya balita international. Daywa ka mga Pinoy nga seafarers namatay matapos nga atakihon inasakyan niya barko sa Strait of Hormuz.
2: Balitang international, US nagpagawa it warning sa mga American citizen nga una sa Middle East.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Consumer Group nagpanawagan niya higpitan rong kampanya kontra sa peke nga mga produkto online.
2: Ang balita sa negosyo, piso uman nga sumadsad sa panibagong historic all-time low kahapon nga adlaw.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang. Alex Yala makaatubang si Alexandra Olyankova sa US Open second round.
2: Ang balitang sports, Gilas Pilipinas may exhibition game sa South Korea bago sumabak sa Asian Games.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa ato niya balita ang showbiz. Tony Fowler at Tyrone Yan nag-deactivate sa social media.
2: Sa balitang showbiz, binig in kalipay nung pag-abot 2 million streams sa andakarang kanta.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:08 ra aton nga oras. Maka K5 Year Batiano daga panguna nga headlines kinahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia ita Aklan. Good morning, Western Visayas. Maglawak na makaroon ita Webes. Petsa 3 sa buwan it Setyembre dag undusmel 26. Welcome sa pagpalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
2: At ako man si ka K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Patay niya ginaimbestigahan it otoridad rong pagkakilanlan it driver itsang ka Honda Click nga motorsiklo nga bumangga sa kasunod karanga sambilog pa nga motorsiklo nga may sakay nga daywang kababayi sa Partikarat Jaime Cardinal Sin Avenue Kalibo Aklan. Nataburong insidente mga alas 7 at gabi ka Agosto 28 kung sa siin parehong tumumbarong

0: Iwan ka mga motorsiklo matapos rong banggaan. Sunod sa nabuing impormasyon ni K5 News Team. Sa baylong istoryahan ni daywang ka mga istoryahon ro daywa kara ka mga biktima ag makipag-angot sa Kalibo PNP. Insigida sigon nga nagpagagyo sa lugarong driver nga Honda Click matapos kararo aksidente. Posible sigon nga una sa impluensya it makahilo nga ilimnon rong driver base man sigon sa anak karang pagmaneho. Kaon sa madasig raya nga naghalin sa lugar na aywan rong mga biktima ag rong helmet nga suot kara it driver. Samtang nagangkon man ita ninasa nagkasarisaring nga parte it yawas rong daywa kara ka mga babae nga sakay itsang bilog pang motorsiklo. Madayon marong investigasyon it mga otoridad para matumod rong nasambit karanga driver at posible raya nga magpangatubang sa nagakaigo karanga kaso mga desidido rong mga biktima nga magpasaka it reklamo kung makilaga rong nasambit nga suspect.
1: Ugang pangaritalya at balita lokal na isayarong isang kagagaki matapos nga maskam sa ginorder karangin sapato sa Facebook Marketplace bang rason para nga nagdangop raya sa Kalibo PNP kahapon. Sanong kay alias Bond, 19 anyos nga residente iprokdo sa Sila Serna Street, Kalibo. Nga nakitaan sigon ng real video, ita sang ka Facebook page. It fort and kicks nga nagabaligya it may tatak nga sapatos nga kulay silver. Ito nga nainganyo nga magbakal raya agin message. Sarong nasambit karon nga seller. Nag-update man raya apang katabaton gun it customer. Hagin block gun imaw sa Facebook. Rong sapatos ay nagabalor sa 1,450 nga pagagamiton kunta sa basketball. Bangod sa may nakataga na sanda nga championship game, apang hindi yung raya magamit bangod sa white spike, ibang kulay at ibang brand rong nag-abot ka na. Sa magkaroon nagpa-record imaw sa Kalibo PNP ag nagagaom, gama i-refund roan nagkaroon nga kwarta nga gingastos.
0: Samtang sa pihakabahin na dugang at detalye at aton yung mga balita lokal. Nakataga na man sigon nga ipasararong ginareklamo nga poultry farm sa barangay Arcanhel sa Banwa Karaita, Balet. Matapos rong presente karanga pag-harvest, ituli nga batch it mga manok. Sa naging interview at K5 News FM kay Sibaliw Barangay Captain Ludan Isagan, inkumpirma karanga unaon sa proseso it pag-harvest, ituli nga 90,000 heads it mga manok ro nasambit karanga farm. Ginaamat-amat si Gonro pagbiyahe kara paagto kara sa syudad dita Iloilo daga it mga truck. Inreklamo rong nasambit nga operasyon it farm bangod sa perwisyo si Gon nga daga it mga peste nga gangaw nga nagabota sa mga kagapit nga barangay sa Banwa Karait Banga. Sunos kay Kapitan Isagan, posible nga may mga namatay nga manok sa sud it pasilidad nga wa na hapilak nga posible si Gon ginhalinan it gangaw. Nasayuran niya bago pa magbukas rong nasambit nga farm ay hindi si Gon magpasugot ro pilang ka mga residente. Mao man na nagpangako rong atag iya karanga taga Banwa itnuman siya nga kung may mangin problema sa gangaw ay sanda mismo rong kusa nga magasarako na magangkonit aberya. Bago dagayon niya maghalin sa lugar ay ginhinyo at mga upita nasambit karang opisyal sa pamunuan it farm nga limpyuhan raya ita maayos para nga hindi gon na mag-inabo rong mga gangaw sa nasambit karang lugar.
1: Ang pang-detalye at balita lokal sa kung sa CCTV footage rong pagsemplang itsang kaginasakyan ng motorsiklo o kung sa ginasakyan ng motorsiklo rong sangka rider sa barangay Hulita, Libacaw, alas 2 rong pangorason kahapon. Sa inisyal ng impormasyon nga nabuog it K5 News Team, ginahambal nga nakainom rong rider o kung nakainom rong rider ito ba bago raya nga magsemplang aga inapok sa kilid it karasada. Nakaangkon it last row agasga sa gawas rong gagaki kung sa siin. Gilayon man nga ginbuligan it mga residente sa lugar sa makaroon unagon sa maayos nga sitwasyon rong nasambit nga rider.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko. Bahagitang Regional.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita regional na ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Traffic Management Unit it Rojas City nakadakop it masobra 3 gatos ka mga driver violators ko buwan kara ita Agosto. May kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes, please kami.
3: Naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sa Traffic Management Unit o kon TMU sa sulod lamang sa Agosto subong atuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18, failure Superior to carry OR and CR. Just sa is, truck ban na pulo. Wala sang side mirror. Walo, truck ban sa Capiz Bridge. Anom, open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagwa sa report nga 362 na diri ang nagkasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kuluroma. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa piyak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumala sang trapiko. Suno kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr. 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
4: Nisa ka K5 wa may Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaligawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang balitang regional, pagsamad sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagpagong in Cagayon, sunod sa BFP Iloilo City. Sa kampiyon nga balita, ang K5 Kim Caluyo, please come in.
5: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection kon BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras sang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kun ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga naeksperyensyahan ang pagdamage sang ila hose sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amo gid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO1 Makoko.
6: Sige, sharp object or cuchillo. Kaya mo man ang available pwede sa absolute mo. Although ang person niya taling my thinking guro ito gusto yun taling makabulig bla.
1: Oh.
6: Yung skuta niya yan para makaspray but bakit hindi na yan munang proper na pag ano
1: yun. Nalain na inyong SOP.
6: Oo, kahit once malusbutan mo yung isang peros, maano na lang pressure ya. Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure ya. Which, amunatan yung guayabla, amunan makabulig sa tubig na makapush at makapenetrated sa mga kakasunog na.
7: Sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Balitang National.
8: Balitang National.
0: Alas 6:18 ra aton nga oras sa inyong kita sa detalye at aton nga balita national ginahatod katon ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ag nagaregulate it blood sugar level. Inaprobahan ay ta House Committee on Ways and Means roan om ka mga hagna nga magapasangkad it benepisyo it mga atleta nga nakasaad sa Republic Act 10699 o kon National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa ida umit na sambit nga hagna exempted sa national ag local tax o kon anuman nga bagayran sa buwis ag mga incentives reward sa bonuses sa iba pang benepisyo it mga atleta nga ginkita para sa mga international sports competition. Tinutuyo it nasambit karang hagna nga makainganyo it mga maabo pang mga pribadong individual nga magdonate ag magtaw it mga reward sa iba ag iba pang mga bulig sa pagtrain ag pagcompete it mga atleta sa iban karang pungsod bangod sa anuman nga suporta nga igabuhin sa anda karang gross income. Suno sa mamilidha nga si aga Vice Chairman Committee Youth and Sports Development kon nadagayon nga manginlayi ro na sambit karang hagna ay magauli ro mga atleta ag tanan itanan nga makadagan sa kompetisyon nga uwa it buhin na halin sa mga taxes.
2: Balitang National.
1: Balitang National. Bilang nasyonal, ginaprobahan ko ni Kamara sa pangaywa nga pagbasa rung hagna nga nagatuyo nga pagawigon magaling sa apatas ta sa lima nga dagon rung termino it mga opisyal sa barangay agag sangguniang kabataan. Ginaprobahan rung House Bill 10971 nga nagatuyo nga amyandahan rung Republic Act 12232 pinaagi sa viva voce voting sa session at plenaryo. Ginsaylo indita hagna sa masunod nga rung masunod nga barangay agag sangguniang kabataan election magaling sa November 2026. Pati sa November 2028, agbangin limang dagongon rong eleksyon pagkatapos kara. Nasayuran nga sa idagom itlayi, ginakabig, ginakompleto gon it mga opisyal sa makaron. Ita barangay rong sangkatermino bangon sa daywang dagon nga extension. Rong mga incumbent ka mga nagaserbe sa andakara nga pangatlo nga magkasunod nga termino ang rong hindi mahimo nga magpadagagan para sa kapareho nga posisyon sa 2028.
0: Balita International. Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat o buag sipon, pag-inom it D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Revendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Namatay rong daywang ka mga Filipino seafarers sa bangod sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ginkompirma ita bari rong National Shipping Companies it Saudi Arabia nga anda nga barko rong anda nga barko nga SIDR ay naigo samtang nagabiyahe kara sa Strait of Hormuz ko Agosto 31. White gintaw nga anuman nga dugang nga detalye rong sambit nga kumpanya angot sa insidente. Apang suno sa Maritime Security Agency nga UKMTO nga naigo rong tanker itatlo ka mga wa pa matumod nga projectiles samtang nagaagi sa Strait of Hormuz.
2: Balita International.
1: Mga balitang international na pagguwa ng US State Department at security alert sa andakarang pumuguyo nga una sa Middle East. Kasunod raya it posible nga pagbangos si Tehran sa ginhimunanda nga pagpangatake. Sunod sa US State Department ka importante nga mga alerto ro andang nga pumuguyo bangod sa posibilidad it pagtaas si tensyon sa tunga it US ag Iran. Gauman man ang mga cancellation it mga flights sa pagsirado it airspace ag pagka-delay it mga biyahe.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:22 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kato ni Mighty C. Rumas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagpanawagan rong consumer advocacy group nga malayang consumer sa Intellectual Property Office of the Philippines nga magpatigayon it mas agresibo ang padayon niya kampanya kontra sa pag-inabo karat mga counterfeit o konpeke nga mga produkto nga sa e-commerce platform. Ano sa grupo opisar nga mataas rong takedown rates sa mga platform nagapabilin nga magapnagon rong mga peke nga produkto nga pagag sa ikamayad gawas at kagawasan it mga consumers sa pareho nga panahon nagpagawa man ng DTI e-commerce bureau sa etta ginatos ka mga takedown aga compliance reports. Angot man karan nag-aabot sa gihapon sa 18.64 billion pesos sa rong balor it mga counterfeit goods nga nakumpiska ita NCIPR.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Nga balita sa negosyo nagnaba sa panibagong historic all-time low rong kantidad it piso kontra dolyar matapos nga mag-abot raya sa 62.605 sa kada dolyar sa intraday trading kahapon nga adlaw kara it ita Miyerkules. Nagagpasan kararong dati nga pinakamanaba nga nailista sa piso bangod sa padayon nga pagtaas it dolyar sa world market at pagtaas it demand it importasyon. Apisar nga ginagauman nga makaganar kararong pamilya it mga OFWs bangod sa mataas nga bagayluhanan. Nagpaandam ng mga eksperto nga posible raya nga magtugas sa pagtaas sa presyo it nagapangunang bagakon kapareho gamang itlangis sa agpagkaon sa nasyon.
2: Balitang Sports.
0: Santang sa aton man nga detalye ta balita sports balita sa patagi tinampang ginahatod katon e Clinica Dio Fresh. Matapos ro pagdominar kay Mary Stuwayana sa opening round pagatestingan man it Pinay tennis sensation nga si Alex Ciala rong sa anak karang pag-atubangon nga si Alexandra Olinkova sa second round it US Open. Mahigayunan yun si Gunraya para magbago strong Filipina ace na nakarang pagka-pierde batok kara sa Ukrainian star sa mga naunang hampang. Matumduman niya ni Pierde ni Iyala si Olinkova sa Stanford Open kung nagtaliwan karang abugan ni Mayo sa score nga 3-6, 7-5, 6-3 sa round of 32. Si Olinkova ay ranked number 40 sa WTA samtang si Iyala ay una man sa ranked number 18 at 17 seed sa nasambit nga tournament.
2: Balita sports.
1: Duga nga balita sa hinampang una makaron sa South Korea Rongilas Pilipinas para magpatigayon it exhibition game sa adlaw karay Biyernes ug Domingo. Kaparte raya it pagpahaom it national basketball team para sa pagsabak nanda sa Asian Games sa Japan. Kakip sa mga napilian nga magahampang para sa Gilas Pilipinas Sunday Xavier Lucero, Jerry Kahanmisi, Cedric Bearfield, Don Troliano, Adrian Nocum, Brandon Bates, agi ba pa, aginhambag ba ni Gilas Coach Tim Cone nga may una nga posibilidad nga makaibahan si Justin Brownlee, apang waparaya ita kasigarundahan.
2: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
0: Samtang sa aton man detalye ta balitang showbiz, balitang artista, ginahatod kato ni TTX Beauty Soap. Dagay nyo nag-deactivated andang social media pages rong mag-ina karanga vlogger. Kasan ay Tony Fowler ag Tyronia Fowler. Raya ay matapos ng ginhimong apag-live ni Tyronia sa Facebook o September 1. Bangod sa padayon niya pagpakamagaot ang nabaton bangod sa nadagahig raya sa mga isyo nga ginakaumid sa anak karanga nanay. Nung nasambit nga live, gintawag ni Tyronia ang atensyon at mga actress vlogger nga si Jelay Andres. Nasayuran niya may una sandang isyo sa tunga at daywa matapos nga may something. Sa tunga nanday Tony ag John Gutierrez nga nobya pangamang kuuna ni Jelay. Abisar nga mabuhay yung nasambit nga isyo uman raya nga ginbulgar it mga netizen.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Duga nga balitang entertainment, ubos rong kasadya it Pinay Group nga Bini matapos nga mag-abotuan sa 2 million rong streams it bago na tanga kanta nga A Parallel World sa Spotify. Sa andang social media account, kinanonsyo na darong nasambit nga balita. Ginhambay na dang agin sugat na darong andang handom sa baga sa grayahay na tuman. Rung nasambit niya kanta, higit pag-uwait grupo, kubugan ka right Julio. Matandaan man niya kung nagtaliwan niya Lunes, ay naguligan sa nasyon rong grupo matapos rung sangbugan niya mga show sa abroad.
2: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DJX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:27 ang aton nga oras. Maka K5 ni Robati ano nagapauna nga balitaan sa programa.
2: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Webes nga edisyon na September 3, 2026 para sa dugang mga balita ini magkalipat, i-like, i-follow, i-share. Ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trite.
1: At ako man si ka K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Durum pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Bionics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinical Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: yun na istasyon K5 News FM.
1: Yun or Viray,
0: puro Pelos Pomos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! Bye, puso.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Law kita sa makaroon karang Webes. Oy, petsa 3 na kita para sa buwan ni Tay karang Setyembre 2026. September 3, 2026 mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo pila naton ka mga nagapanguna, mga preska bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Naton tawan ito oras ya sa ton ka ng apag ililiba. Well, partner ko makaroon ya sa technical side ya sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pagwelcome. Sa aton karang mga suki, ang mga listeners, na nagatutok makaroon sa aton nga pangga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton, na nagapupamati na sandang mga pwesto, ha? Sa aton nga mga negosyante, sa mga bulantero-bulantera, na sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaklan, oy, may niya pagpamati, kinyo tanan-tanan. Na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at di ka sa may Juliana Market, ang nagapinamati man niya sa aton nga programa.
1: Foro
0: ay niya pag-monitor kinyo, ha? Aga, syempre, likewise, sa mga migotang, mga driver, sweet lover, na sa mga terminal, nagamat-amat na taya ka nga pila, maraton nga mga drivers, aro mga L300 van drivers ta sa may Rojas Avenue, nga nagabiyahay Kalibo Katiklan, vice versa, hagong kita tanan-tanan, ha? Aro mga nagabiyahay kon, hagong git kita, di kita magkalipat nga rumata sa karsada, lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga listeners daton, nga mga ginikanan. Una sanda nga mga panimagay. O nga nagapreparar itpampamahaw nga nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ano paro ginahugat naton ay 6:41 yun. 19 minutos na lang, alas 7 na. Ang ano paro, aton yung hugaton, silakan, ginasilakan yun ni Uribao. Hindi ka po magbangon. Abi, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangun na! Good morning sa aton nga mga listeners man abroad. Yan nagasubaybay pagi sa aton yung Facebook Live, aton yung Facebook page. Kung gusto nyo nga magpabot minsahe sa aton nga programa, pwede ka mong kabisita sa aton nga Facebook page, ha? I-type lang sa search bar at Facebook, Wrong Live Programs -K5 News Kalibo. Agad nga maka-comment ka muna, mga birthday greetings, etc. I-send yang, i-comment yang sa comment section na to. Again, sa live programs, -K5 News Kalibo.
1: Ang kampiyon.
0: Good morning sa mga listeners naton na abroad. Aga siyempre sa mga mangungumata sa kabukiran. Kawan sa mga mangingisda tanga nga nag-monitor na sa makaroon niya pangunason. Aga sa tanan niya nagapamati na sa mga bukas na nga restaurant. Sa mga amigo tanga mga kusinero, kusinera. Para sa may Jazzy Catering and Services. Sa may shopping center, gapamati. Galiang nga makaroon niya gahon. Aga sa Jazzy Catering and Services, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning. Aga sa may Sea Oil Estancia. Ayan, yung nagatutok man sa makaroon niya pangurason. Sa mga duty na nga mga pump boy at cashier, good morning. Ag sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley, nasa nga karinderya, kasinigabong, good morning.
1: Foro.
0: Ag sa may Crossing Vintolansa kay Madam Ginya, pa kay Bro Alex Yap, gapamati man. Ag sa tanong niya kutob, kumabutan ko aton niya signal, magalangan law, it Webes. Welcome on sa aton niya Thursday edition. Itaton niya palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras sa aton niya pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Kaya kita sa aton niya mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton niya mga headlines sa balita lokal. 327 ka mga kapitan it barangay sa aton sa probinsya Taklan. Manon ko ha, basi saga rin yung pagpamati ha. Kapitan ang inambag ha. 327 ka mga kapitan it barangay sa Taklan. Nagbato nyo ni Taker nga cheque ha. Para sa Taker nga bawat barangay makikinabang program. Doon ay discuss na tunda ay di ba o tinalikdan nga buga niya to ginpapausoy ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero aton nga mga barangay kupita, ay kupitan, ipaturakon na, mga barangay kapitan, oo, ita mga mangingin scholar na naroon, ay may igalatag ko ni mga tig 20,000 pesos. Oo, rato niya presidente, pagi sa kinatawag presidential assistance or presidential scholars nanda. O titig 20,000. Marong yung tawaan do barangay tig 200,000 pesos. 100 madto sa barangay. 100 madto sa mga na-identify yon ng mga estudyante. Ah, di ba may guidelines sa ginpagwa o DILG karon? Ay balik-balikan ta ron, ha? Ay ginbaton yung kahapon nung check it. Ano rin mga next move? Pamatian ta ay kahapon. Ito man dong liga ng mga barangay president niya sa Kalibo, with Kapitan Neil Candelario. Ay kahapon gusto ko tangani karang nga maabot si Sir Ralph Tolosa, raton nga kabilugan niya sa probinsya Taklan, no, nga limog ko mga kapitan bilang imorong aton nga ex-officio to sa sangguniang panalawigan. Ay si Cap Neil available kahapon, ti imo na lang. Para importante makabot at detalye kung kamusta kahapon torong distribution niya recheke, no? Ag ano rong mga nangin mensahe to ni Governor Joanne Miraflores. Ito si Gob kahapon. O, di ka na sa ABL Sports Complex. Balikan tara iya sa tonya pag ililiba. Standby mga kakifive. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagid naton nga mga balita, mga kakifive. Reman nga rang 103 o ka mga empleyado alin sa provincial government in pang promote kahapon nga adlaw. Ay abo nang lipay kara ay buhay nga gidmana kami nga K5 nerd nga masyadik karaw lang ani mana kita tubuan man at uban. Wala man nagyapon kami nga ra ma-promote. Ay di natawat siyan sa riba. Riba mga bata kahapon. Ano na, i-plaster natin doon mga updates kara ha. Doon mga naging pang-promote at doon balikan iya sa tonya pag ililiba. Sa piyak nga parte, Department of Education o kon DepEd. Magapatigayon, itadaya kara nga ginatawag natin Nationwide Safety Drill. O, makararon niya September 3. Yan natin noon i-plaster, dudugang nga detalye kara ha. Kung kamusta man baga, marandang igapatigay nga Nationwide Safety Drill para nga ano mga kung ano nga mga kwandina mambay naton possible mangin threat problema nga magtuhaw within the school te ma-prevent ano mga posibleng casualty ag maka-take action yagi aton nga government like aton nga PNP aton nga mga responders maka-adto yagi kung mga halimbawa may mga kung ano nga manabo sa mga eskwelahan, no? Safety drill. And then focus gid party sa mga may earthquake drill matasanday tapos yun man. Diray focus tara kun halimbawa may mga gunman ba nga daw nga makasugod sa nang school. Okay, ano ro ubrahon para nga hindi magpanic ba nga mag-cause it casualty. Indo punto kon ko DepEd na to ninula balikan tara. Iya sa ton nga pag ililiba. Samtang sa pihak kaparte sa dugang ng mga headline. O pamati sa mga lolo ang lola naton. Yabal ko kahapon do distribution it inyong mga ayudang ra. 16.5 million pesos gin panagtag para sa mga senior citizen. Iya sa ton sa probinsya Itaclan. Bangawa ko kahapon itaro mga may edad-edad nga naka-wheelchair ba nakatindog ko tama ko di ka magtindog nga may gismil makundi ba nga ra. Ay sigamat man natuto K5 Nardi nakapamati man na kami kimo sa K5 ka to nakapreparar kami ay nagbaton man na si tatay nga tot datong nga kantidad nalipay man na imaw ay nakatindog tama na mo sa wheelchair ag yes man na may akon man ang inong baka man at maintenance ay gubat dragi na batyag di ba pagali mo kabatyag gubat kung kabatot gismil matuto. Balikan ta rin doon na doon detalye ka na sa rin nga pagpanagtag ko mga pensyon katon nga mga lolo at lola. Sa piyak kaparte sa balita sa Guat Nasyon, daywa ka mga seafarers, bau, aton nga mga kababayan, no? Daywa ka mga Pinoy seafarers, patay, matapos atakihon rong ginasakyan nga barko, una sa may Strait of Hormuz. Sige patabi gapon do bakbakan man dito may mga kon ba daw gapabatsyag ro pihak man nya partido mamando sa pihak daw una gyapon do tension mga kaki five. Kung natabo ka rin na balikan tamanda. Yes, aton nga pag ililiba.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Katora aton nga mga headlines. Ito ang itora sa aton nga pag ililiba. Makaroon yan law it Webes. Aga syempre mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ganyan ka standby. Una sandang nga mga areas of responsibility. Aton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pila na aton nga mga PNP stations. Aga balita sa aton ka nga patrol. Kaya nagalibot na sa makaroon nga pangunas mga ka-K5. Importa i-check raton nga pag-asa DOST. Sari nga nga si Tropical Storm Pilandok kung sinang piri mo nga part in Pilipinas. O mag-apekto pa ba gapon na imaw ya sa aton nga part in Western Visayas sa Panay. Ikapon, manami marutsimpo ta, masilak-silak madana. Ay sa akong galing nga paghibati, maliban sa Tropical Storm Pilandok nga ginabantayan ta, may una pa nga low pressure area. O nga namilog, di kara sa liwan ko aton nga Philippine Area of Responsibility o kung sa daya ka nga par mga kakipay. Ito na ron aton balikan with Pag-asa Weather Specialist with Ma'am Lian Loreto. Before that, ay higop anay kamo itmanamit ag malasa nga kape. Ano pa nga kape, pero dapat nga imno ninyo? DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee or DTX Premium Coffee. Yes, pili yung kamo mga ka-K5. Ray nga mga kape nga na, sikat na iya sa clan because nga mismong doktor nag-endorso ay kita na nag-ero ingrediente, no? Walang halong kemikal, kundi herbal coffee. Ang sangkap at akara kasimple no, pinaka main ingredient is the ampalaya. Kung sa aton pa may unang sustansya gid sa ampalaya. Nakita mo rung mga lolo lola at akanay atong simpo no, pinaka paborito tanandang ng mga pangyakot abimana sa mga baboy nga sikit baboy butangan mo instead bagatong manaki 5 na pwede man singkiri yan kung mga wakamanan na ilat bagatong pwede man mana ugbos it rayang ranga ampalaya. Tapos kung mga may papin makara Webes at sindato sa Libakaw makaikat mga tawgo nang da rambol. Rambol nun eh, sari-sari nga mga mintok ng isda oh. Tapos sa ingon mo ag butangan mo ta mga daywang bilog nga nga pihak-pihak mo nga talong and then butangan mo pagid ita ampalaya po ka namito na nangalasa napait-pait ni singkiri nga mananam nga hindi mo maintindihan manamit magit kundo ampalaya ginakaon naton. Ang take note dapat rung duga it ampalaya di nyo git pagbakas ka pinugaon ay rung duga it ampalaya side ka mo sandig sa mga eksperto una rundot sa rantin pinagabulig likaw katong kung may mga diabetes kita plus may chia seeds para o DTX coffee mix ka na nga nagatunaw itambok sa inyong agawas o may DSE pagin o desugared sugar cane extract powder yung mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian ng diabetes. Tikapita sa gahon ng sapon, don't forget ha, mag-switch yun kamo sa sikat na kape sa clan, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Viray, Puro, Delos Polos.
0: Ilang gid, yun sa tunya linyada, check na to't makadali, si Ma'am Lian Loreto. Ay may bago nga lang low pressure pag ino. Ma'am, kamusta pong alagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update dito sa Bagyong Pilandok na may international name na Crovan ngayong araw ng Webes, September 3, 2026. Sa ganap na 4:30 a.m. ngayong umaga ay nakalabas na ng ating area of responsibility itong Tropical Storm Pilandok. At ngayon ay tinatawag na nga natin ito sa international name na Crovan. Huling namataan yung sentro nitong Tropical Storm Crovan sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at napanatili niya ang kanyang lakas 75 kilometers per hour ang taglay na hangin at yung pagbugso naman nito ay aabot ng 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, bahagyang mas nag-accelerate po itong bagyong Pilandok habang papalayo na sa ating area of responsibility. Ngayon, hindi nga ito direkta nakakaapekto na sa ating bansa. Aside po dyan, may dalawang weather systems pa tayong binabantayan sa labas naman ng ating area of responsibility. Una, itong tropical storm na may international name na Saudel. Ito po yung dating bagyong Obet na sa ngayon nga ay huling namataan yung sentro nito, malapit na sa may Guangdong, China, kung saan natin ito nakikita na magla-landfall ngayong araw. Huling namataan yung sentro nito, 460 kilometers west or northwest naman ng Itbayat, Batanes. At tropical storm category pa rin ito, mas bahagyang lumakas naman compared po nung 6 hours ago. So 75 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 90 kilometers per hour naman ang kanyang pagbugso. At kumikilos po ito pa north-northeastward sa ngayon sa bilis ni 15 kilometers per hour. Ngunit inaasahan nga po natin within today ay magkikilos naman po ito pa kanluran o pa westward at magla-landfall na sa Guangdong, China. Aside dito sa isa pang tropical storm, yung binabantayan naman natin na low pressure area dito naman sa may Pacific Ocean, silangan ng Central Luzon, ay mas bumaba na or nag-downgrade na yung kanyang potential development bilang bagyo. Ngayon, unlikely o hindi na natin ito inaasahan na maging bagyo within 24 hours. Ngunit huling namataan yung sentro nito sa layong 2,550 kilometers naman, silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon nga, yung tatlong weather systems na nasa labas na ng PAR, walang direktong epekto sa ating bansa. Ang magdadala ng mga pag-ulan ay itong habagat. At yung habagat na ito ay patuloy pa rin naman na dinidirekta o sinisteer nung mga weather systems yung dalawang bagyo na nasa labas ng PAR. So sa ngayon, kung pansin nga po natin sa ating latest satellite imagery, meron po tayong mga makakapal na kaulapan at ito po yung mga nagdadala ng mga pag-ulan ngayon sa western section ng northern and central Luzon, maging dito rin sa iilang bahagi ng Southern Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. But other parts ng ating bansa sa Luzon and Visayas, inaasahan naman po natin magiging or dito po sa Visayas and Mindanao, especially sa Mindanao area, mas mainit at maalinsangan ang ating panahon at sa ngayon nga po ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan. Base naman sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Pilandok ay maaari pong kumilos itong bagyong Pilandok pa north westward patungo dito sa mga isla sa southern part ng Japan. So probably dito po sa may Okinawa and Amami Islands maaaring mag-loop itong bagyong Pilandok or Tropical Storm Crovan simula Friday hanggang sa Tuesday. So, bakit kaya umikot o nag-loop itong track nitong bagyong Crovan? So, sa nakikita natin, no, ay possible na meron po tayong high pressure area dito na tinutulak pababa o southward itong bagyo at kaya po nakikita natin yung kanyang movement ay maglo-loop siya dito nga sa southern part ng Japan. Ngunit less likely naman o hindi natin ito inaasahan na papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. At hindi na din ito makakaapekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy pa rin ang bugso ng hangin ng habagat, especially dito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. So, ini-expect po natin ngayon hanggang Sunday magpapatuloy ang mga pagbugso ng hangin o bigla ang lakas ng hangin sa most parts of Luzon and Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. So, kung napapatanong po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating live weather update, no, bakit kaya malakas yung hangin sa amin? Wala naman daw or nakalabas na yung bagyong Pilandok. Dahil po ito sa habagat.
0: Okay, thank you so much. Aton karang mismong pag-asa weather specialist with Ma'am Lien Loreto. Turo mga explanation. May kantanan sa lengrang kagalit siyempo. At problema akong kita sa datong LPA nga sa liwan ko aton nga par. Because nga daw andang pag-obserbar, hindi man gidra mamilog nga mangin bagyo. Ang mga yuman nga makapikto ya sa aton sa Pilipinas. Ayun yung mga mangin manami nga balita. Sa aton nga pagbalik, mga kagay-vibe. Aton ilatag rengrang natabo kahapon nga distribution. Itseke para sa mga barangay sa Aklan, 327 ka mga barangay. Doon nagbaton kahapon, kay bahan doon ng kapitan. ag mga barangay treasurer. O, balikan trahin doon na sa pagbalik ta. Matapos ang importante. Nga pahanom-dom, standby!
1: D3 Bio Health News.
3: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa D3 Bio? Sa ato na nga nabaloan nga ang D3 Bio ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
4: Wow.
3: Obis bla. Paano? Ang D3 Bio puno sang MCT Sir Boy. So medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang ning nakanami sa D3 Bio mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
4: Correct.
3: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
4: Lawas, tama core temperature mo.
3: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
4: Ay kampyon.
3: So medyo makorek ang
4: obesity mo, no?
3: Obesity mo. Paano pagit makorek ang imong obesity? Kung ikaw naga intermittent fasting, while nga ga intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon Sir Boy, ang matambo na Sir Boy is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag aside sina, ginastimulate niya ang leptin, ghrelin.
4: Wow.
3: Para tudluan ka kung saan o ka makaon.
4: Your hormones for appetite.
3: Oo, pero may sikreto to Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan kay sobrang nakadako mo.
5: Oy, tip na ha. D3 Bio Sir Boy nagapa-improve sa aton nga insulin sensitivity, no? But silong na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellular magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag amo tambal ni Dr. Ramel, ang aton nga D3 Bio nagapanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
6: Ang D3 Bio kampyon gid sa nagadjeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaya diyon sang lawas mo ang fats.
5: Correct.
6: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle na
5: ginakaon
6: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
3: Sikrito.
5: Ketogenic diet.
6: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no dos pancit kanton, why na lang katamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
3: Pero agi lang na.
6: Agi lang na. Pero kung mag-D3 Bio ka,
3: hindi maglingin ulo, amo na chakto na Sir Boy.
6: D3 Bio ka.
3: Sir JP, D3
6: Bio. Kaya isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one ni siya nga
3: palakaon.
6: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3 Bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa ambal ni Dr. Mel Kaina. Kaya ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3 Bio ka.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: Anmian ko sa D3 Bio kay tanan-tanan nga klase nga tawo, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
6: Ang
9: nubo ang imo metabolism, ipasakaon na sa D3 Bio ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3 Bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So kung sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio.
3: Ang akon Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, mainom lang ko tatlo ka bilog D3 Bio.
5: Okay. Kampyon, kampyon. May energy na.
9: Your D3 Bio will make your intermittent fasting more successful.
5: More kay effective.
9: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
3: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka

0: Bayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko Dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Health News, K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro de los Pueblos.
2: Alas 7:05 gon daton nga oras sa balik kita sa aton karang panggapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga panggapadayon, ya sa aton nga pag-ililiba. Good morning anaya sa mga nagpaabot itadaya karang mensahe. Ya sa aton nga Facebook live, no? Again sa mga gusto magpaabot itanda karang mga message, greetings rin na isend yang, no? Ya sa aton karang Facebook live sa daya karang live programs dash K5 news kalibo, no? Para nga aton doon nga mabasahan inyong mga mensahe, mga K5. Good morning kay Bro Rostom Rizaldo nga nagapamati iya sa aton nga programa, no? Good morning. While nga naga himo ko ni Mao nag-ubra it mga manamig mahumok nga tinapay. Background na ko no, K5 News FM Kalibo. Yan. Thank you so much ha. Na kay Bro Rostom sa may barangay Pagsanghan sa Banwa Itbanga. Ag kay Kagawad Gaga Rory Baladay nga gwapo ag mahugon niya kagawad it barangay Magpag-ong. Good morning. Ag kay Madam Marisa Orbista Villarias nga gahon man niya nagapinamati pa sa K5 News FM Kalibo. No, good morning Kimo Madam. Ag sa tanan nga mga tagpamati na tununa sa may Kalibo Public Market. Thank you so much. Kay Madam Guafa Kalipa, good morning man.
1: Foro de los Pueblos.
2: Well, kahapon, ato ni pakita riya nga picture partner nga gin take no ni Kapitan. Riya nga rang may kantanan sa natabo nga distribution. No? Agara pagidro mga iba nga mga pictures nga gin latag man rito kahapon ay makita naton nga masyado baga nga maabo gid aka mga kapitan 327 ka mga barangay. Ag siyempre nag-attender do kapitan, kunwa man no kapitan, importante una ro barangay treasurer, no? Ay sanda kararo nag-receive kahapon it cheque nga naga valor sa 200,000 pesos. Yahoo! No, mga K5. Good morning anay kay Noel Vlog, now watching and listening from Poblacion Ibahay, Aklan. Noel Vlogs ako, imo pa matodro gaoy, imo paro magain. Di ba? Ano ta na, ako mang kapitan matod linyada ko mang kapitan man ko na matod. Ako na ni manor gaoy, ako paro magain. May na mataan ang bukot maurong na plastada. Ibinat ng kapitan nga gisos ginoo ko agahon patana nang gabugtaw nga trinabaho bisan bukod at trabaho matod nanda nga pwedit anay paubra si bay imo tagubra. Sige, good morning ha kay Bro Noel Vlogs gapamati na sa may ibahay sa mga taga ibahay. Good morning aguna kay Jovel Jude Zamora nga nagapamati man sa aton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Yeah, ginapakita ka kon nga partner technical. Rayro mga pila kahapon mga nabilin. Nagstay kahapon doon at barangay Poblacion sa Kalibo, or I mean bilog nga barangay sa Kalibo ro nagstay araro kapitan it Bacau Norte, Sikap Rizzi, Sikap Neil, Sikap Vic, Sikap Andrade it istansya tong miga nga kapitan. And una man no ro tanan nga mga secretary, I mean may secretary pero majority ay barangay treasurer, no? Ro una gid mga kakipaym na katender, kipaano na nga mga kapitan. Okay? Now, para maklaruhan, mga kakipaym, si naghalin doon yung 200,000 pesos? Eh, base kung mausuyan nyo rin yung mga kapitan, ha? Aklaro na ito, eh, mana ginanunso na ito nga ito nga tig 200,000 pesos, nano man manaro yun ng kipaym? Iba pa gid manaro yun? Same malang yapon, pero kahapon yang natabo rong ginatawag launching ng dag distribution kuroy nga cheque.

0: kasi imo pa ang man na receive katon nga provincial government again tugyan yon sa mga tagsa-tagsa ka barangay ya sa ton sa probinsya Ita Aklan. Eh di ba raton nga presidente nga si Marcos para nga aton niya nga mabalikan kamo no? Mga information agud ma-prevent ra makun ano rina nga mga issues. Nagmando ro presidente ta no? Maron niya ro budget halin sa Office of the President nga para makabulig pagid imaw ag ma-spread ito stunana ro raya nga ra nga ginatawag presidential scholars kasi hindi man abi mato naman ni Claire Castro nga tanan ay mapanagtagan itaray nga rang kwarta no or assistance ni Marcos mana para nga makapadayon sa pag-eskwela or makabulig imaw nga makatustos sa kinanganon kay iba nga mga estudyante nga nga uwa-uwa gid iya sa aton sa Pilipinas e, di ba kun aton man tanawon ag sa reality no nga kung may una man nga mga pascalar si please say tamaan ang tamaan ha tamaan ang tamaan may pa may mga pascalar do local government unit may mga pascalar do aton nga provincial government normal do no naron sige man do bisita ko mga ginakabig nga provincial scholar no ag may mga from time to time may kung mga before mag-opening ro klase sa college say una naga pila man do mga estudyante sa provincial capital imo man sa mga district congressman naton may mga pascalar man now agree ka mo ba ka kon sa ginambal ko nga hindi man tanan naabot itroyon nga scholarship program kwaton nga government sa kabuabo ko mga opisina nanda nga naga-offer it scholarship program hindi tanan nakaka-avail because nga sa imang kita ag i-accept na naton da no nga gakanabo man don bisan siin man nga probinsya riya sa ton sa Pilipinas nga may una gid nga gina may mga paggakot gid may una gapon nga mga isyu politika no, di ba nga ni pag maurog sinangag sa natin yung Washington to ay di ba sige ta patutsada ko sa milog man to dating nga mayor. Kapon, pinakitaan pag mo ni Mayor Simonet at bag-on ng service vehicle ko mga responders ay sa diyaw matama ko ni Washington. Kira, sige yan, nag-talk kita with Mayor Simonet. Eh, sinanay, may mga pinang-adlaw man na K-5-Dard. Iset, tagaling man na ro, kung ano adlaw nga maka-interview, ay abo man na kamong nagakontak ka kung nagunsang bagsakan. Eh, meaning makong presko yung tara man abo man na. Diba? Well, anyway, mabalik kita sa rin nga scholarship program. So hindi tanan nakaka-avail. Agree ka mo sa mga nagapamati, di ba? Agree ka mo? Dahil may una pa ta kita, nasa Facebook man nakikita man naton kung sa nesin o rinaro nagka-comment, aga kung aton o si Saon na nga background, ay tama man nga madyawag na kanda it may nakapagtapos sa kolehiyo, waman it may ikasarang nga maka-eskwela sa college. Ay hambal ko nga ni, tatlong kahig, wagin it matuka ran na nga pangabuhi. Di ba? In short, pobre. May mga pascalar do ibang mga opisina at gobyerno ron ha. May mga pilang libong nga mga scholars doon. Hindi gapon maubos. Eh ribabi ginagamit sa politika. No? Din do masubo-subo nga realidad. No? Mabalibad pa ka muna. Libad pa. Matuod ta ron. No? Yaktan. Eh hindi man ka-available. Riba kung hey, patsamba-tsamba man lang kung eleksyon. Kung daog ring manok, busog ka kung perdi, di wagid eh. Pinatawag nga tatlong kahig, wakagit may mato ka, ay kontra partido ka. Tama? Kabay pang, hindi man gid 100% nga maurong gid plus tada. Igon ang igon, ngayon yung home riba, oh, ngagapamate. So, raton niya presidente, kapati man karon. That's why naghambay man imaw. Again, mention doon ko anang spokesperson, kay Yusek Claire Castro during kuana nga tong mga press conference kinagambay mo para manoro mga kasulok-sulukan ano lang mga word nga gingamit kini hey maabot man na kuro niya rin yung scholarship program the president man na decide nga maglatag itig 200,000 pesos para sa mga barangay bilog ng Pilipinas from Luzon, Visayas, hasta Mindanao. Tugugupod doon ha, what may ginpili. Okay? So, paano punto ha, umanong ko punto, para nga rung mga hindi kasamit rin na it kung ano nga mga scholarship program may una rin ibang mga opisina at gobyerno, makasamit man ako, no? Okay? Tandaan nyo rin yung word, ha? Now, aron yun, ginbalita katon nga provincial governor with Governor Joanne Miraflores. E di ba nga, nag-istoryahan na isanda, ag may pag-receive nga to, datong-atong nga mabaho nga to nga plakero iba, and then may mga meeting, mabalibari nga, gin-istoryahan do yun. Hasta nabot do punto nga, may pag-receive nga to, ito yung cash nga, haron i-grant natin do yun sa mga pila ka mga binugan. Okay? So, as of now, mananda, particular ko Office of the President ag nagtap sa DILG hay mag-usoy kamugon amat-amat it mga benepisyaryo ninyo ay siyempre agod kun umabot ro kwarta ro cheque hay gakwan lang kamo ga distribute lang kamo sa rin nga mga na-identify nyo nga mga benepisyaryo. Now, kung mga bugan it July, August, no? Masyado nga masako raton nga mga barangay kapitan. Mga barangay kapitan. Masako. Kaibahan do, depende sa style nanda, no? May babi, may kaibahan nanda rong committee chair sa education. Ginpaagi nanda sa sesyon para maglatag it guidelines. That time, abi, wapat guidelines. Nakulihin, nagguwaon do guidelines. Now, sad to say, may mga datong natabo sa Negros, nga rana tanga unga, no? Ginbutang nana. So, may mga explanation, hasta ko ulihi, ag until now, ginapaimbestigahan da na. Pero, ginpakamayad lang ko kapitan para hindi yung kunta mag-aborisyo, ginpakakas na. Ay galing nakaabot si Babaw, ginapaimbestigahan ta magkaroon. Ngani, ginainganyo at DILG, o mga barangay officials, nga kung pwede, ipagwa para sa mga ginatawag kita transparency, no? Just and fair and transparent mana, hay pakita nyo paagi si may mga Facebook pages man manarin nyo mga barangay nga ron, di ba? Barangay, poblasyon, halimbawa, Kalibo. Oh, una ron, i-post man na ninyo, hararin nyo nga mga beneficiary. Lima ka mga naka-avail, no? It presidential scholars nga makabaton itig 20,000 pesos. More than the point ko DILG. Now, riba nga problema ay nakapag-list out, ana, mauron sa nakadasig. Dahil nga nga ginmanduan naman ito, nag-usay ito, riba. Abi nanda, wait may guidelines. May sagaman abit singkiriro aton nga sa ibabaw, sa national government. Dapat kontak, para the point abi nanda, balikan ko yung namba ni Claire Castro, agod kuno rumakasulok-sulukan nito, maabot ito nga rong bulig ko presidente. Eh, hey, paano itong mahambal nga nga masyura itong nga hindi mahaluan it politika? No? Ay, sa ibang kita, ko Pilipinas, until now, politika. Na, marong ginabaha kita ay puro politika ro ginaisip ta.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: So, rin ba naglistagon, ag nakibot yun lang kulik at nagpagwa it guidelines, raton nga DILG. Dahil una, ginahambal ko DILG, mga K-5 kwalifikasyon sa mga beneficiaryo, halimbawa sa scholars, do what at problema sa another 100,000 nga rondel, gamay malang man nga guidelines do maadtunan ang paramat sa barangay 100, ang 100 ang nga dapat usisaong kita naton, fokusan, herong 100 nga para sa lima ka estudyante, nga 20 mil. Hero scholarship man nga ron, gina-prioridad naton mana, rumanga una sa vulnerable households, no? Nga, daw do situation bagahay, rin nga unga, hindi ka padayon makaron because ngawaon it ikasarang si nanay ag si tatay nana. Dahil uwaon it kwarta, naduga at trabaho si nanay na or si tatay na. May trabaho man, pero kung may una, halimbawa, naga-construction, kung may una malang man nga masudlan, okay, kung uwa man. May naman nga may trabaho, pero hindi ka sustain gid kanda sa daw ng pagpangabuhi, ay hanpa makapaiskwela matuod. So ngani, imaura kunta hay pasok sa rin nga guidelines, no? Nga doon ta kunta maka-avail. At sa bilog pa sige na prefer ko government, haykat magpamilya, household baga, nga wagi na kanda it may nakapagtapos sa college. Royun pa lang kunta aron tapos nauntat pa iwanan ni kwarta. Diba? May mga maurong situation, abo ka niya sa klan. Roy malangki kung tara ng unga nga makapagtapos yung sa college. Ay gina prioridad kat mga fourth year student naton kat mga manograduate. Di ba? Ay waan it kwarta ng aong taki. Kanugon man na mariring unga kamaagam tapaman. Ay waan it kwarta kun. Habaligyan man na namon ramon nga anuang or baka. At umana pati ramon gugta ato ginprinda kun. Ay abin namon makaya namon na stat fourth year hindi tagalimana. No? Ay ra nga wa man man trabaho si pari mo. Pero sige pa man ro inom. Ay wagit man nakabit kwata ni untat imong pagtuon. Buling lang man imo to sa kun si into nga pwede masudlan trabaho. Mga mauron nga ron. Din ta kun taro gina pausoy katon nga national government. Now paano kung wa man at fourth year nga graduating on? Pwede imaw ilipat sa second at sa third year o kung sa ano pa nga level una nga importante kat mga uwa-uwa gid. Oh, di ba? Uwa-uwa gid. Ay kapati ka mo kapit. Unga ni kapitan, guman ko ni kapitan, uwa-uwa gid. Okay matalo man guman ko no kung mga namutang sa poorest among the poor nga rong paginatawag. Oh. Ay kung unga ni mo sus Ginoo ko, kapitan katingit barangay. Ay abanya-ban yung mga kapitan nato niya sa bilog ng Pilipinas ay mambay naton nga hindi man gid mabilong sa pobre. Di ba? Ay may source of income. Oh. Agaban man yung kapitan, may mga extra ron, nga mga negosyo matana. May kailangan akong kapitan nga may pagkakontraktor pa. Oh. Hindi tayo pwede gidron kung sino mo mabasi nga guidelines. No? Oh. Hewa man ako K-5 na, dit nakapagtapos nga ungagid sa college, si mo pang mankuntara. Hay, o talagin it iba na sa inyong barangay nga mas pobre pagid ka ron, nga mas manala pagkakundo situation. Oh, di ko nung wadi, pwede mo ipabiling unga eh. Di ba? Kung uwa-uwaon gid, karon siguro ito makonsider nga pwede. Oh. May nang ani nga sus, dayon bilog na kaunga, may mga trabaho, government officials. Tapos, imaw nga kapitan, rarang unga nga kamanghuran, pinasugod na pagin. Ay nga yan. Grabe tama ko abilidad. Doon do problema naton. No? Doon do problema naton. Mga K-5. E ginyakta, rin ba, pobre matangani, ag pasok kita kunta man sa guidelines, kaso nga ni Alinon ay kontrapartido. Oh. E kung mayad ka ron do committee, no, nga kagawad sa committed education, dapat kinistoryanan na ron, ag naglatagkuhan ka mo, nagpamagay-bagay, kadasig kinyo kung tig-campaign period, nagpamagay-bagay ka mo, pero kung unang ka mo sa posisyon, di yung ka mo ka perform kinyo nga trabaho. Sabi, so yun yung rito, kung sintong sityo, dampi, basi kung may mga nag-eskwela, rito, fourth year, siyempre, chismis, ikaw numero unong kapital nanda, eh. Manda, batik ko man, ikaw na itong ungay, nag-untat man sa pag-eskwela, iwan man at kwarta, sanda, makaroon ba ga? Kagamiton nyo inyong pagkakuan na sa barangay.
1: Puro, oh. Telos, Pablos.
0: Ay, ro yun doon imaw, mga K-5, ro yun doon imaw, di ba? Yung ginapinausoy nga ron nga maka-avail itig 20,000 pesos, dahil nagagting duunggan na karay, di ba? Makabati ka ito 20,000 pesos daw nami sa pamatsyagan. 20,000. Oh. Ay, i-down mo rin mga 10,000 or let's say 15,000 sa imong school. Bubahaw at arong kantidad. Bisan yan eh, private. Oh. Ay, yes, aton sa kalibo. Halimbawa, di manggid ka ubos it 15,000 do hasta nga makapagtapos ka. Ay, nga rahay, alalay malangit government kuntara. Hindi man doon pwede itong isaligid. Importante, mabayaran mo't imbilog na tuition. Ang kundro problema ako na ni nanay tatay mo, pamasahe mo adlaw-adlaw, kung gaboard ka man, ti boarding house na lang, agi mong pagkaon. Importante, bayad na tanan rin mo nga bayaran to sa eskwela. Hanas na nga matapos ka sa reyeng school year 2026-2027, mga kakipay.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
0: No? So, ginpausoy, okay yung tanan. To make the story short man ha, okay tanan, nakausoy na tanan kasi according sa mismong kapitan itatikla naton with kapitan Rap Tolosa, di ba, interview team on that time iya, ay gamba ima okay tanan, gahuat lang man nakita it nga ma-release kamon do cheque. So nag-abot yun do adlaw kahapon. Again, schedule doon, aron sa program, makita nyo, Office of the Pastelia ni Kalpartner, Office of the President, bawat barangay makikinabang, no? Pastelia ni Kalpartner, kay Pipe Bread, pabalik ka na ka to. Di karoon nakabutang, saray nga rang program through Socio-Civic Project Fund. Launch and distribution of, siyempre, check eh, September 2, 2026, Wednesday, kahapon doon, 9 a.m., una sa ABL Sports Complex. Ayan. Haroon do picture ng dayon nga nag-attend ng mga kapitan at ganda ng mga treasurers. Gin-receive danda kahapon. Ano ng mga ganap rito? Ag kamusta ro nangin mensahe ni Governor Joen Miraflores? Ay dahil nga nakamensyon to kahapon si Gob, may mga party sa eleksyon. Eh, siyempre, mga bisita kahapon din na eh, mga kapitan. Di ba? Ano man bagaran ng pulso pag-abot sa ibukot at postponement kita, kundi extension it andang a term. Ay kahapon, sa natabo mga ka-K5 nga pagpamati it dayakarang lower house or katon nga mga representative ay aprobado gon sa second reading. Karong 5-year term setting law. No? Pasado gon sa second reading mga K5 sa Kamara. So daw, version ko kamera ag kuanat mismong Senado like Chis Escudero ay gina pa-extend ro term it mga kapitan, barangay officials, I mean, sa 5 years. Yan. So kung tanawon, 2028 pagidaman ang buo re-eleksyon. Kung maprobahan, kung ma-pirmahan rayang ra, kwato niya presidente, abo patabing agyanda. Maagiro anat ka mga rangang version maagipat Senate. Ay chisis ko din na to, discussan pa to, debatihan pa to sa Senate sa ginatawag na bicameral conference committee. After that, masaka sa opisina at presidente, pirmahan na na kung okay ka na. Siyempre, sa rin proseso pa yung gakaon doon imaw it pilang days. No? Ay gusto pa man ko kumilig pa karon, ang hingyo sanda, na kung pwede, bago mag katunganan ita September, second week it September, kabay pakunta kami decision yung kamo. Agod sa pagpahaom pagidungan, although nga kami man is 100% ready, ay dali lang gid filing it COC. Di ba? 28 October 5. Dali lang gid. Eh manay, di na mo maintindihan, at ay kung naman hindi gimat ang maintindihan, mga lungulango gimat o iba na itong mababatas, gana, tama ng tamaan. Kung sinin nga hilapit yun, medya okasyon ba? Kung sinin nga hilapit yun do okasyon, imaw pang sa nagaumang kung ano ro gahaon ta, magasto ta, o mapadayunon ta ro atong okasyon, o kung hindi, medyo mauron ba ga? Daw gaduwa-duwa, makaroon ng pamatsyagan. Eleksyon tayo, dali lang gidman dayon, karapasan nakapinsar nga, ay medyo pwede natin i-extend the term kung mga barangay officials, napakakaagam kita at mayad, man makon kung mga mambabatas na no. Masyado nga kasako. Kababong pwede pagkikuntang ideyahan at mga pagbaha na nakuntaran ng dapat diskasan rin na ang ideyahan mga pag-extend pagkita ako term ko mga barangay officials at ang ginakabalahan makarang at simpo. So anyway, balikan tayo na sa pagbalik ta long interview ta with Kapitan Neil Candelario. Makibalita ta kung mga ganap kahapon una sa ABL Sports Complex minsahe ni Gob no? Ano rin mga dugang information about sa nga bawat barangay makikinabang program. Ag mga saan o baga mabuunan da? Ron ang checking nga nga kung mga scholars na to nga tig 20 mil. Balikan taro matapos siya mang importante. Nga pahanomdom, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: GTX 500
0: GTX 500，
1: 唔系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿妈妈
1: 系个天龙生意冇阿梯
0: ，master 天龙阿梯
1: ，happy 嘅路奶
0: GTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 天幕
0: GTX 500，
2: ako si barangay kagawad Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
0: May TC, mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: katong memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
4: DDX Beauty Soap.
1: Mamakang sa mga

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Nagpakita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: You're listening to 94.5.
6: 94.5.
5: K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
8: Yonar Viray,
9: Foro de los Pueblos.
10: Alas 7.35 yon, daton nga oras, agabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gyapon ninyong anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning una kay Madam Tessy Sukgang sa may Kamaligan sa Batan. Good morning, kinyo tanan-tanan una. Aga sa may Bulwang Looban, aga sa may Barangay Pusew. Na kay ang call dito Apolinar nga nagapamati nga sinigabong manaro K5 ya no, salamat gid eh. Ago na sa guwapa tanga tiya kay Auntie Bibi Baez, good morning man ha. Ag kay Madam Bingay Almanon nga nagatutok man makaron nga gahon, thank you so much.
9: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
10: Sa aton nga pag-ililiba, pamatian tagondo pahayag ni Kapitan no, Neil Candelario, parte sa rin yun nga distribution itseke kapon, ha? Mga K5. Manami rin nga balita para sa mga estudyante nga nakapag-avail, itro nyo rin nga scholarship. Kato nyo presidente. Ang ating 20,000 pesos. Arato nyo pamatian, mga K5.
7: Foro de los Pueblos.
11: Mga K5, kayo ba natin makaroon si Kapitan Neil Candelario, no? Maraton ka lang ex-opisyo, miyembro at sanggol ng bayan niya sa Kalibo. Reha is may kantanan mga K5 sa kantina, no? Launching ag distribution it day ka lang at cheque partira sa bawat barangay makikinabang, no? Nga kuan ito nga presidente. So, event kina is una sa tonya may ABL Sports Cultural Center, no? So, kap tawag ibig kami detalye kap kamusta to kay na kap bro, lenga ra nga distribution ko mga checking ra.
12: Tama ron no, K5 Leonard, good day no katon anay ag sa tanan nga pagamati. Kainagin held no, aro tama rin mo nga ron, isang kaprograma, isang kasimping programa no, ang ipanganahan yung ato niya pinalang Governor Joe and Mary Flores no, ag kaibahan man na nga ato mga ibang membro, ito ato sa ganyan pananawigan no, ag aro ato niya DALG, tama rin mong in-report niya kaina ang binigging release no, kung doon man aro, daya nga nga check, ay nga 200,000 pesos. Nga 347 nga kabarangay yan sa bilog ay taklan ang daya nga ni era ay programa nga bawat barangay makikinabang program no, halingid ara sa aton nga pinalangga ang presidente Bongbong Marcos no, ang kaina ay tanan nga barangay kapitan ang andang barangay treasurer nato no, ang ito man do mga municipal accountant no ay gingkangay para makawitness daya nga nga pag-release, daya nga nga 200,000 pesos no, nga barangay makikinabang program nga nga cheque sa kanyang makabarangayan.
11: Oo. So tanan kap nga kapitan, present matawa, manit may mga absent, paano kung halimbawa may absent ag hindi ma-claim datong nga kwarta, cheque kap?
12: Yes, ang kinamataan din ay through the receipt ay ara aton ang mga treasurer. Ang gatibahan niyang gindo sa seremonya na aton yung mga kapitanes. Ang siguro man doon ay may paagi man doon gapon doon aton yung mga provincial government o provincial accounting ng office nga kung paan marilis if ever man ang absent ang manaro sa kabarangay ng treasurer or ng kapitan.
11: Okay. Now do checking aron kap bali ano doon imaw pilaro exact amount na karon ag pakikuha na bikap sa tong tagpamati basi kon ma kon man sanda no mamislead yo man ko mga gagwa nga mga information nga ra ag sin baga maadto dai doon kap.
12: Yes, no, 200,000 is a check no, ang daya nga rahay for deposit, no, sa aton nga bangko, ito aton nga barangay.
11: Okay.
12: So, deposit anay natin doon, no, ang pwede yung dahing kita, no, ka i-withdraw, no, ito aton nga barangay, sisi nga may pondo man, ang para matauan, no, daya nga rahay nasa programa, like, raro lima nga, 20,000, no, nga, ginatauan na, it, daya nga rahay financial, educational assistance, no, nga, tao kanda ag the other half 100,000 ay para sa natong hapili no at kada barangay nga program o proyekto nga nandangin pili sa gimpapili sa rayang arang barangay makikinabang program.
11: Okay. Ag kondon kap depende din sa barangay kung anong month ba nandaroon i-withdraw ag subject nga i-distribute doon nga rin cash yun dayon sa mga like estudyante no nga naka-avail it presidential scholar ag siyempre bahala ang matang barangay kung sin man maadto tag 100,000 pesos.
12: Actually, kay Val Leonard, klaro nyo tatot mayan doon. Ang muna may nautabi ka ron nga impili, no? Bago, before gin-release dahil nagpasa kita, no? It ay mga requirements yung sa aton nga Liga ng mga Barangay Province, no? Ang lima nga ron nga pilihan, no? Nga mamag na ton nga makabaton it na yung nga educational assistance ay ito taron, no? Kung kanon hapilihan ito ito mga kabarangayan aga the same man sa 100,000 yung ging yung hapili, no? Like for example sa amon sa barangay poblasyon ay hapilihan ito yung barangay council ay purchase it mga bangko aga tent, no? So yung worth 100,000 pesos. So iba-abi ka ron ay may na computer and printers pwede din mo di ka to may na man niya pwede din mo piliin do sa ka transport vehicle niya makaigo sa 100,000 at may na man niya solar street lights na worth 100,000 basta worth 100,000
11: basta hindi mo makuan maibutang ang sa infra no? Masa doon do guidelines it kanto ay GCAP.
12: Yes, although siyempre ro raya ra mga solar street light may pole mo may pagkamay ano abi man ay pwede man may paagi man nga di karon siguro basta di karon mas sa programa nga or sis yan direkta mataron sa aton nga gobyerno man gobyerno sa gobyerno iwa man siguro problema.
11: So datong atong natumo jud naton nga lima ka scholars ay huwaton lang gid nga mabulo kwartag i-distribute kanda ag mapagwa man siguro ro
12: yes,
11: sa barangay it schedule kung saan uro yon.
12: Yes, so itawag pagkatawagunan daan na karoon niya nakakwalify kapag mga nag-qualify no lindoy niya lima nga matawag nato niya scholar no nga pagkatawagan ni 20,000 pesos.
11: Okay, so anong pakinakap do ganap rito medyo daw nag-taot mensahe si Governor Joanne kasi may mga dugang pemong manaming balita sa to niya taga-Kalibog taga-Provincia Taclan.
12: Yes, no, may tanangan no, ni Governor Mira Flores no kung may gusto pang mabatian no kay Leonard. So ato yung mga kapitanes no ay siyempre hindi kid mawasan nga ma-mention no ro pagabuton schedule nga barangay election dayang November 2. Aga siyempre may maugungan no ag may mga hugag sa aton nga both houses of Congress nga kung pwede ano tawag ra ro extend anay ro election. Ag in-announce pa lang man ni governor no nga kahapon no ay bilang chairman it committee on si Congressman Mara Flores no ay Joven ay moro chairman it ng committee electoral reforms or parang ganoon no ay nang na gi-announce nung mga doon niya liha-aproban yun no, sa first hearing at makaroon sa second hearing no or sa plenary is Congress o kaya nga rang panukala nga rang batas nga i-extend to November 2 election.
11: Daw pasado tabi sa andang committee so pasa to sa Senate ag depende no kung anong version do pamatian kung ay Senator Cheese or anda sa lower house ag depende man doon dibatihan pabinanda sa Senado man to. So daw gin paabot din ni Gov Joen nga rin do mga development nga daw gatao it sinyas baga kap nga daw mabahot aro percentage nga daw basi makwanta ma-extend aro position or term itaton nga mga barangay chairman.
12: Doon nga nino, mention kay Ina, but siyempre abo pa itong proseso man doon, may bicameral conference committee pa roon, mapuntok pa rin sa Senate. At doon nga, Presidente, kumpirmahan na o i-veto na narayang nga nga laye. At siyempre, may mga ugong naging gahugat man, no? Mag-pasa, isang protest, parang protest, no? Sa Supreme Court. So, abo pa karoon na ugaton man natin kay Fabio Knight.
11: Okay. Aside ka ron, Kap, may iba pa gid kag discuss si Gyob.
12: So far at masaruyod pa lang man aga siyempre nang hambal ni Gyob gid yung feeling gid na sa mga kapitanis nga siyempre sincere discretion ni tato yung mga kabarangayan wala yang arang programa gin padirekta gid pag kapasikamatan gid dapat nato yung presidente ay ana man lang maninyo ay dapat ay rayang arang program no especially rayang arang educational advocate sa mga tao ang gakin ang nag-aigit karatandaray ang programa.
11: Sige. Kap, abugig niya siya mat sa gintoman nga oras sa K5 News FM Galibo na saringan mo namin nga nga balita. But at least ay kwan man, no? Na update man aton nga mga tagpamati, especially beneficiaryo kung nga nga presidential scholars nga every barangay may tig 5 kabilog no? Nga may tig 20,000 pesos at least na sa irananda nga dali lang gid ang mapasaliman ang daroy nga ron nga manaming agresya nga makabulig sa andang man nga pagtuon makaroon, no? Kap, thank you gid sa oras gin sa gintoman sa K5.
12: Yes. Thank you gid no kay Fem Jonas sa kay Guinan Termini mo sa Barangay Council Barangay Poblasyon yang ginatao aga do you know nga ato ning gid ato nga mga napili no nga scholar no nga matawag naton aga ato nga sa mga kabarangay nga ipatawag man sa daron do you know lang ang ganda si ato kay Fem Jonas
7: Foro de los Pueblos
10: Datoro pahayag ko mismong kapitan so hugat-hugat yang gid kamo no ay i-download mataron ni Mao ipabangkoan na siyempre cheque butang sa Land Bank. And then kun okay ni mo nga mabuo ay may mga proseso man doon no pero di man magbuhay git mga K5 ag mabuo nang daro yon magamit ag kabay pa sa mga nagapamati makaron nga mga ginikanan ayun yung pag-intrahe pero kwarta nga para sa inyo nga mga unga no nga kun sa CN ay basi bakit aninyo ron ag kun ano-ano patabang ibayad to konsin sa mga kautangan. Yahoo! No? Budlay ka ron, basi to, manay, baka na ito, washing machine, agkwanda yung, 20 minutes. Mag-aoy man nagagabaki yung mga uniform. Ay, hindi tama na pwede ron. Ay, paalin kon pumundo kita sa eskwela, ay dalawang kita't kwarta man to. Dito punto tabit gobyerno ay para ron sa pagtuon na to. Nakon man na, makatapos man kita, ay mabudlay ro pangabuhi makara i-down ko tama nagagirito tanan-tananda sa eskwelahan awiran ko anero 5 mil kara good may ako nga ikabakay ita mga gamit no sa pag-eskwela sa kolehiyo no or kung anong mga kinangganon din na or may mga riba kon OJT kon no? Ti kung ano paro dapat makon hay din doon ma-provide no ma bakay na natanan-tanan. No? Ay doon assistance ko gobyerno ta. Kabay pang gamiton yung sa tama gang ha, ikanugon man. Dahil importante nga makapagtapos kita, no, good sa mga mason nga dagon, tikon tapos ka gon, okay no tanan, makausay ka man ita trabaho. Nung nga makabulig kon man dayon si imo nga pamilya mga K5.
9: Foro de los Pueblos.
10: E palad man ang K5 Nard ay wata kami chance man ang araman nga maka-avail ay madya wagit ama na ma-konsinsya ramon niya kapitan nga to ay until now wagit ama na makakas. Datong ato nga dapat ikakas ay dahil wata man na masugod gid sa guidelines. No? Eto kung kamusta man tagang kilagang kapitan niya to nga ginbutang na tanan ranang apo ay importante ko no bisan sambilog sa nang pamilya makasugod. Balaot ako nung rapat ito kung sin pagbuon ka ng mga kaibahan sa council. Basta importante, rakon man ang apo, isudlatan ninyo ay siyempre ako taro kapitan, ako taman na giduman masunod sa barangay. Mga maurutan na nga nanabo. Ag the worst, pagid, ay may unang itanganin kapitan nga daw daywa na kaunga, una man sa ruin nga ron nga slot, no? Ag ribata pa man nga pobring makaluloo yun nasa ng barangay nga dapat man makapag-avail, ay wagit anaki makasugod. Kung yung pangkakasman ko iba, may una man ang K5 ay, may una taron diya sa ton sa klan, sa matudyang. Kung ginataw at importansya ko aton nga gobyerno, kung ginausisa ron, kakapin ko DILG na ton niya sa province. E ang magkuprovince, sabi, sa pagbisita ko rito, ay nagabase man lang mansanda sa report at data nga ginaprovide kanda ko aton nga ex-officio man. Si Cap Ralph Tolosa, kung kutanon taman si Sir Ralph Tolosa, si Cap Tolosa, nagamba ay okay man tanan kapag comply ginasituate man nanaton nga tanan doon ay karapat dapat man nga nakapag-avail do pangutana paano naton na sure nga rin tanan tanan nga nakapag-avail ay deserve gid man kuno nya ron nga programa katon nga gobyerno ay base ba ribat an nga dapat kita kontakin nga makapag-avail duwa ana remember ha dapat tay sa vulnerable household gahalin kat mga wagid it may chance nga makapaiskwela makaroon nga time sa school year 2026-2027. Di ba? Konsensya lang man siguro man ko iba ron. Ag kamo rin na nga said kamo nga madya may pinasugod si kapitan nga questionable, pwede mo takamo riya ka question sa K5 ay aton doon ipalo up to sa DILG kung ano paro pwede nga ma-idea karon kung may chance pa nga mapakakas do yun mga ka-K5.
9: Puro de los Pueblos.
10: Alas 7:50 gon daton nga oras aga dayng oras sa balita tod katon itaya karang bay syempre rong D3 bio rong makapahealthy katon nga brain ay may ketones nga sangkap rong D3 bio nga nagaserbing nga pagkaon it aton karang nga utok agro D3 bio mga ka K5 may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong lawas. So, ano para dapat nga imno naton nga suplemento nga antiviral, antibacterial, antifungal ang specialist arong D3 bio raton karang imnon. Ay basta mikrobyo nga ra no rong kalaban mag-inomit D3 bio rong natural ag kampyon nga antiviral, antibacterial specialist. Gusto mo ba nga mabuhinan ng pabalik-balik nga ginatawag hepatitis nang ganagat sakit si mo karang atay? D3 bio ro sang bilog sa mga makabulig kimo karon. Agro D3 bio ginagamit man da kung mga beauty queen naton nga pampagwapo pampagwapa nga man ay ro D3 bio siyempre kung antibacterial ti rimo nga skin kinis no kinis ring kutis ag gakwan ka ga daw fresh na fresh ka kung tugukon no, mga K5. And then D3 bio, abo pagid do sarang nga mabulig ka na, mabudlay nga, mabuhay nga magmayad rin mga nina, no? May high blood ka, ag madasig nga magtaas rin mga blood sugar level. Ag, kung ano pa nga mga bagatian na ginabatsag, ay relax ka lang mga K5, may aton nga D3 bio. Paano makabulig D3 bio? May una rin mga powerful antioxidant na ginaprotektahan na ito nga pancreas. Kapin doon nga mga beta cells nga nagahimo itay ka ng insulin kontra sa mga batian D3 bio. May gallic acid pag ito D3 bio nga tested and proven yon nga anti-inflammatory at antioxidant effect nga nagabulig sa mga metabolic disorder kay bahan na rong diabetes. Okay? Nga ni dapat inom kita it D3 bio adlaw-adlaw.
9: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
10: Sa ito nga pagbalik mga ka-K5, standby ka mo ay hambal ko nga ni makarang adlaw. May una nga rang safety drill nga gipatigayin na ito nga Department of Education or DepEd, nationwide safety drill. Teya kita sa Kalibo, kamusta ba ga? Especially sa Kalibo Pilot Elementary School. At undang ang balikan ang dugang pang mga balita matapos siya mga importante. Nga pahanomdom, standby!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500!
10: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi kagid ya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
2: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung plakaong ka blagulay, plakaong ka prutas, palainom ka DTX 500 jag mitisi, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan ang tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
10: Kapuyon.
2: Kapuyon. Kapuyon. Na binangumpirmi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
10: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya rin siya tanan mo na sala niya.
7: Nagapalanturum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
10: So, correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
2: Simple lang sabat sina, Sir GP. Botulingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ERLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
10: Oh,
2: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no maitisi, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag maitisi.
10: Pero may pag-asa pa. Inom ka DTX 500 kag maitisi because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
2: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir JP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka-importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C. Nga, grabe niya amligan ang imatay.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500!
3: Ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis!
3: DDX 500!
8: DDX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!

0: na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7 or alas 8 ngid, no? Ay 7:59, alas 8 ngid raton yung oras makaranga agahon. Aga balik kita sa ton karanga pagililiba programa Foro de los Pueblos. Sa gyapon ninyo kanang anchorman K5 Leonard Viray. Sa ton nga pagililiba, good morning sa mga nagapamati di kara sa may Kalibo Shopping Center, kara kuno sa may stall Baligyat Tela gapinamati. Sige, good morning kayo tanan-tanan. Timin niya galiuna gapamati man sa mga friends taon na sa may Kalibo Shopping Center. Good morning. Aga di kara sa may Al-Ain Water Repelling Station ang sa may Splash Laundry gapinamati man. Thank you, Gide.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sa ton nga pagpadayon, i-check naton sa ton nga linyada live sa may Kalibo Pilot Elementary School. Raton karang patrol, no? Ay una nagtipon daton nga ta taga PNP aton nga provincial director kay Colonel Enrico Ramos, una man daton nga taga Department of Education with the andang regional kwan siguro daya iya man ay nagbisitaw, naka-convoy pa ag raton nga MDR it Kalibo, una man raton nga Bureau of Fire. Mga ka-K5, una man sa nasambit ng eskwelahan para sa dahil nga lang ginatawag naton na nationwide safety drill. No? Ay suno sa ito yung Department of Education ay dayon tabira nandara. Eh, no? Ipadayon kita nandara o nasambit ka lang aktibidad. Di ba? Dahil nga nga para man doon sa ito ka lang mga estudyante. No? Aton doon ilatag sa ito nga pag ililiba with K5 Romy Kahiling. Arani mo sa Pekalinya, live sa ton ka na nga may Kalibo Pilot Elementary School. Patrol K5 Rom, standby!
0: K5 News FM, Kampil K5 report. News FM, live report.
2: K5 Rom, sa reports, go ahead.
3: Katatapos yung K5 no, nga mag-perform raton ka nga mga Girl Scout at Boy Scout. Sa hindi ka nga natawag safety, safety drill, no?
2: Against ipakita lang kay 5 Fred, raw live nga ra. Dahil raw latest, makauna nga ganap kay 5 Rom, dahil nga sa live natin makaroon.
3: Oh, feedback okay. Lang kay 5 Nerd, raton ka lang ginawagat. No? Yung raton nga, of course, raton nga Kalibo PNP, raton nga Bureau of Fire, raton ka lang MDR-MO, at pila pagit ng mga medical, at makarabi kay 5 Nerd, raton nga pilahan, holiday, makarasan na dahil nga nga may Girl Scout at Boy Scout.
2: Oo, may Girl Scout, Boy Scout matuod.
3: Oo, so what klase ato mga public?
2: So daw, sandaan na rogin daw, siyempre, kaparte man doon ko pagiging Girl Scout, Boy Scout, o pagiging always ready, eh daw gin-grab na daman dahil yung oras nga na, para nga daw matest man daan da nga abilidad da kay 5 Rom.
3: Tama ron, nagsambilog sa nerd ng mga giya, sanda ka rin ang mga classmate, tuwing kaso gito'y matabo ng makarang insidente nga wag in-expectar, sa aton ka rin ang banwat kalibo, no, o kusin, iskilahan. Kaya sa probinsya taklan kay 5 Nerd. So, natabo ka lang kasi kina Kipad Nard.
2: Mm-hmm.
3: Bari, nagwangwang, no? Pagwangwang Kipad Nard, ay naturo signal nga
2: naturo may emergency. Yun, nga may, emergency. May emergency.
3: Tapos, nag-agyan sa solid classroom, no?
2: Mm-hmm.
3: Nag-solve Kipad Nard.
2: Mm-hmm.
3: So, sa pag-solve sa classroom, kari ka nabi ko naman Kipad Nard, nag-tuhaw rin yung senaryo kung ano matabo sa solid classroom.
2: Oh.
3: Natandaan na ito nga may habarilan sa pirtahan, may habarilan sa bintana.
2: Mm-hmm.
3: So, gintan ako, naging check ko ato nga PNP. Dala lang kipag na, ayapitan ko anay si Kwan, si ato nga hipi talibok pinun, PNP, si police sa Colonel.
2: Kung kamusta ro assessment?
3: Oo, kamusta. Sir, may dahil, sir nga, sir, magandang umaga, sir. Sir, kamusta yung ating initial assessment sa ngayon, sir?
4: Yes, ito po yung ginagawa nga natin as part of the simultaneous na simultaneous simulation exercise of the scenario na binigay nga po dito sa Kalibo Pilot. So initially naman po is organisado naman. We oriented naman po yung ating mga students kung ano yung gagawin, especially kung mayroong mga ganong scenario. Especially yung scenario natin ngayon is about shooting. So we have performed yung necessary procedure.